0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be edit picture. Dapat beautiful, git ko da ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Bad, oh my condition ta priyaw?
5: Ah, oh, good pre.
4: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
5: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara ini Squalene, Omega 3,
4: uy,
5: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sang aton tulan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
4: Sige pre, may ngagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
0: Gasakit ang tiyan? Bugs4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Bugs4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika Spore Biotics.
7: Gah, ma-choy ride man tabi ga.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko.
9: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
10: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tika, ma-joyride na ta.
8: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
7: Sakay ka kidiya!
8: Siyempre! Naka-extend ko ya!
7: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
10: Extend Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
14: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Let's go!
16: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
15: go with the flow.
16: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
15: Charmy!
13: Charmy, let's go with the flow.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
17: OT!
18: Breadwinner!
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
15: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Playtime!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi.
3: Mag-usar sang salon pass.
2: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
3: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
2: May long-lasting relief.
3: Tugtog 8 ka oras.
2: Para sa nagkapanalakit nga baka.
3: Liyo kalikot sa salon pass.
4: This is a mental cough elastic camphor. It's a generic name salon pass. It's symptoms resistant. Salon
3: pass. Salon pass.
2: May direct nga pagpanalupsok sang mga ingrediente.
3: Para mahaganagaran ang sakit sang abaga.
2: Liyo kalikot.
5: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kabon.
7: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
8: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
9: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
10: 101.5
11: K5 News
10: FM.
11: K5 News FM.
12: Aros sa K5 News FM Philippines, mga K5, alas 8:09 naman sa aga. Pabalik na mga K5 sa inyong panatuntunan. Now, sa ato ko mga uto na Mascara Festival, officially mabukas ini October 1.
13: October
12: Matakop kita October 18, 2026.
13: Okay.
12: So October 1, may festival kick-off kita, opening of the food kiosk sa Bacolod City Government Center.
13: Lumayo.
12: Kaya may initial Mascara Pin Eliminations.
13: Ano na siya?
12: Mascarepin. I don't know ni siya klase activity. May pre-mascara activities including mall events, art programs. Tagi-check ta rin, no? Ang schedule naton sa League of Champions, i-check ta kung anong adlaw, no? So, gina-isa-isa na ito yung mga schedule of activities kakipag-eric.
13: Nami siya kay... Asta lang siya sa 18.
12: Correct.
13: Hindi bilog ng bulan. Gin.
12: Correct.
13: Kakapoy kung bilog ng bulan.
12: Kagati, di ba? Oh. Kapuyon man ang halos ang tanan nila.
13: Kapoy man gasto.
12: This time around, check na naman si K5 Carla Defensor Lunga. Kaya naka-standby na. And prior si Nadri kita na sa Lorry the Explorer. No, yara natan, na-ready mo na si Lorry the Explorer.
13: Pagwa siya.
12: Para sa aton sa nga photo trivia.
13: Pagwa na siya Lorry, tan?
12: Ready ka na tan? Sinya si Kobikon, okay? Kaya para at least maintrada kami ni Kipa Merik. Inigabahin dala na sa Klinika D3 Bio. Kita kay Lorry the Explorer. Ato naman ibaloon ng dugang dagdag kaalaman sa aton nga photo trivia.
13: Pero bestseller itong kwan eh.
8: Now, ladies and gentlemen, time for photo trivia. Photo trivia.
14: Maayong buntag mga K5.
12: Maayong buntag.
14: Next, ang photo trivia considering aton ibaloon ang mga butang na posible makadugang sa aton kaalam.
15: Mga ka-K5, kibalubala ka mo kung ano nga planeta ang ginakabig nga kapit sang aton kalibutan?
13: Abe?
15: Ang planeta nga ginakabig nga kapit sang Earth, amo ang Venus. O kung mas kilala bilang Earth's inner twin. Sunod sa pagtuon, sa tuon nga panahon, ang Venus kagang Earth amo ang daw parehas lang tulukot. Apang, bangot na lapit ang Venus sa Sun, nasunog ini. Ang Earth kag Venus amo ang sakop sa ginatawag na terrestrial planets. Magsiling kita terrestrial planet, amo ini ang mga celestial body nga himo sa silicate rocks, minerals kag metals nga may solid compact surface. Pareho sang Mercury kag Mars. Earth's twin. Bangod, halosun magkapareho na ang kadakoon, kabugaton, chemical composition kagang internal structures sang Venus sa Earth. Ang Venus da may kalaparon nga nagalapot sa 95% sang size sang Earth, kagang iya mass o kundungat, yara sa 81.5% sang sa aton planeta. Bangod sini, ang gravity dito hapit magpareho man sa aton. Evil twin, bangod nga hindi pareho sa Earth, ang Venus amo ang mainit. Sa bilog nga planeta sang solar system, ang Venus ang pinakamainit sa tanan, bangod nga ikaduwa ini sa pinakamalapit sa sun. Pamangkot, nga hindi Mercury ang pinakainit nga planeta, nga siya man ang pinakauna nga lapit sa adlaw.
10: Correct, good question.
15: Ang sabat, bangod nga ang Mercury wala sing atmosphere nga makatrap sang init nga ginahatag sang adlaw.
10: Correct.
15: Hindi kaangay sang Venus nga madamo lang atmosphere. Ang atmosphere sini, amo ang nagalabot sa 96% ang carbon dioxide. Ang iningag gas, amo ang nagatrap sa init sang adlaw nga nagahimo greenhouse effect. Pamangkot, mahimo bala istaran sang tawo ang Venus? Sunod sa pagtuon sang National Aeronautics and Space Administration o kon NASA, ang surface sang Venus amo ang non-habitable. Opon, hindi pwede istaran. Bangod sa kainiton, kagrabe nga air pressure nga dala sini, nga hindi makadugay ang bisan ano nga living creatures sang pila ka segundo. Apang, suno sa mga eksperto, nagapakita sang lain nga abilidad ang clouds sang Venus na kung sa diin, 50 kilometers o kung 31 miles above the surface na nagapanaog ang temperatura sang planeta sa 20 to 75 degrees Celsius. Kagang air pressure sini, amo ang nagamatch sa Earth's sea level. Sa karon, ginatunan pa sang mga eksperto kung bala, posible nga maistaran ang Venus. Kag kun ano pa nga mga gases ang yara sa planeta, agud mahibaluan kung bala, may mga elements ang planeta nga makaproduce oxygen nga amo ang kinahanglan sang tawo agud mabuhi. O diba? Kampiyon!
12: Okay, so grabe ah. Katong Venus, mga ka-K5, hindi siya masyado init, kaya mas damo lang niya sa nga layer.
13: Ang Venus siya, ang guwais ni Sir Eljan, doon ka-open na siya. Nga wala sang, hindi niya matrap ang heat. Mm-hmm. So kada igo sang heat siya, i-expel niya pagwa, kay wai siya sang putos.
12: Correct.
13: Nga kung tawag na ito, atmosphere.
12: Except sa Mercury, the other one.
13: Oo. Ang Mercury, no, I'm referring to Mercury.
12: Yeah, correct.
13: Ang Mercury, wala siya atmosphere, wala siya putos.
12: Amo nang mainit?
13: Gwa na. Pero ang si Inday Venus,
12: may putos.
13: May putos.
12: Ang gwa niya, may bulletproof siya, hindi siya dali-dali yung masakam na yun.
13: Kaya 450 degrees centigrade ang init niya.
12: Pero damol man ang iya layer.
13: Damol, no? Galing ang iya layer, 31 kilometros man.
12: Grabe.
13: Damol, no? Siya panit, kay guru, kuhanin siya guru.
12: Damol.
13: Ay, guru, oh.
12: Dahil si Gali.
13: Okay. That's why it's
12: bantayan sa Maskara events this coming October 11 ang K5

0: Magtayong guru, mga duwag tunga
1: lang. Duwag tunga lang. So, October 11, maunap na may October 4 pa lang ang Sunday mo, no? So, sa October 4, yan ni Rojas na, eh, no? Sunday. Pero, agdahon namon ka mo, sa League of Champions, ikalima na lang ang season kay K5 Erika.
0: Okay.
1: When we started K5 as Radyo Bandera, may ara na tayo ang League of Champions.
0: Okay.
1: Unap lang yung ito, nag-League of Champions natin sa plaza.
0: Kung naman may
1: ara ng adaan siya. Iyagi na original events ang K5 News FM.
0: Okay.
1: Formerly Radyo Bandera. Subong, doon sa sano lang lima na katuig.
0: Di ka dali lang eh. Ano ka sa nula nga, patrinig ko niktuig.
1: Ay, doon ka!
0: Tatlo na ganit na katuig yung tungagop na yung dua.
1: I-check ko this time si K5 Carla, yung istoryahan tayong tinuig. May kukabaloy ako ng pilaktuig ng multas yan eh. No hands!
0: No hands.
1: Wala niya kamot mag-drive mo. Pakitang gilas. I-check ko sa line number one. Na. Thank you, Ranji. No? Aga pa kami ni K5 Ranji, nag-sweet talk. Part of the job na runs. No? I-check ta, Ramji, ara na. Ready na. K5 Carla, good morning!
0: Morning, Carl.
2: K5 Jan, K5 Eric, good morning. So, ang drivers nga nag, ako ng driver nga nag no hands diri sa siyudad sa Bacolod.
1: Oh, no hands?
0: May talent, no
2: hands.
0: Man.
2: Yes,
1: di pa ano, ano pa siya, di pa buklad pa sa kamot, yo.
0: Madala sa, ano yung masyagit.
2: Driving without wings, siguro, kay K5 Jan, K5 Eric.
0: Okay. Sa wing ni, sa wing.
1: Sa wing ni Galika K5 Carlaos, bangga wing.
2: Ah. Bangga-awing na siya kay K5 Jan, kay K5 Eric. Ako na sa maya Herna East Corner, Araneta Street, diri sa siyudad sa nga Bacolod. So, tinsang tinalikdan, ining Lunes, nagaluntad, ining ako natabo ang ining incidente kay K5 Jan, kay K5 Eric. So, padayon pa, nga ginahibalo sa atong sinikatapos ang LTO NIR kung sino ining nga persona. Kay tungod nga blurred ang video kay K5 Jan, kay K5 Eric, siguro sa quality ba lang nga gina-upload sa social media. So, blurred in siya. Pero may ara naman ini sila nga daw na aninag sa plate number kay K5 Eric. Pero ini, ginasiguro pa nila kung amo ginabalang tag-iya, siya ginabalang tag-iya, kung hindi kay K5 Jan, kay K5 Eric. May ara na ini sila sa ang lead, no, sa sa pamaagi sa plate number. Pero tigina secure pa nila kung sinugit ang panag-iya. Ini nga driver, posible nga magpakatubang sa kaso nga reckless driving, kaga usisaon pa sang LTO kung nakarehestro pang iya sininga motor, kag kung may ara ini siya sang lisensya kay K5 Jan, kay K5 Eric. So hindi na diriya madula ang reckless driving kay ti amo gining rason kung ana nakitaan ini siya, nag-viral ini siya, pero ti mas madugangan pa kung wala ini, kung hindi rehistradong iya sini motorsiklo, kag kun wala ini siya sang lisensya kay K5 Jan, kay K5 Eric. And then may possibility na makuhaan ini siya sang lisensya kay K5 Jan.
1: Anong specific violation niya sa LTO?
2: Reckless driving,
1: no? Grabe, yes, kay kabudlay mo padayaw. Kaya naukilan na yan kung naman salakyan kay K5 Eric mo. Inablang wala iatawo.
0: Ginatry ko kay K5 Jan, kay K5 Carla nga i-maximize ang image. Kag itry ko kung madala nga makuha kong plate number.
1: Okay.
0: Go ahead.
2: Yeah, so itayta na kay K5 Jan, kay K5 Eric, no? Kay tiyan mo naman na subukan gina-check sa aton sini LTO ang plate number gid. Agud to nga ma-identify ang plate number daan aton subong hapos na lang ini siya ani nago, no, kung i-identify kay ti plain white kag ti black ang gingamit sa mga font kay K5 Jan, kay K5 Eric. So nagahingyo man diri ang director sang LTO NIR sa mga residente nga sundon, no, ang layi sa dalan kag kun hindi sigurado nga mag kaya ko hindi nila pag ano ni pag sundon na magapangatubang gid ini sila ya sang violation kay K5 Jan, kay K5 Eric. So ari pamatian bala nato na ang pahayag nga nagikan kay Regional Director Jack Conlo sang LTO NIR.
0: Okay.
1: Sige.
3: Ang atong nakita nga naga isa ka motor rider aton na naga-exhibition nga no hands, no, ongoing pa nga aton nga investigation kay ang video medyo blurred, no, ang iyang plaka. That is why nga gina-enhance pa namo ng video kang naga-backtracking ang aton nga IIU nga ma-identify ining registered owner o kung ang plaka sa ining motorcycle, no. But pero kung ako, no, sa owner or sa driver, before pa ka malamon ma-identify, kung mas maayo nga magkagto ka na lang sa amon opisina, isabit mo na ang kagalingon mo sa amon para nga hindi nagid maklarohan dahil yun nanan kag hindi magdako pag-idagay mga pinalitan.
4: Yes, possible penalties, sir. Ano, sir?
3: ang tanong na

0: Ito nuna isang reckless driving based sa video, no? So,
1: Okay.
0: reckless driving. And ano lang, natong na yun, no? Masugod ang investigasyon kung inaabala may registro siya, may driver's license siya. Muna, ano, ang part ng investigation once ma-identify
1: okay.
0: na natin. Although, makita na namun gawa ang plate number, pero we want to make sure git nga ang mapadala namun sang show cause order in chakto kay base ibala mag sala man no kag medyo hindi gid correct ang plaka nga ma-identify. That's why ginapa-enhance ang video. Adlaw-adlaw ang violation sa dalan, hindi ginmadula. That is why nga ginasustain namo ng amon nga operations. Kag of course, no, kapasalamat kami sa inyo no, sa media, sa netizens naton, kaya hindi ginapalapot sa amon. So ang akon lang git nga gina-remind, permis sa motorista, kinandan sundon naton at all times ang layi sa dalan. Otherwise, malapot git kay makuha git sa LTO ang ining mga nag-ubrasang mga violation sa aton mga dalanon. And we will make sure nga makahatagid kami isang penalty, no? Kung hindi suspension up to the revocation of driver's license.
2: Okay. Claro.
3: Thank you so much, John. Thank you for break. Amoy na, no? Ang pahayag na rigikan kay Regional Director Jack Capunlo sa LTO NAR. Dugang ko na lang ni Kikis of John, Kikis of Erika, ang aksidente nga nagluntad kahapon sa area sa Hacienda Balatong Barangay Bulad Isabela Negros Occidental kumbaga ano na inisya boundary inisya sa Moises Padilla
2: yes.
3: Pagsang Isabela Kakif of Ojan Kakif of Eric
2: yes,
3: involving
2: yes.
3: Diri na isa ka Rossi 125 ng motorcycle kag isa ka vehicle sang iya ka army Kakif of Ojan Kakif of Eric susunod diri kay Police Major Hansel Lumandas sa hepe sang Isabela PNP Kakif of Ojan Kakif of Eric nagasundan na ini ang vehicle sang army kag ang single nga motora nga halin sa area sang La Castellana ang single nga motor padulong ini kuntani sa Sepsu ay ti mga estudyante ni Kakif of Ojan Kakif of Eric kag ini nga vehicle lang sang army ano si 6x6 ini kay Kakif of Ojan Kakif of Eric consider nga napon nga truck so ano ini buta ini sang mga army man nga mapuli o kung mabalik ini sila tanay sa ila sini nga kampo ang ini nga truck ni Kakif of Ojan Kakif of Eric na panagiyan ini sa 62nd Infantry Battalion na Kakif of Ojan Kakif of Eric sa hinali na lang sang nagagawlabot na ini sila sa lugar nadulaan ini sang brake ka ini nga salakyan na Kakif of Ojan Kakif of Eric kag ting ini man nga motorsiklo do nampundo ini siya sa higada so nalabot ini siya sana salakyan kag ti impact gid no ano ni ang driver nagluso nag ano pa ni sa dalom sang truck kag ang iya siniya nga upod naglabog man ini Kakif of Ojan na Kakif of Eric so tinadulaan gin sang ano ni sang pabuhi ang ini driver sa motorsiklo
4: nagdala pa
3: siya sa ospital o galing kiti head injury gid nakaangkon ini siya sa head injury so nadulaan ini siya sa kabuhi dead on na arrival ini siya Kakif of Ojan Kakif of Eric so kapon arap pa sa custody sa aton sini kapulisan ang driver man sa
2: army
3: para ini siya ginahulat pa kung ano ang mangin desisyon sa pamilya sa na ano ni na napatay kay Kakif of Ojan Kakif of Eric.
2: Estudyante so, itong napatay, Carlo? Estudyante?
3: Yes, so isa ka, 22 sa anyo, ini siya Kakif of Ojan Kakif of Eric, kag-residente, ini siya sa banwa sa La Castellana. So amuman ang iya sining upod, taga La Castellana, man mapadulong na ini sila tanay sa Sepsu, magaling kiti nagaluntad ang aksidente. So pamatiyan nato ng pangayag nga nagikan kay Police Major Hansel Lumandas.
5: Ang update gid ma'am ay hindi gid maayong update ma'am kay napatay gid ang ano ang involved ma'am is ang kabalukan maguro ang salakyan sang army.
1: Iya ka ano ni sa sir? Ano ni sa nga brigade?
5: 62nd.
1: 62nd. So ini sila loaded ni sir ang truck ni sir nga ginadala nila.
5: Oh, ma'am daw isa ka team sila alin sila sa ano sa La Castellana.
1: Okay.
5: Papuli na ta sa ano kuno sa kampo nila. Sa Moises.
1: Okay.
5: So ginasundan nila ang ano ang motor.
1: Mm-mm.
5: May duwa kasakay, ang driver at ang back rider niya.
1: Okay.
5: Ang mga biktima ma school na bla, pagka sa eskwelahan. Sa CPSU.
1: Oo. Sa din gani sir nga school sir, sorry.
5: CPSU sa Magalyo.
1: Okay, tapos
5: galing nagpunto ko na tong ano. Itong motorsiklo galing nadulaan pa yun itong ano itong salakyan sa army.
1: Oh, okay.
5: Nag-malfunction so ang driver na ano gid ni sa dalong sa sasakyan amo nang gid patay.
1: Ah, nagsuhot pa sa sir?
5: Oo. Na drag gid sa sasakyan. Ang isa medyo na ano palikaw siya.
1: Ang naglabog ni sir, sila nga duha bali naglabog.
5: Ah, sa gid. Ang driver niya amo nang nagano sa dalong sa sasakyan.
1: Nalapakan ni sa sir, wala man.
5: Guro, kay sa ulo o mga sa face niya ang tama niya.
1: Ay, sus. Oh. So, amo nagali sir nga ano gini siya, nadulaan gini siya sang kabuhi.
5: Oo. Ginda, nadala pa man sa hospital, ma'am. Galing dead on arrival na gini.
4: Ay.
1: Oo. So, ang sakay niya sir sang truck sang army.
5: Okay man sila. Okay. Okay man sila.
1: So, na-lose control ni Oko, na-lose brake, ginigali ang truck. Oh, so, that's why niya nabungguan niya ni ang motorsiklo nga nagapundo. Di ni siya nagpundo, ayun, sir, sa kilid na sang dalan or sa tunga, sir?
5: Sa gilid-gilid man to. Sa tinda balatong.
1: Oo, bali na labot, gini siya gali, sir.
5: Naki, hindi na makapreno ang ano niya, ang salagkan ko na.
1: Ano galing exact area, sir?
5: Hacienda Balatong, Barangay Bulad, sa Isabela.
1: Okay, Hacienda Balatong, Barangay Bulad, Isabela, sir.
5: Oo, ma'am.
1: Okay, so ano ning disposition, sir, sa army, sir? Ano ni ang driver, army, gitman, or JO?
5: Yes, ma'am.
1: So ano ning disposition, sir?
5: So ano siya subong sa ano, ma'am, sa station. So waiting pa ta sang ano, ang decision sang family. Mga biktima kung ano gitman.
1: Okay, so hold the night ang driver sinisang army truck.
3: So, kikita ba dyan, kikita na rig. So, naka-hold, no? Wala pa man ang 18 hours. Kikita ba dyan, kikita na rig. Pero, tiyapita ko anong mangin na desisyon na sa nga pamilya, sinisa nga napatay sa driver man, no? Sinisa nga vehicle sa army. Kikita ba dyan, kikita na rig.
2: Okay.
4: Okay. Carlos, salamat kinsi mga report, ha?
3: Yes, kikita ba dyan, kikita
4: na rig. Gusto na mo ni Kipay Berik sa October 11, makita ka sa Kipay League of Champions nga igiling-giling mo gini.
2: Sige na.
4: Kaya salamat gina. Hindi
3: na niya, 1 week at napila na lang kakipay.
4: Kada, siglab na siya, dadlaw sa mong Carlo. Okay, may lang kay buyutan na ni si Kipay Berik, buligan niya si Kipay Barods.
3: Abagyan, abagyan.
4: Sige, sige, sige.
3: Kikita pa Rick, report ikan sa patolo po sa patolo kay Kipay Vincent Toral. Na ining balita, gandulong sa inyo sa Lidi Extra Mighty Seagull D3 Bio. Inis kay Kipay Carlo to prefer para sa kampiyon nga balita. Bisyo publiko kang kalingawan sa Negros. K5 News.
4: Salamat gin sa report ni K5 Carla Defensor Lunga. Of course, ha? Yung mga igiling-giling mo, no? Ibang igiling-giling mo, hindi magsaot-saot, di? Abot si ikaw si Lord Tadi Saiso na ngayon na mag-igiling-giling mo.
6: Ay, pwede na.
4: Ha? Amuman, doon nag-gamay niya, no?
6: Gumamay man ng buyon niya.
4: Mabato, naging siya kay ikaw si Lord Romero Baiso.
6: Oo, nagalumba na sila. Ang wala lang gumamay ng buyon, nangyayan ni Miguta, ni
4: si?
6: Councilor sa imong latong lugar.
4: Dindo?
6: Dindo?
4: Oo. Oh.
6: Daw ay gumamay ang buyon ni Toto.
4: Kabalo ka naman, ha? Ti-walking naman, ha? Gadoon na siya walking permit.
6: Isa pa na.
4: Now this time on sa nga program, sa iluhan ta si K5 Wilson para sa mata sang K5 ko naka-standby na.
6: But
4: in the meantime, tokar lang kami yan, idea. Kina-check na mo ng mata sang K5. Samtang nag-away kita, nakita ta ng CEO, ka-PDN diyo.
6: Hindi, kapilagi ko mag-apply siya. Nagpadala na ako sa biodata. Hindi siya magbaton sa akin. Ngayon, hindi ka pwede, hindi ka-apply.
4: Eh, sige lang. Tumbahon ng transmitter niya.
6: Pa-apply, yaman ko na, Mr.
4: Tumbahon ta kay hindi siya magbaton sa aton.
6: Hindi ko ba sa ilong puros to, i-syndicate kami dito, hindi siya.
4: Paborito sang tanan? Sa amigo, tanga nagpamangkot sa aton last time dito sa SM City, mahal magmahal.
6: Mahal magmahal. Bitawan ng
4: katagang di. Stand by, Wilson. Practical song that will tell us about love. Kaya kung kaisa, hindi mo dapat pilito ng hindi pa dapat.
6: Isa pa na. Pwede pilitay.
4: Pwede pilitay. Ang hindi ka magpa... Ay, hindi magpainto. Doon naka... Mayroon kay si John Carl. Si Carl John. Naka malasmas. I like it, you know.

0: Kung lahat tinay
1: ng mamahal. Nagsabat siya.
2: Ayaw. Ang ginaliba ka na mo, ito mo. Kung si ganon, mayo man kayo kabrasmas ka.
0: Kinikilig habang sa hirap.
2: Ay, nakamarasmas ka?
1: Nga mahal na ang bigas.
2: Pati na lata sa sardinas. Buhas, iba naman mapautuhas.
1: Hahaha.

0: Paborito na mo ni Kip 5 Eric nga, yung mga practical message sa song.
1: Gusto gin, gusto
0: gin. Ba? Amo na mi, ani Black Kip 5 Eric, pero may gilang na request ni Sakpon.
1: Si Ma'am Pearl Padron, niya kagagmana, niya kapamata.
0: Ay, good morning, Ma'am Pearl.
2: Mahal kita, mahal nga lang, mahal kita, mahal din na.
1: Gugmang wise, sambalero, Padron.
2: Ng bigas, pati lata ng sardinas.
1: Ang gasolina pwede intra.
2: Mahalin kita ngayon, sabay tayong magugutom. Bisapat ang sahod ko kahit tapat ako sa'yo. Anong silbi?
0: Okay, so okay na niya. At least na, na nabigay na namin ang hilig ninyo. Kami utang.
1: Isa pa na. Isa pa na.
0: Kung si Bumpa, iba na ang nakamarasmas.
1: Dahil sa sardinas,
0: mahal
1: si Bumpa ang nakamarasmas.
0: Okay. So, good morning kay Christina Bibas. Kapamati sa program. Si Boss Joe, good morning. Mga Ludi, gamonitor lang ko diya. Christian Bibas, good morning. Si Romar Duran, gugmang wise ko noa. No?
1: Gugmang wise.
0: Si...
1: Aras na kompleto.
0: Kompleto, aras na tanan. Salamat kita. I-check ko na this time si Kipa Wilson. Matas ang Kipa update. Na nung natabo sa rin ka Kipa Berik?
1: Isa ini ka problema dira sa lapit sa Bangga Kore along na Libertad Extension.
0: Okay.
1: Na for more or less 10 years now, ang drainage nagapuswak sa saladalan. Kagsyado kabaho. Kung kisa akad tuon, kayuhon, pero tinuig, hindi ginma kayo. And last Monday, amo ini ang sentro sang matas ang K5. And after 2 hours of broadcast, less than 2 hours of broadcast, ginkantuan sa city engineer, kagin kayo. Gin kayo. So, kadamo na nga mga na-feature sa iban-iban nga mga vlogger, sa mga radyo, sa tanan, na-feature na sa mga newspaper, why gid madala sa matas ang K5 na dalagi siya sa hilot? Para may resibo kita tanan mga K5. Yari si K5 Wilson Villena. Wilson, ipakita kay K5 diyan kag sa madlang people ang resibo. Wilson, good morning. Matas ang K5.
3: K5 Abjan, K5 Eric, matapos ang halos no, isa ka dekada na antos sa mga residente.
0: Isa ka dekada?
3: Oo, sa baho, kansang tanlog na dalan.
0: K5
3: Eric, kung nahagan-hagan na no, ang ilas niya problema. Nahagan-hagan, putsilingon, may mga pila pa mga nakatubo direk kita pa dyan, K5 Eric, no, kasi buhay pa sang linya. Pero may padulungan ini sa City Engineer's Office, agad i-clear ang drainage system kaya sa John and kaya sa Eric, no, nagka-resulta sa pag-awa na kasi wala sang buwan ang tubig kaya sa John tungod sa mga silt na nag-stack sa sulod sa drainage. But si Limon, puno sa basura, puno sa luta kaya sa John ang puno sa drainage system. That's why na nag-aawas ang tubig. Ikumpara mo ni Gan, makita niyo ang Kevin Ozer, Kevin Eric, sa likod ko din subong o Kevin Eric, madumduman o basa-basa.
0: Okay.
1: Subong okay na?
3: Subong mala na o, mala na kayo. So, ayun na sa nagalap na.
1: Amo ni pagkanto nila da.
0: Ang natabong gali na bara na dang lugar.
1: Amo ni yung premier, amo ni tsura yun na.
0: Okay.
1: Amo na siya.
0: Eh, ang tubig, hindi katubod.
1: Hindi katubod. Amo ni yung tsura niya. So, the same day na ginkantuan sa City Engineers after sa matas ng K5.
0: Thank you, City Engineers Office, ha?
3: Nakibot na ni K5 o John and K5 Eric to kay Alec kito sa station going to City Hall na napiyan ato noong para na sila dahil mo silingon na nagpamati ang ato sila City Engineers.
0: Thank you, salamat, Gin.
1: Oo, Gin, eh. Pag nami man.
0: Kaya actually, ato purpose man lang nila para at least ma-call attention nila. Kaya kaya may lain intention.
1: Huwag, Gin, ah,
0: kung naubra nyo, anong ginabing gadgad na mo niya nagay pa na mo kumutiwa ka...
1: Kag kung ginobra ko di palakpakan tas lakdi
0: ako. Alangan hindi na palakpakan kay accomplishment ina. No?
1: Matas ang K5. Ina isa plan to ka matangga pisok-pisok.
0: Kunduha na gid.
1: Kunduha na gid ano gid 30 minutos ara na yon.
0: Okay. So anong reaction sa mga tao da son?
1: Ang migo ta da blang? Ang migotan?
3: Ang migotan sa mga iawal ko, hindi ko mato sa mga paglagan, kaya mga aljan, kaya nakakarating
1: ko sa... PWD ning witness, tada mo.
0: Ah, okay.
1: Listener, tagi dyan, sa uluya program, tanga doon.
0: Naglig ka?
1: Listener.
0: Very good. Tita Dobla, nagmala na kay Pyberic. Doon kalayo na sa diferensya, no?
1: Gin-interview siya ni kay Pyberic sa Lones. Nga si, hindi ko si kay Pyberic. Nga, oh, aklalata ka. Kamu ni kay Pyberic dyan, ha?
0: Araw-araw-araw.
1: Araw. Amo ning itsura.
3: Nag-ano na siya kayo dyan, nagsulod sa sulod-sulod. But ang iyang ano, nakita iyang success, ano, kaysa no, dyan, kaysa sa electric.
0: Ang dri sa piyak niya, ano, nading matabo sa piyak nga side? Wala pa na gabasa pa?
3: Ah, Rick, kaysa na dyan, naman na siya nga ba ako galing nga may portion, pakitiway pagwaan, kaya ang istorya na mo sa UCT Engineers, nga ikuwaan na nila sa sales, kaysa na dyan, kaysa sa Rick.
0: Ah, okay.
3: Kaya malisin siya pa sila sa property, Rick, kaysa na dyan, kaysa na Rick. Kaya hindi actually ka-city, nga drainage, kaya inis ang gasoline station, Rick, kaysa na dyan, kaysa
0: na Rick. Oo, dapat ang tagiyan na da, part mo na da, nga check niyang yung, so, ato may basa-basa man sa babaw, oh. Nagyan ta na dagali permit adlaw. Adlaw
1: dra ka gagi, dra ka gagi.
0: Mayo na nagani kay naggamay na lang tubig kay tabok gina spya karsada kay pabirik mo.
1: Oo. Taga baho-baho kayo.
0: Okay, baho ti kaluluoy sa mga tao da. Oo. Ti basi boss pagbalik mo ang imbasa sa likod da. City engineers dok ga pamati kamo sir. Kag ang tagiya mismo sang gasolinahan. You have to take responsibility kay mo man da pa establishmento komersyal kag city engineers office kay ang dalan dobla. Isang lain kagipamiyari kay kunduwa na nagabasa gamotor abing estudyante gang kasya kay tatay niya padulog sa eskwelahan.
1: Disgrasya.
0: Karon way matalupang dan sang nagadala four wheel sabi.
1: Tamsak.
0: Tamsakan ba ko ti pobre ang bata malate man sa klase. Maluoy ta sila.
1: Tamsak ang iyan akong.
0: Amo ni maho gid sila gele.
1: Gaus bongi na diyan.
0: Tuoy na ko gawag liko na mo dito na ko sa polster spiak gagi mo.
1: Oh. Te inakay ko dra ka mga si Wilson ang ligad nga Lunes ginatrangkaso. Ga palangat siya, report siya live on the air, ga pangat siya sa kagaubo, tungkol siyang kabaho. So, Wilson, we would like to congratulate the city engineer's office. Pero, son, balikan mo, kung saan o tapuson ang punta na sunod?
0: Sa punta, balalang sila. Actually, ini nga mga bagay, trabaho, manggin niya sa city engineer's office. O galing, kung kaisa, guro sa kadamo, sa kina-prioridad, hindi lang makitaan eh, o maripatan. But because arang matas ang K5, ang ato niya intention is to bring these concerns sa publiko, kita ang nagat taytay sa reklamo sa publiko pagkadto sa natungdan nga ensya sa gobyerno. Amo ni aton papel sa mata sang K5.
3: Yes, kita na dyan, kita na Eric, no? So, i-check ka lang ini sa kaya to, kay Engineer Dube, naman ko na naubraho nila. But sa inisya na mga istorya, na iliyahan nila, kita na dyan, no? Nga ma-plus target pala ang ginubra na nila, ginkwa nila ang sales direct. Kaya mo ganyan. Mas lala pag ita ni Ansura, sumong kita na dyan, kung wala ko na pangkuha ang mga higo sa dalong sa drainage. So, paano nahaganagan na wala na siya nadalaktagin sa tunga sa dalan kaysa sa dyan.
1: Kung namin kita rin kung madula, ginbla, madula.
0: Pati ah. So, kung naubra nila, ang punto, takipemeri, kung nakayun lang din sa piyak, ano pag, wala namang guros ang problema kung kayuho naman nila sa piyak.
3: So, iyan na tayo palambot na lang inaawat kaysa sa dyan.
0: So, tayo man, takipemeri, hopefully, din na tayo maka-Christmas party na, na?
3: Karon kita na
0: dyan, arana na sila. Amo na ganing ko, hopefully, hindi na taka Christmas party o baka agyan pa ta pista minatay, ha? O magyan ta pamaskara na, no?
3: Yes, hopefully, kita na dyan. So, amo na ganay siguro ang ato, siling update mo sa mata sa K5. Sa pantaya na to, kita na dyan, kita na rin tuwan. I-hulto sa lang na kayo, ini. May arak magkita sa nga di padulong, pero yung reklamo sa isang na cardinal, no, sa dirimang katalan.
0: Oh. Kaya muna na yun, amun ni bala, ang punto ta muna na yun, kisa hindi ka naman sa pakanda sang no, gobyerno, pero ikaw ka sa pakagidya so, no? Kapaningwa ka makabulig, makita nga, wa, kung ano ginobra sa gobyerno, ta para sa pamulihan sa bakulod.
1: Correct.
3: So next up ton nga i-feature sa mata sa people, kaya sa dyan, ang poste sa kuryente, nga ara sa langit, duha siya nag-aangot sa duta pero galupan sa upod sa kuryente.
1: Bodo flow ting restaurant ba?
0: Ba, what madalas underground kibling aw.
3: Delikado siya sa mga nagatabok kay sa sidewalk isa na tuod din sa dan. Mahulog sa inkaso tabo git sa mga diskarsa. So pantayan nato nina sa mosunod na sa mga okay. K5. So direkta diri sa Maherna Street no diri sa barangay Tapolitional sa Bacolod. Ina nga balita gina dulo sa inyo sa Kalwa sa 5PC. Itribayo BTX 700 at the BTX Copper Bank Support Patron. Si K5 Vincent Coralde. Ina naman si K5 Wilson Duliana. Para sa kampiyon na balita sa servisyo publiko, kagkaring awal sa Negros, K5 News.
0: Tama sa report ni K5 Wilson Duliana. Now sa ato ka mga utod, ano matabo sa Senado? Ini kabaloka under the Senate rules, dapat ang impeachment sa mga impeachable officer that includes commissioners, vice president,
1: yes,
0: and president.
1: And Supreme Court justices.
0: In Supreme Court yes. justices. Ang threshold dapat is 16. Kaya ngayon mo sinibalas yan, standby lang kay Cyril, no? Is 24. Pwede nyo pakita graphics ni Kipa Biarik na ang ginpili na to.
1: Ipakita ba lang kay Biarik, kahapon nito.
0: Sa butuhay kahapon, nagagawa, naging panubo na nila ang voting threshold. In order to impeach an impeachable officer, sa present situation sa Senado, 14 ginanglan nila Kipa Biarik.
1: Kagpito
0: na lang. Kagpito na lang,
1: to acquit.
0: Sa siyam,
1: to acquit.
0: Para i-acquit ang isa ka impeachable officer.
1: Diaries lang.
0: Ikot na lang, umaras mo. Eyes on the board.
1: So, ari mga K5, sa inyo subong nga screen, ari ang 13 kabilog
0: ng mga senador. Kung matabo sa ni K5, Mary, kung magbuto na sila to impeach the vice president, ang sigurado na kamabuto, yes to impeachment.
1: Amo ng babaw.
0: Aquino.
1: Ang green,
0: Ejercito. Gatchalian.
1: Correct.
0: Sino pa ni?
1: Rizal Tiberos.
0: Tiberos.
1: Ping Lacson. Lacson.
0: Lito Lapid.
1: Lito Lapid.
0: Francis Isku... Sino ang Francis Pangilinan?
1: Pangilinan.
0: Vicente Suto. Erwin Tulfo. Rafi Tulfo. Joel Villanueva. Si Mark Villar. And
1: Mig Zubiri.
0: Mig Zubiri. While Drisa Dalom, ang wala nagbuto, abstain is Latanan?
1: Hindi lang abstain. Nagwa sila sa session hall.
0: Nag-boycott.
1: Nag-boycott.
0: Ang nagbuto lang yan, no, nag-aisa nun.
1: Chis Escudero. The presiding judge. Then ang nagwa si Cayetano Peter, Pia Cayetano, Bongo, Amy Marcos, Robin Padilla.
0: Anong kabilog na?
1: Anong lang?
0: May ara kita nga wala sa Senado.
1: Wala na.
0: Una si De La Rosa kay
1: Manundaran.
0: Gapanago?
1: Manundaran.
0: Si Senator Dan Rodante Marcoleta.
1: Naka-freezer. Detained.
0: Jinggoy Estrada.
1: Freezer. Subong may bugkos ang tiil.
0: Matiga ko dulong ganisa ba?
1: May bugkos.
0: Naka-freezer mo?
1: Oh.
0: What about Senator Lauren Ligarda?
1: Fly high. Butterfly. Anong sabwa?
0: Fly high, butterfly. Fly high, butterfly.
1: Fly high, butterfly.
0: Paro-paro G.
1: Paro-paro G.
0: Paro-paro. No. But the amo na naman tabo.
1: On medical leave, actually.
0: But si ganon, as of the moment, ang sitwasyon sa Senado, para ma-impeach ang vice presidente is very fluid.
1: Fluid kayo.
0: Because both sides
1: needs one.
0: Isa lang ang kinanglanon.
1: Yes.
0: The question nga ginaboy natin kina who will swing the vote?
1: Now, dira nga question, what if magpuli si Loren?
0: Si Loren is on medical leave.
1: Yes. What if pumuli siya?
0: If
1: kung magpuli siya,
0: hindi siya. Hindi. What if si Jose Escudero Masaling? Nga, ang ako lang nagnode. Itong ano, may ang wire nagupod sa akon. Basi masunggod na eh.
1: Basi magsunggod man. Kag
0: mag-swing vote, magupod sa 13-14 na.
1: Correct.
0: Pero kung magpabilin siya, kag ang iyang no, kag ining nag-no siya, and then man-no ang ining mga nag-did not vote babalik, so pito naman sila.
1: Pito na sila.
0: Kung pito sila, basi umabot si Loren, kay kumo si Loren, ang iyahuyog, ari man di sa no, basi mawalo sila. But, may bat patagay po na.
1: May bat.
0: Remember, ngang iya pinalangga nga bata, ang ginapaliguan naman subong sang kaso.
1: Amo ng problema.
0: Hindi ayhan, may mga matabo nga negosasyon. Kaya mo na pagpati sang tanan subong mo.
1: Hindi man malayo.
0: Basi negosyaron.
1: Aring isa.
0: Oh.
1: Malayo sa negosasyon.
0: Okay.
1: What if mag-kamikasi dive? Si Bato de la Rosa and surface kang magbuto, aberman kung dakpon ko.
0: But siguro damo chansaya sa anom nga magdugang.
1: Yes, kay magkamikasi drive siya mo.
0: Si de la Rosa magkamikasi, kaya bahala na.
1: Bahala na.
0: Dakpon ko sa ICC.
1: Kailang mabuto ko, basta makwit si Sarang.
0: Ikadwa, si Loren Ligarda, panindugan niya, bahala na. Kung
1: may
0: kaso, tubangon tani.
1: Tubangon tani.
0: Kag si Escudero, masing total na basa naman ko, nagnon ako. Ti Madrid naman ko.
1: Kasi si Escudero, malayo na ni nga mag-yes mo.
0: Of course, hindi na pagbalis ka doon.
1: Hindi na pagbalis ka ron.
0: Kaya karoon ang iya palindugan, laway, kung mapalis ka, ang guwa ay malimbing na saan.
1: However, Escudero will vote kung kulang. But what if si Loren pumuli, maski hindi na magsailo si Escudero, tapos ng boxing, acquit si Sara.
0: Now,
1: or,
0: ang ginistoryahan di asubong kakipay Merik. Ang ginistoryahan di asubong.
1: Senaryos na tanan.
0: Senaryos kung mag-impeachment.
1: Yes.
0: Ang wala tayong ginistoryahan, anong matabo after siling butuhay?
1: Ang matabo after sa butuhay,
0: now,
1: kung
0: matiswi
1: si Sara,
0: dagan
1: sa mga presidente sa 2028.
0: Di sa asub na moment, hindi. After the butuhay, ganag-amunan ng sitwasyon. Okay. Bangod nga nagwa ng kolor ng skudero, hindi yan mabuhiyag kaso ya?
1: Isa ina sa ginahambalan kahapon.
0: Hindi ya, yan ba si... Ang Itchis. Sunod nga may warranty si Itchis Escudero na?
1: Oo. Oh, amo nang ginatanaw da.
0: Hindi ya, yan nga si Camille Villar. Ha? Basi kabaylo sa hindi pagpasaka kaso sa ila, mas split sila nga dua ni Manong yung Mark.
1: Tiyato na si Manong yung turis babaw.
0: Man, tiyan mo na ni. Tining duayak sang tatlo di sa dalom. Daw si Estrada, Marcoleta, kag si De La Rosa naman, bulubudlay ni makabalik.
1: Mabudlay.
0: Pero ang daw ginastanaw talaga pwede makadive si Escudero nilanggit niya kag si Loren Ligarta.
1: Si Escudero Loren. Or, ang isa subong ka ginatanaw nila, what will be the scenario kung magpagwa sang iya nga kamikasi drive, dive, kag mag-play hero si Hibato De La Rosa?
0: Ang hambal nila, gapakad to na ta sa most exciting part.
1: Yes.
0: Because ari ang,
1: yes.
0: Ang amon lang iya ginatanaw, Monica Gipaveri. Kung hindi may impeach si Sarah, definitely Sarah will run for, the vice president will run for president.
1: President.
0: Kagwala pa sang mabakod nga makontra si as of the moment.
1: Ang the closest nga makabato kay Sara is si Pink, si Lenny.
0: Lenny. Pero doon ayagan na si Lenny maglagan.
1: Si Lenny medyo gapulo pasugo. Ang isa subong nga nagpapanggarit-garit man is si Tolfo.
0: O, ma?
1: Ma, presidente.
0: Kay si Risa doon, hindi gidbat yun, si Ontiveros?
1: Si Risa doon nalusaw jutay.
0: Nalusaw na siya?
1: O, si Bendalo doon makuan siya, doon marangkada.
0: Oh?
1: So, pero ang ila popularity, wala sila sa Visayas kag sa Mindanao.
0: Eh, problema mo ni Gyapon. Popularity versus machinery.
1: Na. Oh? Di kung aras
0: ang na sa Visayas. Ang matabo si kag Ipaiberic, ang klaro mo ni. Ah. Ang pwersa sa minkwentro kay Sarang, kuhaw niya Visayas kag Luzon.
1: Ah.
0: Kay kung sa Mindanao siya, yawan gindi siya. Kay di grabe to yung sintipatiya sa tao mo. Hindi yan nga hampangon ni isang mga senador kay natanaw nila nga kumagdaog ang ilang iduso. Like kumagdaog si Sara, dako ni chance nga balipatan ang tanan sa mabuto sa iya.
1: Correct.
0: Pero mapasugot ayan na administrasyon. Because
1: subong,
0: nagasgwa na subong nga binggansa naman ang tabo.
1: Binggansa giniya. Wala na niya iban?
0: Ha?
1: Wala na iban?
0: Tikon ang pungsod ta, mapuno na sa binggansa kag balusay, di na si Juan de la Cruz yung puluton.
1: Binggansa is on the part of Sara.
0: Uh-huh.
1: Preservation and survival is on the side of BBM.
0: Amo na giya.
1: Will BBM allow nga si Sara magpungko presidente
0: hindi,
1: tapos gini. Lagson kang lagson?
0: Hindi guroy.
1: Hindi gina siya
0: magalaw. That's why pamangkot sina. Ang mga senador ta, anong ila tindugan? Ang ila survival or ang ila pagka-statesman?
1: Ti survival man ang ila?
0: At hindi tayo kambal. Ang atol lang yan, nag-race na ta sa pamangkotanon.
1: Oo.
0: Kaya boy talaga sa paborio, tika muna kabalo. Ano tanaw nyo sa ilaw? May prinsipyo pa rin sila kung na partido na lang.
1: Si Itan may ginbutang.
0: Ano ko no?
1: Not in the Senate.
0: Si Cyril Rip eh.
1: Hindi. May ginbutang siya. Niya not in the Senate. May ginbutang sa duwa kangalan.
0: Sino ko no?
1: Ikaw bala Itan. Si Iljan Castanio kay si Eric ng Rip eh. Nga naga-American. Ang ginbutang niya. Niya not in the Senate. Araw. Tuntungin ba kay Itan? Araw.
0: Nga, not in the Senate. Ikaw ha?
1: Itan
0: ikaw, Itan, mas pailan ganito kaso na, kamadalahig na lang. Isa mo na, Eric, ang satupan ko?
1: Naglenitura.
0: Napagkatisoy mo.
1: No, kampiyon, Dan, very good.
0: Ayun, not in the Senate.
1: Nga na ako dumanong yung sapok mo.
0: Dahambo kang ginap. Cyril, ara na, may nga, duway na itong chimpok. Pasita naman nga, ara Cyril, i-check na lang nga may 5 minutos pa. 5 pwede pa ni.
1: Pwede.
0: I-check ta sa line number 1, anong status ng development sa pagpatay kay Kapitan na Himpayan, no? Sang La Libertad. I-check ta sa line number 1, K5 Cyril, good morning.
4: Good morning, Eljade, K5 Eric. At sa gayon, sa update po sa pagpusil-patay kay Kapitan Himpayan, wala pa rin, blanco pa rin ang kapulisan ng La Libertad at sa oras na ito. Kahapon, Kipa-Jan, si Police Regional Office NIR Director Rencho Reales muda sa La Libertad para masusi yung nangyaring krimen para kay Kapitan. At hinulma na po yung Special Investigation Task Group na magtutok sa krimen. Isa sa mga nakuha sa crime area yung cellphone ng kapitan. So pina-check nila ngayon kung ano ba, may communication ba sa mga suspect yung cellphone niya. At yung mga na-recover pa sa area, din pinatay si Kapitan Himpayan at K5 Eljan at K5 Erex. Sa ngayon, yung area kasi malayo sa town proper, kaya't pagdating ng kapulisan doon, wala na sila nabutan ng mga ilang gigante na lang doon ang mga witnesses sa narinig nilang putukan doon sa crime scene ng K5 Erex, K5 Eljan.
0: Anong motibo bakit pinatay itong si Barangay Captain Himpayan?
4: Wala pang masabi yung K5 Eljan, yung kapulisan, at hindi pa sila naghatag ng update sa ngayon at prior to this special task force na hinulong Manila. So maghintay lang daw sa SITG na mag-update sa nasangpit niya kaso K5 Eljan.
1: Okay.
0: Okay. Okay. So may task force na binoo?
1: SITG, ha?
4: Correct. Special Investigation Task Group,
1: SITG,
4: para mag-coordinate corruption investigation sa incident o possible identification sa mga suspect Kipa Erek, Kipa Elza.
1: Okay.
0: Okay. Sige. Tanel, salamat!
4: Salamat at mula dito sa may K5 News FM, Dumaguete, K5 Cyril, DTX sa Fire Depe. Para sa kaming kapalitan sa Bisyo Publiko at Kaliwan sa Negros, Island Region, K5 News FM.
0: Thank you so okay. much, K5 Cyril. Why pag-iklaro?
1: Why klaro?
0: Buron pa! Proti, anong motibo di?
1: Kaga, anong background siya? Anong background siya?
0: Napatyon ginabi. Why nita panahon sa mga program mga K5? Muntugo ni K5, Eric Camuni. No? Ang pamulyong Pilipinon na uhaw sang matuntuod niya serbisyo. Kag serbisyo nga wala nagapanginpulo sa kaban sa gobyerno. Naduduna ang publiko, ang pamangkot sa tiyon sang pagboto makatuon man balakita sang gusto. Basi ko dalaman tagyapon sa isa kalibo. Another day,
1: another FDLP.
0: Sa pangalan naman ni K5 Ram J. Alcantara, Podman kay K5 Ita James Sarmiento, with our station managers Rods Palma, Jean Shatita, and Colleen Manzanares Cubia. Podamon CEO and President Dr. Romil Uy. Ako si K5 Eljan Castaño.
1: Ako naman si K5 Eric Tinay.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kang kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Bye-bye. K5 News FM. K5 News FM.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Good ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang pala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
15: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
16: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
17: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
18: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
16: Hindi lang gani karot.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
16: Dok, as na ako, Tani, nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
15: Isa lang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
15: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
19: Basta.
15: Ano na yung internet?
0: Maedukar ka pa.
15: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan takon bala. Ano ini ang ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian. Kag paano ini ginaguba sang oxidative stress gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano pala ang DNA, Doc Ramil?
20: Ang DNA, Sir GP, ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinakaimportante nga biological molecule nga makit-an in all forms of life, no? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag Mighty Zero Pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton selula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Tanan nga selula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa selula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code. Mga instructions kung ano kita kataas, kulong bala o straight imo buhok, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, blonde o itom ang buhok, dapa or taas ang ilong.
16: Tabaw?
20: Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imo nga genetic codes nga mapasa sa imo nga mga liwat or mga bibis mo. Wala birth defects, hindi balatianon, healthy kag kompleto si bibi.
16: Kampiyon! So, ano yan, Doc, ang ginatawag nga gene?
20: Ang gene, Sir GP, amo ni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sang gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Magluwas sa physical characteristics, ang genes amo man ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin. Isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary. Kay pwede mugid na nga mamana halin sa imong ginikanan nga may diabetes bangod sa gito ang genetic anomaly. That's why gin-advise tagid Sir GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Imagine ba Sir GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes. Pero sa kabilugan nga DNA sa chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene. Wala pa mahibaluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
16: So ano gali, Doc, ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation, I mean, sang chromosomes, DNA kag genes. Pero paano bala nagaka-damage ang DNA, Doc Ramil?
20: Ang pinaka-common nga rason sa pagaguba o dysfunction sang DNA, Sir GP, amo ang kakulang sa gitawag antioxidants. Pero may ginato na balik-balik. Labi na sa mga wala gainom DTX 500, way gainom ITC, way gainom Pure C. Ang oxidative stress bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria sang kada selula ang nagaresulta sa DNA base sa gituag or base modification. Meaning, ginaliwat o ginakurap ang instruction sang DNA. Single or double strand breaks. Meaning, nagakautod ang DNA strand gani hindi na inikompleto. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion. Kag initanan nga nagaresulta sa toxicity sa aton nga selula, gani nagakapatay ang mga selula earlier sang ila nakatalana nga tion. Amo na nga, ang wala gainom DTX 500, wala gainom ITC, wala gainom Pure C, mas dasing magtigulang. Kay wala sang gapugong sa epekto sa gitawag oxidative stress sa cellular aging.
16: Ano ya, Doc, kung magsiling ka cancer formation?
20: Amo na ang finale sa sini nga pagtuon, Sir GP. Atong tanan nga ginpang isa-isa ko, it leads to cellular mutagenic anomalies. Amo gid na ang nagahulat sa mga kulang antioxidants. Lantawab la ang mga edad sa una nga mga gidikanan, laba, kag wala mga cancer. Subong, oh, grabe 50, na.
16: 50, 40 pa lang cancer na.
20: Palakaon to prutas, palakaon to gulay, pero subong wala na. Wala na ginasapak ang prutas kag gulay. Wala gainom DTX 500, no? Damo bisyo, wala pa gainom DTX 500, wala gainom ITC. Te, cellular mutation bangod sa DNA damage caused by oxidative stress. Te, cancer ang pakadtuan gid sina. Hadlo ka magka-cancer, brato mo lang ang DTX 500 kag ITC. Ha? Amunay mo imnon adlaw-adlaw para makalikaw ka sa mga bukol-bukol, mga gatubo sa lawas, mag DTX 500 kag ITC or Pure C adlaw-adlaw.
19: DTX 500. Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extract nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
21: Ilay-ilay di La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
22: Inom ka DTX 500. Kina nalang subong imo sugar.
21: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
19: gito. DTX 500.
23: Informasyon sa ikaayong lawas.
16: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC, ang pag-prevent, no, sang pila ka mga tumors and cancers. Kaya isang ambalidok, especially sa mga babayi. Dako ang mabulig kung ga DTX kag MyTC or Pure C. Kadawad sa mga babayi. Atensyon, ha? Mga babayi. Sa United States, masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig. Sa Amerika pa lang na. Dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pagkurap sini sa mga cellular components including DNA. Ito ginambalido kaina. Ang pag-inom sang DTX 500 kag MyTC or Pure C ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer. Bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale. Ini man ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag anti-inflammatory.
20: Ang nami sa DTX 500 kag MyTC or Pure C, Sir GP, ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babae. Isa sa mga madamo nga rason sa pagsakit sang puson sa babae during sa ilang pamulanon, amo ang oxidative stress. Plakaon abi mga tamis, palapulaw, damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa, abnormal nga menstrual cycle, wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong? No? Mayara na. Pag 6 months, diba 1 year. Tapos, sa kadamo nga problema nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX 500 by TC kag Pure Seed. Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Pero minam mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas kag gulay, ano pa, hindi magkaon karni. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karni, piliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight. And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan na ito ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw, kag pinaka-importante sa tanan. Adlaw-adlaw gid, Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX 500 MyTC or Pure C. With DTX 500 kag MyTC or Pure C, you can enjoy life and be cancer-free, Sir Boy.
24: Welcome. Yun, no? Kita mo makita ang importansya sa pag-supplemento sa DTX 500 kag sa MyTC. Mandamo pa sa benepisyon nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sa ginatawag na DTX 500, the superior antioxidant and the alkaline vitamin C MyTC. Sa kagamay nga kantidad, bo, Diyos ko. Ha? Invest in your health. Ang muna pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala pulaw, ambal ni Dr. Ramil, no? Kadako sa baylo sa imo lawas kung gatumal ka sa DTX 500 kag MyTC, layo ka sa pag-ospital, no? Kampyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system kung naka-MyTC ka kag naka-DTX 500 nga. Vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo na in your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga tubang sa mga harmful microorganism, vitamin C na nga tulod sila, likodoy ka to nakamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX 500 para kampiyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa, ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos, nga, kasakit, gid. Kaya gasulod ka pala sa ospital, may PPE na, may, kumbaga, ang 5,000 to ginahuyapan lang, kaya wala ka nag mantinel sa 14 pesos, kag 8 pesos, 22 pesos for your health, the combination of, ginatawag, Mighty C and DTX 500.
20: Basta ako yan, sir boy, 5 sa aga. Na mamaman kapsula sa gabi, no, ang ginainom ko sang DTX 500 kag Mighty C, no, na nalumunaw na lang ang pandemya, no, ti buhi pamanta sir boy,
24: correct, no? Salamat,
20: salamat Lord, salamat sa suplemento. Bangod siyempre gapabakod sang aton nga immune system. Once nga gainom kasi ning DTX 500 kag Mighty C, ganami ang tulog, gabakod ang imo nga immune system. Ti ano pang maporma nga mga paghubag or inflammation sa lawas naton kung adlaw-adlaw taga-inom DTX 500 kag Mighty C?
24: Why na? Why na sa chance? Kay gina, ginatatap na sang DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500.
2: Ginakano, ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya. Bayuang.
3: Sa katlo ka pila ka mag-inom?
2: Sa
3: DTX 500.
2: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
3: Subong kamusta?
2: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-uginapat
1: siya. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C,
5: mapalit sa mga butika.
25: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
28: Iloilo City,
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Rojas City,
28: atubang sa PLDT McKinley Street,
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
26: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
26: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
23: Informasyon sa ikaayong lawas.
24: Tanan, gapaligo, purong iban baho. Tanan nga paligo, pero iban may punggod, alap up, tanan nga problema sa skin. Uy, basinti sa paligo ang problema. Sa habon nga ginagamit, sir boy.
29: Sala ang habon. Dapat ang habon mo, antimicrobial beauty soap pa. Dapat mag-DTX beauty soap ka na. May VCO nga antimicrobial, may guava extract, no? Nga also is antimicrobial, which is rich in vitamin C that improves collagen production. Nga paputi pa si imo, kung paputi man lang, ginduangan pag ni Dr. Milsang Pape, no? May papain extra kalin sa papaya that whitens your skin in a span of 2 weeks. Ano pagid? Anami pagid ni? May madidikakaw, Doc Sam?
30: Well, para kumplito, sir boy, ang aton nga protection sa aton nga panit, para maghamot pagid ang aton nga panit, sir boy, kinanglan aton ang mag-swipe sa Clinica Diopress.
20: Malipatan lang ang tanan. Ang pag-swipe sa Clinica Diopress, hindi gini nyo paglipatan.
24: Mag-Clinica Diopress deodorant na kamo.
20: Sa mga tamaran, magkanto sa butika, kanto lang kamo sa inyo nga application nga Shopee.
24: Uy, mag-Shopee!
20: Arada, pagitawan lang lang Clinica de Alternativo Store.
24: Coffee time!
20: Sa mga may diabetes, sa mga kautura natin nga may mga cancer, may mga degenerative stage, we recommend DTX Premium. Ang DTX Premium, isa sa mga kape nga wala brown sugar, wala white sugar. Ang ginagamit ni Sir Boy, Sir GP, amo ang gitawag stevia.
24: Stevia.

0: BMX nga paborito, Sir Eljan.
1: Paborito ni Sir Eljan ka. Kabata si Sir Eljan. Kung no, ga-inom ka mo sa DTX coffee ka, kiga-detox sa lawas. No? Puno sang antioxidant. Ganami ang pamatsyag. Layo ka sa mga masakit like diabetes and hypertension. Kay alaga ang cells niyo kung ang inyong kape. DTX coffee mix. Pero kung gusto mo yun, nami, gidya ang mood mo sa aga.
0: No, paborito ni, kung ano man eh, ni Kevin.
1: Ni Kevin Bigay. Sir Kevin Bigay, paborito ni.
0: Ni Sir Rin sang Iloilo.
1: Ha, kung gusto mo yung
0: naamin. Paborito sa mga taga Iloilo.
1: Mm-hmm.
0: Ang kape nga may good bacteria.
2: So wow! Panamin, no?
3: Prebio coffee.
1: Prebio coffee.
0: Hindi prebio
1: lang,
0: coffee.
1: Hindi lang probiotics nga rin sa kaping ini. May prebiotics. But sa lingon, ang probiotics mo yan, hindi niya kalanlan magutom. Kikinupdan na, ginpadalaan lunchbox. May prebiotics. And these kinds of probiotics, why niya kakapatay sa init? That's why.
0: Ang kape na may good bacteria, may pagkaon pa sa good bacteria.
2: May pagkaon. Ipabalunan.
0: May probiotics, may prebiotics.
1: Amuning kampiyon. So, kita mo sa Amon Coffee lineup.
0: Amoning kape nga paborito sa mga buhi na to nga ara sa tiyan, ang aton nga mga good bacteria.
3: Good bacteria.
0: Prebio. Pero wala na sang makaperdi sa paborito ni Engineer
2: Ayaw Altao. Ayaw, yes. Siyempre.
0: Kapamasad sa DC nga babay.
1: DC, ha? Oh. DC na may nagslang na sa DTX Herbal Oil. DTX. Ang DTX Herbal Oil, may duha ka variant. May lemon, may lavender variant. Kung gusto mo active ka tapos ka masayon, ay ti mag-lemon variant ka, no? Kung gusto mo tapos masayon, matulog ka na, mag-lavender ka. Kaya pa-relax ni sa aton lawas, no? DTX Herbal Oil. Kung gusto mo yan pabugtaw, kasi si Engineer gusto niya matulog, gusto mo na magbugtaw, mag-extend food supplement ka. Mag-extend food supplement, kapanami si imo blood flow, kunami imo blood flow, nami ang pag-deliver sa oxygen and minerals and vitamins imo cells, nami man paghimos sa basura sa imo cellula. That's why you feel young and you perform young kung ang imo...
0: Feel young, perform young.
2: Kunami, ito ba?
1: Kung ang imo food supplement, extend. May frontal effect niya. That's why gusto gini engineer, no?
2: Oh, i-feel mo kitang young.
0: I-feel mo ang young. Kag-perform ka sang yang.
2: Kag-perform sa yang. I-feel yung yang, kag-perform sa yang.
0: Extend food supplement.
1: Dami lang may mute no, napunggan ko lang.
0: Anyway,
2: sige, sir.
4: Sa ikayong lawas.
5: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mga buti ka. Well, ang UTI, attention sa mga babae, parang gini sa inyo.
0: Sila giniya?
2: Oo. Ang UTI, bala, pag pinabayaan mo, masakas kidney mo, basi magka-problema ka sa kidney.
0: Correct.
2: Ang solusyon, antibiotic. Tekon permanente kabigin na UTI. Sige-sige ka antibiotic, hindi namin sa lawas mo.
0: Patay ang mga good bacteria.
2: Oo, ari, makakas na ang UTI mo, hindi ka mag-inom antibiotic, ma-healthy pa ang gut bacteria mo. Paano mabuligan ni D3 Bio and Spore Biotics nga makatap na ang pabalik-balik ng UTI sa Doc ni Doc. Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
4: Talk ni Doc!
1: Thank you, Sir JP, no? Damo na gid nga kabalo kung anong UTI, no? Because abal ginit nila sa kabuhi isang babae, once or twice mabatsagan gid nila ang ginatawag nga UTI or urinary tract infection. Subong adlaw tun anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinica Spore Biotics kag D3 Bio makabulig sa mga aton mga kababayenan, protektahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force, no, against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ginatawag nga pro-bio tandem sa Clinica Spore Biotics and Clinica D3 Bio?
0: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3 Bio may ara extra virgin coconut oil. Di damo siya sa MCT.
1: Wow.
0: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pakadto sa monolaurin.
1: Wow.
0: Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, kaya niya pati yun ang candida.
1: Mm-hmm. Fungi na naman.
0: Which is a UTI causing fungi sa lab serboy.
1: Mm-hmm.
0: 90% ang candida within 15 minutes, wow, ma-completely ma-eliminate ini nga maklase nga kagaw.
1: Grabe.

0: ba?
1: No, di Tribayo. Amo na ka strong ang di Tribayo. Kung palainom ka di Tribayo, layo kaya sa UTI. Tapos ining monolaw rin Sir Boy, nga ara sa di Tribayo, kaya niya sudlon ang cell membrane sang gituag E. coli bacteria.
0: Uy, isa nang bacteria.
1: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya. Patyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung palainom ka di Tribayo, layo kaya mag-UTI, Sir Boy.
0: Wow.
1: So, kung may UTI naging man ka, inom ka di Tribayo. Ang nakanami, pagidam mo ni. Kung ang imo di Tribayo, haluan pagidam mo Sporebiotics, nahimo nga strong anti-microbial or antibiotics ini nga combination. Di Tribayo plus Sporebiotics, no? Kay ang aton nga Sporebiotics, ara da ang mga baskugan nga good bacteria, Sir Boy. Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo, kag-pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang gituag UTI. Anang kagaw bla halin sa inyo alatrasan nga kisa magsala gakadto sa no?
0: Kisala panghugas.
1: Oh, sala nga panghugas. So ini nga klase nga mga probiotics, Sir Boy, no? Nga makita mo sa probiotics gakreate galin sila sang ila nga sarili nga biofilm. Pero hindi sila infectious.
0: Hindi na infectious.
1: Kundi no? Kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kayo UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3 Bio plus Sporebiotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira, Sir Boy, ang bintaha kung nakainom ka sang D3 Bio kag Sporebiotics, hindi lang nga ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
0: Oy,
2: Sam, ha? Ano na, Sir Boy, ang kombinasyon sang Clinica Sporebiotics kag D3 Bio na, mga Sir Boy. Kaya man, ang probiotics halin sa Sporebiotics, Sir Boy, nagapodose sang natural antibiotic, no? Nga ginatawag bacteriocin, no? Ang amo na siya nagapatay sang kagaw, especially ang kagaw nga E. coli bacteria, Sir Boy. No? Ginapatay niya ni, no? Pinaagi sa pagtunaw sang putos sining ginatuwag E. coli bacteria ginamat-amat niya tunaw ining ginatuwag E. coli, Sir Boy, no? Ang tandem sang probiotics kag klinika D3 Bio, Sir Boy, no, nagapa-enhance man sang aton nga microbiome. But silingon ang klinika D3 Bio nagapadamo sang aton nga probiotics. Ang Sporebiotics nagapadamo man, no, sang aton nga good bacteria. At the same time, ginapakaon niya pa, Sir Boy, ng aton nga good bacteria nga ra na nga daan sa aton nga nga lawas. So kung damo ang ginatuwag microbiome sa aton nga lawas, hindi ya magtiner ang E. coli bacteria, Sir Boy, no? So nagahealthy ang aton nga gut. Kung healthy ang aton nga gut, ati ma-prevent man ang sakit nga UTI, Sir Boy.
0: Correct, Doc Sam, no? Amo ni ka importante sang Sporebiotics, no? And probiotics nga da sa Sporebiotics, mapuslan gid sang lawas na nga makasurvive ni siya sa mga harsh environment nga maagyan niya hasta makalabot siya sa imugat, no? Agis sa simutan, may hydrochloric acid. Agis sa before pag ganit siya tumaroon, iinitan siya, guba na siya. Iniyang Sporebiotics siya could take the abuse, no? Biskan mainitan, biskan mag-agis sa tiyan, no? Ma-form man siya yagyapon sa imugat para maobra niya ang iya obligasyon nga buligan imulawas kay spore forming probiotics nga ginatawag nga Sporebiotics. Ang nami isang spore forming probiotics is grabe ni sila mag kun sa basketball mag box out sang mga bad bacteria nga causes urinary tract infection like E. coli, like Candida. Kikat ilan niya padamoy-damo ay lang ta. Kung damo sila, wala na tapikan. Kaya kumbaga, ang court sang basketball, puno na sila. Uy, wait na ka mo diyan pangan, no? So, gwa na tanan ang ginatawag ng mga bad bacteria, lalo na yung E. coli that causes urinary tract infection. Pero ang hindi pagin matawaran nga ginaubra sa ini nga tandem, ginapromote sang Clinica D3 Bio kag Clinica Sporebiotics ang absorption sang zinc. Ang zinc is used by our immune system in two ways. First, it is antiviral. Kung pala ginausayan sa selta, pero ang zinc ni, ginahatag ni sa macrophages o macrophage ari ng imo, kumbaga, issue nga armament. Kumbaga, ari ng imo bala. usara ni kontra sa mga bad bacteria that causes urinary tract infection. That's how D3 Bio and Spore Biotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas na kilanlan para kontrahon ang mga ginatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-ProBio Tandem sang Clinica Spore Biotics kag of course sang D3 Bio.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
6: Para sa libre nga check-up, bisitahalan.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: San Jose Antique. Juan Tiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kinid sang LBC.
3: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Bar. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
3: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaom Sports Complex.
7: Informasyon sa ikaayong lawa.
8: Para sa dugang pa nga mga benefits ang Silinga Tandem, Dr. Ramil.
1: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Di nabaloan man ato nga ang primary role sa vitamin A gamito na niya sa kwan ining pinaka importante nga proseso nga cell differentiation. Ini nga process gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation amo ni nga gaalaw sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients.
0: So, kumbaga, ang role niya sa cells, yung ginagaan, ganyan role kung ka vitamin A ka. No? Kung cells ka sa mata, dapat pang ano ka, pang tulok ka. Kung cells ka sa tiyan, dapat pang absorb ka nutrients. Ang muning advantage...
1: Pero hindi magamit, sir boy, ang vitamin A, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganyan ng D3 Bio, kag-Spore Biotics.
0: Uy, ang munang technique da, ha? Pro-Bio Tandem Kid.
8: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab, laga hililibi ka sang muscle contraction. Iningi mo, tawag na, ginabiring ka bla?
1: Ginabiring.
8: Ginabiring, sakit ka tama.
1: Kulang ka calcium.
8: Kulang sa calcium. Nga ako lang sa calcium, kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Clinica D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini-regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
1: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong calcium
8: maabsorb gid sang tuon.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Ano mean mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: the 1.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya nga kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon kay Stas.

0: padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Pwede ka naman guro ko lakat.
2: Ay! At sige na lang gani, ah. Draga na lang gani. Daw sa indoa kay mo ya.
1: Ay, hala.
2: Amo na ako, ah.
1: Lakat, tonto.
2: Bala ka da.
1: Bow. Ato na siya, ho. Wala, ganyan kaluoy ang nurse nga to sa akon. Ang mayo pa. Planuhan ko diliwat ang akon pagpalagyo, ah. Inang sipti na git ko. Nang hindi na kumdakpan. Sininga tiyon. Makapalagyo na ko yung wala sang sapit. Bayaan ko na diyang kalbaryo nga lugar nga ine. Mangita ko pagi. Nga makaikyas ah. Bahala ka na di agi ka nga nurse. Malagyo na ko di. Malagyo na ko di yung wala sang sapit. Para... Sada-sada, ino.

0: Ay, dali naman tanay matulotambay sa plaza, wa. Tuod nga maka uluaw asan man ko blasang ginapaligban ko kung makasuhan si Kapitan Hugakom. Ay, dali lang ko sa ginaplastaran ko, permiya. Mayo di kay damo ka di mabatian bla nga istorya bla, sari-sari ang mga istorya. Ambot, ano naman ni Ayhan subong nga istorya ang ari di ban? Abibe, ituon ko nga akon nga dulunggan. Ha, ba?
1: Pastor! May adlaw, Pastor!
2: Mayong adlaw man, anak! Sino ka gani?
1: Ako si Maria Mercedes, Pastor!
0: Yaba! Tabaho ka nami sa ngalan sang agi ba? Agi to kung babae. Maria Mercedes sa ngalan. Sa ngalan palang doon nami na magkaikiay ba? Aya ba?
2: Anong malagad ko sa imo, anak ka Maria Mercedes?
1: Pastor! Bendisyon na ako, Pastor! Kaya nakasala ako!
0: Uy, ala! May sala ko no si Maria Mercedes? Aya ba?
2: Sige, anak. Ka Maria Mercedes. Ituad sa ako ng imo mga sala.
0: Ara na, ituad dyan na. Yabaw. ano yan yung sala ni Maria Mercedes man?
2: Sige na, Maria Mercedes.
1: Pastor, ba't may holy water ka da, Pastor?
0: Oh, hala. Nangita siya holy water. Ano niya naman?
2: Anon mo, anak?
1: Ihugas ko lang tani akon kamot, Pastor. Kay kadamo, nagid ang nahikapan ko nga iya kalalaki.
0: Iya ba? Nakatibawas, gidman sa? Ano kuno?
2: May-ari ko di anak, holy water. Pero gabay na lang ni Bilin.
1: Damo ahatak sa akong pastor. Kinahanglan ko damo.
0: Hala, ano kuno? Iya ba?
1: Kay ang iban, ipangalibog ko man tani.
0: Iya ba? Hala, ano kuno? Wala labot nga ipanginaw ya sa kamot ya tapos ipangalimog ya pagayad. Iya ba?
1: Kung ara pagkada, Pastor?
2: Balik ka lang di boss ang para sa inupangalimog mo. Kaya nga bilabo lang di sumbong para ipanghinaw mo lang.
0: Hala, terrible man niya galing mga sala nga nahimo sa aging ini. Sadya-sadya, you know? Wow!

0: Mr. President.
1: Oh.
0: Maayo pa nga hindi ka lang anay magpa-fresh con.
1: Nga aman.
0: Agod nga daw wala ka lang abi kabalo sa nagakatabo. Pawala lang bala. Oh, Mr. President. Inang daw kuno abi, wala ka dilabot sa nagakatabo kay Inday Saray Lustay.
1: Agoy. Dawusto matuod. Maayo nga suggestion ina Ibus Man Rimulta.
0: Ari lang kami di agod nga. Protektahan ka, Mr. President.
1: Maayo gid, Ibus Man. Dahil dyan, may malita ka. Kuha ka to'y sa kamalita nga kwarta sa budiga.
0: Baw, salamat gid, Mr. President, ha?
1: Ah, sige na. Magkuha ka na to kay basib lang magbagong pinsar ko.
0: Subong tayon, Mr. President. Makuha ko to.
1: Go and multiply. Ay, go and tiwasi si Inday Lustay.
0: Ariglado, Mr. President.
1: Lakat na. Kag pagbalik mo, dala ka kokwa kay maplastar kita diri ah. Pampagana sang aton adlaw ah. Lakat na. Kay duga kinam-kinam na ko magamit sang kokwa.
0: Ara na, Mr. President. After kukuha sang malita, mabalik ko dinayon kag madala sang kokwa.
1: Nan, amo na iya.
0: Sadya-sadya, no?

0: Te, ano pa nang ginatanga mo, Norbing di malunhaw?
1: Ah, ginahulat ko ba ang imukisa?
0: Yeah! Mau animal kagid bala mo!
1: Te, wala gid tada kiss?
0: Gusto mo gid sang kiss ko?
1: Oo eh!
0: Te, bakal to anay pagkaon, akay pahalukunta ka.
1: Bao, sigurista kagid imo ya Marites, no?
0: Ikaw gani sigurista man. Sige na. Pangita na to pagkaon kay makaon kita. Tapos mo pakaon sa akon basi magliwat ang pinsar ko kanoon taman ka.
1: Oy. Oo. Malakat na ako ah.
0: Hindi na paghulat nga paamuton mo pa ko ha kay wala ko dibiya kwarta.
1: Kabaluman ko ah. Amo gani nga kiss lang ang pabalon mo sa akon agud makabakal na ko sang pagkaon.
0: Te sige, magbalik ka karon may kiss ka ah.
1: Eh nami pagidani ya may kissanay pagid kita.
0: Animal ka, inorbing ka. Sige na batsi na to ah, kay nagutom na ko. Go na.
1: Okay. Relax lang bala, sagot kita.
0: Na.
1: Ako na ang bahala sa imo. Basta ako man ang bahala sa imo.
0: Oo, ah, ikaw ang bahala sa tanan ah. Para sa dya tanga duwa.
1: Yeah.
0: Na. Sadya, sadya, ino.

0: 3 Bio. Yali ka ukabala sa fever hangover, sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon, sangputan kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty So, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
8: Nagapalandulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa la ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabatya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squadin Capsule.
7: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squadin Capsule.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
11: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: dry eye? Pirmi nga katol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops adlaw-adlaw.
15: Let's go! Go with the flow!
16: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
15: go with the flow!
16: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
15: Charmy!
17: Let's go with the flow!
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift! OT! Breadwinner!
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
20: Drink responsibly.
18: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
21: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
22: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Playtime!

0: Toto, dako.
1: Ano man na urgent laba-laba?
0: Tapos ka na drawing?
1: Huwa. Tapos na si Siola na yung sakon yung activity niya. Daw wala ka pa balaya ka pati sa akon.
0: Pati ko eh. Ikaw na gitna. Ang mayo pa? Maistorya na yun na lang ta. Total, tapos naman ta drawing ah.
1: Haran naman. Nga, istorya ng imo yaman. Ano na aw?
0: Handam ko git bala, totod ako nga mangin isa ka vlogger.
1: Wow! Ara ka naman. Naguna-una ka naman bala.
0: Di kaya mo na yung handom ko. Dahil tinawabal ang mga vlogger, nakabakal na sinabalay. Kag sa mga salakyan, tungkol lang sa pag-vlog.
1: Ara ka naman, pero do may punto ka man na.
0: Oo, kagkabalo ka bala? Kung anong ingalan ko sa akon niya vlog?
1: Ano now?
0: Ano pa? Kundi mas namin nga ingalan niya. Buboy Vlogs? Kaya mo ginang idol ko nga vlogger? Kaso, gin rename yan ha? Ang iyong nga page?
1: Ay, gali ka?
0: Amo na nga ako na lang mapadayon sa pag-vlog-vlog niya.
1: Ito sa kadamo, sa ngingalan sa vlog, amo ginaya?
0: Hoy, butangan ko dayon nga, I love Buboy Vlogs!
1: Sadya-sadya, you know?

Hula ton ko karon nga magapi na kita. Para wala na mayo, may kalabay-labay, kagbuktaw. Kahit malagyo ko ni dayo na. Bahala na sila kung lagsor ko nila. Ang importante ya subong na makapalagyo ko de. E kung hindi, basi dirigit ko matiwasan. Bahala ka muna kung pilang utang ko de sa ospital ah. Ako naman ang ginansan nyo sa iban. Ay mahal ang inyo panukot. Kabigaw ang inyo serbisyo. Mapakuno-kuno ako anay nga tulog. Kagun mang check di karon liwat si nurse. Mahulo-ragok lang ko ah. Mamuamula ko sina o. Amo na lang ning chance ko nga makagwa dire. Kag malagyo. Eh kung hulaton ko kung sano. Ay, sano pa ko uro makabayad sa bill ko. Basi patay na ko. Sadya-sadya ino.

0: Okay na bang kay?
1: Oo. Oh, Med. Mm. Kung anong inimomo, maman na nga ako na. So, pagtapos mo, tapos naman ko dahil drawing, ha?
0: Amo na yung mega mong kay? Kay ka supportive, ganyan sa imo yan,
1: ha? Oo, ha? May guay, tamong. Kung anong imuon mo, maman na nga ako na.
0: Ina yameg? Amo na yameg?
1: Hulaton talang nga makabalik si Ma'am Brakday. Tapos kung oras sa isang presentation, tati, ready na tayo yun eh.
0: Oh, mega. Susa, sansaw lang niyang mga muning ang presentation sa ato niya.
1: Yan eh, Ma'am Meg. Dobi, ho na niyang ginapamasawan ta.
0: Sinabi mo pa? Tanawab la karon, Meg. Kay kita ni maning may pinakabaskog ng presentation.
1: Magod, Meg eh. Basta ikaw yadaan manong dumig, basko kagad ya.
0: Oo eh. Ako ba yun? Genius ko yung adaan ka, bay?
1: Oo, oh, Man Meg, believe na kuya si Ma Meg.
0: Napago ko rin nag-believe sa akin, Migaw.
1: Hindi, ado kayo naman, Meg. Ginsulit ko lang liwat sa bong.
0: Inaya, Meg. Amo ginayang nanamihan ko sa imo bala, Meg.
1: Oh, Mega. Konsedin ka dito, Mako Mega.
0: Inaya, Meg. Sige. Wala, tanta lang magbalik si Ma'am kagkay si Ma'am Brakday kasi tabon ta sila dahil yung Mega.
1: Oo, oh, para sa dyan, no? Wow!

0: sundan pa kitin sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: 3, Bio. Gali ka kabala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 da. Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubit sa kitad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: D3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigod, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galis si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang
0: sa ako, salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Sa late stage, una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Kulaga mala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
8: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag pirmi lang ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pala ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabastya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Moderna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Moderna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
11: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
0: Mabakal sa malapit na butika.
12: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka. Kag-lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Klinika Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye, pirmi nga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops. Let's go.
16: Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
17: go with the flow.
16: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy,
18: let's go with the flow.
19: Cheers sa barkada nating
20: night shift, OT, breadwinner.
19: Deserve na deserve yung magdandway light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
21: Drink responsibly.
19: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
23: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Later.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Maria. Sa taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
2: Permitted din ginastoryahan ang D3 Bio and most of the time ginastoryahan tigid ang iya contento the extra virgin coconut oil. Kipwelte mangkit. Gabi ang effects ang extra virgin coconut oil sa aton overall health. From brain activity to heart function to metabolism pati ang immune system mo, paano niya i-boost, paano niya man punggan, no? Paano niya i-assist para hindi mag-overreact. Sa nearly a year na, more than a year na nang nag-abot ang COVID sa aton, damo na napatay sa COVID, no? And basically, they found out that usually, ang cause of death is hindi nakaginhawa kay may ARDS, no? Na to, kumbaga, ang lungs puno na sang dead tissues, dead cells, ang aton mga lining da, imbis na ni masikwit siya sang fluid para mag-lubricate, naghimo na, nagbara na tanan. And that is caused by cytokine storm.
0: D3 Bio.
2: Hambal ganit nila, 60 to 70% nga nag-cause ng death sa COVID is caused by cytokine storm.
3: Lantawa Blaster Boy, ang isa ka lugar kung magyan ka bagyo. Di matura mo?
2: Dundi.
4: Hapay tanan mga kahoy.
2: Hapay.
3: Di matura. Hindi niya piliyon nga, ikaw kuhan ka ng gamay ka balay daw matumba ka na o nahunta ka. Hindi. Biskan kuhan ka kung maigo ka gidya.
2: Konkreto
3: kung maigo ka. Kakasay mong sensor boy.
2: Correct.
0: D3 Bio.
3: Amo na ang gakatabo man sa sulod sa ano.
2: Lawas.
3: Ta. Lawas. Especially kung need gid niya nga bagyuhon ang kaaway. Bagyuhon niyang kagaw.
5: Pangpalidon niya, no?
0: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene. Isa ka full-time law student, mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. D3 Bio.
2: Kung makita sang immune system mo nga subragid ang threat sang kagaw or virus sa imulawas, most likely it will overreact.
0: D3 Bio.
2: Lalo na kung ang oxygen level mo medyo nubo na because of that infection, your body will counteract by mobilizing its soldier. First, pasulod niya na anay ang iya mga innate immune system, mga macrophages, neutrophils. Mayo pa ni ganing innate immune system, kikisap pa niya mag-overreact. Kasi obra lang na sila ng obra. But once naka-formulate na si B-cells sang iya antibodies, pangtawgo niya ng iya barkada, ang mga T-cells magira na ta.
3: Wala sang may matabo tani nga bagyo, Sir Boy, kung activated ang regulatory T-cells.
2: Correct.
3: Ang ilang nga traffic enforcer, ah.
2: Ang traffic enforcer, administrator, ano pa kinang title mahatag ta kay regulatory T-cell. Amun sa gambal,
0: D3 Bio!
2: Oops! Sakto na. Patay na ang kontra. Ang ginaguba nyo sa buong mga healthy cells.
3: Ang inyo na lawas.
2: Inyo na lawas.
4: Tissue na.
2: Di nagsulod si D3 Bio dira.
3: Ang imo nga D3 Bio, maya mo na?
2: Wala. Wala. Sa ang vitamin D3 nila, wala sina. That is the effect of D3 Bio sa lawas. Dua ang epekto ya against cytokine storm. Paano yung mapunggan? Number one, vitamin D3. Vitamin D3 does not only make your bones stronger, it basically makes your bone marrow healthier.
0: D3 Bio.
3: Pinamahimo lang sa sige ni mo inom ka D3 Bio.
4: Kadadlaw inom ka.
2: Kung nag-inom ka, amplified vitamin D3 nga ara sa D3 Bio nga amplified tungod sa kombinasyon sang extra virgin coconut oil kag sang vitamin D3 nga fat soluble vitamin, mas nami ang absorption. Anhon mo ang vitamin D3 nga hindi mo maabsorb.
3: Ang nami pagin, Sir Boy, aside nga kaya niya control, kisa hindi gid man makontrol mo sa aton nga immune system, may matabo gid nga inflammation, at least hindi grabe. Kay once nga grabe, halimbawa ang inflammation atos baga, hindi ka giginawa. Or diin ang inflammation nga gakatabo, anak nami lang kay kining D3 Bio, may BCO.
2: Correct.
3: Both D3 and BCO are all anti-inflammatory.
0: D3 Bio. D3 Bio with BCO.
7: Ako si Anay. Before problema, kung gidang ako ng irregular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: Kampyo
1: na radyo! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Mga Gaki 592 días na gid lamang nabilin Pasko na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay Kaki5, Jinpol Generoso, iniang 11 MBPS.

0: maayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mati. Welcome na kamo sa programang 11 Mbps. Subungan lang. Pizza 24 na kita sa bulan sering Setyembre. Ang ikasyam na nga bulan sa tuig 2026. And it's a Thursday. Webes na karon nga adlaw. Din man kamong lugar sa Pilipinas, di mga bahin sa kalibutan. Inyo kami makit-an live kababatihan sa mong Facebook page. Kanto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Kag sa pangalan sa matuod ng serbisyo publiko, ako si ka-K5 nyo, Jean Paul Cañete. Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Astig sa komentaryo. Tampangwapin sa mga ginaabuso.
0: Mikos, mikos na. Mga insan.
2: Sinong to? Ito?
0: Merlita Malbas, Junie Mayritita. Oy, sa fourth floor sa SSS Bacolod. Nagapamati. Subong sa aton ang mga listeners na damo-damo dahil sa mga employees nga nagapamati sa K5, especially sa bilog nga fourth floor sang SSS. Tamyo ko da amigo ko si Dax Sumbilia kag si JL Dikinya. Mga gwapuhon. Gwapuhon lang sila kay akoya ang gwapo, sila yung gwapuhon lang na iya. Kay man magambal kaya gwapuhon, hindi niya gwapo gid. Oo. Kung magamba ka nga gwapa, na iya gwapa, ginaiya. Ang gwapo, gwapo, gina. Pero kung gwapuhon lang, hindi iya kayo gwapo. Gwapuhon lang. Tsakto, kung gwapahon, hindi ginaiya gwapa, gid. Kaya gwapahon lang mo. Pero balasang tagimatayon, hindi iya patay. May tagimatayon pa lang. Tiyo mo mana, kung gwapuhon, hindi iya gwapo. Gid. Gwapuhon lang. Guapahon, hindi man guapa, gid, kay guapahon lang. Pareho again sang tagimatayon lang. Hindi papatay, itagimatayon pa lang. Check to. Anabel Santisteban, yari na nakaplastar na kami para sa 11 Mbps. Ano gibing plastaran mo, ma?
2: Sinong to? Ito? Grammy point.
0: Albert Third de Dios, Ray Sindico, Bings Delfin. Alma Imbang. Oy! Birthday ni Tita Jema!

0: Birthday kay Manang Jima Imbang.
1: Alright!
2: Ah, grabe po.
0: Sang Sears Bakulod. Tisubong ang Sears Sirad Inyo. By the tag-iya.
2: Ah, grabe po.
0: Sirad Inyo Manang Jima, pangatagi ang mga customer na tag kumabakal sa batuta, plus one. By one take one ang batuta.
2: Grabe po.
0: Ang mabakal da puroy sang pulis, may paaman brief.
2: Ah, grabe po.
0: Paayo atudo aki birthday mo ah.
2: Ah, grabe po.
0: By dang tag-iya.
2: Ah, grabe po.
0: Again, happy happy birthday kay Manang Jima Imbang. Amuning mga loyal yang empleyado ya. Wiglawig na siya sa Sears mo. Oo. Sa kalawigon ni Manang Jima sa Sears. Ah. Wala pa lupwes. China Rose pa lang, China Rose. Oo. Wala pa ang Dunkin Donut sa corner sa San Sebastian. Ara na niya si Manang Jima sa Sears. Nanirado na lang da ang Dunkin sa corner. Nawasak na lang ang building. Ara pagyapon si Manang Jima sa Sears. Amo na yung mga loyal, yung empleyado. Yan. Sang una, kakugunan pa ng tubang sa Sears. Subong may sapatosan na nga relief. Ara, gyapon si Manang Jima.
2: Grabe po.
0: Oo. Happy, happy birthday sa imo, Jima Imbang. Enjoy your day. Ay, ang bot galoding ang Facebook. Hindi ko kabasa sa mga comment nyo. Audrey na tao ah. Ang pag-inom sang DTX 500 adlaw-adlawon, tani. Hindi niya kay kunsan. O nyo lang yung trip mag-inom. Amo pag-inom nyo. Hindi. Dapat niya consistency. Sa tanan nga bagay, dapat consistent ka. Kaya pag hindi kaya consistent, at yung mo yung benefits ka makuha, hindi man consistent. La? Dapat sige-sige. Aga, gabi. May pa kung mga palahubog ka, plainom ka. O sa mga asawa da, ang mga banan nyo, plainom, plahubog. Ah. Lalanlan na sang DTX 500 kay nami nga may pangayuda sa atay. Ay sos, magwala kaya ga hatag protection sa lawas mo, eventually sukton ka gini sa mga pag-inom-inom mo niya. Mag DTX 500 kada adlaw. Ay, parisan gid sang may TC ang alkaline nga vitamin C, especially sa mga palahubog. Sing it. Bisan hindi pa plaubog, bisan ga-inom lang one batch kada adlaw. Basta may ilig mag-inom. DTX 500. Sabi mga fatty liver? Ay, nami, giniya. Taas ang SGPT, gahubag ang atay, kipuno sang tambok. Oh, DTX 500. Ang LTO subong NIR magasugod naliwat sa ilang upland stop plate and go. Ano ni ang stop plate and go upland sang LTO? Ano ni stop pundoka plaka layas? Amo na LTO dapat ah. Pundo check plaka layas, go. Amo na dapat ah. Pundo, plaka, lakat. Kibasi ba lang ah. Pundo, plaka, bayad, lakat. Basihan mo na. Pundo, plaka, diskarte, lakat. Hindi dapat ha. Dapat pundo plaka go. Okay, amo na ang inyong uplan. Hindi na pagliwat-liwat ha. Posturyahan tani karon kay parang ma-alert ang aton nga motorista. Nugay ka mo pasayang-sayang kung wala ka mo plaka. Nugay pasayang-sayang kung wala ka mo ristro. Eh, kamahal bala, stricto subong LTO.

0: notista sa aton government, kabuhaha. Tama, kon mo 55 million pesos divided by 8, be? Tag 6 million ang isa.
1: Paano masabi?
0: 6 million pesos ang isa. Tapos, why man ginamintinans, dugi-dugay guba. Kay do mas nami kun maguba dayon kay para bakal naman liwat. Nami tani kun mga amo ni kamahal gina alaga ano dayon mo da hire bi maintenance. Ikaw kamo ang ma-designate nga maninlo kag mag-check adlaw-adlaw sa aton walo ka traffic lights. Bantayan gid permi kay AI na. AI.
2: Oh, sing it pretty.
0: AI hindi AY. Kay ba si AY bla ay yawa.
1: Grabe po.
0: AI ah, hindi AY. Ay yate.
1: Grabe po.
0: Ha? Ang aton nga bag-ong traffic lights AI operated. Hindi kay AY. As in, ay, yawa. Ay, yati.
1: Alright!
0: Di dapat hindi mag-ugtas. Kaysa kamahalya, dapat suwabi ang lakat sa trapiko. Kay kung hindi amin lang masolusyonan kag mag inabnoy lang man nga traffic lights, kaya dito na lang ito sa konvensyonal. Rato pa.
1: Grabe po.
0: So, sige, ipaloon ta kung ano ginibala ang iyasini nga mga kapabilidad.
1: Grabe po.
3: Ngayon mo lang nalaman.
0: Lalaki ginpatay sang kaupod nga scraper. Scraper? Bangod sang ginaligar agaway sa pagkaon. Bonano, makamuya nga duwa sa pagkaon. Mapinatsyanay kamuya man. Dali, kamundi kayo pakanon ta kamo.
1: Grabe po.
0: Hey, daw ang asawa kuman kisa nga daw mapatay makaon.
1: Grabe po.
0: Sa pagkaon mapinatsyanay gid. Ano? Tiko hindi kaya ginakanong kakaon kaya mapatay ka?
1: Grabe po.
0: Paano ka man nakanong kakaon namit kung mapriso ka kaya namatay ka?
1: Grabe po.
0: Ay, why anay na minsan mapinatsyanay gid sa pagkaon?
1: Grabe po.
0: Ako bala hindi ko na mahilig na sa pagkaon. Oo.
1: Grabe po.
0: Why naging dyan? Especially litson?
1: Grabe po.
0: Baboy, ang inyo lang na...
1: Grabe po.
3: Alright!
0: Renovation sang steel bridge sa La Castellana may ara sang 90 milyones nga budget. Grabe no, 90 million?
1: Alright! Grabe po.
0: Do ka mahal man no? Renovation pa lang na. Lalaki nga nadakop sa drug bypass operation sa Kabangkalan, suspek manggali na siya sa nga naglutang patay sa kay alias Eman sa Imamaylan. May suspek pa lang ah.
1: Grabe po.
0: Back rider patay matapos nga nakabungguan sang army truck sa isa bila. Uy hala, nabungguan sang truck sang army.
1: Alright.
0: Uy man. 22 kabarangay sa Cadiz nagpatigayon sang disaster preparedness seminar.
1: Alright. Grabe po.
3: Salamat.
0: Iloy, dakop sa drug bypass operation na no minisiti yay man.
1: Grabe po.
0: Kasama mobile service program sa imugaan bye-bye kag barangay Bulanon. Nagapadayon gyapon sa siyudad sang Sagay. Sige, ini kag iban pa nga mga balita atong pagkatalakayon sa atong pagpagalagad sa inyo sa hining programa Subong Adlaw.

0: 7 Mbps. Huwebes, pizza 24 sa bulan sa Setyembre. Olas, alas 11.22. Ang LTO kuno subo, Negros Orland Transportation Office, Negros Island Region, or LTO NIR. Subong gid nga Huwebes, magasugod na liwat sang ilang palaparon nga implementasyon sang uplan Stop Plate and Go. Hindi lamang Negros kundi pati si Kihor, siyempre. Wow. Ano ini? Anong bot silingon sang uplan Stop Plate and Go? Ang uplan Stop Plate and Go ini nga programa agud mapadasig ang direkta na distribusyon sang mga plaka sang salakyan kag maklear ang backlog sang rehiyon. Amo gali na iya mga tag kamo gali ang plaka. Tidala di ang ang akong motor bless gapon way paplaka. So no, sa LTO NIR, sila man ang magapatigayon sa mga roadside checks. Eh siyempre, para may ubra ka mo eh. Alangan nga hindi ka mo mag-ubra. Oh, sige, mang check sila sa kilidalan. Lantawon kung bala ang mga salakyan may rehistro o wala. Kag kung may ara bala sang LTO issued plate number. Kag ini bala ang uyon man sa ilang mobile inventory. Oh, do ka high-tech ha? High-tech ka mo ha? Ila dayon igahatag unsay ekonomi nami.
1: Grabe po.
0: Meaning may mga dala kamo nga plaka na pag-check kun wala kamo wala plaka tong salakyan kag ara lang man sa inyo nga mobile inventory. Ihatag dayon unsay. This is amazing. This is unbelievable. This is miracle.
2: Sinundo ito.
0: No ka mirakulo. Maya mo amo na kamugali na subo. Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon. Kanami. Very good ah. Nabilib ko subong, nabilib.
1: Grabe po.
0: Sanguna, pati lang ko, pero hindi ko bilib. Subong, pati na ko, bilib pagid.
1: Grabe po.
0: Ah, gapabilib ka mo ha.
1: Grabe po.
0: Very good. Pati na ko, bilib pa.
1: Grabe po.
0: Tapos, ang mga motorista ko no, nga nag-ausar sang temporaryo nga plaka, kinanglan nga magpresentar sang valid LTO authorization letters nga nagahambal nga pwede gamiton ang improvised plate. Lakip na ang ORCR sang salakyan. Dokamatik laman eh, dokamatik. Gin pahibaluman sang LTO sa mga wala pa nagarehistro sa temporary plates, peke nga mga plates nga wala sang QR code kag expire nga mga authorization letter, istrikto na sila nga ginadumilian ini kag tagadakpon kag makabaton sa penalidad suno sa Joint Administrative Order number 2014-01. Pwede nyo na kuno maklaim ang mga plaka sa lokal ng opisina sang LTO sa rehiyon. Homalin, Lunes, Tubtob, Biyernes, Las 8, Tubtob, Las 5 sa hapon. Hoy, GUD, ang plaka ko din nyo na. G.O.D. ang plaka ko. Manangakon motor sa G.U.D. kuging kwa sa subong ay gapon plaka. Hindi na pagulata nga mang walwal ko di.
1: Grabe po.
0: Obligasyon nyo bla ina nga kwaon tong plaka ko.
1: Grabe po.
0: G.U.D. Bakulod. Bari. Hambalada ang inyo manager. Paluapon niyang plaka. Kung kaya ako ganit makapaluap.
1: Grabe po.
0: May dalang uppercut. Kag karate. Bari, hindi na magulat nga karatihon ko di.
1: Grabe po.
0: Ang G.U.D. nga uyaya nga wala gid nagkuha sang plaka ko sa LTO. Obligasyon nyo bla ina. Na ano man.
1: Grabe po.
0: Sige ah, naka-standby na sa linya si Red. Kay may ginpatay sang iya lamang kaupod nga scrapper bangod nga nag-inaway sila sa pagkaon dito sa isa ka subdivision sa barangay Tangob sa nagligad nga Setyembre 19. Mayo kay bag-o pa. I-check ko ining balita from Red Salgado. Red, K5 News mo.
3: K5 News FM Police Report.
0: Red?
4: Yes, K5 JP. Maayong aga sa ato sinay mga tagpapin sa programa nga 11 Mbps. Actually, K5 JP sa kagapo na ito na ibaluan nga may ara galindra nga ginpatay nga isa kalalaki dira sa Waan ibalang K5 JP sa Manville Subdivision. Actually, sa may dalan na Araneta extension, parte actually sa barangay Tangob ng K5JP. May ara dira sa daw gid-abandonar nga daw hayob-hayob nga puluyan. Dira ang K5JP, masabi nagatambay o kung nagapundo, nagapahuway, ining duwa ka scrapper. Pero ini K5JP, ining biktima, ini siya ginkilala na si alias Benji. Pero iya, siya na tuod ng pangalan sa informasyon na nakuha natin sa kay Police Captain Lacandula, Station Commander sa Police Station 8 K5JP. Ini siya ginkilala na si Dennis Flores. 39 anyos kang residente sa Banwas ang Moises Padilla. Ini sa kuno K5JP, masobra na kuno isa katuig na naghalin sa ila, sininga puloyan, kung rin nagpadulong sa siyudad sa Bacolod para mag-do beggar bala K5JP na mga gapangayo bala si Gatsang Dala na ton kay wala ka siya kuno sa mataw, matarong man nga trabaho dito sa Banwas sa Moises Padilla. Amo na kuno nga rin siya nagpadulong sa may siyudad iasang Bacolod. Sa pagsaysay sa aton ni Police Captain Lacandula, sina kuno nga gabi K5JP September 19 adlaw sang Sabado ining duwa may ara kuno sang pagkaon dira nga may dala bala nga nakita nila K5JP ginawayan sinid sang duwa ang upod ni K5JP di kilala nga si Crisanto Villanueva. Ining suspitsado K5JP may ginahuyat nga ratan nga speak
0: ay bastoniro siya.
4: No, iya lang ginadala-dala K5JP. Siguro kung mang scrap sila kan maglagaw dira do ginabaknot guro bala ko o ginadepensa sila sini kaugalingon kung may makita sila nga ido.
0: Basi may makita sila nga banakon.
4: No,
0: kubra. Oo. May kubra pwede nilang pakon do muna. Ido, basi ido nga pangagat, ido buang. Oo, that's why nga may ratan siya, te.
4: So, muna kay FMJP, nga tinagambal mo, kasi initial information nga nakuha natin, dira sa kapulisan natin, kag dira man sa security personnel, no, ginaligan, nag-agaway sa pagkaon, ang balasang isa nga ako na. Tambal man ang isa, ginatag niya sa akon.
0: Ano gidya nga pagkaon? Ako, di nila nakita na.
4: Ginatag, malaguro kay FMJP.
0: Ah, ginatag, ano ginga pagkaon, papsaw?
4: Sa pagkabati na tondo inasal ng manok kay FMJP.
0: Tinamit eh. Tinamit gali eh. Kung ako mamatay man ko.
4: Yan. Basta may paaman pa ito at si Kinol kay FMJP.
0: Bang? Bang?
4: Yes, kay FMJP.
0: Ako kisabang pamatay man ko.
4: Yeah.
0: kung magkaon, kung magkaon ka pamatay suga.
4: Patay suga.
1: Ah, grabe po.
0: Ti grabe no, ma. Kung musahaw sa pagkaon, pang mga patsyanay, gid sila, hindi pwede nga tungaon nyo lang tong manok.
4: Yan, yeah, hindi mo lang kay MJP. Siguro ba si may bandalong pag isilpuro nga rason?
0: Ah, amun na guro, so, ba si may mga tima-tima na blaba si kapila yeah, na sa agawan pagkaon pang...
4: Yan, yeah, hindi mo lang kay MJP. Kaya pati mo lang ato, nag-agaway ni sila sa scrap. Kaya di, siguro ba si may mga kolega katulog, nag-pahuway, drag isa, kawaton mo to sa isa na tipo, ni man nga scrap, di ba si amun na kay MJP?
0: Oh, but silingon, napuno na, no? Napuno na. May ara na tima-tima nga daan.
4: Yan, hindi mo lang kay MJP. So, dire, ang natambo is ginbaklot si Risa Suspitsado gamit ang rasan niya stick kining ulo si Risa.
0: Ay! Sa ulo, gidgali! Tapos?
4: Kung mga dulog yung FMJP, wala maayo madipensahan si Risa biktima ang iya sininya kaugaligon ginsundan pagidya baklot ni FMJP sinisa suspect nga si Chris Santo. Dire, kay FMJP ang abiyag una nga ti daw dalipungan na ining biktima
0: sigin
4: padugayan na pabala kasi natulugan galing ito naglawit ni Kevin JP nakita niya sa ulihi nga may mga pilas na sa ulo ining biktima
0: araw-araw ikaw naglam siya naglampos o yung makita nga may pilas ulihi na
4: kay gulong ang lugar di kumula sa Kevin JP. Bumaga pa doon nag-inistrar, ang gatan lang siguro nga suga na si ilang refleksyon gikan sa street light check it time JP. So, dito, sa uli mayo man yung suspect kay inisa ang nagmatomato padulong sa police station 8.
0: Okay.
4: Dito, din-report ang iyasin nga paugalingon nga ginamin naman nga may ara siya sa napatay kay Tetan JP nga kaupod naman nga scrapper.
0: Ay! Di tapos pag-amin niya, gingkantuan to sa lugar?
4: Oo, gikantuan mo to sa lugar kay Tetan JP isang kapulisan na to na kumpirmar nga tinara gibansan niya lifeless nga lawas ang tawo. Sa medical team sa uli kay FMJP inisang ginkuwa na sa punerarya nga nahabtan dira sa may marangihan dumanan. Dari kay FMJP sa una doon may kabundahan pa rin sa kapulisan na sa pag-identify sila sa biktima kaya man hindi siya taga-Bacolod eh.
0: Okay.
4: Sa may barangay Tangub sa barangay Panganukoy wala gin siya may nakikilala sila sa iya until such time nga natubod nga taga-Moses Padilla. Ang masakit lang dari kay FMJP kaya may tipigado yun pamilya pagpadulong tuti may kabudlayan pa ginpapitihan pa sa kapulisa natin dira sa Police Station 8 ining himata sila isang biktima kag pag-abuto sa Police Station 8 problema pag ginkiti wala sila sa kalanon yun pakaon pag sa Police Station 8 natin tikaroon ang gina isinigin na pangatubang kabudlayan kita JP kung ano ang open di sila makuha sa kwarta nga inubayad naman sa punerarya para dalon dito inibangkay sa banwa sa Moses Padilla ka kita JP. Pero galing kimanti sunod naman to sa kay Police Captain Lacandula nga ang pamilya nagapakayo sa bulig sa kay Mayor Ella Garcia Yulo para buligan naman si FMJP at yung mga mayor na tundira na ati magabulig naman para
0: ati mabulig na yan si mayor ya mayor Elaya gabulig na eda yun ya di siya pa na gani guro mapalubong mapabutang siya pa na gani mabakal guro malmahal nga lungon tapos imbal sa maron 20 days pakanon tanang nga mga tao andan ni palubong sa nami nga patyo
4: pwede ko na ka-FMCP niya, isang public cemetery.
0: Ay, hindi magali. Abi ko na, yung grande, gid nga pang palubong, hindi magali. Himuan lang guro lungon nga kung ano-ano da.
4: Hindi ko, kung ano kung ano ka-standard.
0: Ah, standard man.
4: Standard man.
0: Pero, tinga nga, ano man may mga pamilya magali na nga naging pabayaan nyo na sa Moises Padilla, nga nakalambot, pwede ka na ngayo kayo.
4: Siguro kay Fenzi, di ba siya malaging lakat? Kailangan nga ang banawa sa Mrs. Padilla, padulong sa Makulo.
0: Abi mo bala red, kasubo, kasubo. Alib lang naman, kwan ko bala, magamay ko bala, komentaryo bala. Abi mo bala red, ang kabuhi kisa, kasubo, no? Oh, real talk niya, real talk. Kung buhi ka, ang pamilya mo daw ay gana sa imo. Daway gid, mangayo ka kisa. Hindi ka pagtagaan. Maulam ka kwarta, hindi ka man paulamon. Hindi ka man padayonon, hindi ka pagbuligan. Pero kung mapatay ka na blared, dayon na bakal bulak, gidalon sa lungon mo. Kagdayon pa na ahay, mabas ahay. Kabuot ni Bala si Iyas ang buhi siya. Ahay, ah. Hala, mansig-mansig sila. Basan way paginasugo, maalamutay para pakaon. Kag baklan kasang maayo nga lungon, maayo nga pansyon. Pero sang buhi ka balaya pa, pang daw wala kaya ginasapak. Dibla?
4: Ha? No, abo amo gid sitwasyon siri sa biktima, hindi tugo man hiya siri ko gid an.
0: Oo.
4: Amo na ta.
0: Amo na papang kwa na, amo na nga maningwa na lang kita ya. Tunya papang.
1: Ah, grabe po.
0: Bayiin na lang da. Kay kun sa pakon mo lang iban di gidyan bulig si mo, pero kung maitip ka na gani da, amo na na idayon niya ga care.
4: Yani, magjeke tin kung gani kiti. Hindi na makita na eh, kahit di ginbawian sa kabuhi kay KFJP.
0: Ti, ano niya pa ng bulak sa patyo? Ano niya pa ng nami nga lungon? Kung ingaan niyo na da, gamay nga puluyan.
1: Alright! Grabe po!
0: Di mala, kaysa sa lungon ang baklon mo. Kung patay, ganis lang niya, ako lang mabakal lungon. Ya, ako ito mabakal, kwan. Ako balas bulak. Ay, anyway, Red, sige mo nang subo. Te, ano man filean kaso sang pulis ining nagpatay?
4: Well, actually, kita yung JP kagapon nga lao sila sa kay police captain Lakandula ay tungod sa kapiganoon, nagpirma na lamang kita yung JP ining himata sila sa biktima sa affidavit of non-interest.
0: Ay, nano man naman, te, okay lang to, thank you lang tong nagpatay?
4: Amo na lang to,
0: kita yung pulis hindi mag-file kaso sa nagpatay?
4: Kaya ang pamilya kita JP nag-ambal na lang ati wala man tani may imo kati napatay naman lang siya.
0: Ay naano na iya man.
4: Hindi
0: pwede na lang kamugali apamat yun tanan. Kay why man may mahimo kung napatay? Why ka may mahimo kung napatay sa masakit? Pero kung ginpatay sang bakol, sang stick sa ulo, dapat may mahimo gid ka mo.
1: Ah, grabe.
0: Paano na magahan ustisyang himata nyo kay Nano man ni Dawai may kapalangga si Arido na nagpasalamat pasalayan nga napatay.
1: Ah, grabe po.
0: Hindi mapagpailan kaso ang kwan ang nagpatay. Tiko ni ikaw tong nagpatay karon man baka lang kahapos gali mamatay, hindi ka magali mapriso.
1: Ah, grabe po.
0: Di bla?
4: Correct.
0: Nalibog ginablauro ko Red. Nga ang pulis kung hindi magpail kaso ang natungdan. Hindi man sila mag-file. May issue na malang to. Di ba la Red, ang kundi ko magsala, hindi mo kaubugado, Red, ang basi sala lang ko. Hindi ba la Red, kung makapatay ka, Penal Code of the Philippines, ang basihan ta, for the commission sang crime. Hindi ba la, People of the Philippines versus blah blah blah na, hindi man na civil case. Ano na butang ta, di ba? People of the Philippines versus blah blah blah. Di ba't silingon, bisan sino, pwede ka file kaso. Pwede ang pulis. Nga nangawat lang to sa downtown. Gusto nyo pailan nyo kaso. Oh, nadakpan ni sa kabilog, siya bu sa bulsa, pailan nyo kaso. Kamu man ga file. Pero ining, may admission. Oh, may admission nga siya nagpatay. Ngayon dito pagpailan kaso. Kaya hindi ang pamilya. No, Red, no? Pareho laman na log yapon nga na lapas. Anyway, hindi matabugado, bayida sila. Ang kung di ko magpail, di bala, dapat amuang manong patay.
4: Yari ba kita ng JP? Kagati, amo to ang kwan-gadrason sa rin sa mga himata, sa rin sa biktima, nga tungod sa kapigaduhon kita ng JP. Kagati, siguro ginatanaw mo rin nila.
0: Nga mabudlay, magbalik-balik, skorte.
4: Oh, Moses Padilla, kanti sa plinti pala nga daan to kita MJP, nagpangayo pa na yung bulig sa kapulisan. Pag ang ila sa Liga Panyaga, ang Police Station 6 ma, Apple Police Station 8 man, ina nagpakaon sila sa ingata sa biktima ka kita MJP. Pero, Driti,
0: nakapatay yung buyan na natanin nila eh.
4: So, yung buyan, gin-release
0: kita MJP. Buyan na, kaya man kaso?
4: Namang bigyo kay Fed JP, huwag kita kabalo kung binagpadulong sa ligsong fiksado.
0: Mangmatay naman to sa liwat, pang. Mangmatay naman to sa liwat. Kaya hindi makagli mapriso.
4: Yes. Ang lahat, ito kung dalay pa niya po, ito ang rattan steak.
0: Ah, dalay niya po ng rattan steak. Singha ka, ginakubla pa, type lang nga na. Yagawi ko bla pagkaon, bla. Kay nagligad, bla, minapatay na kubla nga ginagawan niyo kumanok. Oo. Tay, sugod subong, pang. Sugod subong, makakita ko scrapper nga may dala stick, ratan. Mauluan, tad na ko. Makakita ko to bisag guwaso sa division namon, bingayaga pangukay sa basura namon. Makakita ko, ano na? Nga ginaukay mo ng basura, nga ginalapta mo. Tapos may magkwasi dyan sa gratan niya. Ano to? Nga no, siraw? Ay, boss, may ari pa ko di boss. May washing machine pa di boss. Nga scrap, dalaan na lang. Okay na ko, boss, ah. Kay basihan, usan niya ka sa ulo naman bala. Nga daan nga kung man, usan niya ka sa ulo. Ang polis hindi magpail kaso. Amo gani? Oo, sa maskara, dadalas isang iyang alipak. Amo na, subong nga, makakiambalo ko itong mga timbaling sa balay. May manguwa, ganit din nga scrapper sa basurahan, takag mang kuan, mga bukay. Lan taon nyo, anay, kung may ratan, kung wala. Kung may ratan, bayin nyo lang. Yari pa diyo, imo na natanan, choy, adala.
4: Delikado ni sa mga turista at ako mag-amulit.
0: Oy. Anyway, kasubo rin, no? Napatay ka na. Hindi pa, why pa interest ang pamilya mo nga pailan kaso nagpatay si mo? May ambot na lang. O nabis, wala ka gintakaon. Gimpabayaan ka sa pamilya mo. Naglayas-layas ka. Nagkanto ka sa bakulod. Nang libot-libot ka di. Nang scrapper ka lang di para makakaon. Nakakaon ka ginman, gingaan ka manok. Ginagaw pa sa isa. Nag-agaway ka mo, pinatay ka. Okay, patay ka na subong, ginpatay ka. Hindi ka man pagpailan, hindi man pagpailan kaso sa pamilya mo nagpatay si imo, pasinsyahon lang Manila. Na, no, kasubo. Do kasubo man na iyaman. Di na to, di na to sang may ratan, kay palampusan ko si Joseph.
4: Somewhere in Bacolod, di na mas yung magkanto sa isang nila, blaw. Pero somewhere in Bacolod, kaya JP, amo na ang ipamatso ka na kuha natin, posibleng ako pa sinagwa man sa Bacolod, kaya JP. Pero yung pa-insin dito sa kapulisa natin, ngayon din na pag-imuhat ang iya sining nahimok na krimen kaya kaya JP. For galing kiti kabuhi, kaya JP.
0: Amo gani, dumadyaga ako, blaw. Do, ido lang yung ginlampusan niya kag napatay. Tawo biya to. Ta krimen to. Tawo. Dumadyaga ko, do, ido lang yung nalampusan niya. Yaha! Agawon mo kung pagkaon na rin mo lang pusan ta ka sa ulo, patay ido. Tawo lang pinatay ha, duwala lang. Ay, ambot na lang i-red ha.
4: Gani, FFJP. Ang layan ako magkanto sa karendriya, kagutumon.
0: Amo na, basta ganyan may ratan, ganyan pa, kanaan nyo na lang. Pag bagito nga lang, maka, ang ginagamit yung tulot-tulot lang, ratan pa, may mga dugo pa. Yan, makaon ko na ako, araw, dinuguan ano. Oo, pag kita, lamiratan siya. Yeah, dinuguan lang imo siya. Ari pagig coxer, oh. Ari pa, milinaga pa, oh. Ang, ano pa, cake, ice cream, pabusog, ah.
4: Matikaw,
0: oh, na lang. Sige, ah. Tiway tamay mo, kay basta gin patawad na ti, amo na na, ah.
4: Gary kita MCP. Sorry, nga ba lagi ka pahayaan ni Police Captain Lakadula ang atong City Station Commander sa Police Station 8. Gary kita MCP.
0: Wala?
5: Yes, sir. Ginamit po ng suspect po natin, sir, ay isang tawag dito yung rotten stick, sir. Yun po yung ginamit niya pang patay sa ating biktima po, sir. Nangyari po to, sir, kasi nga dahil lang po sa away ng pagkain.
6: Okay. So ibig sabihin, so, sir, may kasama pala ito doon yung
0: biktima? Nang,
4: tungod sa away sa pagkaon kaya kay JP.
0: Mm-hmm.
4: So, sinigang balita ang madulong sa programang 11 Mbps, dulong sa ato sa Power Trio, ang atong sinigang DTX 500 Mighty Seat at Trinica D3 by Divisio. Ang atong man sinigang DTX Mighty Soap sa Bayco, na nakapanit may aras ng anap-up, ngunit po kagakti magamit lang DTX Mighty Soap na sinyang resulta may ingkuti sa artista ka pa. Ang DTX Coplinix nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kapun si Patrol ka K5 Vincent Coralde, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, ang servisyo publiko magkalinga 1
3: K5 News FM.
0: Ay, salamat gid Red si mga balita. May renovation sang steel bridge sa La Castellana. 90 milyones ang budget. Ay, kado kagamay lang. Michelle, IK5 News mo.
3: IK5 News FM Live Report.
0: Michelle?
7: IK5 JP.
0: Kamahal gali mang magpa-renovate tay mang? 90 milyones?
7: Yes, IK5 JP. Kita mo man to ang sitwasyon sang La Castellana.
0: Abi ko gani, balamang, ara lang na sa mga 89.5 million. 90 gid gali ya. Mahal sa gali by 500,000.
7: Yun yung off.
0: Oo. Ti anon to nila pa kwa abi kakakason ang bilog nga bridges lan bag-o.
7: Lab gito abi kay K5 JP. Oh.
0: What if din mas makabarato? Tabunan na lang ang suba, paraway na suba.
7: Mudlay ko rokon tabunan ang suba. Ano
0: si Japo ka to? Makalabasa
7: naman ang mga
0: sisew sini. Ay, oo. So dapat i-repair gid ang bridge. May picture ka na sang bridge tanaw?
7: Ara.
0: Eh, ang mga bridge, abi pakita din anong mga repair nila. Ti, dasun anho ni, san usugudan, Shiel?
7: Yes, actually, kahapon, KK5JP, ang gin-turnover ya, isang hanging bridge diri sa may Barangay Robles, sa may Castellana. Inisyado ginhimo bilang alternative na KK5JP nga bridge.
0: Dila kay si Itan, gapon wala pa kapakita sang bridge. Itan! Ang bridge da, lihog. Oo. Do alternative, abi do may hanging bridge nga dra lang anay malabay.
7: Yes, pero permanent na siya ka K5JP do ruta sa mga tao dira sa barangay.
0: Hala ka dako gigali isang damage gali shield no.
7: Yes.
0: Na ab gid gali.
7: Yes sir, amo na sa actually ang
0: tindi na ni guru rehab ya mamang. Gubo na gid na guru kay islan bag-o.
7: May mga portion man actually kay K5JP
0: nga magamit pa. Ay oo, ang mga kabilya na katingon kag gamiton liwat.
7: Ang mapuslan pa. Kiting kabilya paggabato magin niya sa
0: tubig.
7: Pero ning mga simento na do nagkalabaap na katubig do yun nagin mapuslan ti amo giniya ang isa no sa ilagi siya nga pag ubrahon. By the way, kay K5JP ining bridge sa may La Castellana ini siya abi ang main bridge kung baga do dirigid ang lagyan no ang mga transportation do ka sentro bala kung baga pundiin ang mga pumuluyo kagang ila mga palang buian do kalapit bala sang pag-travel back and forth o galing kay ti nabudlayan sila sa karon bangod sining pagkaguba sining taytay kay K5JP nga pinakadako dira sa may La Castellana. At sari ang mga concerned agencies ang gintap na no sang pamunuan sang La Castellana, especially sa ilang mayor, Mayor Anyeho Nicor, kundiin bala pwede nga makakuha sila sang bulig para nga mapatindog balik ining steel bridge sa Bonifacio Extension dala sa may Barangay Robles si K5JP. Kasi good news, suno kay Mayor Nicor kahapon, may ara na sang pipila ka mga budget ang nakuhaan sila. Do ara siya kumbaga sa mga 90 million sa K5JP.
0: Nami, subong kayo imong mga words siya, kwa na yan, do ka gentle na ya. Naka-learn ka na gidman. Kay isang una, ang subong yung magagamit mo yung award siya, may mga budget na sila nga nakuhaan. Isang una, bingi mo yung award siya, may mga nakuutan na sila nga mga budget. May mga napang-diskartihan na sila nga mga budget. Do mo na isang unang imo ya, do ka negative, subong ya, ka-gentle na si imo mang, no? Do why na to yung mga do ka-brutal blang, ya, may kuuton na ni sila nga budget nga iban. Ya, may laslason. Ya may laslason na sila tong budget. Ya may chap-chapon na to sila nga budget. Ya may pakason. Ya may pakason na to sila nga budget. Subong yan nami. Ya kay doon na kwan niya, doon na refine ka na niya, Shiel. Amo na sa una, guro kay bangod pala inom ka pa to whiskey. Amo na kay sagi ka to upod-upod kay Sir Mo Brian sang una kay ni Mills.
7: Pineapple juice na lang.
0: Kundi ari ka na sa ubo niya kay Bro Polya, okay na yan.
7: Correct.
0: So may nakakitaan sila, medyos posibles. Amo na.
7: Yes. Gati by next year.
0: So at least, siguro tapos na rin by 5 years?
7: Ang hindi, ito pa, ma-sure.
0: Basi 10 years pa. Basi 10 years pa?
7: Basi 10 and a half.
0: Pero sige, at least masugudan na nila, mang bisang kulukot-kot-kot-kot sa gilid, no?
7: Kaya kinuka mo ilay. Doon dumaan mo ito pag linakat na dito sa Melakasilena, pinagbulig. Doon ang ayawan kita, pangita, alagyan.
0: Ay, wala ko to ya. Excuse me. Wala ko to ya. Wala ko ya ginapainita ni Doc. Kamu lang na iya. Naperkunan niya ko diya. Hindi ko ya by operation niya. Ginabahugan niya lang ko diya. Ginapatining.
7: Napaulanan sa pag-iyo. Nakita, patabasa.
0: Oo. Di, importante, makayood ayun. Take your time na to. Naway makamigadali. Ang taytay, ang taytay ganisuno sa kawayan daw, walo ka tuig na human.
7: Oo. Walo kang tunga. Walo kang 8 years and 13 days.
0: Oo. Di, sige, importante, makayood na kay kaluoy mo sa mga tao. Da, pero matyagan ko muna ng rason, mang. Ginubrahan da sila sang gamay nga taytayan daw hanging bridge para hindi sila magdali matapos na.
7: Para nga may ara sila iba na lagyan. Inika kay 5JP, ang turnover kahapon is a hanging bridge na worth 6.3 million.
0: Ang hanging bridge? Ang hanging bridge, 6.5 million gen?
7: Malakas 5JP.
0: Ah, okay. Okay. Mahal ka, Lina. At hindi na lang...
7: HDSWD.
0: May plano? Bukutani, may mo hanging bridge sa lindi sa K-5 pagka to sa balay. Mahal ka, Lina. Hindi na lang. Hindi na lang.
7: Pahimo na lang kay feeling ko mag-amo na. Dito na lang ko ma-breakfast, lunch, kay dinner.
0: Oh, okay ka talaka. Bala sa walking-walking. Bala nga sa treadmill. Bala nga do ilaga. Galakat-lakat na. Do hamster. Tinami ako nung mamo na walking-walking ko. Rikta na lang. Alin, di pa ka to sa balay. Katipid pa ko gasolina.
7: Right. Feel ko ba bakal na lang ko roller blades. Mag-amo na.
0: Sige, Shell, ikaw mo lang mag-report. Shell, doon wala, doon wala taaputan. Hoy, nabda naman ta oras, ay, babay.
7: Anyway, nang balita, gikan ang provincial capital, gaginadulong man sa aton sa Kalwan at ang DTX 500, ang Mighty C, kalang D3 Bio. Ako si K5 Michelle Patino, para sa kapiyon nga balita at serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News of Fest.
0: 11 Mbps, magabalik pa.
3: 11 Mbps Balita kag Public Service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
3: DTX 500.
0: Istoryahan ta ang dugang nga mga health benefits adlaw-adlaw kag pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Isa sa mga benefits sang pagtulog sang gusto sa oras. Amo ang pag-defend sa ato lawas batok sa malain nga epekto sang oxidative stress sa organs kag tissues. But silingon, ang mga tawo nga kulang sa tulog kaangay sa mga nagatrabaho kon gabi sa call center, nagapulaw, ang prone sa cell damage kag ang tulog kaangay sang trabaho kung gabi no, kulang sa tulog kag ang number one nga epekto sini ang directly mabatsyagan sa brain, sa utok gid. So kung pulaw ang trabaho, mag DTX 500 kag Mighty C per mi kadadlaw, agud magtaas inyo resistance. Kay dumduman mo daw kung makapulaw ka lang pagbuta mo sa aga, duway gagana utok mo no?
9: Wala gid jay. Ang kakulang sa tulog, Sir JP, ang may malain nga epekto sa imong nga mudo.
0: Oo, aburido. No?
9: Siyempre, aburido ka. Hindi ka way kagana mag-iho, way kagana mag-ubra. Ini ang nagapataas ang gitawag negative moods. Madasig ka maakig, mainiton mo ulo, grabe ang imong nga frustration, irritable ka, nagapangasubo, hindi ka kakonsentrate, hindi ka kapaminsar sang maayo. Inabangod kung wala ka sang tulog, kapoy ang imong nga brain. So, hindi makuha ang mga damo nga free radical sa utok. Kasi siyempre, imla ga gaubra imo to kay way katulog gani confirmi lang malain ang imong amodo ti siyempre alabuton kay ang suggestion nato inom gika dito X500 kag maiti si agud magkalma ang ma, ang imong pamatyagan
10: X500 Julietnol 56 years old ang akon nga blood sugar 446 gintilawan ko dayon inom dito X500 in 2 times ko subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko
11: X500 so, Kevin balikan ta Sir JP no ang mga problema sa pagtulog. So may mga pagtuon nga nagpakita nga yara sa 65 to 90% sang mga major depression disorder nga may problema sa pagtulog. So halos tanan nga may depression ang may yara sang insomnia. Kagbangod sang insomnia no other than sleeping problems nagataas man ang ila risgo sa pagdevelop sang depression no. In fact Sir JP kung 3 days ka nga wala katulog. Maka-experience ka na sang disordered thinking kag hallucination.
12: Grabe, no?
11: Kag mayara sang datos nga ang pinakalawig lang ha nga tawo nga wala kagi tulog nagdugay lang siya sang 11 days.
12: Patay.
11: Yes, kag mayara sang kaso no nga 6 months of sleep deprivation ginatawag ini nga fatal familial insomnia. Imagine 6 months ka na deprived sa katulogon. So para malikawan no ang pagtuhaw sang depression kag anxiety bangod sang kakulangon sa tulog mag DTX 500 kag mag Mighty C para magnami ang imo nga tulog magbalik ang imo circadian rhythm nga among nagagovern kag nagaregulate sang imo sleep and wake cycle para magnami man ang imo mudo. So mag DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
9: So unlike sa DTX 500 kag Mighty C ginakorek niya ang kabangdanan nga nga hindi na nami ang imo nga tulog. So ang punto na lang nga hindi ka buringot kag hindi mainito ng imo ulo, dako na ginaya nga bulig sa imo agud hindi ka ma-stress kag ang partner mo eh. Sino abi namian sang buringot nga asawa o bana man? Sino man nga bata ang namian sang palayaw-yaw nga nanay? Pero hindi mo bala pero hindi mo na mapunggan kay nga gakatabo na sa imo nga ano, sa imo nga brain. Bangod kung mataas ang oxidative stress sa imo brain, pati ang imong happy hormones apektado man. So wala na sang may mga babalanse sa mga negative hormones. That's why lainyigidya ang mga palainom sang DTX 500 kag Mighty C.
12: Gusto na Dok Ramel, na notice niyo nga kun kisa kadasig sa imo mainit labi pa kung kulang ka sa tulog ang bagay nila magbiro ka lang sa lasing wag sa bagong gising. Bangod ka kun kulang ka sa tulog, wala pa way imo utok taas ang oxidative stress gani pagkaaga gamay tingki day mo yaka pangaki.
9: Amo nang hambal la Sir JP nga kwan.
12: Oo.
9: Pag nami ganitulog sa isa ka taon di gid pagsabada. Delikado na. Seriously ha, para magnami ang imong mood, di permi na mo na gina-advise mag DTX 500 kag mag Mighty C. DTX
13: 500. Rosel ako yan, nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Kapag sugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon 2 times a day, nagtawhay ang pamatyag. Salamat sa DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5. News FM. Rizal Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News.
14: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, smuggled broccoli naglipa na sa mga palengke ng La Trinidad at Baguio City. Isang individual patay sa HIV sa Antique ngayong 2026. At Regional Joint Security Coordinating Committee meeting isinagawa bilang paghahanda sa BSKE 2026 ng COMELEC 6.
3: Mighty C Network News. Mighty C Network News.
14: Magandang tanghali Pilipinas! Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. Asaw ng detalye ng mga balita ngayong tanghali, smuggled broccoli naglipa na sa mga palengke ng La Trinidad at Baguio City. Kabuuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
15: Nagbabala ang Cordillera Broccoli Traders and Farmers Association sa publiko laban sa pagkalat at pagbebenta ng mga hinihinalang smuggled broccoli sa mga pamilya ng La Trinidad at Baguio. Ayon sa grupo, madaling makilala ang puslit na gulay dahil sa magkakapareho nitong laki, malinis na pagkakahiwa sa bahaging ilalim at kawalan ng karaniwang tangkay. Napansin din na nananatili itong sariwa kahit matagal nang naangkat. Bagamat pinagagambahan na posibleng may taglay itong mga chemical preservative upang mapahaba ang shelf life at mapanatiling sariwa, nilinaw ng mga awtoridad na kailangan pa itong sasailalim sa formal na laboratory testing. Kaugnay dito, nananawagan ng mga lokal na magsasaka at trader sa mga mabibili na huwag tangkilikin ang mga nasabing gulay upang maiwasan ang posibleng banta sa kalusugan at maprotektahan ang kabuhayan ng mga lokal na magsasakang direktang naapektuhan ng kompetisyon. Sa ngayon, nagigipag-ugnayan na ang lokal na pamahalaan ng La Trinidad sa Department of Agriculture Cordillera Administrative Region at iba pang grupo ng mga magsasaka upang imbestigahan at tugunan ang nasabing problema. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
3: MTC Network News. MTC Network News.
14: Samantala, isang individual patay sa HIV sa Antique ngayon 2026. Palitang hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
16: Umabot na sa 30 ang kabuang kaso ng Human Immunodeficiency Virus or HIV sa lalawigan ng Antique ngayon 2026, kung saan isang nasawi mula Enero hanggang Mayo sa taong 2026 sa nasabing bilang siya mang naitala sa edad 15 hanggang 24, 15 sa edad na 25 hanggang 34, 5 sa edad na 35 hanggang 49 at isa sa edad 50 pataas. Nangunguna sa bilang ng kaso ang mga bayan ng San Jose, Sibalem, Pandan at Tibiyaw na may tig-apat na kaso, Hamtik at Patnongon na may tig-tatlong kaso, Bugasong, San Remeo at Vias Fornier na may tig-dalawang kaso at tig-isang kaso naman sa Bilison at Sebaste. Mula 2002 hanggang 2026, umabot na sa 638 ang kabuang na italang kaso ng HIV sa Antique, kung saan si 73 ang nasawi. Para sa MyTC Network News, K5 Janelle Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
14: At Regional Joint Security Coordinating Committee meeting isinagawa bilang paghahanda sa BSKE 2026 ayon sa COMELEC Region 6. Palitang hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
17: Nagsagawa ng Regional Joint Security Coordinating Committee meeting na pinangunahan ni Commission on Elections sa COMELEC 6 Regional Director Attorney Dennis Ausan bilang paghahanda sa inaasahang barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taong 2026. Dumalo rin sa pagpupulong ang mga miyembro ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard, kung saan naging sentro sa nasabing meeting ang pagpapalawak ng interagency coordination at security preparations upang mapasiguro ang mapayapang pagsasagawa ng eleksyon. Una nang ipinahayag ni Attorney Ausan na habang hindi pa naisa sa batas ang postponement ng eleksyon ngayong Nobyembre, mananatili ang kanilang paghahanda at schedule of activities. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
14: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Palimpino na geothermal plant sa Valencia, Negros Oriental, planong i-upgrade sa 126 MW. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Shara Homilio.
18: Isa sa ilalim ng Energy Development Corporation sa upgrade ang Palimpinan 1 geothermal power plant sa Valencia, Negros Oriental upang mapataas ang kapasidad nito mula 112.5 patungo 126 MW bilang bahagi ng proyekto sa mga modernisasyon, papalitan ng tatlong 37.5 MW turbine generator unit ng planta ng tatlong makabago at 42 MW na unit. Ayon pa sa EDC, magdaragdag ito ng 13.5 MW sa kanilang renewable energy portfolio at magbibigay daan sa mas malaking produksyon ng kuryente gamit ang parehong dami ng geothermal steam nang hindi na kinakailangan ang karagdagang pagkuha ng steam. Inaasahang magsimula ang upgrade sa ika-4 na quarter ng taong ito at ipatupad ang pangkatano sa iba't ibang yugto kung saan ang target na pagtapos ay sa katapusan ng 2027. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Network News.
14: Network News. Samantala, Palawan, bukas sa PAC Silica Project sakaling hindi ituloy sa Luzon. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni kay K5 Gilbert Basho.
19: Bukas ang Palawan sa posibilidad na paglipat ng PAC Silica Project sakaling hindi ito ituloy sa Luzon. Ayon kay Palawan 2nd District Representative Jose Chavez Alvarez, sinabi ng mambabatas na magiging very happy siya kung mapupunta sa Palawan ang proyekto dahil maaari itong magbukas ng maraming trabaho para sa mga residente ng lalawigan. Bukod sa mga oportunidad sa trabaho, sinabi rin ng kongresista na posibleng magkaroon ng mga bagong paliparan at pantalan sa Palawan dahil sa pangangailangan ng proyekto. Ayon pa kay Alvarez, hindi rin magiging problema ang supply ng tubig dahil sapat ang water resources ng lalawigan. Para naman sa kuryente, maaari aniyang magdala ang proyekto ng sarili nitong source of power. Hindi rin nakikita ni Alvarez na magiging problema ang usapin sa lupa. Aniya, hindi kukunin ng pamahalaan ang mga lupang kakailanganin para sa proyekto dahil bibilhin ang mga ito mula sa mga pribadong may-ari. Sa pahayag ni Alvarez, nakikita niya ang posibleng paglipat ng PAC Silica Project sa Palawan bilang oportunidad para sa karagdagang trabaho at pagpapaunlad ng infrastruktura sa lalawigan. Para sa Mighty Scene Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
14: At lalaki patay matapos mahulog at malunod sa isang balon sa Leyte, Leyte. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Carlo Arisgado.
20: Patay ang isang 25 anyos na lalaki matapos mahulog at malunod sa isang malalim na balon sa Barangay Belen, bandang alas 9:30 ng umaga kahapon ng Setyembre 23. Kinilala ang binata na si alias Al at residente rin sa naturang barangay. Patay sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, kasama ng biktima ang isang bulag na kaibigan na si alias Well habang nag-iinib sa nasabing balon. Bago pa man nangyari ang insidente, pinakiusapan umano ng biktima ang kaniyang kaibigan na si Well na umupo muna sa kalapit na kubo. At makalipas ang ilang sandali, nakarinig si alias Well ng malakas na tunog at malaking tilamsik ng tubig bago pa man ito humingi ng saklulo. Ayon naman sa kapatid ng biktima, mayroon itong epilepsy at posibleng inatake muna ng seizure bago mangyari ang insidente na siyang dahilan ng pagkahulog nito sa balon. Sinubukan pang i-revive ng rescue team, ngunit wala nang na-detect na heartbeat mula sa biktima. Isinugod ang biktima sa Leyte Rural Health Unit, ngunit idiniklara itong dead on arrival. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa Himpilang Kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
3: ITC Network News. ITC Network News.
14: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. MOPJ, pinabulaanan ang isyong pakikipagtalik. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
21: Mariing pinabulaanan ng Misamis Oriental Provincial Jail ang kumakalat na isyo hinggil sa umano'y ismiringhoy ng mga persons deprived of liberty at jail guards. Ayon kay Provincial Jail Warden Rogelio Labor, may mahigit 200 CCTV cameras sa loob ng pasilidad. Bagamat may ilang dead spots, dumadaan pa rin ang mga PDLs sa mga lugar na sakop ng CCTV. Giit ni Labor, wala silang nakitang ebidensya na nagpapatunay na may PDLs na pinasayaw na humantong sa ismiringhoy. Nagsumiti na rin sila ng kahilingan para sa isang independent fact-finding team mula sa Provincial Capitol upang magsagawa ng masusing imbestigasyon. Samantala, inihayag ng mga mayor sa selda o brigada na wala rin naiulat ang PDLs hinggil sa pang-aabuso gaya ng pagkumpiska ng masarap na pagkain, magandang gamit mula sa bisita o mamahaling bilihin sa loob ng pasilidad. Nanindigan si Labor na mananagot siya kung mapapatunayang may naganap na ismiringhoy sa kasalukuyan. 5 personahe ng MOPJ ang under investigation.
22: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
3: YC Network News. YC Network News.
14: Gayun din, 1,000,000 pisong halaga ng droga at armas na samsam sa serye na operasyon sa Capiz. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
1: Apat na sospek ang arestado sa magkahiwalay na operasyon ng pulisya sa lalawigan ng Capiz kahapon, September 23. Ayon sa ulat, umabot sa mahigit 1.4 million pesos ang alaga ng mga nakumpiskang ilegal na droga at loose firearms. Bagsak sa pinagsamang puwersa ng Regional Police Drug Enforcement Unit o RPDEU-6 ang dalawang high-value target na sina alias Madam L at alias Lizel sa Barangay Cugon, Lungsod ng Rojas. Nakuha sa mga itong humigit kumulang 200 gramo ng shabu at mga drug paraphernalia. Samantala, timbog naman ang construction worker na si alias Jesus matapos mauling nagbebenta ng caliber 38 revolver sa undercover na polis. Nakuha din sa kanya ang 4 sachets ng hinihinalang droga. Huli rin sa aktong isang alias Bart matapos isumbong ng mga residente na naglalakad sa kalsada ng Barangay Binuntukan, Pontevedra na may dalang caliber 38 revolver. Na-recover din sa kanya ang 3 sachets ng droga. Sa ngayon, nasa kusodiya na ng mga otoridad ang mga sospek at inihahanda na ang kaukulang kaso laban sa mga ito.
2: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
14: Samantala, mga KK5, ikinukonsidera na ng Office of the President ang pagkakalooba ng absolute pardon kay Mary Jane Veloso sa ilalim ng humanitarian grounds. Si Veloso ay dating domestic helper na nahatulan ng kasong drug trafficking matapos makumpiskaha ng 2.6 kilo ng heroin sa Indonesia taong 2010. Ito ang inanunsyo ni House Committee on Appropriations Senior Vice Chairman Albert Garcia sa naturang deliberasyon ng 10.16 billion pesos na panukalang pondo ng Office of the President para sa 2027. Ang pahayag ay siyang tugona sa tanong ni Gabriela Women's Party Representative Sara Elago Hingil sa hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kaso ni Veloso. Binanggit ni Elago na kinikinala ang kaso ni Veloso bilang human trafficking at napuwersa lamang ito maging drug mule. Magugunitang si Veloso ay nasintensyahan ng firing squad sa Indonesia ngunit nanatiling nakakulo matapos ma-repatriate sa Pilipinas sa taong December 2024. Sa ngayon, siya ay nakapiis sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong habang patuloy pa rin ang apela ng kanyang pamilya para sa executive clemency.
3: YTC Network News. YTC Network News.
14: At sa detalye ng ating balitang abroad, nangangailangan ng dinating 71.4 billion US dollars na pondo para sa muling reconstruction ng Gaza. Ito ay ayon sa Board of Peace na binuo ni US President Donald Trump na minaliit lamang nila ang nasa 6 billion US dollars na estimate ng United Nations para muling maitayo ang Gaza matapos ang 50 araw na gera taong 2014. Sa ginawang pagsasalita ni na US Envoy Steve Witkoff at Jared Kushner sa United Nations General Assembly na ang plano ay kinabibilangan ng 66 programa kasamang humanitarian shelters, diesel generators at pagtatayo ng paggamutan. Ang nasabing plano anya ay pangungunahan naman ng Palestino. Una nang sinabi ni Trump na mayroon na itong 20-point ceasefire plan, subalit hindi pa rin ito na ipapatupad.
3: YTC Network News. YTC Network News.
14: Mga K5, sumayin niyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Santiago at K5 News FM Palawan, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Justin Kess at K5 Ray Almudal sa programang 11 MBP sa K5 News Center Philippines. Ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, D3, bio. Ganikaw ka pala sa fever hangover, sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 bio ka. Ang D3 bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 bio. D3 bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 bio ka na.
1: 11 Mbps. Balita kag public service.

0: Hapon, Kataro. Oh, Dasig lang na kamag-ayo kon naga D3 Bayo. Hindi na magulat mga magkalaubos ang sick leave credits mo. Hindi ka katrabaho, bangod lain matyag mo. The longer you stay sa bed, the greater ang imong cut sa imong pay. Especially kung why ka na leave credits, mano work no pay, kaya hindi ka trabaho, kaya di dahil matyag mo. Kaya namin ka dyan nga mayo, matyag mo yan. Iang hilanaton ka man, dali lang. Magklinika D3 Bayo, Ubo, Hilanat, Sipon, Kataro, Trangkaso. Gusto mo dali mag-ayo, relax lang. Magklinika D3 Bayo. Of course, parisan gitsang may tising alkaline nga vitamin C. I like to be in America. Si Wilson, ara na? Kanto ta kay Rovic. In America, may lalaki nga nadakpan sa drug by bust operation to sa Kabangkalan. Pero ining suspect nga nadakpan, amo man gali kuno ini, allegedly ang suspetsado nga naglutang patay sa kay alias Eman sa Himamaylan. Oy, do one stone two birds ang nadali. Two birds in one stone. Do bungkit urot. Ha? I-check ko ang detalye. Rovic Mungkal, IK5 News.
1: K5 News FM Police Report.
0: Vic!
2: K5
0: Bikay! Before sang news, kamusta ka?
2: Nga ado kadalong gidya sang pangamusta mo subungao.
0: Hindi ah. Kay ba sibla na kalambot na imong istorya nga na ba kuya nga ma kompetensya ko sa dali di. What if abi nga nga ko ni butang to nga store ko na lang ya. Imbis nga dali di butang ko na indi ka muda.
2: Ay. Nga mo naman ang kuno tin saran.
0: Ah, wala nga gusto ko lang garit-gariton si Madam.
2: Si Mami Rinit.
0: Si Mami Rinit. Why ni sang blaga pulo pa batyag sa akon bolobik.
2: May blaw sa bala kuno sa imo kay last time nakita ay kami de si Linyo wa nagiga palapit si Brother Paul sa akon ba?
0: Kita mo nga sa simbahan na lang ko gasulod hindi na sa bar. Kabalo ka na kita balabig, kabalo!
2: Kati-fi Paul, kati-fi Paul, pagambal mo nga wala ka nagasulod sa bar, gayang bigin si Ubre.
0: Kinasayangan, kinasabla sa beauty kung hindi na matikman. Kinaglain ang landas ko. Oh, kinasayangan, kinasabla. Yay, kasayang, ganyan kay BP yan, nagbuot na saya.
2: Sinayaw, o gayang bigin naman sa o gayang
0: bigin. Hoy! Hindi na ako mag-apin si Imo. Mabalangan ka on air.
2: Kaya mbaba mo ko ng mbaba.
0: Ay sa bagay, why mo na siya na-impress akong sa baba? Yan sa chat man.
2: Ay, amo na?
0: Hoy, ang mga pass ni Restoryanta!
2: Si ikaw mo yung nag-open-open sina.
0: Okay, sige. Sige. Di rin ito sa imo balita. Ano ni ang lalaki ni nga nadakpan sa Baybas?
2: Kakipay Paul, no? Ining isa ka persona nga or nadakpan sa Kabangkalan ni TNT sa patay nga drug Baybas operation diri sa may zone 1, barangay Hilamunan, syudad sa Kabangkalan, ang ginatudlo man gali, no? Nga suspect sa paglutang patay kay Elias Eman bala sa ting tinaliktan na bulan kaga mismo ginpayag ni Police Attorney Colonel Mary Grace Pico ang hepe sa Himamaylan PNP ka K5 Paul nga sa ila investigasyon ang suspect nga or ang subject sa Baybas amuman ang suspect nga ila ginatanaw sa karon kay tinagwa ining sampina ka K5 Paul bala ako liging payag ni Police Attorney Colonel Pico nga nagfile ginfile nila ini kaso nga murder no pero pagwa na sa sampina nagpanaog ining kaso sa homicide. Tisuno sa iya, kay tinitain na naman ining at ining suspect kung magwa na ang warrant of arrest ka kay Paypal, iserve na lang dito sa PNP Kabangkalan ang warrant of arrest sa sining suspitsado. Nga sa karon, bitinado bangod sa sining kaso nga nadakpan ini sa illegal nga droga, hindi lamang illegal nga droga kay Paypal, kay ining suspect or ining subject nakuhaan, may ini sa

0: taka Armas Luthang.
1: Oy.
0: Ang nakuha ini sa iya isa ka 12 gauge nga firearms kag loaded pa sang bala kag may ara man duha ka round sang 12 gauge nga live ammunition kag K5 pull. So ang droga
1: kumbaga do sulpak ang nakuha siya, big sulpak daw muna. Improvised shotgun.
0: Dupin gun. Basta do ka amo nang sistema. Sina K5 Pulse, hindi man tayo maro. Bisa mga...
1: Hapos na na, Bik. Kapos na na yan.
0: Para na naman ka.
1: Hindi. Hapos na lang. Tuduan ta ka. Pen gun.
0: Pen gun.
1: Oo. Pin gun. Ano na pingan kung pengan?
0: Pengan, guru eh. Di ba ka K5 obre?
1: Pingan na lang ha. Pingan na lang ang ginakanaan, Bik. Basta, Bik, i-describe ko ang pingan. Laba na siya, Bik. Nga ginauyatan. Nag-gets mo na?
0: Oo eh. Nag-gets ko na niya.
1: Ginahuslo na siya, Bik. Ihuslo mo na and then balahan and then pitikon.
0: Balik ka kay 5 obre, break type ko no.
1: Ha?
0: Break type.
1: Type yan na, ton mang break.
0: Ba, wow.
1: Di mo mag-get, di ba? Yung brickan niyang army.
0: Ariman niya.
1: Ah. Nakikisabat-sabat ka na na. Tun kag.
0: Mamaninoy ka na lang ko nun. Balyang.
1: Basta mauna si Maninoy.
0: Tingnan ko binabahulay. Siya ko na binabahulay.
1: Hindi, ano, min, kumauna si Maninoy Puli. Ikapoy mo pa sa kitinir, balabik. Anyway, basta mo ng pinggan, Bik, ah. Nga, laba na siya, Bik, nga ginauyatan sa kamot, and then, dira mo na palukpon sa kamot. Husto? Bro, Bik, nautod. Na-describe ko siya kung anong pinggan kaya wala ko ng idea. Kailan magbalik sa Black Ace Plikaran ako anong pinggan. Para na siya? Para na, Rovic! Ari na tablaging sa pag-describe lang sa pinggan para may idea ka. Ang pinggan, Bik, usually ginasuklob na. Oo, ginatago na sa atubangan. Oo, ginatago nila para hindi makapkapan. And then, kwaon, huubala sa mga rikisahay. Gamay lang na ba yung pinggan? Oo, ginabutang din sa kundindang area nga hindi makapkapan. And then, kwaon na siya nila, Bik. Okay? Husloon, paghuslo, daskan, okay? Sang bala. Tapos, ikak. Hindi na crack, Bika? Ikak. Ang kasabala. Ari, makabati ka lang yung kak, nagalalain ka na yun dayon. Rovic!
0: Pagulo ko may kabati, sinang mga terminolohiya mo.
1: Na, kay kabisaya sa imong, imuya crack. Hindi na yung crack. Kak. Ikaw be spell me. Ikaw be pronounce me kak.
0: Kak.
1: Na.
0: Apo iba na. Siya mo na.
1: Hindi. Ikak mo. Ikak. Once ka makak mo na siya, Bik.
0: Ang huni ko na ka K5 Paul, mali ubre mo no?
1: Sa mga gamay nga ikak, kung mga dlag ko yan, kung dlag ko man yung tunog.
0: Kailan kay
1: gamo na
0: ano ko na si mo mapademo ko na sa imo bigo
1: kay sino pinggan nga ato ni demo big
0: ay pinggan mo ka man da
1: ay di ko na yung pinggan mo yung ko na ina pa demo ya kung mapademo ka ngita ka na ipinggan
0: sige man ngita ta eh
1: oo ngita ngita da ang kay Milan
0: ay wala man wala man
1: demo na big okay nang butangan sa bala and then itaya okay pag nauyatan mo na sa kamot ang pinggan big natapos mo na kak uyatan mo na sa kag itaya
0: itaya kay sino
1: alangan mo kay ubre ko itaya ya nga itay nga mamangkot ka pa yung konsin kung mo itaya yahaw itaya mo kung kisino mo gusto halitan eh oh, itaya pag nataya mo na nabik okay nataya mo na oh talukpon mo sa kamot
0: ay galing
1: oh okay sa kamot niya ginap alam nga palukpon mo sa babik yung ginauyatan na iya
0: ay galing
1: hindi pala sa shoulder weapon hindi pala sa shoulder weapon handgun sa big handgun okay sa kamot okay. Ginapalupok oh temo na tayo okay nang pinggan
0: okay na at least may idea
1: medyo dako medyo dako dako na nga pinggan ha dako dako na nga pinggan kay kwan nang didusi ano siya nang ano ni shotgun ang bala oh damot na balinis tipulon ang balinis siya big Tiyo, tiyo na to tayo na muna nakuha siya pinggan.
0: Oo, nakuha ni sa sanga ano, sanga 12 gauge nga firearms kag loaded. Kag tiya mo to kay 5 pole ang shabo nga nakuha siya nagabalor sang 102,000 pesos, no?
1: Dako ba?
0: Sa karon, hindi lamang ina ang ining suspitsado ang may kaso man ni kay 5 pole nga karnaping kag robbery, no? So may mga previous case man ni sa galika kay 5 Paul. So muna nga ang karon nergita sa kaan naman isa sa kaso no nga paglapas sa RA 9165 kag 10591 kag kay 5 Paul kay kinulat na lang ang kaso naman no nga magwa gika naman sa ibang mailan kag i-serve naman sa iya if ever mo magwa na to ang iya nga warrant of arrest kag kay 5 Paul.
1: Sige.
0: So far, muna ito madulong nga balita. Ini nga balita ay nadulong siya sa DTX 500, MyTC kag D3 Fire Report. Bikan sa patrol, ino naman si K5 Robic Mungkal para sa kapiyon nga balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Tuntog ni ba si Gisery gubat si William? Ano, nantis maglupok pa nga, hon? JP Banji. Binks Delphine may ugtos yun nanilindi si Nal Shiflet ara siya naka-standby sa linya this time si Jerilo ahay kasubo sa balita ni Jerilo may backrider sang motor ala patay gidbya nabungguan sang truck sang army sa Isabela ahay i-check ko ang detalye with Jerilo. Jerilo, i-K5 news mo.
2: K5 News FM Police Report.
1: Jer?
3: K5 JP, karoon talang, no? Ang napatay gali K5 Jean Paul is ang driver mismo.
1: Ah, driver, Jean.
3: Sunog sa aton sa pagpanalawsaw o sa aton sa pag-interview sa lugar, no? Kung sa diin nagluntad ining insidente K5 JP, kay tiginhatag sa aton na base kagapon is ang back rider. Pero ang suno sa mga pamilya kag residente dito is ang driver gid mismo ang ginbawian sang kabuhi. Actually ka kay Jean Paul.
1: Tika musta ya back rider ya pang? Kamusta ya back rider?
3: Pilason ka K5 JP. Kaya actually naglabog ini sila matapos nga ginbungguan no sang truck sang army which is iya naman sang 62nd Infantry Battalion.
1: Oy!
3: Gagapon. Kagapon, pasado alas 10 ang aga ka K5JP, dito ya sa National Road sa Asyenda Balatong, Barangay Bulad sa Isabela. So ini siya ang ini nga lugar ka K5JP is the boundary sa Moises Padilla and La Castellana kag Isabela. But ini nga portion kung sa diin na nagluntad ang insidente is part sa Isabela ka K5JP. So ang ginasakyan sa mga biktima is isa ka Rusi 125 nga motorsiklo without sidecar ini ka K5 Jean Paul. So ang kas or sakay sa motorsiklo amo si Aljun Salibio Itiad, 22 anyos ini siya ni ang driver ka K5 Jean Paul kag residente sa Asyenda Baksay, Barangay Robles sa Banua sa La Castellana. So actually upod niya ni sa single nga motor ining si Job JV Topas I Carita Carita Tibo, 21 anyos ini kag isa man kay estudyante sa CPSU Moises Padilla kag residente man sa Asyenda Baksay, Barangay Robles, Banua sa La Castellana. So ang natabo diri ka K5JP based sa aton sining pag-interview no sa hepe sa Isabela Municipal Police Station. So no, sa iya alin sa La Castellana ining mga biktima ka K5JP kag padulong kontani sa eskwelahan nila sa CPSU La Castellana sa CPSU Moises Padilla. So nagasunod karon ining truck trooper nga ginasakyan sa mga militar naton or aton sining army nga ginamaneho naman ni Sergeant Jimmy Matthew E. Pangan, 40 anyos ini, hindi talang pagyambal no kung taga diin ini agod sa confidentiality man sa ato sining Philippine Army kag na-assign ini kay K5 JP sa 62nd Infantry Battalion Charlie Company ka K5 Jean Paul. So allegedly nadulaan ini sang preno ka K5 Jean Paul amo ining iya sining depensa matapos nga gin paidalom ini sa interrogation or investigation kag suno sa aton sining PNP ka K5 Jean Paul wala nakahingagaw no nakalikaw or nakapreno ining truck sang army kay tuloy sa na actually ka K5 JP ang alagyan no ang dalan dara is duwa lang gid no hindi pareha sa aton sining national highway nga apat ang dalan or ang highway. So medyo gamay lang and wala gid tion or wala gid sang chance nga makalikaw ang aton sining Philippine Army ka K5JP. So may ara dara bangga actually ka K5JP
1: mga piladlagan sang army truck jiraw mga pila ang lagan sang army truck
3: actually ga based sa aton sining information ka K5JP 70 or 80 ang dalagan nila ka K5 Jean Paul actually nag escort ini sila sa VIP kagapon bala if dumduman mo sa La Castellana may ara sa national authority nga nagkadto kagapon dito so sila ni nagbulig ka K5 Jean Paul nga sa security no sa VIP now karon na natabo mabalik na ini kontani ka K5 Jean Paul sa Moises Padilla kung sa diin na base ining mga army kag unfortunately wala na wala gid na stop ang ining insidente kagati wala gid nakalikaw kag nabungaan gid ang likod nga bahin sa sining single nga motor nga kung sa diin na ginihinay na dra sa may ina nga dalan bangod niya may bangga maliko kontani pakadto sa ila sining eskwelahan ka K5 JP. So sa karon ti ara na sa ospital or ining back rider ti ara sa ospital karon sa Ignacio L. Arroyo Memorial District Hospital sa La Castellana and or sa Isabela ka K5 Jean Paul gindala sang aton sininga La Castellana LDRRMO samtang gindeklara naman nga death on arrival ining driver sa nga motorsiklo. Pamatian lang naton ka K5 JP ang kompirmasyon sang hepe no sang Isabela sige. Municipal Police Station nga si Police Major Hansel Lumandas ka K5 Jean Paul.
1: Go ahead Tan.
4: Actually halin sila sa La Castellana pagkatotani sa dalan pa Isabela no. Dasundan na yan lang sila. Galing sa kung saan na tabo ang insidente medyo nagdahan-daan ng ano ang nakasakay sa motorsiklo na bungguan sa ano sa likod ng sang grab ng ano. Yung cost ko no na nabalik malfunction nadulaan ko na try na to kung salakyan sang army.
1: Kina?
3: So okay. Amo to ka kita Jean Paul ang pahayag sa aton no si, ni Police Major Hansel Lumandas. Actually siya ni ang nagbulos no sa kay Police Major wait lang Major Partidas ka K5 GP kay ti syempre do kagapon ang turnover kag suno sa iya amo ni dayon ang nag-welcome kuno sa iya sa pagsalo niya sa duty diri sa Banwasang Isabela. So sa kaon ka K5 Jean Paul ti ara na ang aton Silingan Philippine Army and ti nagapatigayon sang investigation and coordination man ang Philippine Army naton sa PNP kag sa pamilya no sa sining mga biktima ka K5 Jean Paul. Yes K5 GP.
1: Sige Jer.
3: So, muna nga ito sa report, ginadulong sa aton sa Kalwan San Ditex 700, D3 Bio, and Mighty C, the alkaline base na vitamin C. Ako si K5, Jerry Lou, Mongkal na Luis. Para sa kampanya balita, servisyo publiko. Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Bakod na si Jerry Lou mag-report, ma. Dumduman ko pa na isang una, gina-coach ko pa ni mo. The way siya mag-report, pero sumong bakod-bakod na ya. Doon ka seasoned reporter, kanigit ya ko ya Jerilo ya. Pwede na gani angkurman. Domwa, mo ka na sumong kay Joseph, pang. Paintidos ka barangay sa Cadiz, nagpatigayon sang disaster preparedness seminar buko namin. May mga munis layo. Chester, K5 News mo.
2: K5 News FM Live Report.
1: Cheers! Bro, nautod? Chester. Ah, di siya makontak. O sa iluta kay Jong. Hala, Kulin. Ara si Wilson? O Wilson na lang. Ah, sige si Wilson. Katapusan, tanan ni Guro si Wilson na Rimwell. Ay, Mati, anay. Katapusan na Guro si Wilson, okay? Kaya palangalan sa chimpo. Wilson, K5 News mo.
2: K5 News FM Live Report.
1: Wilson.
5: Sa JP, tigayon ano nga napahamtang ang walo tanan ka mga AI operated.
1: Okay.
5: Sa siyudad sang Bacolod. So, base sa ato sinilong nga pa-initial nga pagpangusisa sa City Engineers Office K5 JP, ang inyong traffic light pinasahi ini sa kumpara sa normal.
1: Aha! Amo man na nagligad to gininstall di pinasahi man to. Damay na una na na ah. So, teka, kamusta to ang nauna na nga AI to? Nag-work to? Guba na?
5: Ang timer.
1: Hindi ah, nagligad to. May ara man to sang kwan man, advanced electronics nga, ano ni, nga traffic lights. Dumduman mo na, nga siya ang ga-control. Man, alam pa siya sa enforcer.
5: Ang ginamensyon oh, yes, kita GP, nagsuway nga ti nagdaladan, nasa
1: 50 milyones ang pamangkot, hasta ano na kadugay, kagmaguba. Nami, ginaya ko na Kuya Sonia, gusto ko ganyan nga may AI, mas gusto ko ganyan enforcer, robot na lang. Kaya ang robot yung ay madlock niya sa initan, gasulay niya sa init. Way madok sa ulan. Gusto ko na pang mga kwanatanan, mga ano na AI. Hambal ni Kenneth Chungko, ho? Ang salakson kag sa shopping guba na. Te, nga aga ka guba nga way maintenance, dapat kun mahal ni, may after sales na, may maintenance na. Hambal ni Jerilo, 1 year lang no Wilson. 1 year lang guba na ako no. Oo, 6 milyonis.
5: Tanawan sa KPDP kung ano ang iya sa ni lifespan.
1: Hindi ah, ang gusto ko yalang tawon niya, May ara bala sinada nga magamintinar. Kaya kung pabayaan nyo lang na yan, nugo na na kwarta ta. Nugo na na yung kwarta ta yan.
5: I-check tayo na kay Sir GP kung may ara kayo manasay, no, ma-maintenance.
1: Mawa na lang gusto ko. Basta may ka-maintenance, bahala ka mo na ang bisan maguba sa dayon, team. Hindi ito magbakaliwat eh. Importante na nga may ma-maintenance kisa pabayaan nyo lang dayon. Kaya mahal sa gasto mo. Oo. Mahal.
5: So far kay Sir GP, nag-function naman ini makita.
1: Ah, ma-function ginasaya Wilson kay bago pa. Basta bago pa ma-function, ginayang pamangkot, tas ano na ma-function.
5: Sige lang, i-check ka na kay Sir GP ang program of work sa kanyang proyekto, no?
1: Kasi no proyekto na pang?
5: Iya kasi City Engineer sa kanyang Sir GP, project ito na isang local government.
1: Hambalon mo ang City Engineers, nami ito kay nag-action ka mo naton sa buho, tublang nga nagasungaw ang nagagwa ang gwasang tubig sa may Bangga Kuri. Thank you, gid nato na. Kay kung damo to tubig na nagagwa ligad, mas nagdamo na gid subong. Kay ginkakas nila ang taklob. Why man gikuha mayong supon? Ang ginkuha niya nga supon, guro, ang stalaman sa isa katikang, guro. Ang sa palibot, supon, gapon. Supon, sige, gapon, kuha, kaluis Ginoo. Nga balikon pa na nila o amo na lang to? Pagkitang...
5: Ha? Ba nila, balikon nila kay 5GP, kay linyahan pa na, kay linyahan private, kasi linyahan na ang drainage. So, iubrahan pa na nila sa naplasado, nga linyahan ko naman may guwaan, na kay Y, kung nung guwaan na day. So, kay guwaan lang alam nila sa
1: hotel. Hindi. Kunwa ay guwaan pang, kunwa ay guwaan, okay, taniway may gasulod. Tika may gasulod ng tubig, meaning may guwaan at may kuwa na tani, may punta pa na buslot. Amo to tayong pang rongkabon nila. Ba't yung sagay? Mukaya kaugta sila Winston. Ha, Wilson. Maniwa ang kuya. Kanugon ka, gym ko. Bala ka mo da. Hindi na pagkanto. Ah, bala na da. Hindi pa na kong lanagon.
5: Papaluan sa lang hindi ka mga kulsoy, no, sa CPTV's office, no, para may baluan na to, nandunga ka mga informasyon sa CPTV, so isa hindi ka balita. So, mula na kay CPTV, balita na to, hindi ka sa pakulsoy.
1: Bagay na shortcut mo dahil yun, ha?
5: Oo. Ano sa CPTV?
1: Tindi ni pamtang ni mga traffic lights nga walo kabilog.
5: Hindi, ara na kay CPTV, ara na napahamtang na sa may Lacson Rizal Corner.
1: Ah, wow, isa. Tapos, din da yun.
5: Kasi sa Rosario Lacson, ayun.
1: Wow, tapos?
5: Amo na siya, walo na tanan kay 5GP sa mga topic
1: na ito. Wow, so kumplito na. Kanami. Okay. Tandaan ta, Son, kung pauna-una, diin dadampi silang una guba. Sa walo sila, tandaan ta kung din silang una guba. Kanami, kami mga ngalan-ngalan pa, oh.
5: May ngalan nga, kasi JP nga, kung ano nga street, inaanaputang.
1: Ay, kanami. Malahalon, ganyan siya pang, sangalan. Oo, sangalan. Okay. Nami kito ka, high-tech.
5: Ano?
1: High-tech. Hindi high-tech, ha? High-tech.
5: High-tech.
1: Doon ka, high-tech. Oo, nami ka, yilo-yilo, man sa'yo. Oo. Ayan, kanami. Sige, team meaning, alam pa na sa enforcer. Kay AI.
5: Kay AI. Nga, AI-operated. Kay FGP, yung mga ato, yung balitahan na yung isa sa Makodunity Government Center, nga, kinadunong sa inyo sa kalwa sa Upon naton, si K5 Vincent Coralde, yun naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon. Nga balita sa Tito Publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 Vincent Coralde.

0: 5 News
1: P3 Bio Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500 ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit nga free radicals, likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto si Nike, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, to Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's ang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminsan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
8: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Energy booster.
10: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
13: Makakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
15: Ka! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Let's go.
13: Go with the flow. With Charmy cottony napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
18: go with the flow.
13: Charmy cottony napkin for heavy flow.
18: Charmy,
19: let's go with the flow.
20: Cheers sa barkada nating
21: night shift, OT, breadwinner.
20: Deserve na deserve nyo magdanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
23: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Play!

0: naghahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

0: Mayong hapon mga ka-K5. Ang aton orang sa dauna 10 na sang hapon. Welcome sa Webes nga edisyon sa aton nga program It's Your Time to Shine. Today is September 24, 2026. Sa mga nagaupod sa aton nga mga senior citizens, good afternoon sa inyo. Sa mga drivers nga nagapamati na sa ilang mga radio sets, sa ilang mga car stereo, thank you so much.
1: I can recall those days I had with you. Sometimes I need a friend.
0: Siyempre, gina-welcome ko man dari sa aton nga program It's Your Time to Shine ang aton nga mga suki nga mga senior citizens nga from Monday to Friday nagapamati sa ilang mga radyo. Thank you so much also sa mga KSS members, sa mga KSS officers sa Bilungan Negros Occidental.
1: Gave me all the
0: Sunshine Lacson setting in until 3 p.m. Para sa It's Your Time to Shine program, there is a K5 News FM.

0: Salamat man sa mga supporters ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Good afternoon, gid, sa inyo tanan. Mga ka-K5, protection ninyo, gid, ha? Ang inyong kaugalingon batok sa viral infection, bacterial infection, and fungal infection. Yes, pwede, gid, for fungal infection. Basi kung may mga katol-katol nga nagatubo dara sa inyong ulo, kung may kaspa ka mo, pwede nyo ginmagamit ang Clinica D3 Bio. Pwede niya siya for internal use and for external use. But silingon, pwede siya tumaron. Pwede man siya nga i-apply sa inyong skin kung may mga skin problems. Clinica D3 Bio, mabakal sa inyong mga KSS resellers dara sa inyong barangay. Mabakal man sa mga butika malapit sa inyong lugar. You can also purchase Clinica D3 Bio sa mga Clinica branches sa Bilungan Negros Occidental. And syempre, mabakal nyo man sa Shopee and sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall.
1: Somebody walked into my heart and to my surprise.
0: Nagadamo nga nagadamo ang kaso sang dengue. Bisan diin lang nga barangay diri sa aton sa syudad sang Bacolod. May bagyo na naman nga naga diri sa sulod sang Pilipinas. Yes, kaina sang aga nagsulod na siya sa Philippine Area of Responsibility.
1: You're everything.
0: Basi kun magbaskog na naman ang habagat sa masunod nga mga inadlaw kag magbubo na naman ang ulan. Kabalo naman kamo basta magbubo ang ulan. Nagadamo man ang lamok diri sa aton sa Pilipinas, diri sa aton nga lugar. So maghalong gid sa kagat sang lamok, budlay na ang dengue fever. Isa ini ka virus, okay? Isa ini ka impeksyon halin sa virus nga ang virus nga ini nagatinero sa lamok. And once nga makagat kamo sang lamok, syempre ma-transfer ang virus from the mosquito pakadto sa imo, pakadto sa aton, and pwede kita or pwede mag-develop ang dengue fever.

sa kay H. Rom de la Torre, insakto ni sir, amunin pagbasa, no? H. Rom de la Torre or sa kay Mar? Base kung ginbulubaliskad lang ni ang mga letters. Thank you man, nagapamati right now si Ma'am Erlinda Naranha. Sa mga taga Tutong 4, dara sa Purok Elmo Street, sa Ramona Army Road, sila ni Ramona, si Army, si Roger. Si Ma'am Ruena, si Ruena, okay? Si Ruena Laranyo and Ruena Dayon. Stanley Naranha, nagapamati sila subong. Thank you so much. Ma'am Erlinda, good afternoon sa inyo. 1:17 p.m. ang aton oras, mga ka-K5.

gagalisin ni nga apelyedo Armin. Oo, sa mga taga-tutong 4 Porok Elmo Street. Sa kay Ma'am Ramona Army, Roger Army, Ruena Laranyo, Ruela Dayon, and Stanley Naranja.

May bagyo na subong sa sulod sang Pilipinas. Amo ni siyang LPA nga ginamonitor naton sa nagliligad pa nga mga inadlaw sa nasilangan nga bahin sang pungsod. Sharing nga ang siling sang pag-asa may posibilidad nga magsulod gid siya sa Philippine Area of Responsibility. Ang forecast sang pag-asa pwede nga magbaskog pagidsa kag maglabot sa typhoon category. Pero wala siya sang direkta nga epekto sa kadutaan sang Pilipinas. Galing kay ti amo lang na once nga may bagyo sa eastern part sang Pilipinas. Once nga may bagyo sa Philippine Sea nagabaskog ang habagat. Just in 9 ang aton oras mga ka-K-5. Sa mga nag-celebrate sa ila birthday today, happy happy birthday sa inyo. Today is September 24, 2026.

Wala gid ko sa may nabukaran nga birthday greetings today. Pero sa mga naga-celebrate sa ilang birthday, happy birthday sa inyo. Kasi bala kong ginapaminsar nila, hindi managyapon mabasahan ni Miss Shine. Happy birthday ha sa aton nga mga friends, mga kakilala, KSS members nga naga-celebrate sang ilang kaadlawan. Today, September 24, 2026. Kabay pangahatagan kamusang Ginoo sa malawig pagid nga kabuhi, maayong alawas para mas mag-enjoy pagid kamusa sini nga kalibutan. Kaupod ang inyo.

0: Alauna 23 sa ngaton oras, mga ka-Gay 5. Mapabugnaw kita, anay, kikadamo sa nagasiling agrabi, gidyang init sa gwa.
1: Kapanahunan na naman ng paglalambinga.
0: Good afternoon sa kay Ma'am Jime Mamalayang.
1: At kasama kitang mamasyal sa kung saan.
0: Abi ko bala, Ma'am Jimema, wala ka pa nakabalik sa Pilipinas.

dumadama. 1:27 p.m. ang aton oras mga ka-K5. Good afternoon sa mga suki natong dira sa Barangay Punta Taytay, sa kay Nanay Utay, sa kay Ma'am Annabel Alonzo. Inaagda ko nila pang api ni Ma'am Enelin Ricudo Pasquin. Mag DTX coffee mix na kuno mo kaina pa kuya bala naka DTX. Hindi it kuya bala makaumpisa sang akon nga trabaho, sang akon nga pag news write, na wala nagagana ang akon nga udok. Kun wala ako sang isa ka tasa sang DTX coffee mix sa kilid sang akon nga keyboard. Masyal sa kung saan. Pagka alas stress na karon, di mangita naman ko na kun sirado si Manang Leia ti piho ang isa ka sashay ni Sir Eldon. Ikuan ko naman, dagit ko naman. DTX Coffee Mix, available dira kay Nanay Uday. And I think mabakal nyo man dira sa Barangay Tangob kay Nanay Terry Ariego. Dira sa may Kling Kling Store. Kag sa Paglaong Village, mabakal nyo man dira sa Rome Store. Ang DTX Coffee Mix. Sa kay Ma'am, sino pagid gani ang naga-offer si Niman?

0: na gid kita sa DTX products, no? DTX 500 capsule. Amo na siya nagabulig para magnubo ang aton nga blood sugar level. Ang iya sina nga epekto daw kaangay sang insulin. Masaya ang mundo. Kung hindi ka pa diabetic, kag may edad-edad na. Tapos daw, hindi ka na bala very active kung i-compare sang bata ka pa. Mas manami sa imo ang DTX 500 capsule. Lapit na. DTX Herbal Soap man kita. Sa mga kabataan ninyo nga ginatubuan sa mga katol-katol sa panit, pwede niyo siya magamit. It's made of papaya, bayabas, ano pagid gani. Nami niyang aton nga DTX Herbal Soap. Very safe sa mga may pinakasensitibo nga skin. Ako nga kun nga skin very sensitive bo na dumduman ko sang una. Nagamit-gamit lang ko sang chinchansu. Nagpalhit-palhit lang ko. Pagin ospital gid baya ko. Masaya ang mundo. Amo na gani sa mga teenagers, especially sa may mga acne, may mga dalagko nga punggod, may mga nagabutoy-butoy nga punggod. Abala nyo ginang inyong mga kabataan nga mga teenagers na hindi basta-basta magamit sa mga produkto nga hindi safe. Ang DTX Herbal Soap, DTX Beauty Soap, dugay-dugay na niya sa market. 30 PM, mga ton oras, mga ka-K5. Another DTX product, ang aton nga DTX Coffee Mix. Very safe sa may mga mataas ang blood sugar level. Masyal sa kung saan. Nami pa ni kay ginalimpyuhan niya ang imo nga tinai. Lugan ng buwan at ang hangin ay may. Kadto ka mo sa Shopee, pwede ka mo maka-order dira sa mga clinical products. Kung ginatamad ka mo magkadto sa butika or sa Maze Wellness or sa clinical branch. Clinical branch na ito dari sa Bacolod is in Hernai Street sa Tubang Sanggate sang Paglaom Sports Complex. We will be right back with more pagkatapos sini.
1: 5 News. P3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
2: Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Mali, si ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nanggit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. akong ubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sa akong nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
9: Ang pagkaon sa mga junk foods kag pila pagid ka mga preservatives sang masami, may ara epekto sa aton lawas. Isa man sang ginatunaan sang kakulangan sang oxygen, amo ang acidity. Gani hindi na paghulata nga magdala ang problema sang imo lawas. Diri ka na sa madugay na nga ginapatihan, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Kapasalamat gid ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Nagpasalamat gid ako sang dako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Sang Dr. Pinoy nga subong ang pamatag umayon na.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa ka hormone builder.
13: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
14: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
13: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
15: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
16: Mabakal sa malapit na butika.
17: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ang bana ko, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
19: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: Dry eye, pirmi gagatol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
23: Let's go. Go with the flow.
24: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
23: go with the flow.
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
23: Charmy.
25: Charmy. Let's go with the flow.
26: Cheers sa barkada nating
27: night shift, OT,
28: breadwinner.
26: Deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
29: Drink responsibly.
26: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
30: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
0: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang. Lady!

0: na 44 ang aton oras mga ka-gayfile. Ang oras ginadulong sa inyo sa DDX 500 Capsule. Ang kaginadulong man sa inyo sa MyDC Capsule, subong man sa Klinika D3 Bio. Awan niya siyang ginatawag naton nga Power Trio. Mabakal dira sa Mura 2-in-1 store. Dira sa Barangay Punta Taytay, gin-inform ko nila ni Nanay Utay kag ni Ma'am Annabel Alonzo. Ang mga Klinika products ko no, ara dira sa Mura 2-in-1 store sa Barangay Punta Taytay. Tapos may DTX coffee mix man dira. Ang mga driver siguro pwede da makahapit, no? Kag makainom sang DTX coffee mix. Ang nami niya sa mga drivers naton nga nagabiyahe long distance.
1: Nasabi ko
0: inang may balon gid sila yabala nga ininit.
1: Pala ang inahanap.
0: Tapos may balon sila nga isa or duha ka sachets ang DTX coffee mix.
1: Nararamdam
0: nga kun magbatsag sila sang katuyo nga daw medyo ginakapoy na gid. Pahigad-higad anay ang salakyan. Ngita lang kita sang area nga may medyo mabugnaw, pwede man sa idalom sang kahoy.
1: Una talaga ang
0: kanami lang, no? Da gina-imagine ko. Dara ka sa idalom sang kahoy, dara mo i-park ang imong salakyan, tapos may dala ka lang abi ang ininit, timpla ka da DTX coffee mix.
1: Love na love.
0: Palipason mo anay ang pila ka minutos antes ka naman mag-drive liwan. Kinahanglan madula gidyang imo nga katuyo kay kung nagamaneho ikaw sang salakyan. Nga nagabatsag ka sang grabe-grabe nga katuyo. Pwede ka gidya ma-aksidente. Sa una, nagapauli ko mga 7 PM, 8, 9. Nag-drive ko pa kadto pa da sa Southern Negros. Bawd grabe, dumapiyungan na gid kuya mo. Siguro kapoy-kapoy, nagid ba lang utok ko? Ay ahay, ang ginahimo ko kay ti wala pa ko sang balon nga coffee at that time. Ginaabrihan ko lang ang bintana sang salakyan.
1: Nasabi ko.
0: Tapos ang music patunog-tunugon ko na.
1: Pa sa ganda mo.
0: Nabalang kalain gijabaya mo. Inang naga-drive ka nga ginabatuan mong katuyo mo, kalain gijab mo.
1: Love na love kita.
0: Pero kaagi man ko na nga daw hindi ko makaagwanta. Gin-park ko gidya ang salakyan. Mga 5 minutes ginpiyong ko anay ang akon nga mga mata.
1: Ibig kong ito'y laan lamang sa'yo pag wala ka na.
0: Ang mga drivers abi lawig-lawig ang ilang pagmaneho, tapos kuan lang eh nagapungko lang sila.
1: Love na love kita.
0: Very safe ini sa mga utod naton nga mga drivers nga mga diabetic
1: ko.
0: Hindi ya magsaka ang inyong blood sugar level. Ara pagid man niya mo nga diabetic pero naga-drive pagid niya sang salakyan. 1:47 PM mga ton oras mga ka K5. Good afternoon inday Jingle Ticar, Ma'am Bings Delphine, nagapulupungko dira sa lamesa, nagapamati isam ta nagapanyaga, late na ang imong lunch Ma'am Bings.

0: think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
1: Salamat Gates sa kay Sir Franklin Martinez. Good afternoon. Your heart and I know. Thank you very much also kay Ma'am Nelia Barsaga. Mayong hapon man sa kay Ma'am Veronica Delgado Recto. Salamat gid sa aton nga mga suki dira sa Banwasang Ilog nga nagapamati. Sa mga taga Himamaylan, Seri. Sa mga KSS members and officers dira sa Southern Negros, good afternoon. Talalo pang dun ang ginpalayag ni Department of Interior and Local Government Secretary kung DILG Secretary John Vic Rimulya. May angot sa isa ka estudyante ganag panglutang dito sa Banga National High School sa probinsya sang South Cotabato. Ang South Cotabato is in Mindanao. Actually, kahapon ko pa ni gusto nga i-share sa inyo. Galing kay T, wala kita sang oras. Iningin palayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya nga siling niya isa kamaayo nga bata ang estudyante. Actually, nga nagpanglothang dito sa isa ka National High School sa South Cotabato. Galing kay siling niya, exposed lang siya sa ginatawag naton nga dark web. Exposed lang siya sa ginatawag naton nga satanism, sa ginatawag naton nga mga satanista. Amo ginaya ang term nga gingamit ni Secretary Rimulya. Kun nga ang nahimo sining mabuot nga bata, honor student nga bata ang pagpanglothang. Sa sulod sang ilang eskwelahan, yes, he is an honor student, may girlfriend siya, may madamo siya nga mga friends. In fact, pag siling niya sa mga classmates niya, kag sa mga friends niya, nga siling niya, kuha na kamungadaan, hindi na kamungadaan mag-report or magpalapit sa eskwelahan kay himuon ko gid ang pagpanglothang. Ang mga friends niya hindi magparty sa iya. Oo, kay kabalo sila nga isa ka maayo nga bata ining shooter sa Banga National High School. That it is love and place much brighter than tomorrow. Nangako na ni siya sa kay mama niya kag sa kay papa niya nga hindi na siya magsulod sa daw isa ni siguro ka group chat amuning akon nga pag-insindi. Kay nakita man sa mga parents niya nga daw may mga ginapang istorya siya sa group chat, no? May gina-istorya siya sa messenger siguro nga daw hindi bala manami ang ilang kwan, ang ilang topiko. Sa Tagalog pang ilang atopiko siguro parte sa karahasan, violence. So nakita na nasang iyang aginikanan, that is why gindala siya sa isa ka psychologist and dangako na siya nga hindi na siya actually mag-intera or mag-istorya sa amuto nga mga grupo nga nakilala niya lang, no, sa pinaagi sa internet, pinaagi sa chat, pinaagi sa social media, pinaagi sa messenger. Stop existing and start living. Nangako siya, pero ang ginhimo niya, wala niya ginpanindugan ang iyang pangako. Daw ginkuha niya gid ba na? Daw ginhimo niya gid ang gusto niya. So siling ni Secretary Rimulya, ini nga bata nga ini na impluwensyahan sang hindi maayo nga mga tawo. Kaina ang siling naman ni Secretary Rimulya, siling niya may suspect na kami kung sinuning nag-inganyo sa bata nga himuon ang krimen. Sa nadumduman ko sang una, wala pa ni ang internet, kadamu-damo na gid sa mga speculations, kadamu-damo na sa mga ginahambal nga may negatibo ini nga epekto sa mga tao, sa mga kabataan. May nabatian pa ko gani isang una nga siling nila nga mangintul ini para nga maguba ang pamilya, para nga maka-impluensya pagid ang demonyo sa tao, no? Do amuning gamiton pagid. Sa nag-umpisa ang internet, sang nag-umpisa ang social media, kadamo-damo na dira sang mga kabastusan, pinamuyayaw nga makita sang mga kabataan. Nadumduman ko gani, may nakita kami dira nga daw isa ka tawo nga ginhulog sa buho kag inang ginlabo nga ginlabo sang apat ka persona, wala ya cover mo. Kung makita ninyo sa balita, syempre hindi na ya pwede. Ginatabunan ginaya sa Facebook page sang mga halimbawa sang K5, no, kay hindi na ya pwede mapakita. Pero may mga videos nga nag-circulate nga makita gidya kung paano ginapatay ang isang katawo. Di makita ini sang mga teenagers. Ang ilan ay ako no target ini mga estudyante balanga na subuan, nag-experience ng depression. Inang mga estudyante nga may pinagdadaanan. Tapos do ginaliso nila ang imo paminsaron nga hambalon kanila nga kun mahimo mo na nga krimen, kilalahon kaya sa eskwelahan. Do dayawon kabala kun himuon mo ina nga krimen. So nadala ining bata. Kag nahimo niya ang pagpanglutang sa ilang nga eskwelahan sa Banga National High School. Kabay pa nga, sige lang kay share ko sa inyong iban pagin nga mga informations. We will be right back with pinanid sang gugma pagkatapos ini.

0: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
2: Permitted din ginastoryahan ang D3 Bio and most of the time ginastoryahan tigid ang iya contento the extra virgin coconut oil. Kipwerte mangkit. Gabi ang effects ang extra virgin coconut oil sa aton overall health. From brain activity to heart function to metabolism pati ang immune system mo, paano ya i-boost, paano ya man punggan, no? Paano ya i-assist para hindi mag-overreact. Sa nearly a year na, more than a year na nang nag-abot ang COVID sa aton, damo na napatay sa COVID, no? And basically, they found out usually, ang cause of death is hindi nakaginhawa kay may ARDS, no? Na to, kumbaga, ang lungs puno na sang dead tissues, dead cells, ang aton mga lining da, imbis na ni masikwit siya sang fluid para mag-lubricate, naghimo na, nagbara na tanan. And that is caused by cytokine storm.
1: D3 Bio.
2: Hambal ganit nila, 60 to 70% nga nag-cause ng death sa COVID is caused by cytokine storm.
3: Lantawa Blaser Boy, ang isa ka lugar kung magyan ka bagyo. Di matura mo?
2: Hindi.
4: Hapay tanan mga kahoy.
2: Hapay.
3: Di matura. Hindi niya piliyon nga, ikaw kuhan ka ng gamay ka balay daw matumba ka na o nahunta ka. Hindi. Biskan kuhan ka, kung maigo ka gidya.
2: Konkrito
3: kung maigo ka, kakasay mong sensor boy.
2: Correct.
1: D3 Bio.
3: Amo na ang gakatabo man sa sulod sa ano.
2: Lawas.
3: Ta. Lawas. Especially kung need gid niya nga bagyuhon ang kaaway. Bagyuhon niyang kagaw.
5: Pangpalidon niya, no?
1: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student, mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. D3 Bio.
2: Kung makita sang immune system mo nga subragid ang threat sang kagaw or virus sa imulawas, most likely it will overreact.
1: D3 Bio.
2: Lalo na kung ang oxygen level mo medyo nubo na because of that infection, your body will counteract by mobilizing its soldier. First, pasulod nyo na anay ang iya mga innate immune system, mga macrophages, neutrophils. Mayo pa ni ganing innate immune system, kikisapan niya mag-overreact. Kasi obra lang na sila yung obra. But once naka-formulate na si B cells sang iya antibodies, pangtawgo niya ng iya barkada, ang mga T-cells magira na ta.
3: Wala sang may matabo tani nga bagyo, Sir Boy, kung activated ang regulatory T-cells.
2: Correct.
3: Ang ilang nga traffic enforcer.
2: Ang traffic enforcer, administrator, ano pa kinang title mahatag ta kay regulatory T-cell. Amun sa gambal.
1: D3 Bio.
2: Oops! Sakto na. Patay na ang kontra. Ang ginaguba nyo sa buong mga healthy cells.
3: Ang inyo na lawas.
2: Inyo na lawas.
4: Tissue na.
2: Di nagsulod si D3 Bio dira.
3: Ang imo nga D3 Bio, maya mo na?
2: Wala. Wala sa ang vitamin D3 nila, wala sina. That is the effect of D3 Bio sa lawas. Duwa ang epekto ya against cytokine storm. Paano yung mapunggan? Number one, vitamin D3. Vitamin D3 does not only make your bones stronger, it basically makes your bone marrow healthier.
1: D3 Bio.
3: Ina mahimo lang sa sige ni mo inom ka D3 Bio.
4: Oh, kadadlaw inom ka.
2: Kung nag-inom ka amplified vitamin D3 nga ara sa D3 Bio nga amplified tungod sa kombinasyon sang extra virgin coconut oil kag sang vitamin D3 nga fat soluble vitamin, mas nami ang absorption. Anhon mo ang vitamin D3 nga hindi mo maabsorb.
3: Ang nami pagin, Sir Boy, aside nga kaya niya control, kisa hindi gid man makontrol mo sa aton nga immune system, may matabo gid nga inflammation, at least hindi grabe.
2: Hindi grabe.
3: Kay once nga grabe, halimbawa ang inflammation atos baga, hindi ka giginawa. Or diin ang inflammation nga gakatabo, anak nami lang kay kining D3 Bio, may BCO.
2: Correct.
3: Both D3 and BCO are all anti-inflammatory.
1: D3 Bio. D3 Bio with BCO.
7: Ako si Ana. Before problema, ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. D3

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita tub-tub

0: Anong siling mo ga?
1: Poga, maubra ko. Kapigado gini nga daan eh. Labidagid nga off-season subong.
0: Ga, kakuan, bisan pigado lang ta basta. Op na yan tabla sa mga kabataan ta. Kagwala sang sakit, okay na ko sinega.
1: Oo, gani ga. Pero ti paano kung isa sa ato nagbalatian? Anong gawi on tabi? Ang aton duta, aridado man. Kadamo pa tas ang utang sa Tiangiga.
0: May diyahan na nayaga. Maayo naman ako mag-abrigaling ha. Kiti, damo na di ulubrahon sa kampo. Inigani, pwede man kumakabiyay-biyahay tricycle eh.
1: O ti, sa diin ka makuha sa tricycle? Di bala utangon mo man?
0: Basta ka, pangamuyo lang ta. Hindi man niya nga mintas tanto, mula ta sini.
1: Sang una pa ta nagapangamuyo. Pero subong amo man siyapon. Mahulat na lang ta?
0: Nga, sa din mo plano mag-ubrag? Ano, ma-abroad ka? Sa din?
1: Sa Manila man lang ga. Mayo na yaka kung gusto kong magpuli. Makapuli lang ko diyada yun.
0: Sa din sa Manila?
1: Sa may Makati ga.

0: Bart, kung amo nang makapaayos sa pangabuhi niyo, pasugting asawa mo. Nahano ka man imo, iyang...
1: Nay, ikaw ka ni... Budlay kung wala di si Laura, ya. Hidlawon gina siya sa mga kabataan.
0: Naton ikaw yung hidlawon sa iya. Nugay, nada. Naisip, kalapit man lang sa Manila.
1: Ay, base kung ato na siya ba sa Makati, kabalo ka naman si Naguro na yan.
0: Tiwala man galing na problema. Ay, kung hidlawon kasi ato, gitawgi lang. Ay, ang magulang mo ato man sa Makati. Hambali siya. Nabulubantayan niya tong asawa mo.

0: Tiga, kamusta ka da?
1: Okay lang ko, diga ah. Kamuday sa mga bata, ha? Kamusta?
0: Medyo nahidlaw na sila sa imo, gay. Siyempre, ako man eh, nahidlaw man sa imo.
1: Ay, sus. Hidlaw-hidlaw. Abidulaan na sa paminsaron mo. Punggi lang, anay. Kagting bala makapuli ko, da?
0: Budlay na niya, punggan, ga.
1: Binastos na nai mo, ya, Bartia. Ayaw gali. Nakapadala na ko, da, ha?
0: Ati, sige, ga. Ay, oh, gali, ga. Nagkita ay kamuda ni Manong?
1: Pirmi-pirmi, ga.
0: Ano, ga? Pirmi-pirmi, kamuda nagkita ay ni Manong?
1: Ha? Ang siling ko, pirmi ko siya malabian sa talyer. Eh, dira siya ga-ubra. Itong ginubrahan niyo lang ang talyer. Ang mga amo ko daan, dira kiniya galabay sa talyer nila.
0: Ay, gali ka ga, ati. Mayuman ga. Regards ako na sa iya ga.
1: Ay, di ho, ga ah. Ati, sige na. Ay, babay na ga ha. Mapatarla kami subong ga kay mabisita itong mga amo ko sa banglusa nila. Babay ga!

0: Mark.
1: Oh.
0: Di ba lang siya sa Wahor Buo to sa Makati?
1: Hoonong kaloy. Nga manong haw?
0: Itigala ko man nga nagtawag ang bata ko. Nagkita ito sila ko, no?
1: Sino nga bata mo nung kaloy? Si Sale?
0: Oo. Eh, mayo man kay. Obra na ito sila ni Gudo Galino.
1: Isa lang sila kalugar nga ginobrahan nung sa Makati? Isa Makati man tungkol si Gudo mo?
0: Hindi ah. Ang buot ko bala si Lingon, isa lang sila kabalay.
1: Isa kabalay? Paano nga isa kabalay nung man kay sunod balay man ang obra ni Lora tapos si nung Gudo yung mekaniko?
0: Ay, gali. Ating kinsugiran tamar lang ka. Kung anong ginambal sang bata ko ba?
1: Nung kaloy?

0: 3 Bio. Gani ka kabala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's ang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Sa una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminin. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang pagkaon sa mga junk foods kag pila pagid ka mga preservatives sang masame may ara epekto sa aton lawas. Isa man sang ginatunaan sang kakulangan sang oxygen, amo ang acidity. Gani hindi na paghulata nga magdala ang problema sang imo lawas. Diri ka na sa madugay na nga ginapatihan. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Kapasalamat gid ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Kapasalamat gid ako sang dako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Sang Dr. Pinoy na subong ang pamatsag umayo na.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa ka hormone builder.
11: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
12: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
11: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
13: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
0: Makakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
15: Ka! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Dry eye, pirmiga katol, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
19: Let's go. Go with the flow.
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy.
21: Let's go with the flow.
22: Cheers sa barkada nating
23: Night Shift.
24: OT.
23: Breadwinner.
22: Deserve na deserve nyo magdanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
25: Drink responsibly.
22: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
26: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sa mga hilimuon sa balay.

0: Hindi ko makatulog man. Nanutugin ang balsa ko ni nung kaloy man. Daw, basi nagsala lang ang bata niya. Hindi na yung mahimo sa ako ni nung gudo ya. Kag nilura man eh. Ang mayo pa, tawagan ko guro si nung gudo ay. Tawagan ko siya guro.
1: Oh, hello. Bart? Nakatawag ka man?
0: Nong, may pamangkot ako si Imo.
1: Ano na, aw?
0: Eh, nag-istoryanay kami ni nung Kaloy Balakina. Nagtawag ang bata yan nga si Sally. Kag nagambal nga isa lang ka mo kuno kabalay ni Lura?
1: Oh, ano? Na ano na nga istorya man? Kutsu-kutsu na iya. Baw ining si nung Kaloy, oh. Wala pagid madudla nga ginsumbag na nani tatay ang baba niya kay ginkutsu-kutsu yaman nga may kirida. Hindi ka na iya magpati-pati sa kutsu-kutsu, Bart? Oo, ako on ko. Masami ko nga makita si Laura. Paano nga magupdanay kami yaman sa sulod sang balay? Sulod balay na yung ubraya? Paano kami magupdanay?
2: Do, dali na to!
0: Hello? Nong? Hello? Ginpatay na niya. Pero, ano to man? Do, kilala kong tingog ako. Do, iya to ni Laura tingog. Akon ba na kun husto sinong kaloyaw?

0: ka, Bart? Mukatong tugit sining magulang mo, ay? Kinbayaan niya ding asawa, ya? Dasan pating baya, ang bayaw, ya? Talungon niya pa?
1: Amo na gani, nay. Walagi ko sang tinulugan, gabiyan, ay.
0: Ay, te mag-amusin na. Kadto ito sa Makati. Kibuta sila.
1: Pero, nay, wala ko sang plete. Ang mga kabataan nag-eskwila pa nga daan eh. Si Laura lang nga daan nagapadala sa amo na eh.
0: Sige lang. Ako ang mangita sa paagi. Malakat ko subong sa lending. Iprenda kong pensyon ko. Agod in sigida makalakat ka dahin kagawad tiket sa trigo. Barko ka na lang. Katultol ka man sa ginaobra ni... ano? Ni asawahon mo? Hindi bala? Hindi ka naman na magtalang ah. O kung hindi ka, diretso ka to kay manang mo, ha? Sige na. Diretso ka na yun dito sa Makati.

0: Amo na yun ang ginaubrahan ni Nong Gudo. Masunod ko na kagmamangkot, ha? Para, oh, may lalaki. Siguro upo na ni Nong Gudo. Oh, palapit ako. Kuya, magandang araw.
1: Magandang araw po, boss. Ano po sa atin, boss?
0: Pwede bang magtanong? Nandito po ba si Gudo?
1: Ah, si Chief Gudo. Wala po siya rito, eh. Inutusan ko siya kanina, boss, nga kumuha sang spare parts. Bakit po? May kailangan ka ba siya kanya, boss? Antayin mo na lang. Baka datarating na mamaya, boss.
0: Pwede bang magantay dito, kuya? Kuya, sabi ko, pwede bang magantay dito?
1: Pwede, boss, ah. Pwede, boss. Upo ka dyan. Patimpla kita ng kape, boss. Sandali lang, boss, ah.
0: Maraming salamat, kuya. Ano man? Mayo pa siguro makadto ko to subong sa ginaubrahan ni Loray. Ugaling grabing traffic, eh. Karoon lang siguro, ah. Total, ari naman ko di. Hulaton ko na lang si Inong Gudo, ah. Hulaton ko na lang di sa.
1: Boss, ito na yung kape mo, oh.
0: Salamat, kuya. Kuya, alam mo ba kung saan si Chief Nyo Gudo nagre-renta ng bahay?
1: Opo, boss. Madalas kami nag-iinom doon, eh. Kasama niyong asawa niya.
0: Ha? Asawa? Walang asawa si Gudo, ah. Hiwalay na sa asawa yon.
1: Ah, okay. Baka nagbalikan sila, boss.
0: yun pala, kuya. Maraming salamat, kuya. Uy. May salakyan niya nag-abot. Sino
1: dito naman? Dito na pala si Chief Gudoy. Boss, basa.
0: Maraming salamat, kuya.
2: Mark? Ay, anong ginabuhat mo di?
0: Oh, Nong? Daw nakibot kaya daw?
2: Kukuan, wala. Nga, wala kaya nagtawag sa akin nga makanto ka diaw?
0: Ay, kukuan eh. Wala lang.
1: Chief, gagamitin daw ni boss ang sasakyan ngayon. Akin na yung susi.
3: Hey, Gudo! Kanina pa kita hinihintay, ah. Akin na yung susi! Alis mo na ako. Kayo nang bahala dito sa talyer, ha?
2: Boss. Kuan, may kasama pa ako sa loob na ay, babae.
3: Putang ina, sabi ko sa'yo, huwag kang magpasakay ng babae mo dyan sa service na yan. Malas yan, eh. Sino ba ito isang to? Mag-apply ng trabaho?
0: Sir, hindi po. Kapatid po ako ni Gudo.
3: Ganun ba? Sige, Gudo. Palabasin mo na yung babae mo dyan sa loob ng sasakyan ko. Mag-uusap tayo mamaya, ha?
2: Okay, boss.
4: Laura, gwa danay da.
5: Bart?
0: Hindi. Laura? Ikaw?
5: Bart?
0: Nung Gudo, ano ni Nung?
4: Tol, hindi mag-iskandalo diri, ha? Atubang ko si boss, eh.
0: Gago kaya nung ya! Gago ka! Husto ginmagaling hamba sa ako ni Nung. Ni Nung Kaloy!
3: Ay! Huwag kayo magsuntukan dito, ha! Tatawag ko na, pres!
0: Hipusang baba mo, sir! Pati ikaw! Masumbagan naman ka karon! Tunto kagid nung, no? Tunto kagid! Kag ikaw naman, Laura! Kabalan ka! Kabalan ka, Laura!

nadakpan ko gid sila. Wala ko mapunggan ang pag-iskandalo ko sa ginaobrahan ni Nung Gudo. Gintawgan kami sang pulis. Nangayo sang patawad sa akon si Laura, kag si Nung Gudo. Wala man siya sang ginarason nga iban kundi kagustuhan ni Laura ang tanan. Nagbalik ako sa Negros nga malain ang buot kag si Laura nagpabilin sa Manila. Sa subong, nagaisahanon ako nga ginapadako ang duha namon kabata ni Laura kag padayon man siya nga nagapangayo sang patawad sa akon. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Bard.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Alas 2:34 ang aton oras mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang Clinicas for Biotics. Mas manami pagid ko no kung may good bacteria kita sa tiyan, hindi kita masami atakihon sang diarrhea or constipation. Tapos nagapanami pagid na siya kuno sang aton nga mood everyday. Nami isang feeling kung may good bacteria sa tiyan. Kanami isang feeling adlaw-adlaw kung ano, healthy ang aton nga tiyan. Ma'am Orlene Vergara Hinsoli, good afternoon. Advance happy birthday sa bata ni Ma'am Orlene nga si Sergeant Charmaine Hinsoli Garde sang BCPO this coming September 27. Happy birthday, ma'am. May ginhatag ako dira sa iyang radyo exclusive K5. Ay, wow. Ma'am Charmaine, happy birthday to you. Kinahanglan, Ma'am Orlene, sa 27, ano na gani nga adlaw ang 27, I forgot. It's a Sunday, wala ko gali program. Hindi ta siya matamyaw, dari sa It's Your Time to Shine program sa sinangadlaw, Ma'am Orlene. Kay Sunday, gali ginang ang iyang birthday, dia Sunday, September 27. Pero, boss Ma'am Orlene ha, mabawi kita. Or pagka-Lunes na lang ma-play kita birthday song for her, no? Ma'am Charmaine, happy birthday to you. Of course, halin sa kay Mama ang pagpanamyaw. Salamat gid Ma'am Orlene and sa kay Ma'am Yvonne Imperial, good afternoon. And sa kay Sir Ray Sendico, salamat gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. May grupo pag inisaya sa Southern Negros. Ginapag-greet niya sa akon, Ma'am Melissa Gador, Ma'am Marivic Todoro, Ma'am Mylene Joy Sidayon, Ma'am Cheryl Obligar, Sir Rodrigo Todoro. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Kabudlay gid niya sang long distance relationship. No, aragid ang pagsulay. Basta gani, wala ka nang sang kahadlok sa Ginoo, budlay gid. No, kunang bana, wala sang kahadlok sa Dios. Kunang asawa, wala sang kahadlok sa Dios. Amo gini ang matabo. Dali sila masulay. No, hindi gid sila mahadlok nga maghimo sang katuntuhan. Kunang bata ya masulay sang demonyo dumaluoy ka pa no kay masiling ka bala nga ati bata paabi dali kumbinsihon no dali magpati sa mga pasalig dali magpati sa mga kabutigan madala lang sila ya pero kung tigulang ka na tapos masulay do hindi ka maluoy no dumaugot ka na. Siling ko gani, bisan pigado lang kuntani ang aton nga pagpangabuhi, kung tawhay lang ang aton nga pagtulog kada gabi. Kung ang problema mo is kwarta lang, pagbugtaw mo sa aga, makapangita kagidya sang paagi. Maayo ang imo nga pamatsag, pasik kapag bugtaw mo sa aga, pagbangon mo sa aga, kay ti nami imo tulog mo kay tawhay ang imo nga paminsaron inspirado ka no ara abi si Mrs. ara si Mr. Pagka bugtaw nyo sa aga matimpla kape kag masiling about tiga wala naman kita karon sang pala niya punon ti sige lang ga kay mangita ako pagkatapos ko pangapi malakat ko kay maano ko mangita ako sang remedyo. Pero bisan nagahigda ka pa sa kwarta. Kung wala ikaw sang tulog, kag nagabugat ang imo nga dughan. Hindi magsulod ang pagkaon sa imo nga tutunlan, bisan wala ikaw sang kinan-an, bisan gutom ka na, bangod sang problema mo sa relationship. Bangod sang problema mo sa pamilya.
kay kabalo ikaw nga ginaluiban ikaw sang imo nga asawa. Mao makasiling kagid nga mas maayo pa misay mapigado na lang kumo. Kay maubos ang kwarta mo kun matubuan kabalatian bangod sang you know tension every day, bangod sang bangod sang depression adlaw-adlaw. Kadamo baya ko sang nabalaan nga nami ang pangabuhi wala problema sa kwarta pero nagapangin matay. Tuod na mayara pagid ko gani kilala duwa kabilog, ang isa very popular, ang isa ti kilala man no? Kada pauli niya sa ila ko nga balay naga luhod kag nagahibi pero ang kwarta niya hindi na mabangbang, damo-damo kwarta pero kada pauli niya sa ila balay may panahon gid nga nagaluhod siya kag nagahilibion because he is not happy. Siling nila, pwede mo man na magamit, Tita Shine, ang imo nga kwarta. Lagaw ka sa iban nga lugar o pasyal-pasyal ka. Pwede gina siya. Pero, hindi mo man na masiling madula na gidayon ang imo nga problema. Pagkatapos mo lagaw, balik na naman sa pinsar mo ang problema. Paghigda mo sa katre, pagpiyong mo sa mata mo, hindi ka man gihapon katulog. Kay ginatublag ka sang imo nga mga problema. Kung nagakadto ka sa iban nga lugar, mabatsagan mo gid sa gihapon ang kasubo. Do hindi mo ma-appreciate ang beauty sang palibot kay ara gasakit, kabugat gid sa bala sa dughan. No? Ma kun pagkatapos mo lagaw, ti tulo naman luha mo. But as I always say, no, importante ang pagbangon sa tion nga madasma ikaw. Amo ginaiya, nagakasala kita sa pagpili sa tawo nga aton updon sa pagpangabuhi. Nagakapaslawan kita bangod sang mga sala nga desisyon. Pero kinahanglan naton nga magbangon kag bag-uhon ang dalagan sang aton nga pagpangabuhi. Hindi ka magkahadlok kay sa imo nga pagbangon ara ang Dios nga mag-alay-ay sa imo. Kung daw matumba ka na, daw kaangay siya sang imo nga iloy nga mag-alay-ay sa imo kung hindi mo na kaya. Kag kung daw matumba ka na, He is there. He knows everything. Kabalo siya kung anong imo inagihan. Kag nakahibalo siya kung anong imo nabatsagan. Kag siya lang ang maka-intindi sang imo sitwasyon.

0: Now this really troubled me, so I asked the Lord about it. Lord, you said once I decided to follow you, you'd walk with me all the way. But I noticed that during the saddest and lowest times of my life, there was only one set of footprints. And I don't understand why, when I needed you the most, you would leave me. And the Lord replied, my son, my precious child, I love you, and I would never leave you. During your times of suffering, when you could see only one set of footprints, it was then that I carried you.
1: Las 2:45 ang aton oras mga ka-K5. DTX Coffee Mix, alas 3 karon mainom naman kita. Sa mga amigo naton nga mga construction workers, good afternoon sa inyo. Kumusta ang aton nga mga amigo nga mga security guards kag mga drivers sa tricycle? Okay lang kamuda? Ang siling ba lang sa mga eksperto? Ang pag-inom sang isa ka tasa sang coffee sa isa ka adlaw, makabulig na na siya para sa aton nga brain health. May mga pagtuon ang agin patigayon ang mga eksperto nga ang pag-inom sang coffee every day makabulig man para malikawan ang Alzheimer's disease, Parkinson's disease. It can also protect your liver. Ang aton nga atay maproteksyonan man, pero kinahanglan pili unta gid ang brand sang coffee nga aton inumon or gamiton. DTX Coffee Mix, amo lang gid na ang ma-recommend ko. DTX Coffee Mix. Mabakal sa Maze Wellness Product Center, sa ground floor sa Plaza Mart Mall.

0: hapon sa kay Sir Derson Valledor Valibia. May hapon man sa kay Sir Romy Pasigano. So nagamonitor dara sa Rome Store sa Paglaom Village Block 17 Lot 2. Ara dara kay Sir Romy Pasigano ang anton nga mga clinical products sa Paglaom Village. Kadto lang kamo sa Rome Store, may DTX 500 capsule, may DTX coffee mix, may Clinica D3 Bio, may MyDC capsule, may MyDC Zero. May Memory Plus ka dara Sir Romy. Amo nang gina-advise ko gid sa mga ginikanan nga dapat hatagan gid nila sang Memory Plus ang ilang mga kabataan, especially ang mga elementary pupils kay may kinanglan may support gid ang ilang brain, no? Ang ilang memory. Memory Plus and MyDC Zero, the best nga kombinasyon. The best nga mga suplemento para sa mga estudyante sa elementary. Bisan ang mga high school students na pwede na sila makagamit. Pwede na sila makagamit sa Memory Plus. Ang Memory Plus, it's available sa Mace Wellness Product Center. Ara manda may kangkong chips manda. Ano, it's a very healthy snacks for the whole snack for the whole family. Especially kung Friday, tapos gusto ninyo magtanaw, ano gani ko ya, movie marathon. Si Kuya bago lang nag-abot pero okay gid. Kay ginatingwaan niya ginang makahabol. Good afternoon, timing. Kuya. Oh, dugay mag-close na.
1: Mag-close na, mag-close.
0: Dugay, dugay matapos ng aton nga program.
1: Gani.
0: Mayong hapon, Ma'am Estela Tayab, Ma'am Mirna Hambri-Hambri, Ma'am Veronica Delgado Recto.
1: Mayong hapon.

0: kasabad ko yang kadasing sang oras. Ah,
1: kung saan naman kaya?
0: Napa-urok-urok pa ko gani. Libra, September 24 to October 23. Amuning budlay kay ang pagsulay ko no, mapalapit gid ako no sa imo. So dapat likawan mo gid kay gub-on niya gid ang imo nga pamilya. Gub-on niya gid ang inyo nga relationship. Hindi ka magpadala-dala sa mga matamis nga mga tinaga. Scorpio, October 24 to November 22. Para hindi maggamo ang imo nga schedule. I-review mo na, kag i-kuan mo na, ayusan ang imo nga mga schedules kadto kagamo. Sagittarius, November 23 to December 21. Hindi ka magpati, hindi ka magsalig sa imo nga nabatsagan. Hindi ka magsalig sa imo nga nabatsagan kay mahina. Or manubo ang imo extra sensory perception. Capricorn, December 22 to January 19. Mangin babaw gid sa kuno ang imo nga pagkatamad, ang imo nga pagkamaldito, pagkamaldita, pero bilang gainit ang imo nga ulo, dali ka maakin. Batuan mo gid na nga feeling. Aquarius, January 20 to February 18. Wala kasang mangin problema gid ya subong. Malipayon ikaw. Mangin mahapos ang imo nga pagpakigbagay sa mga tao sa imo palibot. February 19 to March 20. May reward ka gid nga batunon bangod sang kaayo nga imo gin mga maayo nga mga bagay nga ginhimo mo. Kung may tensyon sa trabaho, hindi ka na mag-comment. Aries, March 21 to April 19. Magpakabakod ka sa mga posible matabo, anuman nga oras. Taurus, April 20 to May 20. Hindi ka na maghinulsul kung may nahimo ikaw nga sala. Charge to experience na lang. Gemini, May 21 to June 21. Ma-confuse ka sa offer. Kinahanglan magkuan ka anay may panahon ka nga makapaminsar. Cancer, June 22 to July 22. Salig ka lang sa imo nga nabatsagan. Kung anong imo ginapaminsar, kung anong imo ginahimo, may kuan ka gina, may katumbas ginasanga balik sa imo. May ibalik ginasanga sa imo kay kung ano kung ano ginihimo mo, amo man ang mabalik sa imo. Leo, July 23 to August 22, makibot ikaw sa imo nga makita kay do hindi ka bala makabati. Isa ka insidente ang posible nga masulit na naman. Virgo, August 23 to September 23, hagid anay ang imo nga kaugalingon antes ang iban. Las 2:54 ang aton oras mga ka K5. Kuya, may tamyawon ka, 30 seconds go.
2: Mayong hapon nagali sa mga taga Mansilingan, Alcaldara family sila ni Te Jen Alcantara, Tito Larry Alcantara, Precious Alcantara, good afternoon. Mga construction workers, good afternoon. Kag sa mansion, pagid, good afternoon sa kainan ay Minda. Nagapapatigid sa subong samtang nagatanaw sang Korean drama, Tita Shai.
3: Bring up on love.
0: Once naman kami mabalik ni Kuya Kenneth. Thank you so much, good sa inyong tanan.
3: Yes.
0: Ini si Sunshine Lacson.
2: Tagi na naman si Kuya Kenneth. Uy, para sa kampiyon ng balita. Servisyo po publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.

0: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Princess Jia Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa TTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
0: TTX 500.
2: Istoryahan ta ang dugang nga mga health benefits adlaw-adlaw nga pag-inom sang TTX 500 kag Mighty C or Pure C. Isa sa mga benefits sang pagtulog sang gusto sa oras, amo ang pag-defend sang ato lawas batok sa malain nga epekto sang oxidative stress sa organs kag tissues. But silingon, ang mga tawo nga kulang sa tulog kaangay sa mga nagatrabaho kon gabi sa call center, nagapulaw, ang prone sa cell damage kag ang tulog kaangay sang trabaho kog gabi no. Kulang sa tulog kag ang number one nga epekto sini ang directly mabatsyagan sa brain, sa utok gid. So kun pulaw ang trabaho, mag DTX 500 kag mighty si permi kadadlaw agud magtaas inyo resistensya. Kay dumduman mo dok kun makapulaw kabla pagbuta mo sa aga, duway gagana utok mo no.
3: Wala gid jay. Ang kakulang sa tulog, Sir JP, ang may malain nga epekto sa imong mood.
2: Aburido. No?
3: Siyempre aburido ka. Hindi ka way kagana mag-iho, way kagana mag-ubra. Ini ang nagapataas ang gitawag negative moods. Madasig ka maakig, may nito ng ulo, grabe ang imong frustration, irritable ka, nagapangasubo, hindi ka ka-concentrate, hindi ka kapaminsar sang maayo. Inabangod kung wala ka sang tulog, kapoy ang imong nga brain. So, hindi makuha ang mga damo nga free radical sa utok. Kaya siyempre, gym lang, ga-ubray mo ito, kayo ay katulog. Gani kung permi lang malain ang imo nga mudo, siyempre alabuton kay. Ang suggestion na to, inom giga DTX 500, kagmay tisi agod magkalma ang imo nga pamatsyagan.
0: DTX 500!
4: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom DTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500!
5: So, Kevin? Balikan ta Sir JP no ang mga problema sa pagtulog. So may mga pagtuon nga nagpakita nga yara sa 65 to 90% sang mga major depression disorder nga may problema sa pagtulog. So halos tanan nga may depression ang may yara sang insomnia. Kag bangod sang insomnia no, other than sleeping problems, nagataas man ang ila risgo sa pagdevelop sang depression no. In fact Sir JP, kung 3 days ka nga wala katulog, maka-experience ka na sang disordered thinking kag hallucination.
2: Grabe,
5: kag mayara sang datos nga ang pinakalawig lang ha, nga tawo nga wala kagi tulog, nagdugay lang siya sang 11 days.
2: Patay.
5: Yes, kag mayara sang kaso no nga 6 months of sleep deprivation, ginatawag ini nga fatal familial insomnia. Imagine 6 months ka na deprived sa katulogon. So para malikawan no ang pagtuhaw sang depression kag anxiety, bangod sang kakulangon sa tulog, mag DTX 500 kag mag Mighty C para magnami ang imo nga tulog, magbalik ang imo circadian rhythm nga among nagagovern kag nagaregulate sang imo sleep and wake cycle. Para magnami man ang imo mudo. So mag DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
3: So unlike sa DTX 500 kag Mighty C, ginakorek niya ang kabangdanan nga ang hindi na nami ang imo nga tulog. So ang punto na lang nga hindi ka buringot kag hindi mainito ng imo ulo, dako na ginaya nga bulig sa imo agud hindi ka ma-stress kag ang partner mo eh. Sino abi namian sang buringot nga asawa o bana man, sino man nga bata ang namian sang palayaw-yaw nga nanay, pero hindi mo bala, pero hindi mo na mapunggan kay nga gakatabo na sa imo nga ano, sa imo nga brain. Bangod kung mataas ang oxidative stress sa imo brain, pati ang imo nga happy hormones apektado man. So wala na sang may mga babalanse sa mga negative hormones. That's why lain gid ya ang mga palainom sang DTX 500 kag Mighty C.
2: Gusto na Dr. Ramil, na notice niyo nga kung kisa kadasig sa imo mainit, labi pa kung kulang ka sa tulog, ang bagay nila magbiro ka lang sa lasing, wag sa bagong gising. Bangod ka kung kulang ka sa tulog, wala pa way imo utok, taas ang oxidative stress, gani pag kaaga, gamay tingki dahil mo yaka pangaki.
3: Amo nang hambal na Sir JP nga kwan?
2: Oo.
3: Pag nami gani tulog sa isa ka taon, hindi gid pagsabada. Likado na. Seriously ha, para magnami ang imo nga mood, di permi na mo na gina-advise, mag DTX 500 kag mag Mighty C.
0: DTX 500!
6: Rosel, ako yan. Taga-Akaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: 1.5 K5.

Hi there, music lovers. Good afternoon. This is K5 News FM Philippines. Alas tres, 7 horang hapon. Ang oras niyan ay halito sa inyo ng ating super trio. Always so magdeko na tayo ng ating Mighty C Vitamin C, DTX500 at D3 Bio. Iwas ubo, sipon, lagnat at rangkaso. Mabibili sa mga sugat ng ating butika nationwide. The Big Mix. My name is Agent Jack.

0: Oh yeah, stop talking, baby. If you have nothing good to say, then shut up. That's what I'm doing right now. Keeping my mouth shut. Hey, we got 31 minutes after 3. Hola, saludos, señor. Ating DTX Coffee Mix. More Big Mix right after this.
1: K5 News FM. D3, Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtigulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Si Jay, sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga pamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Kung ka na ang imo ba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufficiente nga makahatag sang hustong insulin.
9: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag perme la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa la ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squadron Capsule.
8: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Let's go.
16: Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
17: go with the flow.
16: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy.
18: Let's go with the flow.
19: Cheers sa barkada nating
20: night shift, OT, breadwinner.
19: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
21: Drink responsibly.
19: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
22: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
23: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyo kang likod sa salon pass. Salon pass. May direct nga pagpanalupso sang mga ingrediente. Para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyo kang likod. 1.5 K5.

0: KK5 News FM. News FM. D3, Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiwulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit siya katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sa Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Salit si J. Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang ako nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang HDL cholesterol friendly scavenger. Nga nagapanglugayawan sa bloodstream. Agod panguhaon ang mga makahalalit nga LDL cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan nga kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL nagapasaka tiyansa nga ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting nga nagaforma sa kaugatan.
8: Dr. Pinoy
7: Squalene Capsule may omega-3 fatty acids nga nagabulig pasaka sang HDL level para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
8: Dr. Pinoy
7: Squalene Capsule masaliga santo pa.
9: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye? Pirmi gakatol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
17: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalikulan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pitalangka namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsibad-sibad ang matahong makasugpon sa atong drama sa kahinan. Gayugid makuhan sa leksyon ang ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Agay! Agay!

0: Oh, sige, sige pa. Inom pa ka mo. Oh, ara, ara. Ah, may sumusuman daw ka daw mo.
1: Gago, apabla si mo, madam ganda.
0: Ay!
1: Maubogo mo.
0: Ay, kumad! Ay, ay, kagaligari mo ay.
1: Huwag ginaloka mo ko sa lipsaw.
0: Ay, siyempre, namulumul ko si mo.
2: Pagit mad si...
0: Ay?
2: Ma'am ganda.
0: Ay, budod.
2: Sanalan pa lang. Guwapa-guwapa na.
3: Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. Budots. Ako iya. Ano kuya?
2: Pagwapa, mamioni. Mamiot sa...
0: Ay, mahubog na kito, si Budot.
3: Hoy, agali. Tood ka.
4: Budot, sige. Puro na lang tinigalaw? Wala na kiti naminaw?
3: Gusto mo gidang galawan, ha? Aksyon gidyang gusto mo?
4: Mamiot, up. Ano naman? Ano naman?
3: Hindi ka, ha? Ano ang nakit? Gusto lang nga magpiyong-piyong kag magpanamit, ho? Hapa sa lamesa.
4: Ay, ka! Ngagit paglikod mo, ha? Putik sa! Hindi lang ngayon!
3: Ay, kalma ka lang daw kay manamian kagit sini. Promise! Oh, ini magiho, ini magiho.
4: Ini magiho. Alay!

0: Okay. Kasakit sang bodyguard ba? Okay. Kahapas ba? Okay. Kasakit igyo sang bodyguard ba? Hindi. Wala kami nga tatlo shorts ni Budot kag dikit. Migo budot. Bugtaw ka mo. Agay, kasakit pa. Nagapitik-pitik ang ulo ko tapos. Agay, kasakit sang matrasan ko pa. Agay. Ang tarantado ng mga agay. Ginaratay, ginhila kami ng tatlo ba? Agay. Sakit.
1: Agoy! Nano ka mo? Nanag-agoy-agoy ka mo, aw!
0: Budot? Wala ka na sakitan?
2: Sutay, ha? Kita lang gigurong ginlabatiba sa...
0: Okay.
2: Duha ka, agay mo?
3: Oy! Ato! Bugdaw na gali ang mga guwapo, ha? Oy, sige na, kumaaw na ka mo. Preparado na ang lamisa.
0: Anong inimo nyo sa amon man?
3: Ano?
0: Sakit-sakit ang...
3: Ay, ambot ka. Ay! Hoy, Brian?
2: Sakit pa na ako.
3: Nalikot na ka mo? Kasadyab lang sa atong kagabi. Sige na. Bango na ka mo ka mag-shower kay madungan kita pamahaw ni mami ninyo. Ots! Ha? O sige na, himos na ka muda. O, ready na nito yung pamahaw balaya.
2: Meg, mga animal nga mga agi, oh. Ginsuli, ginilang tinahit, ha? Suta, Megya. Manukot ko yan, Megya.
0: Ikaw lang now? Ako man, eh. Sige, nimo nila sa aton. Sukto na sila! Agay, sakit-sakit ba? May awarding patanganaan ka ron. Makiang-kiang kita si Timigo.
2: Anong imo na si Nimal? Sakit ganyan, Meg? Agoy! Agoy! Agoy!

0: Oy, sige na. Oy, kahipo sa ila.
1: Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. Kahipo sa inyo, aw. Oy, kahapon lang. Kamangawakalan sa inyo.
2: Oots.
1: Oy.
2: Manukot kami, ha?
1: Ha?
2: Ginkalita nyo kami kagabi ba?
1: Oy.
3: Biyari nyo niya.
1: Ha?
3: Para wala taga mo.
1: Oy.
3: Okay kami nga sadya-sadya lang. Bahala nga. Om-om ko mo sa lollipop namon. Pagusto ka mo. Wala kami nagpasugot nga wasakon yung bulibad namon.
1: Ay!
3: Putex. Siglot niya.
1: Ay!
2: Bayarin nyo kami ah. Para mayuhay ta. Bayarin nyo lang kami ah.
1: Oh.

0: Uy, ba? Uy, Brian! Do si Uting agi man atong naglabay nga nagamotor?
1: Teresa?
0: Hmm.
1: May bati, o na nga limbal nga inang agi, bro.
0: Uy. Ha? Ay, anay ka. Anong buot mo si Lingon? Uyabay na ka muna nga duwa, hindi bala?
1: Hindi na. Tapos na to.
0: Ano nga tapos na, ha?
1: Nakat ko na yan.
0: Hoy, Brian! Ay, ang kuloy nga bata, ho? Ay, naano to sa yaman? Naawala na sila gasapaka isang agi nga si Uting. Ano? Nagbrikay sila? Bosos kanugon kung mag-amusin, ha? Pangbugas-bugas patani to, bro!

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka.
5: K5 News FM.

0: Nay, ano, nag-away sila ni Brian kag ni Mommy Ots?
1: Ah, baot sila. Mahad ko na yung mag-intra. Ugtas na muna karun.
0: Kay, kuhan ba na nayaw?
1: Ano?
0: Nang, to kasakit sa panulok ni Brian sa akong pagsugatan ay namon kagina. Kag sa nanligad adlaw pagit.
1: Ano?
0: Oo, Nay. Ay, kung nadlok ko yan, Nay. Pasi pala noon ko nila, haw?
1: Mag-amo na gani, panilagan mo, gida. Kag kung magsige sila tulok sa imo sa masakit, pas, isugiri ko na yun kay i-report na kay Kap. Ay, tinunto. Kung may atraso sa ila si Mami Moots, atin sila lang na iasokta, Nay. Wala tayo na iyalabot. Ay, bahala sila na kung mag-inano sila. Bahala sila na!

0: ano yan, malunta amigo, Brian, how amigo, Kit? Nga, rito rin sa higadalan, how?
1: May mitingan ta. Importante ka, tama.
0: Ano na, amigo?
2: Pamati. Kimaimuon kita. Maimuon kita, agad nga makabalos kita sa nginimo sa agi sa aton. Kanimal siya eh. Pasarig sa ligo niya, tangagahaan niya ta kwarta, pagkatapos ang natabo sa aton. Dasan pulo palagyuhan niya ta? Ginagoya.
1: Nago ka niya eh.
0: Ano tabi? Kamapat lang to yung ginabali, Bardmig? Mano tabi? Kamot naman to yagin mo, Bardmig? Ako yung wala. Kaya hindi sila sa akon. Kaya wala pa ko daanat huli. Amo ginto nakaluwa sa akon mo, Bard.
2: Hindi magtawa!
0: Agay! Yung sumbang mo, Kuya Aw! Ha, Brian? Sige sa akin yan! Okay na ka mo!
1: Meg! Meg Budot! Hala ka, Meg! Nga, ginsumbag mong si Budot, ha? Nagdalagad sa palayo, ha? Base ko manog ito siya. Sa ang ginisurihan tadi.
2: Kadlok ilang siya na. Kano mo, kung manog ito siya, dalaigon ko man siya. Dalaigon ko siya sa plano. Ha? Nunggay siya tinunto. Nunggay siya!

0: Pwede ka pag-upet?
1: Ay, pwede, Ged. Ha? Kit? Ikaw? Ayabaw? Eh, nagpabanwa ka, Ged, para lang, ah. Magpa-haircut ka?
2: Namiribin niyo yung gunting mo.
3: Pero, ah, karama pagaling isang nagahulat. Base ko madugayan pa ini.
2: Ah, willing to wait, ah.
1: Ate, sige.
4: Ay, kita, madam, ha?
1: Ay, hulat-hulat lang, ha? Kay may gina-rebound pa kami.
2: Ay, ako ang last, ha? Mas smoke-smoke lang ko, danay, sa guwa ko, ha?
3: Ay, ate, base gutom ka. Pamatsoy, danay, sa tabo ko, ha? Arab lang, pangka, ang hambalala ng kahiras ang batsuyan, ilista sa akon, ha?

0: Ots, pabunduhanan na yung motor mo, be. Dumangihi na gid ko.
1: Kaalang-alangan na diya bala. Dali lang bala, nay. Dito na lang kita sa balay. Dito na lang sa balay.
0: Hindi na gid mapunggan niya. Gako, to'y bagidahan ang tiyan ko.
1: Ay, kasabad. Sige na lang. Ipahigad ko ano yung motor. Naog na kang magpangihi. Dasiga lang palihog, ha? Kay kadulom diri. Dulom diri sa ginapunduhan naton. Kikit! Ano eh? Ina? Ano ina?

0: News FM.
1: Ako nga si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagaan ka mag-ana.
2: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
4: Nestor, ang sinaing.
5: Luto na.
4: Ang labahan.
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi!
6: Ako ang bossing!
7: Dahil kasang ako!
6: Ang extend!
7: Supplement for men!
6: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

Ngaamo na lang salto ang pagsinggitan ni Uting. Ano ang matabo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunda pag inyubwas sa pagpamati ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayon yung gitmakuhaan sang pagtunaan nga ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan agay-agay! Ginsurat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, musical director Michael Tabaki Jr., recording engineer Nuli Aparicio, special sound effects Milvin Plotenia, kaginiang inyong alagad EJ Leva, bugal nga ginapabati sa inyo sang

0: Vibe News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.
1: K5 News FM.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Number 1.5 K5 News.
8: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number one.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: El Castigador!
12: El Castigador!
11: Ang tinig ng bawat mamamayan.
12: El Castigador!
11: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
12: El Castigador!
11: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
12: El Castigador!
11: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

0: sang, gina bigos. May panitugan kak, biyak si piyak!
1: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa 24 kita karon sa bulan naman sang Setyembre, sininga tuig 2026. Magapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sininga gabi. Tutok lang mga kaki 5. Sa ato sing palatuntunan, palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga ginpangbayaan. Ginapdan ako karon sa ako si kamahangkilan nga mas paring partner sa technical side. Opod sa kay ka K5 Raymual the Master Pugi Alcantara. Kag si ka K5 Adrian Gantalaw. Ang Loyloy 4. Ang Butchog. O Cho. Sa supervision naman ni ka K5 Kuya Kenneth Uy. Welcome na mga suki naton nga matag palamanin sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental nga nagaungot na sa itong kapagpangalagad sa sur nga bayan sang Negros. Nagkapangot na ang 102.9 K5 News FM Kaban Kalansini. Back to back mga ka K5 sa 100.5 Radio Mascovado Sur FM sa bayan CPSU. Kag sa syudad naman sang Sagay sa norte nga bayan sang Negros ang 89.7 K5 News FM Sagay City. Grabing pag-arangkada sang Sagay. Hindi nagidya mabangbang ang istasyon ta sa Sagay. Pilit nga ginalabot, pilit nga ginatupungan, pero hindi malabawan. K5 News FM Sagay City. Kagdari naman sa syudad sa Bacolod. And still the defending, grabe ba? And reigning undisputed overall number one radio station sa bilog nga Negros Occidental, kag syudad sang Bacolod, K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang magkita nga balantaw via Facebook pages at K5 News FM Bacolod 101.5, kag K5 News FM Negros Island. Sarang magkita nga balantaw via YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5, kag via TikTok account at K5 News FM Bacolod. Kag sa amon sini nga application, tingiba doon nagsunod man, doon naghimo man sila apps nga ila. Ang K5 News FM Philippines, paki-download, i-install sa inyo sining mga tagsa-tagsa ka mga cellphones. Kung may Android phone ka, Android phone ka na. Kagtulang sa Google Play Store, i-search ang K5 News FM Philippines and then i-download, kagi-install sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga cellphones. Kung sa imo may aya, like kay Kuya Kenneth B, iPhone gamit niya, kagto ka sa may App Store. Ipangitaa ang K5 News FM Philippines, i-install, i-download, kagi-install para pwede ka na kapamati real time. Kung mamati ka sa kabangkalan, mati ka to. O tilawi bala kagtuda, mati sa kabangkalan kay akong diya puntingog, batian nyo. Kagto ka sa Sagay, akong man Japon. Pero magkagto ka diha sa Dakbayan San Carlos, Dakbayan na Dumaguete, Bayawan. Ti mga utod naton nga mga Cebuano speaking people naman. Oy, amping mga byan ha. Amping! Amping lang ginibaluan, kuya Kenneth. Oy! Anong guwapa? Guwapa, ganyan o. Guwapa! Ang guwapo, ya. Ang guwapo. Ikaw na na, ya. Sa Iloilo, sa probinsya, sa Aklan, sa Ruhas. Oh, pwede ka tayo pamati kung gusto ka dito ka mamati. Kagto lang sa application. Alas 4:37 ang aton singa oras. Dilion ko, pila na lang ka inadlaw. Pasko na naman, 92 dias na lang.

0: ho, Merry Christmas!
1: 92 días na magkaki 5 Pasko na. O sa mga nagahiwat, karoon sa inyong kadlawan, happy, happy birthday. Kag sa nagahiwat kahapon, belated happy birthday. Kag sa magahiwat para buas, advance happy birthday.

0: Ma'am Laika Dominguez, dira mismo sa may Guimaras. Uy, batiyon si Guimaras, ha? Si Rod, paki-greet sa akon sininga magulang, agwapa. Si Ma'am Laika Dominguez, na nagahiwat karon sa iyay ka-21 ng kadlawan sa may Jordan, Guimaras. Bow! Salamat, kita tagaga mga Guimaras, no? Nagpamati sa K5. Ama akon, Mandilia Negros Occidental, pati Guimaras mo. Sa mga nagahiwat sa iyong kadlawan, happy birthday. Oras alas 4:39, na si Gunta, check na si K5 Shine Lacson. Iba na punta karoon ng mga dalag ko o mabalita nasyonal. And of course, ang dalagan sa panahon, kaya doon nag-asod-asod karoon, kaya nag-hana na ang pipilak ka mga kabay pang hindi mag-form bilang bagyo. Ang lakat sa panahon, malain nga tiyempo, nagagoom-goom. Iba na punta ang detalye, gika naman sa K5 Shine Lacson.
1: K5 News FM Live Report.
0: It's your time to shine. K5 Shine, ibalita mo!
2: Sir Rods, doon si Kulang, panigidya mo lang. Kasi mo mag-form bagyo, pero may bagyo na tabala subong susulod sa Pilipinas.
0: Ayuti, siling ko may maasod-asod, kabay pang iban, di magsunod na siya?
2: Tapos hindi na niya tropical depression niya, tropical storm na siya, Sir Rods.
0: Uy! Kalapit na siya kag G5 siya, no? Doon saan lang kadangaw?
2: Kung magmadlo siya, Sir Rod, otya tubtob 90 kilometros per hora ang puwersa niya mo.
0: Uy, pero daw, ang igo niya di sa mapa, asa may makita ko di sa satellite image, so daw Eastern Visayas kag Luzon na naman?
2: Oo. Uy. Actually, subong apektado kita sa trough ni Queenie. Amo na nga alam niya mo. Tigin tumod gita diri sa pag-asa sa Rhodes Negros Island Region.
0: Agoy.
2: Apektado kita sa trough ni Tropical Storm Queenie. Aside from NIR, Aklan, apektado man, Iloilo, Guimaras, Siquijor, tapos ang Mindanao. Sabi mo, Sir Rhodes, ang South Cotabato, kundi dito nagluntad ang shooting incident. May bago lang shooting incident sa eskwelahan sa Baguio National High School. Sa South Cotabato na siya, subong, Sir Rhodes, gabunok ang ulan. Dito sa probinsya sa South Cotabato.
0: Kaya may nakita ko diho ng September 24, halin alas 8 sang aga, ti hasta magasutso sang hapon, 8 p.m., September 24, nagalapit, nagimanggali sa Cotabato dao?
2: Oo. Uy. Actually, check ko gani, Sir Rods, kaya ang forecast, balas ang pag-asa, kahapon, gagsang nagligad ng mga inadlaw, hindi man siya direkta nga mag-agi gidya sa landmass ng Pilipinas. Galing kahit yung ginasiling nila, balang nga maapektuhan kita.
0: By the way, K5 Shine, kanami, balas ang signal mo, kanami, isang sulod mo diyo, kalimpyo.
2: Do pareho kagwapo sa imo.
0: Kagkalimpyo
2: ang duwa mo.
0: Magagwapo ya si Doc Ramil. Uy na iya.
2: Pero nagtitinalaw ay sa K5.
0: Pero in a way, K5 Shine, may iban nga nagasunod-sunod diri. Ti basi magbinutungay naman, just like what happened bala nagligad to. Atong daw tatlo naman sila nga daw nagraya gid. Daw amo man subong do masulit taw.
2: So far daw ang focus subong sang pag-asa kay Bagyo Queenie. Pero Sir Rods, kabati kan isang balita ining Super El Nino bala.
0: Oo.
2: By October, December,
0: hasta si February,
2: October, November, December, amo gina ko nung pinaka-peak ya mo. O silingon sa sina ng mga binulan. Kuha na gidya, daw halos hindi ta na mabatsagan ang mga pagbubo, ma-experience na ng mga pagbubo sa ulan. No? Sige na lang.
0: Antis, kay bisan subong gadi ka K5 Shine, nanotice mo ka ginasang udto, pagwa mo, perti gidya ka init, sakit-sakit sang init ka K5 Shine. Ang lain lang, kay siyempre may bagyo, so medyo doon nag-cool down gamay. Pero kung wa ay bagyo ka K5 Shine, perti sakit sang init ka gina.
2: Amo na ganing ginapulo paminsar ko kay nagapamati ko sa imo bokabay pang i-report ko ni nga bagyo amo ning bulubulan sihon masang Ginoo ang hindi matamaan.
0: Ayo.
2: Kay ti amo gin man ang epekto mo basta grabe ang init na sa Pacific Ocean, Sir Rods. Grabe man kabaskog sa mga bagyo.
0: Mm-hmm.
2: Talagsa lang ang kwan ang pagbubuos ang ulan kay ti El Nino. amo nang epekto sang El Nino phenomenon. Pero ang bagyo, once ka ma-form na sa Porti man ka Baskong si Rods, kadungdong ka kay Kwan.
0: Dog gina...
2: November to si Rods.
0: Oo, November. Dog gina Kwan pag anik ka gipev siya, ginatawag na super El Nino mo? Matabo subong nga tuig?
2: Yes, oo. In fact, may mga pagtuon na, may mga information na din-share ang mga eksperto angot sa resulta no, sang ilang mga pagtuon na posible maglabot sa malapit tunga sa milyon ang mga kalamatay sa bilog ng kalibutan bangod sa super El Nino si Rods. Kaya muna ginasiling nato na pag-init sang temperatura or pagsaka sang temperatura sa kadagatan. Dira maporma ang mga mabaskog man ng mga bagyo.
0: Sus, my goodness.
2: Amo ning ginalikawan tani bala or gina pangamuyo nato nga malikawan naton ini. Good line naman mo.
0: Chak totong imo nga punto nagligad to kay kon let's say for example magtaman ka init ga abnormal man ang panahon ta meaning yes. Tanan na lang ga dalahig. Although nga mag-init tudo-tudo ting epekto sina sa piak ka side mabinagyo. No? And magka-wildfire, tiambal mo ganito nagligad. Bisan ano pa na ka-powerful nga country kung agyan ka sang kalamidad, maluhod-luhod kagid.
2: So, gid lang sila si Rods.
0: So, kung kagid mahimo sa kalamidad.
2: So, gid lang sila. Ano pa gid ay han, no? Inablang baskog-baskog siling mo ang imo nga kwan, nga
0: armada? Oo.
2: Baskog ang weapon mo sa inyo nga country. Tapos kulpi lang, dara nagtupa ang meteor.
0: Grabe!
2: Tapos,
0: doon nakapurmada, doon gina-imagine ko kag-vibe siya, yung nagapurmada, nag-flex sila-sila-sila mga armada, mga tanke, mga barko, gulpiada, kung paan ka daw sang daw isa ka kontinente ng meteor, balda ka gino?
2: Ewa, iha. Bago mag-amuna siguro si Rods, wasak na niya.
0: Ay,
2: na
0: kabay pang hindi lang.
2: Si Rods. Patamuna ba na, no? Bisa na, no? Takatikil da. Why di dyan sa may makadaog sa kwan sa Ginoo? Kondisisyonan. Kondisisyonan ka na sa Diyos, why ka nagin may mahimo? But, Aria, sa bagyo nga si Queenie, si Rods, is isa kita, no? Sa gintumod sa pag-asa, NIR, nga maapektuhan sining trough or extension ni Bagyo Queenie ang paandam sa gihapon sa pag-asa, ang panugyan, nga maghalong kita. Kay may posibilidad nga magbaka, maglandslides, kung grabe na ang pagpanaguog si Ross, kay kung baskog ang pagpanaguog, ang masunod dira, mabaskog nga pagbukbo sang ulan.
0: Taning kita pangamuyo ta ka keep up shine nga mabatian taman sa gobyerno nasyonal naton nga ang ila sini nga ginapangwakal sa television, sa radyo, preparasyon sa may kaangay sini nga hitabo ka keep up shine. Dibla, mabatian mong press release sang Malacañang nga nagasiling bangod kay may magluntad nga mga bagyo. Nag-alat na kita ako, naghatag na kita sang budget sa Amusini and then gipapreparar naton ang aton nga disaster risk reduction center, mag-aplastar amuning aton nga mitigation program para at least daw mapahaganhagan naton ng igo sining kalamidad. Nang nami pamati, ano?
2: Sir Rods, na-mention mo na ginman ng gobyerno. Aryo? Si NBI Director Melvin Matibag, naging bugar siya kay Ina si Rods. Uning primero, sila niya, may isa lang gidaya ka kontraktor nga nagbaton sang kwan mo, kontrata sa bilyones nga balor sang proyekto sa flood control dira sa distrito sang Davao.
0: Davao?
2: Ang una niya nga ginmention was 1.9 billion nga balor sang proyekto. Nagkadto lang kuno sa isa ka kontraktor. Yeah, pero hindi ang siling or base sa datos from Commission on Audit or COA, 7 billion pesos ya nga balor sang proyekto sa Davao City District ang nagkadto sa isa lang ka kontraktor. Amuning siling niya nga ginaimbestig.
0: Uy, nautod.
2: Rods?
0: Yeah, ara na. Nagwa, naliwat. O di ato sa 7 billion pesos to. Do, san, 7 billion pesos nagkagto sa isa ka kontraktor.
2: O isa na kontraktor.
0: Uh-huh.
2: Kag ini siya nga kontraktor is very close to the Duterte.
0: Oh. Ti sa tanan nga mga bagay bisan diin ka man nga mga lugar kay gibesyain ka katabo gi man na. Kaysa totoo lang isa lang ka kontraktor kay amo lang nang naga-intra bidding, kay nakapasar sa bidding. And iban na mga kontraktor dalagko na pero why man sila gaobra sa totoo lang. Why na sila gaobra? Gakuha na sa sang dako major project. Kag iban nga mga proyekto ginapang subcontract la. Oh, let's say for example, ikaw may pinakadako nga kontraktor, Sunshine Enterprise and Construction Supplies. Oh, daw muna be. Ti si Rods Palma construction sa ano lang kuya sub di subcontract lang ko si Kuya Kenneth o yung congressman. Ti siyang mahambal nga may proyekto ta diho amo ni ti ikaw mabid to ti hindi ko kakaya nga magbunggo si Momo kay way kuya kagamitan gamay lang akon nga makaya nga syempre pangita ay man da resources kag ipabshine mo kay ang proyekto sa gobyerno hindi ba na sila nga may kwarta dayon mabubo ginayang kontraktor manukot pananes gobyerno ti kay way kuya kwarta ikaw ang dako ilingko ti Ma'am Shine ikaw lang nang kuha gay lang ko da partida. Amo nang kakatabo. Amo nang kakatabo tuod. Ay bisan hambalon yo ko butigon. Amo nang kakatabo. May main contractor and then ang isa ka ginaobra, oy tungod sa drainage ka diha Rods, ikaw sa drainage. Ah 2 ka kilometro drainage imo. Oh Rimuel, ang imo diri kwan dalan. Oh 2 ka kilometro. Oh ihatag lang sakon kay ako lang yung makuha pay out sa gobyerno. Daw mo nang kakatabo ka Kibab Shine.
2: Ginalana niya pa din si Rods, construction company, Genesis 88 Construction Incorporated.
0: Ooh.
2: Kung malitahan lang ugaling ni Matibag, pero ti, amo na yung gusto niya matabo, he is asking for a 1 billion pesos.
0: Kung isabi, si Matibag, kung isa dumatsyag, hindi man sa Matibag.
2: Basta kuya, gina-report ko lang ang hambal niya.
0: Tigani.
2: Imbestigahan niya ganyang mga flood control projects ni Juan, ni Duterte sa Davao. Oh, nagliligad to, grabe itong baha. Di, mga 51 kuno ang mga Juan, flood control projects to si mga dapat imbestigahan. Well, he is asking for a 1 billion pesos confidential funds kay magluwas sa mga ginaimbestigahan niya subong ang mga flood control projects. May kuwan pagid siya, Sir Ross. Mm-hmm. May mga tiinib lang nagaluntan ng mga shooting incidents sa mga eskwelahan.
0: Uh-huh.
2: Gusto niya ni nga Dasig maka-responding NBI.
0: Uh-huh.
2: Gusto niya matumo dayon kung sino sa likod sa mga nag-inganyo sa mga kabataan nga maghimo sa krimen. Uh-huh. Kaya may ginasiling sila si Rods nga mga kuwan mo, groomer. In fact, ang natabo to kuno nga pagpanglutang dito sa Banga National High School, ang nag-groom to ya kuno kag nag-inganyo sa bata nga maghimo sa krimen niya.
0: Mm-hmm.
2: Nakuanan nila mo, na aresto na nila ang isa mo. Kahapon kuno nila na aresto dito sa Cebu.
0: No,
2: it was not mentioned kung Cebu City or probinsya sa Cebu. Pero kung Cebu City, sa syudad gini, sa Cebu.
0: Uh-huh.
2: But you know, the province of Cebu is the damo, manayang ang banwa, kag syudad.
0: Correct. Ang province of Cebu, may city of Cebu.
2: Dito nila nakuha sa Rods, na aresto, ng individual nga, siling nila, groomer. No, bali daw, do amuning individual nga nag-inganyo sa bata, sa shooter, hindi mayo to nga bata mo, honor student, galing kay ti amo na bla si Rods, may ara sa mga individual. Na kuan gid siya sa iya, nag-communicate, nga daw gina-encourage, gid siya nga himuo ng krimen. No?
0: Ti who could have thought ka kay Feb Shine, sa tabo dito sa may Ateneo, di ano ma, Ateneo, tuman? Kaalam nga bata, kamayong nga bata, but yet, na dala siya sa inganyo man. Di tsakto na, may groomer na, may nagatulod, bala, may nagahikayat, may nagaduso nga, himuan ni. Di dapat natuod manabat, kag dapat niya tutukan, ginasang National Bureau of Investigation.
2: Ang diskarte, pag ginakunong si Rods da, daw hambalo nilam lang bata, nga, kahit ting bata, depressed mo. makita nilang kahinaan sa bata. So dara sila masulod sa approach nila, mo ng strategy nila. Hambalo nilang bata nga, kunimuon mo na iya, kilalahon ka, dayawon ka. Te ano na si Rodsman? Terorista nga.
0: Tichak to na, terorista approach na sa mga kabataan. And amo na gali kabudlay subong nga panahon kay Gibab Shine. That's why tagaan tagid panahon ng mga kabataan ta. Oh, pati ako guilty da.
3: Oho.
2: Tagaan tamang ka panahon kay 2 minutos na lang.
0: Nga init igobla permis sa oras ta nimo. Masugod daglas 4 groy.
2: Report gikan sa News Center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM live report.
0: Ti madam gigang salamat kay Kevin Shine Lacson. Actually, hambal gani isang ni NBI Director Melvin Matibag, may mga pipila pag isang mga bagay nga may ara walo tub-tub na pulo ka mga complaints kuno mo. Ang nagakagto sa NBI kadadlaw, hindi kayo magpati ha. Oh, damo-damo ginaiya, galing kay way man masolusyonan. Kaya no gani hambal, kulang ang kagamitan sa NBI to trace. Bisan pala gani mag-trace sa mga Facebook account, nabudlayan na sila. Tinang guwap lang nga punto mag keep 5 gadaw matya ang irason sa imo kung magpangayo ka sa tabang sa National Bureau of Investigation na balon ka lang ipasa naton sa Cybercrime Division. And the Cybercrime Division maghambal mga why kita bi gamit subong na nga mag-trace ti hindi naton kaya. Ti ano na lang ina. Oh, di ba? So sa kita focus, sa kita pinpoint sa mga tawo nga kontrata sa gobyerno, kontrata politika, tutukan ta na mga bagay. Kayo damo-damo inusinti nga mga kabataan, mga estudyante ang gakadalahig. Oh, so dapat ha? Gasinyas na si Little Busing. Time out na si Rods. Sige, mabuhay ko na yung commercial. Pagbalik ko, tutukan taning pipilag ka mga balitang lokal pagkatapos sining pipilag ka mga importante ng mga pahanumdom.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
1: DTX 500.
5: Istoryahan ta ang dugang nga mga health benefits adlaw-adlaw kag pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Isa sa mga benefits sang pag tulog sang gusto sa oras. Amo ang pag-defend sang ato lawas batok sa malain nga epekto sang oxidative stress sa organs kag tissues. But silingon, ang mga tawo nga kulang sa tulog kaangay sa mga nagatrabaho kon gabi sa call center, nagapulaw, ang prone sa cell damage kag ang tulog kaangay sang trabaho kong gabi no. Kulang sa tulog kag ang number one nga epekto sini ang directly mabatsyagan sa brain, sa utok gid. So kun pulaw ang trabaho, mag DTX 500 kag maitis permi kadadlaw agud magtaas inyo resistensya. Kay dumduman mo dok kun makapulaw ka wala pagbutaw mo sa aga, duway gagana utok mo no.
3: Wala gid jay. Ang kakulang sa tulog, Sir JP, ang may malain nga epekto sa imong mundo.
5: Oo, aburido. No?
3: Siyempre, aburido ka. Hindi ka way kagana mag-iho. Way kagana mag-ubra. Ini ang nagapataas ang gitawag negative moods. Madasig ka maakig. May nito ng ulo. Grabe ang imong frustration. Irritable ka. Nagapangasubo. Hindi ka kakonsentrate. Hindi ka kapaminsar sang maayo. Inabangod kung wala ka sang tulog, kapoy ang imong brain. So, hindi makuha ang mga damo nga free radical sa utok. Kasi siyempre, jimla ga-ubray mo ito kay way katulog. Gani kung permi lang malain ang imong mudo, siyempre alabuton kay. Ang suggestion na to, inom giga DTX 500, kagmay tisi agod magkalma ang imong pamatsyagan.
1: DTX 500!
6: Chulietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500!
5: So, Kevin?
7: balikan ta Sir JP no ang mga problema sa pagtulog. So may mga pagtuon nga nagpakita ngayara sa 65 to 90% sang mga major depression disorder nga may problema sa pagtulog. So halos tanan nga may depression ang mayara sang insomnia.
3: Mm.
7: Kagbangod sang insomnia no other than sleeping problems nagataas man ang ila risgo sa pagdevelop sang depression no. Mm. In fact Sir JP kung 3 days ka nga wala katulog.
3: Mm.
7: Maka-experience ka na sang disordered thinking kag hallucination.
5: Grabe,
7: kag mayara sang datos nga ang pinakalawig lang ha nga tawo nga wala kagi tulog nagdugay lang siya sang 11 days.
5: Patay.
7: Yes, kag mayara sang kaso no nga 6 months of sleep deprivation ginatawag ini nga fatal familial insomnia. Imagine 6 months ka na deprive sa katulogon. So para malikawan no ang pagtuhaw sang depression kag anxiety bangod sang kakulangon sa tulog mag DTX 500 kag mag Mighty C para magnami ang imo nga tulog, magbalik ang imo circadian rhythm nga among nagagovern kag nagaregulate sang imo sleep and wake cycle para magnami man ang imo mudo. So mag DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
3: So unlike sa DTX 500 kag Mighty C gina-correct niya ang kabangdanan nga ang hindi na nami ang imo nga tulog. So ang punto na lang nga hindi ka buringot kag hindi mainito ng imo ulo, dako na ginaya nga bulig sa imo agud hindi ka ma-stress kag ang partner mo eh. Sino abi namian sang buringot nga asawa o bana man, sino man nga bata ang namian sang palayaw-yaw nga nanay, pero hindi mo bala pero hindi mo na mapunggan kay nga gakatabo na sa imo nga ano, sa imo nga brain. Bangod kung mataas ang oxidative stress sa imo brain, pati ang imo nga happy hormones apektado man. So wala na sang may mga babalanse sa mga negative hormones. That's why lain yigidya ang mga palainom sang DTX 500 kag Mighty C.
5: Gusto na Dr. Ramel, na notice niyo nga kung kisa kadasig sa imo mainit labi pa kung kulang ka sa tulog, ang bagay nila magbiro ka lang sa lasing, wag sa balog bagong gising. Bangod ka kung kulang ka sa tulog, wala pa way imo utok, taas ang oxidative stress, gani pang kaaga, gamay tingki dahil mo yaka pangaki.
3: Amo nang hambal na Sir JP nga kwan?
5: Oo.
3: Pag nami gani tulog sa isa ka taon, digid pagsabada. Likado na. Seriously ha, para magnami ang imo nga mood, di permi na mo na gina-advise, mag DTX 500 kag mag Mighty C.
1: DTX 500!
8: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabangdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigon malimta. DTX 500 D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ipisang nagligad, sikisakit pija katama, di ang basang tiyo ko. Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Sa una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times C. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. hinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
14: Kulaga mo na ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
15: Nagapalang dulom na ang akong panulok, kagpirmi lang ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pala kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabatya. Gina, pasalamatan ko git ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin, agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
16: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
17: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
18: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
17: Ga! I-shoot na ga!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Dry eye, pirmi nga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops
22: Let's go. Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
23: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
23: Charmy,
24: let's go with the flow.
25: Cheers sa barkada nating
26: Night Shift, OT, Breadwinner.
25: Deserve na deserve nyo magdanduay light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
27: Drink responsibly.
25: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
28: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
29: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang panalakit sa karawasan, ang makauntat sa imo maayong nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyong kalikot sa salon pass. This is a mental health elastic camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist until the doctor. Salon pass. May direct nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyong kalikot.
3: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
4: K5 News. Welcome back mga K5 sa palatuntunan nga El Castigador. Before kamo nga malipat, no, inom na kamo nga daan, mayugid nga maginom kay samtang way kanay kay ano ni, way unod tiyan mo, way kakapanyapon, way kakapamahaw. Inom ka na nga daan sang Mighty C di alkaline based vitamin C. Parisan mo sang Klinika DTX 500 kag Klinika D3 Bio. Ang Mighty C pampabaskog sa immune system. Ang amuning nag-aaway, no, sa aton sing mga ginakaon naton nga may mga free radicals kag ang D3 Bio muning nagapatay, no, sa mga kagaw-kagaw, sang ilanat, sang ubo, trangkaso kag sipon. While on the other hand, ang Klinika DTX 500 siya naman ni ang magapagwa kay siya ni ang may pinakamataas nga antioxidant ka suplemento nga makapatay, no, kag maka-detoxify, magalimpyo sang aton sing tinai, dugo kag iban pa naton, no, sa sulod sang aton sing lawas. And of course, may anti-diabetic properties pa ning DTX 500. Kay nga man, may aris sa charantin, visin, kag polypeptide. O may hapon na nagali kay nagkapamati, dira sa may barangay Tugis sa Hinigaran, si Inday Zidney, kag nanay Vic sa barangay Tugis, Hinigaraan, nagkapamati, no? Bago lang ko noon nakabalik ang bal ni Lady Diane Sanchez Lanario. Tatay Rudy, nagkapamati, nanay ELC, tatay Indot, Jason Raya, Marcito, nagpamatiman si Ray, Ninin si Romel, and of course si Nang Rio, kay Realine, kay Peter John, and of course kay Noni Randy, kay Nung Elmer Palma, nagpamati sa Sinda Labayan, Barangay Tugis. Si Angie Aloy, pa-shoutout lang sir sa akon, mga KSS President Mark Bay. Oy, sa tanan na, K5 solid supporter sa bilog nga siyudad sa Bacolod, invited kamo sa aton si nga K5 League of Champions, dira mismo sa may Bacolod City Government Center, gabi, sok-sok kamo sang inyo sininga KSS t-shirts. Oh, sa tanan nga mga K5 solid supporters, saliin ka man gabayin sa Bacolod, kagto ululupod kita dito, maglantaw sa K5 League of Champions 2026, a retro dance showdown competition. Domingo ina nga gabi mga K5, no? Lagaw-lagaw kamo to dayon sa kwan sa Carnaval. Ayo after nyo lantaw. So, may ara kita dito nga gamay nga kwan. Sige lang. Oh, i-check tabi ang balita. Agi ka naman sa kay K5 Red Salgado. Kaya ang abogado sang ara siya. Ang abogado sang naka-hit and run sang mga biktima sa may Talisay. Doon may ara na kuno initial settlement. Gin-hit and run mo ya. Oh, ginpalagyuhan mo yung tao, okay lang tani na kung salakyan gibungguan mo. Oh, pero tao ang binungguan mo, sir mo. Check ko basic kay K5 Red sa line number 1.
3: K5 News FM Live Report.
4: Kay K5 Red, ibalita mo.
5: Yes, Kevin Rods, may hapon sa atong sinig mga tagpalamati sa programa ng El Castigador. Nagpadulong na ining abogado, si racing driver Kevin Rods, sa nati ginaligar, nag-hit and run sa isadra ka motorsiklo sa itong Setyembre 19 at sa isang Sabado, pasado lang sa isya sa gabi. Grasa na idala na Acropolis, parti sa Barangay 15, Ciudad San Calisay, Kevin Rods. Sa impormasyon na nakuha natin, Kevin Rods, sa isa sa mga biktima o isa sa mga angkas sa nagluntad sining aksidente nga si Virgie Asuncion kay Pebrods, nagpadulong kagapon nga adlaw ining abogado apang ti may ara naging bansang do masanag settlement kay Pebrods sa agud na muligan man ining mga nabiktima nga tinabungguan dira kay Pebrods kay man ti padayon sa gihapon eh ining duwa kay Pebrods ring driver isang single motorsiklo nga si Ryan Asuncion, naman isang bana ni Virgie Asuncion, nakagwa niya sa ospital eh. Pag nagpadayon sa ila, sininga pagpumulong sa ila, sininga puluyan, apang ang ina, ang ila, sininga Iloy Kitebrods, kasi Violeta Jimenez ang ara sa gihapon sa ospital, kagpadayon nga ginabulong Kitebrods. Tingin niya, Kitebrods, natambo to mga 19, lima na kaadlaw, gati ara sa gihapon nga nagpumulong ini sa ospital, kaya manti, bali ang iya sining kamot, bali man ang isa sa mga tulaan sa iya sining dughan, bali man ang iya sining tulaan sa matiis, kag pati ang iya sining tiil Kevin Rods, ang nagkalabali sa magluntad ng aksidente, kag ti until now, ginakasubo man sa pamilya Jimenez, kag Asuncion, because Kevin Rods, nagaproblema sa gihapon, ining memorya ni nanay Violeta. Kag kun istoryahon mo kuno kita Bros, no ginatulok lang sila, ginapamangkot ikong kaisa, wala nagasabat si Nanay Violeta kay Kevin Rods. Pero antes pa na nagluntad din yung aksidente, no ka okay pa eh. Kag no, wala man sa problema. Nagatanaw pa na gani sa iya sini mga apo kay Kevin Rods eh. Gali kita isubong, ginakasubo man sa iya sini nga mga apo nga wala na, wala pa nila makita until now, lima kadlaw na yung kaligad, ang iya sini nga palang nalula kay Kevin Rods.
6: Aha. Uh-huh.
5: Kaya ako kung nagpakita, dira ka bugado sa tuloy sa PNP, kaya gapon nga adlaw, ginatanaw matood ni Police Lieutenant Linda, nga ito si ninyo Deputy Chief of Police sa tuloy sa PNP, nga may araw sa posibilidad, nga may araw naman sa settlement, pero ti, sige hapon, Kevin Rods, wala pa rin may muluan kung maghahatag man bala sa financial nga kwarta, o kung hindi, kaya Kevin Rods, ito may araw sa bugado eh. Pero kamay patani, ginapakamuyo man sa pamilya Asuncion kang Jimenez nga mabuligan sila sa matagadlong adlaw kati from Talisay, Drazon 15, panulong sa may Corazon Noxin kay Febrods ang adlaw-adlaw nga piti para langit makita ang ila sinigay.
4: Ano galing sa lakyan sang kwanto sang suspect?
5: Actually, kay Febrods, kung ano siya, doala si Dan nga sa lakyan, nga sa atol, sinigay video, dito sa ladira, ala si Dan kay Febrods na makita sa, actually, ginakagina sa aga aton ni padunungan ang Zone 15. Nakita ginaton kay Febrods, iningdalan dira nga paliko na bala sa may Roslon, kung di kan kadra sa may circumferential, pasulod ka, palapos dira sa may dalan, Lacson Extension, parti na sa Talisay, magyan mo dira ang Goldcrest ka subdivision kay Febrods.
4: Lapos na sa Talisay mo.
5: Lapos Talisay. Pero hindi kito makalampot sa may Lacson Extension na dalan. Makaliko ka sa wala, amo naman ang dalan, pakagturos lon, lapos ka na sa Barangay Bata, kay Kevin Rods.
4: Uh-huh.
5: Magyan mo gid ang sementeryo eh.
4: Uh-huh.
5: Kaya kira Kevin Rods, nagluntag ini aksidente, kaya initaning ang tatlo, magabakal ko tani sundaan Kevin Rods, galing kay Manti iniha, nagluntag ining aksidente. So, ano yung bahay sa pahayag Kevin Rods ni... Virgie Asuncion, ining isa sa mga angkas sa regluntad iyang aksidente. Yari kita brot, sir.
7: Magaling nga, bunga ni Tani. Bala, sir, kung mabulig-bulig, ganyan lang anay kami, bala, mintras nga nagapa, ano kami, sir, kahit ti, ginakulang mga kami sabong sa nga mong financial, labi na din sa iya ni mama, magpakatapakari, bala nga ginagawi, amun na mong Tani, ginano sa iya. Tigalan kayo, wala pa man ka, wala pa man siya, gina, wala pa man siya ka-contact. Ay ang mangod yung mga eskila mo pa na ang ano ang update aga ano bala sa iya lakon ga siya ang kontak pero ti anong kay kung kisa ako man ang mangod ko kung exam pa sa college.
6: Okay, perti ng guro may arap man possibilities guro nga ti makahatag gamay nga financial nga bulig man siguro.
7: Nga amo na natan. Amo na tani amo gyud na pangayo tani sir nga man ano kay indi gito indi man ko di kahalin sir gisambahan ako gani indi man na di kahalin kay tindi ya man ko makabayan kay tungod na ni ano man sa mo.
6: May pilas man sa.
7: Amo na tani gyud na ayo sa mga utod ko nga kung makatawag siya bisan sa financial na lang bala nga gawi-gawi o namon, kaya tingin na ano, daanong ba, mga bata ko na trauma, wala na sila ka-skwila.
6: Okay, pruti.
7: Kasi na bala nila nga natabo kami sa niya nga papa, ti, wala bot sa kay mama, mapaginang ginano sa mga bata ko. Ti, sabang wala di skwila mga bata ko. Kulang mo pa niya sa gawi.
6: Pero kuhan mo mga sa inyo nga sitwasyon, ikaw sang bana mo, wala man fracture do gas-gas malang inyo na ang kone or may haragid?
7: May ay ara ako sir, gas-gas ko, ay tindigi ko yung kalakat. Pero sa sa kunya, ano nga, x-ray, normal man lang. Galing kay ang paglampos ko siguro sir, daw dala pa sa ano, sa plant lawas ko bala ka ganyan, kabana ko.
6: Mga ugat ko, nagkalaman all na. Pero kasi mama mo ya, ma'am, kamusta na si Ma'am Violeta?
7: Hindi pa siya okay, sir. Ay, ara pa sa Japon dito sa hospital.
4: Oh, so kabudla yung ginayom ng tanig kay Fevred, no? Ining tawhanon nga pagpakitluoy, kagkaluoy man sang suspect. Di for sure ko naghatag na dira, nami tanini porsigihon sa pulis. Kay nagalakat ang panahon, nagalakat ang tiyempo, nagdako bing kitang lanon sang pamilya mo. Oh, hindi man aslabi mga manggaranon bing maka-afford sa ospital dira galastuhon di makon mo inakeskwila nga kabataan si konsensya na lang sang nakabunggo inang magsettle ka inang tawhanon mga pagsettle oh ibuligan da padala da bulig sa mga pamilya kay ti masettle malang nakakipebred kay aksidente kaninga tabo so dapat no sugod subong ti dapat mabulig na slay
5: gari magkifebrod sa or galing kita sa pila kolig update na tonti kay silingi presidente ng Plinda ti nagpadulong kagapon matantil na ang kifibrod sa wala pagkita silingi daw may aral settlement ni promayan na possibilities ang iyamalan di actually isang pamilya kifibrod sila sa nabungguan bulig balagi bulong ang hospitalization ti hindi man kuno kadakuan ang balairan kung kurasong loksine ti mga piti-pliti malangkang bulong ang ilang malang kifibrod kati makuan masalbar ang ila sininga pinalangga ng iloy ti Kipebrod.
4: Oh, sige. Salamat gid kay Kipebrod.
5: Salamat kay Kipebrod sa buto sininga balita ka badulong sa programa nga El Castigador gidulong sa atong sa Power Trio ang aton sininga DTX 500 MTC kay Clinica D3 Bayo BCO kag aton man sininga DTX Beauty Soap sa bigko dira ka panit ni aras ang alap-up buri pugog acne magamit lang DTX Beauty Soap dasig ng resulta maging kutis artista ka pa kag aton sininga DTX Coffee Mix nakakapika na nakadetox ka pa kapun sa patron kay 5 Vincent Coralde kapun ako si kay Pavel Salgado para sa katwin ng balita. Servisyo publiko ng Karigawan sa Negros, K5 News.

0: So dapat ulit doon ta. And for sure team may abogado nagpakigangot na kay ginahulat na lang sa pamilya kag sakos pulis na dapat buligan tang pamilya follow up. Hindi ta paghiyatag bi ang burden sa pamilya nga sila pa yung ma-follow up. Kay sometimes ibi kakatabo sa aton nga mga tigreklamo ga problema nas pulis. Kay bisan pulis pa yang kagtuan mo. Makagto ka pa sa police station nga balaan na gid nila nga perti kapigado ang nabungguan, mahulat pa lang sa stasyon to kag magpa-aircon. Dapat magalaw-galaw man, no? I-extend ka mo da, kagto ka mo to, bisita ka mo sa pamilya, istoryahon, ano nang amo naning update. Oh, di ba? Dapat amo na Police General Reales, no? Tutukan dahil dapat ang mga pulisa sa NIR. Oh, nga dapat sila yung ma-extend bulig. Hindi kay maghulat lang to kung sino makagto sa stasyon. Oh, di ba? Sige, alas 5:22, check tabi si K5 Carla Defensor Longa. Ay wala unta kay ho ang LTO NIR Subong. Oh, masako di sila kay kadamu-damo kay ginagani nagasunod ko sa slakyan, wala plaka mo. Wala plaka tapos ga isi-isi pa siya. Oh, ti kumakabunggo o may masagaid, ti palagyo yung way sa plaka mo. Toyota Wigo. Actually, may ara ko na video. I-post ko na, guru, ay. Nakasunod ko kay nasaya. Grabe nga pang-overtake niya. Pero okay lang. Pero may video ko na. Ang pangayoon sa LTO, yata ko na. Kaya K5 Carla sa line number 1.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kaya K5 Carla, ibalita mo.
2: Yes, kay K5 Broad, may hapon sa to si K5. Kay K5 Broad, no plan, stop, late, and go siyang LTO-NIR magasugod liwat kay K5 Broad. So, ini nga o plan siyang ato si ni LTO-NIR iupod ni nila sa ila sini nga operations sa syudad sa Bacolod at the same time na Gross Occidental kay K5 Broad. So, igapang flag down. Ini nga mga salakyan nga may green plates pa bala kay di ba nga ton sini nga plaka subong puti sa gitom na kay K5 Broad. Ang letters is black and then ang background is white kay K5 Broad. So madamo pa sang nag-green plate sa so, umuri subong ang ginahinyo nga kung pwede magpadulog ini sila sa LTO o kung mag-ara kung may ara gid man sang LTO kay K5 Broad kung i-flag down ini sila, i-check man lang na ila sini nga plaka kay i-check man kung nadala ini sang LTO o kung wala kay kadamo-damo gali sa mga plaka nga ato sa opisina sa K5 Broad na wala nakuha kag wala na distribute bala sa apon sini nga mga kauturan diri sa Negros Occidental.
0: Kay kung kis kay K5 Carla sa kasa manabing problema. May style bing kuis ang kasa kay K5 Carla especially kung lapit na lang bala manog impas lakyan mo or motor mo. Oh, dugi na kadakagto mo sa kasa, why pa di sir, why pa?
2: Oo.
0: Oh, may mga bagay lang dapat ani, no? Ang imuon na bi kag may access balang mga tag-iya kag G5 Carla sa LTO makagto nga. Sir, paki-check bi kung plaka ko ara na da. Tapos mambal man lang LTO nga binigid sir, check ko ha. Oy sir, na-release na namon plaka mo ato na sa kasa.
2: Oh. Kung magamon niya sa K5 Broad,
0: dapat taganda yung sanksyon ng mga kasa. Kayong gisa mga kasa, mga yes. Dungol man.
2: Yes. Ang magigit sakto na sa K5 Broad, kung ang dealer hindi pagit kahatag ka kung ready na niya ang mga plaka nga wala pagit niya na-release, sila niya ang magapangatubang sa penalty kay K5 Broad. May penalty ini sila nga pag-aatubangon sa LTO. Okay na eh. Ara na tanan. Ang plaka, ara naman. So kung wala pa ni nila na-release, sila niya ang mabalikan. No? Kung makitaan nga may sanction gid o kung makita niya may sala gid ang dealer.
0: Pero believe ko ya sa kay kagawad Juju Galuna ya. Isa lang kas mana sa kunya ra ng plaka mo.
2: Sana
0: niya pang. Oh, plaka mo ari. Ha? Isa lang kas mana ang motor may plaka dayon. Hindi kinanad ko bing ang plaka kusong na mga motor ko kag Kevin Carla mahulat ka patag duwak-tuig mo. Duwak-tuig, tatlog-tuig. Ang isa ko gading kamotor nga ano ay pagani plaka sa subong.
3: Alright.
0: O may lang kay ti nagligid naman to.
2: Ah, tipat. Akon gani sobra magani sa katuig gulad ko.
0: Oh.
2: Plaka sa motor no kasi kung sa sinyo mo das naman ta.
0: Ay di subong dasig na subong. Oo.
2: Mugani ti K5 Broad. Pero ti kung wala pa ka K5 Broad, gagong temporary plate sa Gyapon, pwede ni sila makahapangayo sa authorization letter sa LTO.
0: Oh.
2: Pwede ni sila

0: dulong sa LTO office ang gusto nga magpahimo sang authorization letter nga pwede nila magamit ang ila sininga temporary plate. So yari, pamatian nato ng pahayag nga nagikan kay Regional Director Jack Kunlo sang LTO NIR.
1: Yes ka, K-5 Carla. No, marisyo mga ton nga off-plan, stop, plate, and go. No, muni mga plaka naton nga mga replacement plate nga wala pa makuha sa aton nga mga motorist. Amuni siyang gin iba, no, kalabanan ni sa aton nakabayad ni sang 2015 para nga ili ang plaka naton nga halin sa green plate pagkadto sa white nga plate,
0: yes.
1: No, white and black. So labo pa kami nakita nga may mga kadamo pa sang stock na mundri subong, no, libo pa. So that is why nga gin pa kamayo namon nga i-resume ini dalon sa karsada kay para mas madali kag mas mapos man sa aton motorista. Kay isabay namon ni sa amon mga roadside inspection, so but sa lingon di lamang nga nagapamara para manakop. Mamara man kami para nga maghatag sa plaka kung nadala sang aton nga patrol ang imong plaka.
2: Wow.
1: Ihatag na sa imo, hindi ikaw pagdakpon kun ihatag sa imo.
2: Uy,
1: kung wala madala, i-guide namon kung diin, kung diin nila pwede makuha ang ilang replacement plate.
0: Ah, okay. So bali, iniya sir ang iban, bisir nga nagubutang temporary, bisir kay tungod nga ti wala pa ila sininga plate or wala nila makuha. Ano matabo?
1: Yes, no. Dapat ang aton nga dealer, dapat within 11 days, no, mahatag ang plaka. Wala kita yung backlog sa mga new plates. So that's why kung maparahan sila, i-check na namon sa amon system, sa amon data, kung diin ang ilang plaka, kaya para mag-guide namon kung ato bala sa dealer, no, kwaon na nila, o kung nara sa LTO office ka, kwaon nila. Kung dalas ang aton nga enforcer, swerte siya, no, kahit ihatag o kung ipareceive namon na sa iya na yun.
0: Okay. So iniyabi sir ang iban, kiti madamo, kita nga makitaan sa dalanon, mga bag-o bala sir, 1 month or 2 weeks pa lang ang mga salakyan.
2: Mangkot, sigit salakyan niya ba?
1: May nasa authorization, no, halin sa LTO, so paggamit sa temporary plates.
0: Uh-oh.
1: So kung bago, kung brand new imo, pangay kagil sa authorization, kung wala kagto ka sa nila sa LTO office, kag magpa-issue sang authorization letter para nga magamit mo ang imong improvised plate, no. Kag ma-check mo man, of course, kung ara ng plaka, no, kay because may plaka kita para sa mga new vehicles. And ganyan naka-take time siya to process, no, sa atong dealer. So, tigintagaan na ito ng dealer sa 11 days na dapat na process na nila mapasulod sa itong system or yes, kung naparistro, kamaka-issue plaka.
0: So, baliinin si dealer nga ni sir, maahatagan man sang penalty kasi syempre eh, sila ang nagaprocess?
1: Yes, matagaan gid penalty kung makita ang lapses sa ila. No, so masyoko sinas na sa atin nga opisina kag may kakaigo ida nga penalidad once ma-prove naton nga ara sa ila ang lapses, no. So hindi nato niya pagbasulo ng owner sa salakyan kung ang lapses ara sa dealer o kung ara man sa aton sa LTO.
0: Okay. So sir, panawagan, wala lang bisir kay pasing iban, wala akong madwalaan yung may LTO, hindi na mag-proceed.
1: Yes, no, mo ginaong kakatabo sa dala naton. So please check ninyo sa LTO offices ang inyo plaka kung ara na kag kung sa diin, no, para mabalaan ninyo kag kung wala pag man di pa available, magpangayo kita sang authorization sa aton ng mga LTO district offices, no, para kung maparahan kamo maipakita kamo nga legal ang paggamit niyo sang temporary plates.
0: So take it for broad.
2: Eh, nami na kag iskin pamangkot mo gid para simo. Panigurado si Ado Conrad ba? Niya mang interview ka. Pamangkot mo na ah. Pero namian ko sa punto ni Director Jack Kunlo, inang mga bagay lang, not just only nga manakop sila, hindi kami manakop pa. Kung makita, maparahan ka nga green pang plate mo, kag-ara malang plaka, mga bit-bit nila, ihatag ya without any violation. Which is,
0: yes,
2: inablang essence na kay K-5 Carla nga nagabulig kaya, kaya ang gwa, subong yung LTO, ginakulbaan ka mo. Mangkota, ano bang nagpapatibok ng puso ng rider? Hindi yung angkas niya, yung LTO. Oh, that's very good, ha? And kudos kay Director Jack Kunlong, yung napinsaran nga mo ng mga bagay kay that would be a massive distribution campaign, and that's why ginatap kita kag ginabalita naton for the sake man sa aton nga tagpalmati nga ma-informed sila. And tani dason kag K-5 Carla, balik ka to sa LTO, balon mo sir, si Rods Palma nagahambal nga gamuno nga halin ko dibi sa station magpuli kag bla kag K-5 Carla, may masundan ko permigid tricycle motor wala sang taillight. Oo, wala taillight. Hindi mo bala makita kung gabi nga motor na.
0: Hindi na motor. Hindi na motor. Kaya kaya, pati pag mga dipasahe, Amo ni matungod nga ma-night operation na nga ito sini nga mga kapulisan.
2: Di dapat na, as long as wala pa natabo ang aksidente, ang road safety, dapat ipatuman na. No? Ako actually, nagkapasalamat ko may mga checkpoints. Nagkapasalamat ko, nagamang ngayong gabi, guda ka na checkpoint. Kaya you know what? Eh, yes. Nakita ko nga very stricto ang LTO, HPG, police. Nagkakalipay ko na. At least ko bala, kahit siyempre, kumpiyansa ka, kay may mga otoridad. Nga, kung wala ka maling nga sa ginahimong nga malain, malipay ka. O galing ibanda, sa tutuon lang, mabalaan ko na, abi ko, kung damo kong grabing traffic, duha lang ginapaminsar ko, may aksidente, o kung may LTO.
0: So that's why kay Kiss Abroad nag-decide ang LTO nga mag-operate ini sila o kung night operation na diri ang tawag kay Kiss Abroad. So that's why nga nag-deputize man ini sila sa tatlo ka personnel sa BTTMD, may deputize naman sa PNP at the same time yara man sa HPG kay Kiss Abroad. Pero ti wala pa ini na hibaloan kung saan o gin nga magasugod kay ti ila pa ini pag-istoryahan na ila sini nga joint operation. So amuning ila sini nga plano nga may night operation ini sila nga patigayon nun. So mayo man kay Kiss Abroad.
2: Oh, very good.
0: Kung sa isa wala, makita na to nyo, wala suga ang mga PUJ, mga tricycle dira, wala mga suga. At ika delikado ka K5 Rods.
2: Oh, tsakto na. Kay may arap pa daan ka K5 Carla, iban nga mga driver nga makita mo na ang ilas lakyan la. No? Gasignal, naglislayas tubangan, pero sa likod, nagsignal. Kakita ka, nakatalupangod ka na, kay ka-drive ka man. Nga kapundo ni siya yaman. Ay kakabalo gasignal lang sa lipag paglampuwas mo siya gasignal galisa galing kay niya signal light sa likod way gagana dapat i-strictuhon kay that's very important kay very need gina kag that would be a necessity sang driver nga mabalaan niya sa likod kung kaano ka kung isa ti ako nagpila man ko kag G5 Carla eh kay Slingko abi ko na ano ni man ang chending gasignal sigli Lingko na ba na, opo ko tani kag magbulig da kung may problema, wala kag give ka la kay kita gabulig ta mo kay simpre lingko basi kun malubat siya ti may ara ta nga pwede ta pang jumper makabulig-bulig ta bla. Kung may bulol kiton, makabulkit ta sa nagadrive, sa nagadrive sa guma. Oo. Ano ba niya? Mamalisyahan naman tani karon. O kagipag Julius, amo na akong isa kagipag Julius mo, makita kabi nga may nagapundo sa safe nga lugar. O, tapos makakita mo to, may nagapamalhas nga nagapanglukit-lukit sa gumaya. At ipanaog ka, pero halong ka, kay basi kon ano na, trap? Pag panaog mo, hold up ni. Sige, but anyway, namian ko ni kay Director Jack Conlo, ano? Ang tawhan nun bilang kaluoy kay trabaho ginabutang igid very good ah kay K5 Carla
0: yes so tika bay pa kay K5 Rod nga to sini nga makauturan makakuha na sa ila sini nga plates sa agud ko nga masunod Manila no ang law naton sa dalan kay K5 Rod so kay K5 Rod report gikan sa patrol ini nga balita nga dulong sino sang DDX provided my PC kag D3 bio ini si K5 Carla the picture para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
2: K5 News FM live report. Gambal man kuya ko. Kuya gra daw lain na to yung batian ko haw. Hindi kuya ako na mga nalipat lang ko bikay singko kung sa may mga buslot ang guma kinanglan mo buslutan bagid kag idasok to ang may ginabakal ko na binga kwan. Kundi may guma sang salakyan mabuslot may maflatan bing guma mo. May style na nga tuslukon mo sa liwat ka muna blaw busluton mo siya kay daskan mo sa sang ano ni sang basta daw kuha na siya do rubber oo tapos igabuton mo ti siyempre pag abuton mo may madalaman na da nga kuan nga ano tapos panginan mo kay may mga nagpahangin man ta subulig ta pero halong-halong lang kay basi trap basi ba ako panaog bunik nakbalik slakyan mo ayo pero kidding aside ang safety, road safety, pinaina ka nami kag kwan gitsubong ng kinanglanon naton. Kay sa dalanon lakon gabi, no? Wala kaya suga, gulpiada ka lang yung magsugata to, hindi ka may talupang dansang driver, wala kaga signal light, maliko ka wala, ti abis ang nagasunod sa imo, rikta-rikta ka lang niya, mag-overtake sa left, at kag maliko ka man sa left, kundi kiss ka mo nga duwa. Ayo, sige. Alas 5:36, umayong hapon kay Merlita Malva, Susan Gillian, kay sino ba gini? Ervin Llanes, no? K5 News FM, the best. Nakayuho, mangko ka K5 Roads every time sa program mo. Nalingaw kuya, kay ginalaktan mo gidinungol. Hindi ah. Hindi niya dinungol. That would be a reality. Hindi ko gadungol. Stricto, kuya Blang.
3: Oh,
2: kaya na mi Llanes. Si Rods, gapamatiig kami permis sa K5. Kagbantay Bayan Tabugon chapter. Purok ipil-ipil barangay Tabugon. Uy, Tabugon. Taka mo karon. Joke lang ma'am Ana mi Llanes. Ang mga parinti ni Papang Mat gali ni Christina Abevaye. Big Selfin Maida Guy, Numato Rolizel, Roslyn Licana. Sino pa gini? O, sige. Karoon naman ang iban. Kadasig magsaka. This time, papang, oy, mga kaki, 5 breaking news. First time nakakuha na tag gold sa Asian Games. First gold medal, mga kaki, 5. Ginpasa sa ako ni Vice President kong agwapo, Kuya Eljan Castanyo. Nakuha sang 2-time Olympic champion nga si Carlos Yolo ang first nga gold medal sa 20th Asian Games sa Japan matapos nga makuha niya ang 14.666 puntos sa men's floor exercise final. Ay, congratulations sa Carlos Yolo. Yung pamatudan mo nga ti Olympic champion kakalaway nga magpuli. Kaya damo sa nagkalabal, damo. Damo sa nagkalabalda nga mga routine. Tingi banda, nakita ko pa mga bad comments pa. Nangaamo ng Pinoy, no? Ang si Carlos Yolo, naghampang na ang duha ka mag-utod. Pero kung ang iya, ila lang fault sa ila sining exercise, sa ila sining routine. Doon ginapakalain pa sa mga Pinoy. Kita mo lang Pinoy, kita magasuya sa mga Pinoy. Gambal da ay, amuna kay kalaway si mo batasan. Nano ka mo man, ikaw hindi laway batasan now. Nga muna ako, nga kinanglan, tagidbing butungon tapanaog. Nabalda na ganing isa, butungon pa yung padalog. Dapat hindi amuna mga Pinoy, dapat kita ya, dapat magasupport sa aton nga mga players, nga mga athletes. Oh, nanotice yung basahan yung blank comments. Kung gisa daw ka, aling ko na nung mga tao ni man. Puro na lang kritiko, do perfect ganang ilas ni nga life. Wala perfect na ka mo. Why na ka mo ni Gistars Pilipinas? Why na ka mo ni Gistars Kalibutan? Ato na ka mo to sa Mars ka sa Venus? So, kay perfect ka mo mo. Oh. Man, kung di nakigan. Sino nakasan by Little Busing? Ah, Little Busing. Big Busing. Nanikitako-tako. Tako pa ni si Kuya Kenneth Sakon.
3: Alright!
2: Taas pa. Sino nakasan by si Wilson? Check ka bing manita ni Kaya Kipag. Wilson Felina sa line number 1.
4: K5 News FM Live Report.
2: K5 Wilson, ibalita mo!
5: K5 Gods, mayong
2: Doon do, matyag ko doon, ginaubo ka na ha? Huwag ka lang kakaon, ice cream doon na matyag ko doon, palamuy po ilawas mo. Oy, hindi na kinanglan niya nga kung ga-gym ka, hindi ka magkaon ice cream na ano man. Nandab lang itsura mo doon, mapatay ka na kay... Uy, kakakaon ice cream, kanamits ang ice cream to.
5: Pilipay niya ang kay Perus, bahala ka mo tayo.
2: Sige.
5: Anyway, kay Fibrons, no, marati kayo, nanimat amat na, kaya kinatukot sa tunga sa preparasyon sa Mascara Festival. Palabutod ng tubre kay Fibrons pa tayo, no, ang preparasyon sa siyudad sa Bacolod para naman niya sa ato, hindi nga batang Pinoy 2016 Fibrons. Kaya pagkahiwaton, hindi naman sa siyudad sa Bacolod. So, base sa pinaka-latest na update ng ato, hindi nga Bacolod City Government, tagi sa Bacolod City Communications Office. Kagina sa aga, in inspection ni Bacolod City Mayor Greg Pataya, ang Bacolod City National High School, kay Fredos, and amat-amat na dito ang ginabutang no, ang artificial turf para sa football field. Kung sabihin, hindi man pagkahiwakon ang football kay Fredos. No.
2: Wow.
5: Kasi nagtakos in it sa 7,490 square meter kay Fredos. Ang muli siya kalapad ang yes, kay Fredos.
2: Ti, nami, gali, tani, kagipi mo. Tani, dara ta nagmaskara. Ang galing kay, hindi pa human. Hindi pa human, ah.
5: Hindi na sa galing, maguyot-guyotan kay Fevron.
2: Oo, kay dapat, oo, ang mga props, bla. KT, siyempre, oh, kwan siya ng grass. Oo, joke lang na kag i-five bulso na.
5: Ang kilala ka laki sa bros ni ano ka bunyag ni ano ka no hindi na magtubo hindi ko niya
2: paano magbunyag eh why ba nagapabunyag ginawakli man na manguwit lang gani dayon niya ka
3: oh wow.
2: Hindi ko yung magambal nga si Jin ah.
6: Oho.
5: But anyway, kung kapamangkot, kung ano pala ang basihan si Lilo sa mga takos ni Ocon whatsoever, kay Fevrol, naka-ano ini siya, nakasandig ini siya sa standard doon sa FIFA kay Fevrol.
2: Ay, wow!
5: So, yes. So, aside sa nga Batang Pinoy, if ever di man niya may patigayon nun, na FIFA event or international na football event, kaya ini no, nga mag-handle sa Kita Rhodes. Very technical, dali ini sa Kita Rhodes.
2: Ang oval, why pa yama, ano no, why pa yama, ano tawag ni, mahuman, ang oval?
5: Yes.
2: Oy.
5: Yes,
2: kinamatap. Kita Rhodes. Kanami, oh. Sino ning upod mo ni Mayor Greg, si Berto?
5: No.
2: Sino sa picture sa gatalik kita kilid si Berto Gakit? Ha?
5: Si attorney Mark Mayo.
2: Ay, sa attorney. Hindi. Kailan tabla naka-shade o araw, no? Nang daw hagyo bla ni kay Berto Gakit tao. Magtakilid dobla si attorney Mark Mayo. Galina. Sorry, attorney. Araw na o. Iniblang daw nagkalayo bisakon sa screen mo. But anyway, kanami ah, KG5, ang suga, gali upang ano, gidya ho. Uy.
5: Hindi na basta na, kung gusto, hon mo lang magbutang sa suga, okay na. So may standard man lang sa Kipa Gross, kung ano
2: ka. Hindi ah, okay. Dahil lang gidbala KG5, ibalik to be KG5, Adrian, atong picture nga to. Dahil lang gidbala kay daw, araw, hindi atong nagapang, ano, inspiak-spiak. Isa pa, Nara. Because si Carla na, oh. Carla Caniete, si Carla, ano ni Carla, Defensor, Adrian, Kaki Five Adrian, ay naka-red, ay hindi, pero daw si Kaki Five Carla, no? Amo na ganing ambag, kung si Berto, kasi Kaki Five Carla, kasi siyempre, kilala ko nga si Ma'am Jove, binasunlog yung si Ma'am Jove, ah.
5: So aside sa artificial grass at Kita Rhodes, may ano man ka lighting powers ang napakod no dira sa may nasambit nga lugar ka Kita Rhodes. Actually, ang iya sining nga capacity sa mga outfitting capacity ng Kita Rhodes ang hindi pa man din mapakod no pero gamay-gamay patrutinuan naman sa nga syudad na madugangan ang bench ka Kita Rhodes sa palibot sini sa nga football field. Kag after sa nga Batang Pinoy na lauman siya pa kung si Mayor Greg sa taya kag ang nga syudad nga may patigayunon man no hopefully nga mga international nga football field activities o kong event din sa syudad sa Bacolod kaya maunay na inada Kita Rhodes nga amon ang sitwasyon dira sa may Bacolod City National High School kag Kita Rhodes ang kwan artificial nga kwan nga
2: so meaning kay Kipa Bolson ginapaabot na ton once ganing mag fully functional na ni plus ang museum na ton mangin isa na ni kadako no nga tourist destination kag hub sang syudad sa Bacolod no which is makita ko blind the future lain na gid ang syudad sa Bacolod ti mapanami pagid ni Mayor Greg kag ang kay Mayor Greg B ginapadasig niya no kag ginatutukan gid amo ni mga proyekto diri sa Bacolod which is nakita naton hands on sabi sa mga project nga wala lang blang iban na to makagto siya gid yang kakagto ga inspect and then para at least ma-assess niya mayad kag matagaan sa nagkaigo nga madasig dayon nga ano ni nga akto oh tika nami niya wala ton tani kag G5 Wilson ah.
5: Yes, kay Pebron, sa sulit na mesmerize, makuganti sa nga color, pala sa hilamon, no, kado ka namin sa pagkagrain niya, nga doon ka pati sa tagwa, wala ka kay Pebron, sa style lang ka namin sa color niya, but kung matapos niya kay Pebron, mas makitaan sa pagin kung ano ka namin, may isura sa nga football field, no, dira, sa may Bacolod, City, National High School, sa kay Pebron. So, isa, ako ini actually gisugdan ini sa sa nga Marso sa Kipa Road nga binalikdan nga bulan sa Marso kung nauman naman eh nga matapos man sila nga bulan sa September sa Cebu nga tuig. So mga ganyan kay Pedro sa ato sila nga
2: binalikdan. Ina nga lugar kay Kipab Gulson sa una, kung na damo mga wayang bla, ano ko bla, ng ano ni, kay Lamunan. Dira na guys, kapo ang mga kilala ko sa una. Dira na galabay. Damo na da history nga sa sina nga lugar. Oh, tingin na ubra pa dang iyan na kaya naguro ka Bacolod City College or iyan naguro ka high school na o department ining iban nga mga buildings. Senior high?
5: National High School. Yes, senior high.
2: Aha. Why na dang kahoy nga ginapungkuan ko sang una? Maging patapas mo? Dahil may kahoy na skilid sa lapit sa Maydalan, lapit sa gidya, bisisi gidya. May kulo kahoy na dang gamay mo. Ipatapas mo gali ha. Ikaw kang Kipay Bulso, na may mga handumanan ba na magkilala ko pro? Sige, salamat.
5: Kipay Bulso, sumangkot ko na.
2: Ha?
5: Ginapungkuan lang dito.
2: Ah, hindi kiko gisa. Sige, paglayas na, layas.
5: Balita gikan sa Bacolod City Government Center nga ginadul-on sa ikaw sa kalwat ng MITC, Victory Bayo, Kandirek 700. Si Kim Pagulson mo na para sa kampiyon na balita, servisyo publiko, ang kalingawa sa nag-dose kay MITC7.
2: Kabay pa nga madunlan ka.
4: News FM
2: Salamat gid ba din anyway, nami na da sa may City High. At least ma nami sa mga estudyante, at least maka-train mayo da nga aton nga mga footballers, especially sa mga softball, magamit na kay siyempre champion nga da ng City High. And ang field da nila, ang oval, mapanami kag ang athletics naton ma-develop gid sa mga estudyante dira. So kudos ah, kabay pa nga matapos na ang dito sa may museum sa may Elhis, ginahulat na malang to, kulang lang sa to ng ospital, no? Makumpleto, nakita pa lang ito yung wala di ospital nga kwan mo. Gasalig lang tabi sa regional ospital na o. Oh. But anyway, hulat-hulat lang ta. Alas 5:49, kada sigsang uras. No? Alang-alang nagro si Kagi 5 Michelle. Check ta si Kagi 5 Michelle, 2 minutes lang ah. Kagi 5 Michelle, please stand by.
4: K5 News FM Live Report.
2: Kagi 5 Michelle, anaday ka man sa dasigay. Ibalita mo.
0: Kagi 5 Rod, malapit na nga mag isa ka tuig no. Sang nag-igo ining bagyong Tino, Adria sa aton probinsya. Hindi ko madumduman naton. That was November 4th. Uh-huh. K5 Rods last year. Manog isa nakatuig, pero sa Banwa, sa Lakasiliana, ka K5 Rods, may araw sa gihapon sa kapindusyentos sa mga evacuees ang wala pa sa gihapon sa permanente nga puluyan. K5 Rods, ining dusyentos nga ini sa mga individual, amuning kumbaga nagkalawash out gid ang balay, kagang ilang nga ginatindugan sa ilang mga panimalay, amuning natumod bala nga mga no-build zones sa K5 Rods. Now, kahapon, sa interview naton with Mayor Anyeho Nicor, nag-tinguha man no, ang Banwa nga magpakigangot sa NDRRMC para nga mahatagan sang solusyon ang problema sining mga evacuees sa K5 Rods. Kaya si kung ilang taon mo gani, nagastuhan na ang Banwa sang ila bala nga pang adlaw-adlaw sa K5 Rods, kiti lawig na manugisa na katuig kumbaga. May ara sa gihapon sang bulig nga ginahatag ang Banwa bisan sa ila na lang nga ginakaon adlaw-adlaw K5 Rods steady gihapon ang paghatag no sang bulig sang Banwa. Now isa ni sa ginatutukan man sang mayor sang Lakasiliana nga ti mahatagan sila sang permanente nila nga mga puluyan no, kung patindugan sang ila nga puluyan kay K5 Rods. Isa sa kumbaga hikot karon ining nabakal na, actually nabakal na ni K5 Rods ang lote apang wala pa sang clearance no nga nahatag ang poblasyon. Sa karon amo na lang gid man ni ang ginahulat-hulat agudto nga makaplastar na ining pipila ka mga pumuluyo dira sa Banwa sang Lakasiliana ka K5 Rods. So 200 individuals pa ka K5 Rods ang ginatingwaan sa karon nga mahatagan sang permanente nga
2: 200 pumuluyo. Individuals or families?
0: Individual.
2: Ati, mag 200, I don't know kung pila ka pamilya na, inang wipa kabay pa nga matagaan ha, at least makasettle naman sila sila sing pugad kay Kipay Michelle
0: ha. Yes, sa amat-amat lang suno kay Mayor Anyeho kay Kipay Rocha.
2: Sige. Salamat gid kay Kipay Michelle.
0: Yes, sa kay Kipay Rocha update no gika naman niya sa Mike.
2: Oho.
0: Sang DTX 500 Mighty Speak at D3 Bio. Ako si KK5 Michelle Patino para sa Kampiyon na Balita. Servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM Live Report.
2: Maraming nga salamat kay K5 Michelle Patino, si Musing Balita, si Jeline Himpayan, Ernesto Nipangge. Pa-shoutout lang ko sa kumpare ko nga si Rully Camparon, nagpamati man. And si Romeo Pasigado, Leonardo Sevilla, Cristina, Julie Hinevino Bugdang, nagapamati subong sa aton, kag si damo madiyo, Jeffrey o Jan Rita Barra, nagaungot man kag si Bings Delphine, Angie Aloy, George si Vlog Sildora, kag si Romeo, kag Nestor Dandoy, Noli Dandoy, nagapamati sa aton, si Maricris Navarro, kag si Papang Pudiroso, Erning Pudiroso. Wait na palahon mga KG5, bantayan na masunod na pala tuntunan ang D3 Bio Evening Newscast. Sa ngala naman sang bugos kapuwarsa sa KG5 News FM, bakulod sa amo si Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, KG5 Raymual, KG5 Adrian, KG5 Kenneth Uy. Ako naman si KG5 Rods Palma. Nagapabilin si Kisa Kambalan ng gika naman sa kasulatan sang Roma, Kapitulo 8, versikulo 31 nagasling, "What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us?" Para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's an apple to tumla. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Salit si Jace. Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
12: Mabakan sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
12: Mabakan sa mga butika.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Importante, magaling, Doc, may sufficiente kikita nga oxygen sa aton nga dugo.
16: Amo gid
14: pinaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using yung Dr. Pinoy Spolin Capsule kay kompleto sa mga mineral vitamins na kinalaton sa aton nga lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kahit tungod, bastante ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins, and mineral.
15: Dr. Pinoy Spolin Capsule! Spolin Capsule!
16: Muterna ako si Danilo Brito. So kung dyan padamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
17: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas
16: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
18: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend,
19: mapakal sa malapit na butika.
20: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
21: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
22: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
21: Ga! I-shoot na ga!
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
25: Dry eye, pirmi nga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Let's go.
26: Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently go with the flow. Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
27: Charmy, let's go with the flow.
28: Cheers sa barkada nating
29: Night Shift, OT,
30: Breadwinner.
28: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
31: Drink responsibly.
28: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
32: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilumuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
33: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Play

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurod sang 30 minutos. May long lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kang likod sa salon pass. Salon pass. May direct nga pagpanalupso sang mga ingrediente. Para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liyaw kang likod. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas. Tapos magtrangka. So mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imo lawas. D3 Bio.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Cabangalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM, lasay stress ang gabi.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio Evening Newscast.
3: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
4: Mayong gabi sa lahat ng Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapareg na ang D3 Bio Evening Newscast subong nga Webes, Setyembre 24, 2026.
6: Makita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
4: Sa mga headlines nga ginadulong sa MyTC ang alkaline based nga vitamin C. Sa balita lokal, LTONIR na deputized ng 3 ka personnel sang BTTMD.
6: Sa balitang nasyonal, very strong El Nino mag-aumpisa umpisa na sa tunga-tunga sang Setyembre kag Nobyembre sini nga tuig.
4: Sa balita international, pag-ban ni Trump sa pila ka mga media outlets sa White House, unconstitutional suno sa judge.
6: Sa balitang sports, sa Carlos Yulo nadaog na ang pinakauna nga gold medal sang Pilipinas sa Asian Games 2026.
4: Sa ato naman balita entertainment, Barbie Forteza tuman ang kalipay nga naupod si Sharon Cuneta sa isa ka pelikula. La size size.
2: Ulat panahon.
4: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
7: Nakasunod na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo Queenie kag nagbaskog naman ini sa tropical storm category. Ang bagyo ang ulihin nakita 1,225 kilometers sidlangan sang northern Luzon kag mayara ini sang maximum sustained winds nga nagadangat sa 75 kilometers per hour malapit sa sentro kag gasa kon pagmadlas nga nagadangat sa 90 kilometers per hour. Nagahulag ang bagyo west northwestward sa katasigon nga 25 kilometers per hour. Wala ini sang posibilidad nga maglandfall sa anuman nga bahin sang Pilipinas kag gina-forecast ini nga magapadulong panorte malapit sa isla sang Okinawa sa Japan. Apisar sini ang trough sang bagyo Queenie ang magadala sang mga pag-ulan sa madako nga bahin sang Visayas, partikular sa Aklan, Iloilo, Guimaras kag Siquijor. Pangudman sa trough sang bagyo, mangin magalumon kag maulanon ang panahon sa Bicol region kag Mindanao. Partly cloudy to cloudy naman ang panahon sa nabilin nga bahin sang pungsod lakip ng Metro Manila bangod sa epekto sang mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, kina-forecast ang magalumon nga panahon nga mayupod ng mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang trough sang bagyo Queenie. Temperatura ang era sa 25 degrees Celsius sa Cagayan kag 32 degrees Celsius naman sa Udtong. Para sa D3 Bio Evening Newscast, isa ka K5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
4: La size 8, kagpara na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, 30 anyos nga lalaki sa Kabankalan, dakop sang pideya. May kampiyon nga balita si K5 Aubrey Suspenye.
8: Dakop sang Philippine Drug Enforcement Agency kung pideya ang isa ka lalaki matapos nga ginpidigayon ng drug by bust operation sa Barangay Teres, Kabankalan City, Setyembre 24. Ginkilala ang arestado nga si alias Darrell, 30 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar. Nakuha siyang 11 ka heat seal transparent plastic sachets ang ginapatiyan shabu, nagabugat sang 22 gramos kag may balor sang 149,600 pesos, black coin purse kag redmi nga cellphone. Ang nadakpan niya sa karon sa custody sa Kabankalan Component City Police Station para sa nagkakaigo nga disposisyon. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: Samtang driver patay, samtang angkas, pilason. Matapos nga nabungguan sang truck sang Army sa Isabela, may kampiyon nga balita si K5 Jerry Law na Luis.
9: 22 anyos nga driver sang Rusi 125 nga motorsiklo matapos nga nabungguan sang truck sang Army sa National Road, Hacienda Balatong, Barangay Bulad, Isabela, Negros Occidental, pasado las 10 kagapon sang aga, Setyembre 23. Ginkilala ang driver sang motor nga si Aljon Salibio, 22 anyos, kag ang back rider naman, amo si JV Tupas, 21 anyos, lunsay mga estudyante sang CPSU Moises Padilla kag residente sang Hacienda Baksay, Barangay Robles sa Banwas sang La Castellana. Suno kay Police Major Hansel Lumandas, hepe sang Isabela Municipal Police Station, gikan sa La Castellana ang mga biktima kag ginaligar magapadulong kontani sa eskwelahan. Nagasunod naman sa ila ang truck sang Philippine Army nga iya naman sang Charlie Company sang 62nd Infantry Battalion nga ginamaneho naman ni Sergeant Jimmy Matyo. Ginaligar na dulaan sa preno ang truck, rason nga nabungguan sini ang motor sa mga biktima. Naglabog ang back rider samtang natrap naman sa idalom sang truck ang driver sang motor kag aksidente nga nalapakan. Dead on arrival si Salibio kag minor injuries naman ang naagom ni Tupas. Report gikan sa patrol, lakos ka K5 Jerry Lumungkal na Luis, K5 News FM.
4: Lasays Jesse ban pa nga balita lokal, kaso sang dengue sa probinsya nagnubo. May kampiyon nga balita si ka K5 Michelle Patino.
10: Base sa datos nga ginpagwa sang dengue fever surveillance ang Provincial Health Office, humalin Enero 4 tuptob Setyembre 19 subong tuig, nagnubo sang kapin 34.9 ang kaso sang dengue sa probinsya sang Negros Occidental kung ikumpara sang nagligad nga tuig sa pareho nga period. Sa datos, yara lamang sa kapin 3,146 ang na-record nga kaso sang among sakit. Mas manubo ini sa 4,773 sang tinalikdan nga tuig. Siniman nga tuig, nagdangat sa 13 ka mga individual ang nagtaliwan na bangod sang dengue. Nagapanguna naman ang syudad sang La Carlota na may pinakamadamo nga kaso kung sa diin, yara ini sa kapin 566. Ginasunda naman sang syudad sang Bago nga may 236, kagang Silay nga may ara naman sang 233. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kaaluan sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Ako si ka K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: Football field para naman sa batang Pinoy nga pagahiwaton sa Bacolod, amat-amat na nga ginaplastar sang syudad sang Bacolod. May kampiyon nga balita si ka K5 Wilson Villana.
11: Nagpatigayon sa inspeksyon si Bacolod City Mayor Greg Asataya kaupod si City Administrator Attorney Mark Steven Mayo sa ginapaubra nga football pitch sa Bacolod City National High School subong nga adlaw. Suno sa pahayag sa Bacolod City Communications Office, lapit na lang matapos ang pagbutang sang artificial grass nga nakasunod sa FIFA standards, samtang tatlo naman kaanong ka lighting towers ang maitakod na LED lights. Ang takos sang football pitch, brightness sa mga suga, kag quality sang artificial grass ang nakatuma sa stricto nga FIFA standards. Agod magamit man ini sa iban pa nga palaabuton nga football events sa syudad sang Bacolod. Para sa D3 Bayo Newscast, ini nga balita ginadulong sa inyo sa kaluwas sang Mighty C, D3 Bayo kag DTX 500. Balita gikan sa Bacolod City Government Center, ini si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Samtang sa dugang pa nga balita, LTONAR na deputized na ang tatlo ka personnel sang BTTMD. May kampiyon nga balita si ka K5 Carla Defensor Longa.
12: Na-deputized na sang Land Transportation Office, Negros Island Region, ang tatlo ka personnel sang Bacolod Traffic and Transport Management Department o kung BTTMD, kung sa diin pwede na maka-issue sang citation tickets kag makadakop ang mga personnel sa mga nagalapas sang batas sa trapiko sa dalan. Sa karon, gina-schedule na sa pamunuan ang oras kung saan sila pwede makasugod sang joint gikan sa nighttime operations kag ginatingawaan nga mas mapasanyog ang ila siningan night shift services. Nagapanawagan naman ang LTONAR Regional Director Jack Kunlo sa mga pumuloy ang magsunod sa rangi sa dalan kag batas trapiko agon nga malikawan ang masami nga pagbisita sa ila opisina. Ini nga balitang nadulong sa inyo sa DTX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: Sa katapusan nga balitang lokal, pamilya sang lalaki nga ginpatay sa may barangay Tangub indi na nga magpasaka sang kaso. May kampiyon nga balita si K5 Ren Salgado.
13: Hindi na magpasaka sa kaso ang pamilya ni Dennis Flores alias Benji, ang lalaki nga ginpatay sa iya kaupod nga scrapper sa abandonado nga puloy-an sa guwa sang Manville Subdivision sa barangay Tangub, siyudad sa Bacolod, Santo Setyembre 19. Ginsiling ni Police Captain Patrick Paul Lacandula, Station Commander sa Police Station 8, kaya nagpirma na sa affidavit of non-interest ang pamilya sa biktima bakod hindi na ini magpagamo kag mabudlay para sa ilang magbalik-balik sa korte sa pag-isikaso sa kaso tungod na kapangatubang man sila sa problema pinansyal. Ginaligar nga agaway sa pagkaon na ginalinan sang away sang duha ka scrapper kamagdanan kaya nagkuha sang ratan nga lipak ng suspitsado kag ginbaktot sa ulo sa biktima kaya ginatanaw na gikamandanan sang kamatayon.
14: So yung ratan picture, yun po yung ginamit niya pang patay sa ating biktima po, sir. Nangyari po to, sir, kasi nga dahil lang po sa away ng pagkain.
13: Para sa D3 Bayo Evening Newscast, nalit si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: Balitang National!
16: Balitang National!
15: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
4: Lasay 15 sa mga detalye na sa aton mga balita national. Sa pinakauna nga balita, ginbulgar sang National Bureau of Investigation o kun NBI Webes nga adlaw sa September 24 nga naglabot sa 7 ka bilyon ka pesos nga valor sang flood control project sa Davao City District ang nagakadto sa isa lamang ka contractor.
6: Sunod kay NBI Director Melvin Matibag, nadiskubrihan sang Bureau nga hindi lamang 1.9 billion pesos nga valor sang proyekto ang nagkadto sa isa ka contractor kundi 7 bilyon ka pesos humalin sang tuig 2018 tuptop tuig 2024.
4: Ginkuha sang NBI ang nasambit nga record sa Commission on Audit o CONCOA.
6: Gintumod man ni Matibag ang ngalan sa construction company bilang Genesis 888 Construction Incorporated sa diin, tag-iya malapit sa pamilya Duterte.
4: Ginpalayag ni Matibag nga mag-issue sang subpoena ang NBI para sa mga dokumento sa mga proyekto sa Davao City District sa diin nagaserbisyo si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte.
6: Sa dugang pangamabalitang nasyonal, ginbulgar man sang National Bureau of Investigation ng NBI nga naaristo na ang isa ka individual nga ginakabig groomer o kon individual nga nagainganyo sa mga kabataan nga naghimo sang krimen kaangay sa nagluntad nga pagpanglutang sa Banga National High School.
4: Sa ginpatigayon nga budget hearing sining Webes September 24, ginpalayag ni NBI Director Melvin Matibag nga naaresto ang ginakabig nga groomer sa probinsya sang Cebu kahapon Miyerkules.
6: Ginpalayag man ni Matibag nga may napulo pagid ka mga individual nga yara sa isa ka grupo nga kinahanglan ma-rescue o kon masalbar sa indi maayo nga aktibidad.
4: Wala na naghatagpas ang dugang nga detalye ang NBI Director angot sa partisipasyon sa gindakop nga lalaki sa nagluntad nga pagpanglutang sa Banga National High School apang ginpasiguro sang opisyal nga imbestigahan ang insidente.
6: Ginpalayag man ni Matibag nga kinahanglan sa ahensya nga dugang nga pundo agud nga mabakal ang kinahanglanon nga magagamitan para sa mga operasyon nga ginapatigayo naman sang NBI.
4: Kalakip sa mga gintumon ni Matibag amo ang mga equipment nga gamiton sa pagpabakod sang online monitoring kag madasi nga pagresponde sa mga posible nga pagpangatake.
6: Naghingyo man si Matibag sa 1 ka bilyon ka pesos nga confidential funds para naman sa NBI.
4: Samtang sa iban pa nga balita nasyonal, mas mangin mainit pa ang panahon sa masunod nga mga binulan sa Pilipinas bangod sang El Nino.
6: Base sa forecast sa pag-asa, ma-experiensyahan sa pungsod ang very strong El Nino nga ginalauman nga magalawig tuptop sa bulan naman sang Disyembre kag magapadayon sa unang nga anum ka bulan sang tuig 2027.
4: Sunod sa Weather Bureau, posible nga mas magalala pa ang epekto sang El Nino sa summer season sa masunod nga tuig.
6: Ginpalayag man sa pag-asa nga madugangan pagid ang kadamoon sa mga lugar nga mapiktuhan sang El Nino sa Pilipinas samtang nagalakat ang binulan.
4: Sa katapusan sa Oktubre, posible nga maglabot sa 45 ka mga lugar sa Pilipinas ang maapektuhan sang El Nino kag magasaka ini sa 50 sa katapusan sang Nobyembre kag sa 66 sa ukon katapusan sang Disyembre.
6: Sa una nga tatlo ka bulan sa tuig 2027, posible naman nga magalabot sa 80 ka mga probinsya ang maka-experyensya sang paglala o kung pagmalasang duta kag pagkalamatay sa mga pananom bangod naman sa panalagsang pagbubo sang ulan bilang epekto sang El Nino phenomenon.
4: Sa katapusan nga balita nasyonal, ginpasiguro sa Department of Agriculture o kung DA nga nakahanda na sila sa ginaandaman nga halit sang tuman ka baskog nga El Nino.
6: Una na nga ginpalayag sang DOST pag-asa nga mapatigad ini tubtob sa bulan sang Setyembre sininga tuig kag posible nga magdugay pa tubtob sa unang nga anum ka bulan sang tuig 2027.
4: Suno kay Agriculture spokesperson Arnel Dimesa, magalabot ang ahensya sa mga o kung magapalabot ang ahensya sa mga naapektuhan o kung maapektuhan sang tigilinit pinagi sa pagpanagtag sang fertilizer o kung abuno kag fuel subsidy. Lasay sa Just in 9.
15: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
4: Sa balita international, pag-ban ni Trump sa pila ka mga media outlets sa White House, unconstitutional suno sa judge. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
16: Sa Estados Unidos, si US President Donald Trump ngibalik ang White House access para sa mga reporters ang CNN, MS Now kag politiko, kasunod sang iya mando nga dumilian ang mga ini. Nagugat ang issue sa allegasyon ni Trump nga nagalapta sa makapatalang impormasyon ang tatlo ka mga networks apisar nga wala naman siya may ipakita ang ebidensya nga nagapamatuod sa mga allegasyon. Sa desisyon nga ginpagwa ni US District Judge Tim Kelly, unconstitutional ang pagdumilit ni Trump sa tatlo ka mga networks nga makasulod kag mag-cover sa White House. Ginmanduan ni Kelly si Trump nga ibalik ang press passes sang tatlo kag indi pwede makapagwa sang panibag-o nga ban si Trump sa masunod nga 14 ka adlaw. Ginbasura man ni Kelly ang pahayag sang kampo ni Trump nga motivated by national security concerns ang ila desisyon nga dumlian ang tatlo nga makasulod. Para sa balitang international, ako si KK5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: Balitang sports. Sports! Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
6: Carlos Yulo nadaog ang pinakaunang gold medal sa Pilipinas sa Asian Games 2026. May kampiyon nga balita si KK5 Marv Aranuel.
17: Nadugangan ang gold medal haul ni Carlos Yulo matapos mangin madalagon sa men's floor exercise sa Asian Games 2026 nga ginapatigayon sa Japan. Naangkon ni Caloy ang gold matapos makascore sang 14.666 sa finals. Ini ang pinakaunang medalya ni Caloy sa Asian Games matapos ini napaslawan sa iyaunang nga pagpartisipar sang tuig 2018. Kagwala naman ini naghampang sang tuig 2023. Ini man ang pinakaunang gold sang Pilipinas sa pahampang matapos ang pila ka tuig. Samtang gilauman nga makadaugman sang medalya ang Philippine team

0: Entertainment, Barbie Forteza, duma ng kalipay nga naupod si Sharon Cuneta sa isa ka pelikula. May kampiyon nga chika si ka-K5 Lori Gamboa.
1: Nagpabutsyag sa duman nga kalipay ang aktres na si Barbie Forteza matapos nga hindi makapati nga nakaupod sini sa isa ka pelikula ang iya idolo nga megastar nga si Sharon Cuneta. Nagpahayag sang pag-apresyar ang aktres na si Barbie sa megastar sa itong Grand Press Conference ng Prime Video, GMA 7 kag Dreamscape Series nga Honor Thy Mother nga ginpatigayon sa Quezon City. Sulo kay Barbie Forteza, wala pa siya sa set. Ginatun-an niya na ang tanan nga script agod nga pag-abot didto, maka-fangirling na siya kay Sharon. Ginako man ni Barbie nga nakabatsyag ini sang kulba. Bangod nga luwas sa idolo ni Barbie si Sharon, nag-expectar siya nga stricto ini sa set kag mitikuloso. Dugang pa ni Barbie, isa ka pribilehiyo ang makaupod sa pelikula ang megastar lakip sanday John Estrada, RK Bagatsing, Khalil Ramos kag Mercedes Cabral. Para sa balitang entertainment, ini si K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Kung bisan sin Oman ka K5 Ross ang makaupod kay Sharon Cuneta, very grateful, especially mga
2: megastar.
0: Mga bata, bala sa mga actress kag mga actors diri sa Pilipinas.
2: Oy, so nabi mga actresses naton kay K5 Jean, hindi basta-basta kay mga talented. Kung hindi dancer, singer.
0: Like Sharon,
2: Gilma Santos.
0: That's why gin pangalanan megastar.
2: Kay nagda na naghalin ang mega sardines. Sakto, kay may mega.
0: Kaya mo na. Pero diri ko bala na bother ka K5 Rod. So, abi ko bala kay pagsulod sa Oktubre, Nobyembre, Disyembre, tigulula na. Tinga ang may El Nino, nga aamuni, grabe no, climate change.
2: If na remember nyo, siguro mga 2 months na nagaginatakol ni Sir Julius.
0: Yes.
2: Ang
0: ginasundan gina ni Sir Jules.
2: Nagwa na binagligad nga information regarding sina. So, ang iban, sako. But in a way, kay ginatakol ni Sir Julius every night din sa Larga Vista. That's why pamati ka mo, especially sa mga farmers naton nga ang pala nga buian kag K5 Jean sa tanom.
0: Yes.
2: Kay ti madala mada ang mga mangingisda siguro kay ti I don't know kung magdataman kay init pa si ang isda sa tunga naman sang dagat ma-stand din sa Manabaw.
0: Kung grabe ang El Nino sa nabilin nga 3 kabulan sang 2026, mas grabe siya sa first quarter sang 2027. Grabe no.
2: Di man nagsira galing guro dasun pa nga binulan, kiti bago malang nag-abri galing.
0: Gani. Te galing mo na eh. Preparado naman ko nung DA. Ay, nako, grabe na gini. Mga ka K5, pamuyad tong dalag ko ng mga balita sa mga Webes, Setyembre 24, 2020 sa iyo.
2: Bantaya naman buwas ang panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
0: Magkasunod na ang Larga Visa Program, kaupod si ka K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sa bugos ng puwersa sa numero 1 istasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita, ako si ka K5 Jean Shatita.
2: Ako naman si ka K5 Rod sa Palma.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. D3 Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigod malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Arjen, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Salit si Jake. Ang una yan, iwang-iwang.

0: ako wala gid ko gana magkaon kag sa gay lang ko ubo lana insulayan ko pa no. Ang my PC kag 1 capsule 3 times after 1 week nami gid ang akong nga paminaw. Salamat sa my PC.
1: My PC mga butika TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil pati ako ng arthritis wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix mabaka sa mga butika TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix mabaka sa mga butika DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula sa DTX Beauty Soap. Hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap mabaka sa mga butika DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akong nga panin. May yara ini sang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap mabaka sa mga butika.
5: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan ang una mo ginapaminsar heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason, pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalin Capsule nagapadugang sang oxygen nga amo ang naga-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalin Capsule nagaproteksyon sang imo korason.
6: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
12: Number one,
11: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Philippines.

0: At exactly 32 minutes past 6 in the evening. Mayong gabi banwa. Welcome sa Larga Vista. Kagako si Julius Mariveles. Mayara na sang below average rainfall nga gin-report ang pag-asa sa pila ka mga probinsya diri sa pungsod Pilipinas, samtang expected ang paglubha sang epekto sang El Nino phenomena nga magasugod karon nga tuig 2026. Kadtuan ta na karon dugay-dugay. In the meantime, let's have Major Elmer Bonilla, ang pamuno sang aton traffic management unit diri sa Bacolod. Major, good evening.
1: Yes, sa Kikipad Julius, may gabi mo kung subuman sa inyong trakyano sa inyong programang Larga Vista, may gabi sa atong kanan.
0: Major, salamat kita siya. Popular na ginlamang ka adlaw na binin. Mga more or less 1 week, magasugod na ang tiyempo galing and magamaskara festival na naman kita. Nano ang inyo sininga projected nga sitwasyon sang topico, sir?
1: Yes, sa Kikipad Julius, no, as expected, no, sa sininga palabuton ng October, sa nasiring nganimo sugod ang galing diri sa Negros Occidental, hindi lamang diri sa sa Bacolod pero the whole of islands ang Negros Island region na Kipay Julius. Kasunod sini maghihiwat man ang siyudad sa Bacolod sa isa ka pinakadako nga festivity. Kada tuig amo niyang maskara festival kung sa diin ma-start ni siya Kipay Julius from October 1 until sa highlight sa may October 18. So expected kita nga volume sa mga ano pumuluyo sa Negros Occidental makadto diri sa ano sa siyudad sa Bacolod sa sina nga mga ginambal naton nga mga inadlaw kag subong man na tungod kay masugod man ang galing. So expected kita si Pedulios nga ini nga mga binulan madamo nga mga trucks na maagi diri sa siyudad sa Bacolod, no? So, ang atong siyudad sa Bacolod, no, ang kapulisan naton, ikaw po na nga atong nga bititimdi. Nag-asubrabank man sa aton ka nag-implementar sa layisang 4136 diri sa siyudad sa Bacolod, ang aton nga LTO Kipay Julius. So, makita natin sa mga streets, sa mga minors, at mga majors diri sa siyudad sa Bacolod, yung mga dalanon, continuous ang ato nga mga operation kinabilis.
0: Yes. I don't know kung may statistical data kita, sir. Kung, alimbawa, sa kada, anong panawag sini, milling season, on the average, pila ka trucks ang nagasibay-sibay sa teritoryo sang Bacolod?
1: Well, so para kinabilis, why na nato nakuha ang data, no? Kasi, intindihan nato nga, may mga groups ang mga trucks sila binagiri sa may norte. So as to the record, wagi kina record na kita Julius. Ang manami ng sinisubong tinuig kay ti ang dalanon sa siyudad sa Bacolod, diriya sa may circumferential. So nagayo atong siyudad nga kung may trucks nga way laman business diri siyudad sa Bacolod, mas maayo dito sila maagi sa dalan Balusi.
0: Pero hindi pa ni siya imposed gid nga track ban sa circumferential. Hindi pa pwede.
1: Sa previous naton si Kay Julius nga programa, nambal naton dito nga ning dalan Banusi way pa ni siya natapos, no, kay may mga portion pa nga way nata. So, meantime, kay ti ang iban sini nga portion pwede na magi. So mas maayo iban nga mga motorista nga way naman business na ginhambal natong kagina-dresyon sa Bacolod.
0: Yes, sir.
1: Mas maayo dito sila sa dalan Balusi para malikawan nila ang tropiko kita Julius.
0: Yes. Kadto ko, sir, kadali sa Mascara Festival, ano ang increase sang aton vehicle volume sa kada Mascara? Pila ang na-observe ninyo, if at all, ha, kung may ara ka mo statistics, ano kadamo ang gapasulod ng mga salakyan dire?
1: Well, as to the rough estimate na kita Julius, may kita na sa data. Pero may experience natin through our normal census. Nga kung inyong mga binulan sa mga sinimana sa October, may condition gid man niya ano, ang dalan sa siyudad sa Bacolod. That is why prior sining festivity kita Julius, nag-ubra na rerouting lang atong BTTMP. Pag-inis siya, ginabuligan man siyang atong hanay sang kapulisan. So during those festivity, no, from October 1, may mga minor rotation kita sa major ng mga dalanon dito sa downtown area Kita Julius.
0: Aha.
1: Ng plaza, no, during the start ng festivity, temporarily closed na siya from 3 o'clock Kita Julius until 3 o'clock man in the morning during those time Kita Julius.
0: Yes. Ang bigger event actually sa November, expected man nga ma-peak o malala ang El Nino nga init. I don't know kung paano ini mag-impact sa trapiko, if at all, Major.
1: That's why sa news na nabatian natin ang El Nino, pero too far as to the impact na way pagkita natin na premeditation sa sinin mga bagay, kahit yung preparation natin kita Julio Subong, ang festivity. Pero as to the experience sining El Nino kay Pep Julius, nag-lubo ya ang ano, ang dalanon ng mga biyahe bilang sa mga
0: kumakay.
1: So, kahit mainit lang kay Pep Julius.
0: Correct.
1: So, effectively, ang mga kumuloy direksyon sa Bacolod, mas nag-atiner sila sa mga malls kan sa mga panimaray ng nilayay.
0: So in effect, this would mean nga lesser ang vehicle volume sa aton mga dalanon. Amo nang nakita ninyo sang una.
1: That's why kita video sa expect kita nga manubo ang volume sa mga sasakyan. Kasi ikadua sa mga bagay nung i-considered naton, nagamahal man ang gasolina.
0: Oo.
1: Mas maayo siguro nga mas matiner na yung isa ka tao diri sila panimlay during weekend kaga ano, wala laman sa mga ginatrabaho para ma-less ng expenses sa
0: yes. Sir, I don't know kung may ara ta data nga kada El Nino nagasaka ang kadamuon sang inaway sa dalanon tungod sang init.
1: Well, so far daw why kita sang data na kita Julius. May experiensyahan naton nga may ara gid man kung kisa kay ting temperatura mo sa kapainit man niya sa personalidad sa isa ka tao. So with that siguro makahat pangayo kita ano information sa mga expert naton sa mga like mga psychometrician and mga psychologist kung may mga ano may mga reported yung mga insidente related sa
0: Yes, yes. Anyway, in the meantime, Major, amo lang naanay ang gusto ko italakayon sa imo. Later on, basi maka-access ako sang data, istoryanta lang later on. In the meantime, Major, salamat kita siya po.
1: Yes, Kapal Julius, madamo salamat ka sa maing gabi sa ating
0: operan. Alright, good night. Good luck, sir. Lorgo, Major Elmer Bonilla, ang aton sining pamuno sa Traffic Management Unit sa Bacolod City Police Office. Lorgo, ang gintalakay ta duha ka bagay, mainly ang party sa pagbukas come October 1, 2026 sang milling season, tiempo galing diri sa Negros Occidental kag expected ang pagdamo sang kadamuon sang truck sa mga dalanon sang Dakbanwa nga magalabay diri halin sa sur pagkadto sa norte or the other way around sang aton sininga probinsya. Lorgo, so iba noon ta na later on sa aton sininga pagpanglagan. And of course, ang epekto man sang trafiko sa pagsulod, pagsugod na sang Maskara Festival. Lorgo, beaming live from Bacolod City, Philippines. Ini ang Larga Vista and I'm Julius Marivelles. Good evening, friend. Welcome sa aton sininga pagpanglagan.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! artista. Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kankaroon, atong sug-alaon, si K5 Julius Marinvines. Larga Vista.
0: Hindi lang bago nga tinimanan sa balita, ay balong komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko. Talamdan man sang inyo dapat imuon sa matag-adlaw nga pagpangabuhi kag kuluan sang kinaalam sa inyo nga pagsinalayo.
2: Larga,
0: kaupod ninyo every night samtang kamo naghanda sang panyapon, nagatig-ang o kung nagasugba sang inyo sining sulod anon, ini ang Larga Vista.
2: Larga Vista.
0: Dire sa akon bag-o nga puruyan sa kahanginan.
3: Ito

0: Lorca Vista.
1: Wala sang iban nga ginabit-bit nga hinginiban sa kahanginan kundi ang kamatuoran. Wala sang iban nga ginalad si imo kundi katampad lang. Julius Maraveles ang ngalan.

0: Lorgo Fisto.
1: Ang aton pambukas kay mga balita ng komentaryo for tonight tala sa inyo sa gapon sa Kaalwan sang aton maukod nga mga tagsakdag sang kinaalam ihibalo every night diri sa Larga Vista DTX Premium Coffee. Ang kape nga indi digulpe. D3 Bayo nagabulig sa Imulawa sa Good Patchon ang kagaw nga nagatuga sang balatian kang nagapaalam pa sang imo mga soldado kontra sa mga bakterya. Nagapahibalo kung sinong maayo kag sino ang manain kag ang nagabalik sang ginakawat nga baterya sa imo cellula. DTX 500.
0: Lorgo Vista.
1: Kadto kita sa development parte sa El Nino phenomena. Ang balita banwa is that unprecedented intensity. Wala tupong nga kainit sang surface temperature o kon ibabaw sang tubig sa Pacific Ocean o kon kadagatan sang Pasipiko ang naperan sa pila ka mga eksperto o kon mga climatologists sa bugos nga nasyon. Timangkot ka tinano kung nagainit ang Pacific Ocean. Sa nahambal ko na halin panagligad ng mga binulan ang Pacific Ocean amo ini ang kuna sang hangin, kuna sang bagyo kag diri na sulod o yari diri sa palibot ang 70% sang mga pungsod sa bugos nga kalibutan.
0: Lorgo,
1: and so as you can imagine ay isa lang ang buot siningon sini. Kung nagainit ang Pacific Ocean, apektado ang lakat sang panahon sa kadam-an ng mga nasyon na binagid kita diri sa Pilipinas kag diri sa Asya. Apektado man labing nagabaskog ang mga bagyo kag bisan ang dapya sang hangin apektado na. Yari anay kadtuan ta ang una nga video for tonight angot sa El Nino phenomenon. Ano ang naperan sa bugos nga kalibutan? Video El Nino 1.
2: Something unusual is starting to happen in the Pacific Ocean, and scientists are watching it closely. The water is warming, hidden heat is moving beneath the surface, and the atmosphere may be starting to respond. But is this simply another El Nino cycle?
1: Okay.
2: Or the early shape of something stronger?
1: Hello?
2: The answer is not clear yet,
1: okay.
2: And one signal may decide where this goes. In this video, we will explore the early signs of the possible 2026 El Nino event, and what scientists are watching next. Let's get started. The first clues are coming from the equatorial Pacific, where ocean temperatures are beginning to move toward El Nino conditions. This region is always important because small changes there can influence weather patterns far beyond the tropics.
1: Okay.
2: But what makes the current setup worth watching is not only the surface warming. The more interesting signal may be hidden below the ocean.
1: All right, pause anay makadali. Now, kapyar kamong ang problema kay sa equator. Makita nimo ang tubig magambal kita equator. Sa simple kaglaktod nga pulong, amo ina ang imaginary. Huna-hunaon ta lang nga ang kalibutan kundi tipulon may ara paha sa iya hawak. O doting kalibutan daw wala hawak kay titipulon siya mo. Daw si Ike Luzada, abi ornano dira, pasensya gid Sir Ike ha. Pero ti tambok kung tawo pa ang kalibutan kag sa iya hawak ara may paha dira. Amo na ang equator. Dira usually mabatsyagan ang pag-init sang tubig sa Pacific Ocean sa kada panahon nga may El Nino. Pero ang komplikasyon banwa karon nga tuig amo sini. Subong nga El Nino which is forecast to become a super or Godzilla El Nino meaning kun sa batsyoy pa may itlog kag may utok ang ining nga El Nino. Ang problema amo sini hindi lang ang surface temperature meaning hindi lang ang init sa ibabaw sang Pacific Ocean ang problema. Sa idalom mga 200 kilometro sa idalom may ara ginatawag Kelvin wave na ano ini isa ni ka scientific term nga nagabuot silingon nga bisan sa idalom sang tubig may ara init o nagainit. Tidu hindi do wala man ay gikatabo sang una nga ah, kapyar kamong ang adlaw indi ka salupsop ang iya silak o ang iya init sa kadagatan, subong niya nabatsagan na pyaran sa mga scientists nga pati sa idalom gasalupsop na ang init na nung buot silingon sini. Padayunon ang video.
2: Large area of warm water beneath the surface.
1: Uy.
2: This matters because subsurface heat can rise over time and strengthen warming at the top of the ocean.
1: Uy.
2: When that happens, the surface signal becomes harder to ignore. One of the mechanisms involved is known as a Kelvin wave.
1: Okay.
2: It is not a visible wave like one crashing on a shore. It is a broad pulse of warm water moving below the surface across the equatorial Pacific. If that heat continues moving eastward and rises closer to the surface, it can help reinforce the early El Niño pattern. But this is only part of the story. El Niño is not defined by warm water alone. The atmosphere also has to respond. That response may now be starting to appear.
1: Oy.
2: Early signs suggest changes in tropical winds and circulation patterns,
1: ooh,
2: including the Walker circulation, which helps organize rainfall and pressure across the Pacific.
1: All right. If this circulation grabe banwa ako gakamangha ko gyapon sa akon ginapresentar sa inyo kay sa tuod lang pati ako nagatuon nga dirita makita banwa nga shadow ka sibod sang aton nature o naturalesa nga ah. Ang kadagatan, especially ang Pacific Ocean, may ari epekto sa ginatawag atmosphere. Sa simpleng istorya, maghambal kita atmosphere, ang kahawaan, ang kalangitan nga. Ang atmosphere, ara dira gatiyog ang hangin. Kung mag-init ang kadagatan, may ara epekto sa atmosphere. Maapektuhan ang ginatawag Walker circulation, nano inang Walker circulation, ang pagburyong sang hangin sa ibabaw. Ang pagburyong sang hangin sa ibabaw nag-aapekto man ina sa pagbata sang bagyo. Remember, ang bagyo sa simple nga istorya amo ini ang meeting sang panganod kag sang hangin sila niya part daw maubra taguro bagyo. Tungod sang init sang kadagatan, labi na sang Pacific Ocean, ang gakatabo nga ang hangin gakaapektuhan. Sila ni ang gadala sang moisture ukon sang basa bala nga nagakahimo ulan. So kung mala ang dagat, gamalaman ang hangin dimudo dutay ang bitbit niya nga tubig sa ibabaw. At least most of the time, ha? Sa normal nga weather pattern, utrakusa na iya, maghambal kita bagyo. And so, amo ni may interaction banwa, tubig, dagat, hangin, kalangitan. May ara gali interaction ini, kabangdanan nga ang El Niño wala nag-apekto sa init lang sang kadagatan, pati ang hangin nga nagadapya sa aton. Padayunon.
2: It can allow warm water to spread farther
1: Oy.
2: And remain in place for longer.
1: Uh-huh.
2: So, the discovery is not one single measurement. It is a chain of signals. Warming water, subsurface heat, wind changes,
1: Oy.
2: And early atmospheric movement.
1: Oh.
2: Together, they suggest that the Pacific is entering a sensitive phase. But the real question is whether these signals will connect strongly enough to turn a developing event into
1: Ula.
2: Something more significant.
1: Okay.
2: This is where the story becomes more important than a normal seasonal forecast. El Niño is one of Earth's strongest natural climate patterns because it changes how heat moves between the ocean and atmosphere. When the pattern becomes strong, it can influence rainfall, drought Oy. Risk, storm tracks, monsoons, marine ecosystems, and global temperatures.
1: Justa.
2: But the strength of the event is still the unresolved part. Some early model comparisons have pointed toward major past El Niño years, and that is why the phrase Super El Niño is being discussed in some reports.
1: Ay.
2: But historical comparisons are useful only up to a point. two events can look similar early on and still develop differently later. The central scientific question is ocean-atmosphere coupling. This means the ocean and atmosphere begin reinforcing each other. Warm water can weaken the usual trade winds. Weaker trade winds can allow more warm water to spread eastward. That can then create even stronger atmospheric changes.
1: Oh, yeah.
2: If this feedback loop strengthens, El Niño can intensify. But if the loop remains weak, the event may not reach the dramatic levels suggested by some early forecasts. This is why scientists are not only watching temperature maps, they are also tracking wind bursts, pressure changes, tropical rainfall, and the movement of heat below the surface.
1: Grabe, Banwa, ha? Grabe! Are, sa simple kaglaktod nga pulong, amuniho, may ara sang ginatawag collaboration. Nagaupdanay ang tubig kag ang hangin. Kung ang tubig mag-init, balo ka mo, ang matabo sinikuntani ang trade winds kang ginatawag. Ang dapya sang hangin nalin sa east o nasidlangan pagkadto kuntani sa nakatundan. Ti ang problema kung mag builuganay ang init nga tubig kag ang hangin ang trade winds nga ginatawag nagahuyang man. So meaning hindi siya magdapya agud punggan ang paglaptas sang mainit nga tubig. Mabuiluganay sila niya pre. O kakaapoy huyo pre. Sige maupod lang kuanay sa imo. Sige lalapta to. Lagaw to pre. Hambalon sang hangin ang dagat. Kung di lapta nga lapta ang init nga tubig. Ang gwa sina nagabaskog man ang ano panawag sini ang hangin sa ibabaw agud matuga ang bagyo. Remember, ang bagyo hindi lang hangin ini, may ara man sang moisture content o humidity ang tubig bala nga ara sa kalangitan. That is why nga sa El Niño mamangkot kamo ti El Niño, sige bagyo. Correct because ang El Niño and La Niña are the same. Katulad lang sang isa ka sinsilyo, may hari, may corona. The same na sila, weather phenomena. So kung init ang kadagatan sa simple nga sugilanon, katulad sang charging station, ang dagat, may ara sang steady nga supply sang tubig ang bagyo. That is why nga nagabatsyag kita sang mas mabaskog nga bagyo during the El Niño. Patihan nyo ko, every El Niño, nagajutay ang bagyo sa Pilipinas. Pilipinas pa lang na, ha? Every year, nag-average kita 20-24 kabagyo. Mga katunga, sina nag-landfall o kung nag-igo gidya sa duta. During El Niño, nagakahimo ini 8-10. But, mas mabaskog ang bagyo nga nagasulod sa Pilipinas during the El Niño. Ari padayunon tapagin.
2: Challenge. The oceans are warmer today than they were during many older El Niño events. That makes comparisons more complicated.
1: Hello!
2: A warm Pacific signal may appear extreme, partly because it is forming inside a warmer global ocean. This is why newer relative measurements are becoming more important. They help scientists judge whether the Pacific is warming specifically in an El Niño pattern, rather than simply reflecting broader ocean warming. So the scientific importance of 2026 is not just whether El Niño forms. It is whether this event reveals how El Niño behaves in a warmer climate system. The answer is still forming.
1: Hello.
2: And the next stage depends on whether the ocean and atmosphere move in the same direction.
1: Justa. Now! Ari ang significant, Banwa. Ari ang talalupang doon karon nga tuig. Hindi malipod nga sa kasaysayan may ara El Niño nga nagluntad. Ang pinakamabaskog sa tung 1800s, I think 1877. Mga 50 milyones katawo nagkalamatay tungod sang drought. Magambal ka drought, hindi na iya kakulang sang tubig. Kawad-on sang tubig. Meaning, ang tawo sapat kag tanom mahimo mapatay kun wala tubig. Di amo na kasimple ang istorya. Now 1877 baskog, first time karon nga tuig nga amo ini kainit ang kadagatan, ang surface temperature. So wala kabalo. Bisan ang mga eksperto kung ano ang matabo sa aton sa paraabuton ng mga binulan. Padayunon ang video.
2: If the current signals continue to strengthen, the clearest impacts would likely appear later in 2026 and into the Northern Hemisphere winter of 2026 to 27.
1: Okay.
2: El Niño events often peak near the end of the year.
1: Uh-huh.
2: And their strongest influence usually appears when winter storm tracks become more connected to tropical Pacific heat. For North America, one major area to watch is the Pacific jet stream. During El Niño, the jet stream can shift, strengthen, or redirect storm systems. In many El Niño winters, parts of the southern United States become wetter than usual, especially areas near the Gulf Coast and Florida.
1: Mm-hmm.
2: Some northern regions of the United States and Canada can lean warmer or drier. But these are probabilities, not fixed outcomes. El Niño changes the background pattern. It does not script every storm. The article also points to early pressure and temperature signals over North America. These could favor warmer conditions in some western and central areas, while parts of eastern
1: Canada. Kita nyo shadow ka ano panawag ni makalilibog sa kada El Niño ang pinakasimple man lang nga patag amo sini nagabuang ang panahon sa Amerika. Halimbawa, may mga lugar katulad sa Florida kag mga lugar o mga states nga medyo sunny o mainit ya kuntani, mas nagabasa o mas nagadamo ang ano panawag sini ang ulan nga nagatupa, nagaluntad ang bagyo. Sa iban nga mga lugar nagamala. So meaning gabuang ang kalibutan, nagabuang ang panahon. Ambot kun diin mas buang ang panahon o kun ang tawo. But anyway, are padayunon ta sa atong mga tagpaminaw diha sa Toboso mayong gabi sa Fabulous Toboso Radio Click FM. Atong istoryahan kining problema nato karon sa El Niño. Padayunon ta.
2: West and the eastern United States may see different temperature patterns under certain setups.
1: Uh-huh.
2: These details are useful, but they should be treated as early forecast signals rather than final conclusions.
1: Okay.
2: The global picture could be even more important. El Niño can disturb monsoon rainfall, increase drought risk in some regions, raise flood risk in others, and affect food production. The concern is not that every region will experience the same impact.
1: Uh-huh.
2: The concern is that El Niño redistributes heat and rainfall unevenly, and that unevenness can create pressure on agriculture, water systems, and disaster planning.
1: All right.
2: There is also the temperature question.
1: Now, sa simpleng istorya mo niyo, ang panahon kung may El Niño, garulita ang dagat kag ang hangin. Siling niya predo, hindi taguro ni mahatag ang ulan sa tanan ng lugar. Ruleta ta! Siling niya pre, nagabgabutan abi Pilipinas. Siling niya initon tang Pilipinas. Subong, siling niya diin ta pre mabaha. Magabot ang hangin, siling niya dito ta sa Amerika. So gabuang sila ang dagat kag ang hangin sa kada panahon nga may El Niño. Are, pamati ang tapagidugang.
2: Strong El Niño events often add short-term warming on top of the long-term warming trend.
1: Uy.
2: If this event strengthens late in 2026, some of its heat impact could carry into 2027. That is why scientists are watching not just local weather, but the broader climate signal. So, what decides the outcome? The key is whether the Pacific system fully locks in. Scientists will watch the Niño 3.4 region, subsurface heat, trade winds, westerly wind bursts, tropical rainfall, and pressure changes. If these signals reinforce one another, 2026 could become a major El Niño year.
1: Oy.
2: If they weaken or disconnect, the event may remain less extreme than some early projections suggest.
1: Okay.
2: That is the answer the early signs cannot give yet. The Pacific is moving toward El Niño, but the final strength depends on whether the ocean and atmosphere commit to the same pattern.
1: Okay. Now, are, sa simpleng istorya, sigurado may El Niño. Pero, suno sa report, ang hindi talang mabalaan kung ano ka baskog, kag ano ka lapnagon ang mabatsyagan nga epekto sang El Nino. Sige pa meeting ang dagat kag ang hangin. So ay patakabalo, malateri pa sila kung sinong magabutan sang laasang langit kag sang dagat, amo nang malas. Banwa, ginatalakay ko ni sa inyo because usually, ang forecasting, labi na gid sang panahon, hindi niya mapatod.
0: Lorga Vista.
1: So ginapresent ko lang sa inyo every night, ano ang scientific findings, hindi niya siling gahoom-haom lang ako dire. Tungod, ang simple kaglaktod nga pulong dire, ang pwede talang mahimo, handa kita, halimbawa dire sa Bacolod, sigurado, mamala naman ni ang aton puwak, keting basiwa hindi ka tagtubig sa aton.
0: Lorga,
1: sa tong 2024, nagkagha kitaya sa tubig. Tungod sa serbisyo, or the lack of it, sa Bacolod City Water District, ang next kapamangkot, paano maghanda sa inyo panimalay, kag sa inyo barangay, gani silingko, kung madayon ang barangay kag SK Elections, hindi pwede ang piliun nyo mango nga kandidato.
0: Lorga,
1: nga mamalala utok tani sa El Nino, tipiliun nyo mango pa? Nga opisyal sa barangay, labi na gid kapitan ha, gakatimtar ko kon kaisa, lawagon, sino ang mga kandidato sa pagkakapitan nga wala unod ang ulo.
0: Lorga Vista.
1: Kiti, natawa barabanwa, we are facing disasters. We are facing climate change. Tikun ikaw, isa ka opisyal sa barangay nga utro ka kamango nga ang imo lang nabalaan manghatag grocery kag arroz caldo, ti believe me banwa, bisan itlog pa na nikap ang iya ihatag, hindi na makasolusyon sang problema naton.
0: Lorga Vista.
1: Kinahanglan subong niya amid the complex problems, sibod nga mga problema sa aton katilingban, sa aton kalibutan, dapat ang piliun ta opisyal nga hindi tamad, maminsar di mudo, hindi gago, hindi mango.
0: Lorga Vista.
1: Amo lang ng akon, pero tihalin sa El Nino, nagkadtuta sa gago, no? I'm sorry. Pero sa aton nga pagpanumbalik, may ara pa ko italakayon, banwa may nagwa na nga pagtuon ang mga scientist. Kabalo ka mo kung ano nga tuig ang pinaka mainit sa bugos nga kalibutan? Pinaka mainit ha? Oo, 2023. 3 years ago lang. Nga, are, may impact ni sa El Nino. Balikan ta ini, pagkaligad lamang sa pinaka-importante nga mga pahibalo.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCT nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, diyan ba sa tiyo ko? Tumarko sa Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 adlaw, ula ang sakit. It's an up. patutong lalamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Mali, si ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
0: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maca, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
14: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at matapat nga pang ino-ino sa mga isyu, magasipat-sipat sa mga balita kag mag-atag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista, Larga Vista. Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kag karon atong sug-alaon si K5 Julius Marin Villes. Larga Vista, Larga Vista.
1: Mayong gabi lang sa atong mga tagpaminaw kag mga igsoon diha sa lungsod sang Mabinay, Negros Oriental, nga nakaangot karon sa 100.5 CPSU Radyo Maskubado. Mayong gabi sa inyo tanan kag pati na sa iba naton nga mga tagpanamati sa iban nga bahin sang Negros Oriental. Timing man mayong gabi sa tanan nga mga tagpanamati kag pasahero sang Ceres Tours Bus number 55102, dala sa pasahero si Sir Roger Fernandez, also known as Ahoy Vlogs. Gabiyahe sila pagkadto Dumaguete via Mabinay. Sa driver conductor tanan nga pasahero, mayong gabi sa inyo tanan. Baw salamat gid sa driver kag conductor ha nga naga-tune in almost every night diri sa Larga Vista. Munuhon ko niya sa kay classmate ko LRY.
14: Larga
1: Vista. Salamat, salamat gid sa inyo kaghalong sa inyo nga pagbiyahe kabay unta nga makalabot kamo safe and sound sa inyo destination.
14: Larga Vista.
1: On a Thursday night ini ang Larga Vista, exactly at 14 minutes past 7 in the evening.
14: Larga Vista.
1: All right. Aring sunod nga video, hindi pa ko kabiya sa El Nino nga kaya tungod sang init sang politika dito sa Metro Manila, daw damo kita gakalimtan El Nino limtan samtang tiniruhay mga estudyante involved daw, well, you know, doon ang normal ng bahin sang aton kabuhi. Si Secretary John Vic Remulla kun kaisa matulutambling ang mga gapanag-iya pusil, gusto niya sudlon sang pulis pero nalipat siya nga in all cases nga pinanggamit sang kabataan ang pusil sang ila ginikanan yadtong mga pusil kabalo kamo sinong gapanag-iya gobyerno iya ka Philippine National Police o kon PNP. Ting sunod nga pamangkot nga ang legal gun owner dala dira ako nga akuya palukduhon mo sang sina nga problema.
14: Larga
1: Vista. That is why every night kun may update sa El Nino kumo nalipat ang aton gobyerno ginadala ta na lang dire unta kada isa sa aton may ara himuon agod makahanda kita parte sini. Yaring sunod nga video iniya talalupang don nga kabalo kamo kung san o ang na-record nga pinakamainit nga tuig sa bilog nga kalibutan. It was only in 2023. 3 years ago lang. Ano ang significant sa 2023? In 2024 and 2025, may El Nino man. I mean 2023 and 2024, may El Nino man. Abay pamatian tang report nga atuman kainit pinakamainit nga tuig in history. Yari ang video.
15: Now scientists today confirmed that 2023 was the hottest year on record. And
1: uy,
15: more worrying still, it came close to breaching the limit set by the Paris Climate Agreement. Data from the Copernicus satellite showed that both air and sea temperatures reached new highs, causing deadly droughts, heat waves and floods. Now it is partly caused by the El Nino effect, which sees oceans warm up, but experts say it's the man-made emissions which are really the biggest factor. As our science correspondent Martin Stewart.
1: All right, are kadali. Ang data nga na record sang Copernicus Weather Institute, isa ni siya ka foundation nga nagatuon sa panahon nagasiling nga ang na record nga tuman kainit nga panahon tungod ini sa El Nino phenomenon, meaning ang init sang kadagatan kag init sang kalangitan naglabot sa record highs. Wala na hambal kung ano kainit in terms of temperature pero record high, but silingon wala natabo sang una nga panahon ang natabo sang 2023. So El Nino ang isa sa mga nagtuga sang tuman kainit nga panahon. But ang ikaduwa or ang isa nga mas kabalak-an suno sa report ang ginatawag Alex Pareño, Leonardo Sevilla kag Caloy Hironggano and Cerces Andres kag Alan De Asis, ang isa sa mas kabalak-an ining ginatawag man-made emissions. But silingon, tawo ang nagtuga na no ini, asugikan sa paktorya, asugikan sa tambutso. Wala ko kabalo kung dala dira ang aso gikan sa dalunggan sang tawo nga akig sa pangawat sa gobyerno. I'm not sure kung nadala ina. Anyway, ari padayunon ta ang pagpamati.
16: From devastating wildfires in Greece to deadly floods in Libya. The more our climate changes, the more likely it is we see extremes. 2023 saw heat waves and drought right across the globe.
17: Climate change is not a phenomenon of the future. It's here and now, and it is, and it's hitting those most vulnerable in every society hardest.
16: Last year was the hottest on record, beating the previous warmest, 2016, by 0.17 degrees Celsius,
1: okay,
16: which is huge when you consider it is a global average spread over an entire year. It's also very close to reaching the limit set by the Paris Climate Agreement to keep global temperature rises below 1.5 degrees above pre-industrial levels. 2023 was 1.48 degrees above that. And for the first time ever, every single day, global temperatures were at least a degree higher than the 19th century. Plus, there were 2 days, the 17th and 18th of November, where temperatures were more than 2 degrees warmer.
1: All right, now, Ari, sa simpleng istorya, may duwa kapitsang grabe gid ya ang saka sa init. November 17 kag November 18. Titandaan ta nga ang El Nino karon nga tuig ma-peak o kon masingke ang epekto sini by November, suno sa pag-asa. Now sa record sang Copernicus Institute, 2 degrees warmer, but silingon duha ka degrees, meaning nga kon ang average temperature halimbawa is only 1.5, atuya 2 degrees, meaning nag 3.5 ang init sa duha ka adlaw, November 17 and November 18. Timan ba kati outdoors 2 degrees, hindi pa na init, pero tandaan ta ang ginaistoryahan ta global average ang init sa kada nasyon ginasuma kag ginadivide sa kadamuon sang nasyon. Ti paminsara lang na bala nga kon sa isa ka incubator ang kalibutan ara dira daw itlog kita nga ara sa sulod sang incubator. So kon init ang kalibutan, nagsaka ang init sa kalibutan, apektado kita tanan sina even if only by 2 degrees. Mabatsyagan tagid ina ang tuman nga init sa aton pagpangabuhi. Aray padayunon.
16: World impact. Flood waters from storm damage reached the roof of Petros's house in Greece. It was like a tsunami, he says. In fact, so devastating was the damage, 90% of his neighbors voted to abandon the village, which has stood for 900 years. Petros is tired of living in fear. El Nino, a natural phenomenon which sees changing wind directions warm the Pacific Ocean, has contributed to the heat. But scientists say the biggest driver is greenhouse gases. Carbon dioxide and methane emissions rose again last year to a new high.
18: We need to adapt to this new climatological normal, and the reality is when we look back on 2023 in 5 or 10 years' time, it will be cooler than our future climate. So we need to adapt and mitigate to make sure we

0: gagmay nga mga nasyon, tanan na lang environment, pero ti areo. Ang problema, last year, ang carbon dioxide, when you say carbon dioxide, ang buga bala sang aso nga makita mo sa tambutso, that is carbon dioxide. May ara man methane gas, saka nagligad nga tuig, tinanong bot silingon sina. Kung magsaka ang ining nga mga gas inang indi naton makita nga buga gikan sa aton mga paktorya, mga planta kag mga salakyan, ang gwa sina banwa nagainit ang kalibutan nga ah, katulad lamang ina sa isa kabalay nga nubo ang imo nga kisame nga ah, kay kun ang kisame nubo, ang hangin nga mainit hindi makasungaw, ti amo man ang kalibutan. Imbis makasungaw ang hangin nga init, kumo kay nagtaas ang ginatawag greenhouse gases, amo nang carbon dioxide, methane, kag kunano pang iban, ang tabo sina ginatrap niya, ginapunggan niya ang init sa pagsungaw sa kalibutan. That is why nga very very interesting ini 2023 ang pinakamainit sa kasaysayan. Padayon unta.
1: Arctic sea ice.
0: Oh.
1: As for the UK, a cooler summer meant it was only our second hottest year. But we didn't avoid the floodwaters of Storm Babette, and 2024 is already shaping up to be even more challenging.
2: Well, Martin, that's a bit gloomy, isn't it? So we can expect the same direction of travel coming in the coming year?
3: Well, yes, we're not expecting emissions to go down. In fact, we're expecting them to go up. And the impact of El Niño will probably be stronger this year. As a result, the Met Office say it's a very good chance we're going to see temperatures higher than last year, and a very good chance we'll break that 1.5 limit as well. Now, that doesn't mean we've breached the Paris Agreement, because that's got to be a 20-year average, not 1 year, but it's an ominous precedent.
2: It really is. I think I know the answer to this. Are we doing enough to control climate change?
3: Well, I mean, no is a short answer according to climate scientists, but there have been some steps in the right direction. The COP climate conference was last month. There, nations agreed to transition towards moving away from fossil fuels. They also talked about tripling renewables. And
0: all right, are iniya ang ilag gina istoryan diri ta makita nga ang pagtratar sa climate change lain-lain kun mga kano kag Europe, Europeans ang mag-istorya parte sa klima, ti siyempre ang gina-istorya nila istatistika, research, okay man na. Pero para sa ato niya, nga pigado nga mga nasyon, ang net effect sini simple lang. May kanon bala ang aton mga mangunguma? Nga, kay ang ilang nga mga pananom, kag ang ilang nga mga patubas, apektado tungod sang kakulang sang tubig, tungod sa pagkalayo sa singkal nga init. May dakpon pa bala ang aton mga mangingisda nga siyempre isda sa kadagatan. Anong epekto sini sa ila pangabuyan? Ang aton mga kauturan nga nagapangabuhi sa kalasangan, ang nagapanguling, ano balang epekto sini sa ila? And so, diri kita magapamangkot, ano ya bala ang praktikal nga epekto sang climate change sa aton. Remember, ang taludtod sang aton ekonomiya sa Negros Occidental is agriculture, sugar industry. The same sa kadam-an nga bahin sang aton pungsod Pilipinas, we are largely an agricultural country. Ang aton nga ginasandigan sang ekonomiya, I would suppose ang gapamati subong sa Ceres Bus at tours bus, mag-aagree sini nga ang aton pangabuyan nakasandig pa sa pagpanguma, and weather has a direct effect sa aton palangabuyan.
4: Lorga Vista.
0: So amo ina banwa, hindi iniya science lang, hindi niya kurso sa classroom kung mag-discuss kita dire sang klima, mag-discuss kita El Nino, magtalakay ako climate change. Siya patayog-tayog naman siya. Oo, ginahungod ko ina-discuss sa inyo every night because gapati ako nga you deserve to know. Ikaw nga gapamati,

0: dapat mo mabal-an, hindi lang kung sino ang ginbuno, sino ang ginlugos, sino ang ginkawatan. You deserve to know. Kabalo ka mo, ang announcer nga nahadlok lang sina, sigurado ko ang mangu lang nga hindi kabalo magpangop sina sa inyo. Kag wala ya nakita ang kaangtanan sang nagakalatabo sa kalibutan sa imo matag-adlaw nga pangabuhi. Amo na nga wala ko ya nakulbaan nga mahambal ka nga gapatayog-tayog. Ako gapaalam-alam. No! It is part of my sworn duty. Ginsumpaan ko nga katungdanan nga pahibaloon ka, pudpuron, galingon, sinsilyohon ang isyo, agod kita tanan, makatuon.
1: Lorga,
0: kaya muna wala kuya nakulbaan banwa nga talakayon ang complex o masibod nga tupiko tungod kabahin na iyasang akon obligasyon. You know why? Tungod kay taga-Negros kuya, may kansi di. Ang kansi may utok. Kung ang reporter na hadlok magtalakay, di mudo mangu ina o wala sang utok.
1: Lorga, Vista.
0: Amo na sa simple kaglaktod nga pulong lang. Sa aton nga pagpanumig, we'll be having makihibalo. Makatalanaga nga ihibalo. Ang pamangkot, ano ang pinakamahal nga mga isda? Most expensive fishes sa kalibutan. May top 5 eh. Would you believe, dala dira ang butete. Dala ang butete sa pinakamahal nga mga isda. May sunod pagid kita, ano ang pinaka delikado nga mga isda nga nadakop sang isa ka bantog bala nga television host? Manang tripping yan ni Jeremy Wade sa iyang Palagwaon River Monsters, manakop na siya, mamunit siya sang higante nga mga isda. Ipakita ko karon sa inyo ano ang mga higante nga mga isda kag iban pagid nga makatalanhaga nga mga ihibalo. Of course, as always, diri lang sa Larga Vista, wala na sa iban pa. Hold on, hindi magbiya. Ipaludan na ang cellular phone. Magabalik kita, pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Pio. Health News.
3: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
4: Permitted ginastoryahan ang D3 Bio and mostly most of the time ginastoryahan tagin ang iya contento the extra virgin coconut oil. Kipwerte mangkit. Grabe ang effects ang extra virgin coconut oil sa aton overall health. From brain activity to heart function to metabolism pati ang immune system mo, paano ya i-boost, paano ya man punggan, no? Paano ya i-assist para hindi mag-overreact. Sa nearly a year na, more than a year na nang nag-abot ang COVID sa aton, damo na napatay sa COVID, no? And basically, they found out, usually, ang cause of death is hindi nakaginhawa kay may ARDS, no? Na to, kumbaga, ang lungs puno na sang dead tissues, dead cells, ang aton mga lining da, imbis na ni masikwit siya sang fluid para mag-lubricate, naghimo na, nagbara na tanan. And that is caused by cytokine storm.
2: D3 Bio.
4: Hambal ganit nila, 60 to 70% nga nag-cause ang death sa COVID is caused by cytokine storm.
5: Lantawa Blaster Boy, ang isa ka lugar kung magyan ka bagyo. Di maturang?
4: Dundi.
6: Hapay tanan mga kahoy.
4: Hapay.
5: Di matura. Hindi niya piliyon nga, ah, ikaw kuan ka ng gamay ka balay daw matumba ka na o nahunta ka. Hindi. Biskan kuan ka, kung maigo ka ginya.
4: Konkrito,
5: kung maigo ka, kakasay mong sensor boy.
4: Correct.
2: D3 Bio.
5: Amo na ang gakatabo man sa sulod sa ano.
4: Lawas.
5: Lawas. Especially kung need gid niya nga bagyuhon ang kaway. Bagyuhon niyang kagaw.
4: Pangpalido niya, no?
2: D3 Bio. D3 Bio. With Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
8: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
9: Kung makita sang immune system mo nga subragid ang threat sang kagaw or virus sa imulawas, most likely it will overreact.
8: D3 Bio.
9: Lalo na kung ang oxygen level mo medyo nubo na because of that infection, your body will counteract by mobilizing its soldier. First, pasulod nyo na anay ang iya mga innate immune system, mga macrophages, neutrophils. Mayo pa ni ganing innate immune system, kikisapa niya mag-overreact. Kasi obra lang na sila yung obra. But once naka-formulate na si B-cells sang iya antibodies, pangtawgo niya ng iya barkada, ang mga T-cells magira na ta.
5: Wala sang may matabo tani nga bagyo, Sir Boy, kung activated ang regulatory T-cells.
0: Correct.
5: Ang ila nga traffic enforcer.
9: Ang traffic enforcer, administrator, ano pa kinang title mahatag ta kay regulatory T-cell. Amun siya gambal.
8: D3 Bio.
9: Oops! Sakto na. Patay na ang kontra. Ang ginaguba nyo sa buong mga healthy cells.
5: Ang inyo na lawas.
9: Inyo na lawas.
6: Tissue na.
9: Di nagsulod si D3 Bio dira.
5: Ang imo nga D3 Bio maya mo na?
9: Wala. Wala sa ang vitamin D3 nila, wala sina. That is the effect of D3 Bio sa lawas. Duwa ang epekto ya against cytokine storm. Paano yung mapunggan? Number one, vitamin D3. Vitamin D3 does not only make your bone stronger, it basically makes your bone marrow healthier.
8: D3 Bio.
5: Pinamahimo lang sa sige ni mo inom ka D3 Bio.
6: Oh, kadadlaw inom ka.
9: Kung nag-inom ka amplified vitamin D3 nga ala sa D3 Bio nga amplified tungod sa kombinasyon sang extra virgin coconut oil kag sang vitamin D3 nga fat soluble vitamin, mas nami ang absorption. Anhon mo ang vitamin D3 nga hindi mo maabsorb.
5: Ang nami pagid, Sir Boy, aside nga kaya niya control, kisa hindi gid man makontrol mo sa atong immune system, may matabo gid nga inflammation, at least hindi grabe. Kay once nga grabe, alimbawa ang inflammation atos baga, hindi ka giginawa. Or diin ang inflammation nga gakatabo, anak nami lang kay kining D3 Bio, may BCO. Both D3 and BCO are all anti-inflammatory.
8: D3 Bio! D3 Bio with BCO!
10: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
8: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mga butika. D3 Bio! D3 Bio! Health News! D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
11: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
8: D3 Bio. Ang D3. You may Visio. Ang Visio. You may D3. Number 1
2: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Pagkatala sa paglawig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo, magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Mayong gabi lang sa kay amigo ko, sa kay Contact Front, Watch My Six, Bravo Echo November. Hurrah! Amuning migo ko nga nagapamati subong upod kay Leslie Harjulin dira sa Bebe Harjulin Store sa Teres Homes 2, Barangay Takuling.
12: Lorga,
0: salamat, Lisa. Salamat, Gidnong Bena. Mayong gabi. Gina Purano, mayong gabi. Sa kay amigo ko, Onyot Badaos Jr., mayong gabi. Ay sa kay Sino Pagigani ang akon amigo sang unang upod namon nga security guard sang atoko sa Piyak Pangawaragwagan. Ah, nalipat ko. Ari na di siya sa Himamaylan eh. Totoo nyo't sino ganitong gabi nga naga-duty? Nalipat ko. Mayang gabi man sa kay Nonoy sang Silay.
12: Lorga Vista.
0: Dad Boy Mendoza, Rafi Armonio, mayang gabi. Gina Purano, Romeo Macapas. Sa kay Christine de la Cruz and family, Nong Edmund Diaz and family, Jeneline Incarnacion, Dad Boy Mendoza, Santa Clara, naka-duty sa Subong. Oy! Sa kay paring Norman Black, Balinsoy, Angga Balinsoy, mayong gabi, dira sa Charito Heights. Musta ka na paring Norman, dugay na taway kakitanay. Kabay unta, makapangapi kita, kabay pakarecover ka na amigo ko. Ha? Okay, Rene Boy Auditor, alright, Josephine Husalia, sa kay Stephen Wushawu, Stephen Park Limho, mayong gabi, kay Jackie K, good evening, Josephine Husalia, Endrico Sibog, Angie Aloy, Margie Tambog Vlogs, sa kay Romar Duran, oh, kung magsulod ang Super El Nino, wala sang wala typhoon nga maagi sa Pilipinas. No, hindi si amo na gani sa paatag ko kaina, bisan may El Nino, may ara gihapon sang bagyo nga pwede magsulod. Pero sa nambal ko na, imbis 20, mahimo nga 8 o 10 ang problema amo ni. Mas mabaskog ang bagyo kon may El Nino. Erwin Lianes, may lugar pa ba ang NPA sa Pilipinas? I don't know. Why naguro ah? Pero hindi talang pagkumpiyansahan. Jean Negrido, okay, Romar Duran, sakay Kumare Joyce Ardoza, sakay Marilo Manaay sa Vista Alegre, mayong gabi. Ang DTX Premium Coffee, ang kape nga hindi digulpe, bugal nga nagadulot sa inyo karon nga gabi, sang aton makatalanaga nga ihibalo ukon makihibalo. Una nga ihibalo, ano ang mga isda nga mahal sa bilog nga kalibutan? Isda, yari ang una nga video.
13: 5 most expensive fish to eat in the world. The last one is overpriced number 5. Turbot. Flatfish, highly prized in haute cuisine for its delicate and flavorful flesh. Its rarity and the difficulty of catching it make it a luxury product. Price, $215 per leave. Number 4, wild king salmon, Chinook, native to the
0: cold waters of Alaska. Ang una to, turbot. Turbot. Oh, sa aton pa, palad. Inang ikugan nga palad bala. May ikog nga palad, ara ho, na kay may ara palad nga puro lang ikog eh. Pero namit gid man niya, turbot ang panawag sina sa iban nga lugar. So una, turbot. Ikadua, Alaskan wild salmon. Sa aton pa, salmon. Okay. Pero salmon ang pagbasa sina dito sa Alaska. Oo. Iniya wild ha. Kay may ara cultured salmon eh. Ginapadako bala. Ariya wild ini. Padayunon.
13: Texture and unique taste.
0: Economic ni.
13: Oh.
0: Bow.
13: $270 per liver.
0: Bow.
13: Fugu. This Japanese puffer
0: are, fish is famous for its toxic. Danay. Adrian, makaon ka to? Makaon ka to? Kaon ka to, Rimuel? Fugu. Ang fugu sa aton pa, butiti. Pero sa Japan, ang panawag fugu. Kay tingapon nga, dano kabagsik magamal. Fugo! Ah, okay, ama na, fugo! Ha? Pero doon ka combative sang hapon magambal, I'm sorry. I was only joking. Ha? Diba? So, fugo! Kun sa hapon pa. Ang fugo, butiti kun sa aton. Sa tuod lang, mahal dito sa Japan, kay ang chef, nga pwede lang maka handa sini makapatay sang fugo kag ipakaon sa tawo may espesyal nga lisensya gikan sa gobyerno, matraining kagid. Ano ang kakason mo sa fugo? Ano ang kwaon mo nga ugat? Paano mo limpyuhan para makaon ka tawo nga hindi mapatay? Pero may gakapatay gidya eh dito sa Japan. Pero ti part na iya sang risgo sang nagakaon fugo. Ti imaginable, mabayad ka mahal, may possibility nga matiskog pa ang imo sike. Yari pa na yun unta after fugo ano?
13: Requires meticulous preparation by specialized chefs, which drives up its price. Price $325 per
0: juice.
13: Number two, bluefin tuna, highly sought after for sushi and sashimi. Its tender flesh and overfishing make it one of the most expensive fish in the world. Price $540 per liver. Number one, voaykuasum, beluga caviar.
0: Okay, are ang bluefin tuna nga nakita ninyo bag-ulang nagalabot siya at least dito sa Japan ha. 25 mil ang kada serve. Oo. Oh, di pero sa tuod lang kung may kwarta ko, makaon ko na eh. Kung amo na binga 25 mil, ikaw, Adrian, makaon ka sa sashimi nga bluefin tuna? Namit, no? Pero namit, gidman niya ang salmon kag tuna sashimi, inang hilaw, bala? Butangan mo lang, ako kalamansi, dasun isausaw mo lang sa butangan mo wasabi, kagsang sashimi nga dip, inang kikuman ba lang nga patis? Buka na miton, mahal galing, mahal. Oo. Pero kung kay isa gaubra ko nga ako lang, galing kay since na stroke ko medyo lain na ang akon pangihad subong. Sa una hipid ko magkihad, limuel mo. Oo, ako lang na nagtuon. Nagbakal gid ko mahal nga kutsilyo para nga kung magkihad ka, sang salmon kag tuna daw ara ka lang sa Japanese restaurant. Oh, balo ko na. Oh, anyway, seriously. Balik kita after bluefin tuna. Ano pagid ang mahal?
13: Considered one of the most luxurious seafood delicacies with a silky texture and refined flavor. Price $10,800 per
0: liter. Diyos ko, lapit to nga sa milyon. Ariya ining hindi ni isda, no? Bihod sang isda. Caviar panawag nila. Iya sang beluga nga isda. Kwaon ang isda, dakpon kon sa aton pa. Bihod ah. O, tiya mo na oh. Gingamos, abi. Ano panawag sini? Ginstrainer. Para nga wala sang may maupod. Nga daw lanit-lanit. Dason ibutang sa lata. Butangan asin. Ibaligya sa imo kavyar. Lapit to nga sa milyon. Ang gamay nga lata. Kaviar ang panawag sina. Kung sa aton pa, bihod sang isda nga gin gamos. Grabe, no? Pero sa tuod lang, honestly, wala ko katilaw kaviar eh. Nga, ambot kung pwede pa kumagkaon, nakitaas ang salt content niya. Ang asin bala sa kaviar nga ginatawag. Plus, kati, ano ginangkwaon ko kung ginamos timuon ko bilog? Anyway, ari pada yun unta. Ah, hasta lang to. Ay, top 5. Gali, sala ko. Okay. So, amuyad to banwa, sa wala na kahingabot, ang pinakamahal ng mga isda, turbot, may ara yellowfin tuna, may ara fugu o kunbutete, may ara sang kaviar, bihod, sang isda. Kag may ara, Alaskan, wild salmon, amo tong mga mahal nga isda. Silo ako sa ikaduwa nga video. Ano ang pinaka delikado nga mga isda? Mga dalagko nga isda, lantawan nyo bala dugay-dugay. Dakgin dakop ini sang isa ka television host nga ang ngalan si Jeremy Wade. Purti nga tawo ini. Ang iya palagwaon sa TV ang title sadto River Monsters, mga dambuhala sa suba, mga dagko nga isda, ginapangbunit niya, dispwes kiluhon kagbuyan. Grabe nga tao, pero abilidaran. Iniya nga bahin sang aton nga pagpangalagad, sa aton makihibalo, dala sa inyo sang DTX 500. Amuniya ang wala gapautang sa free radicals, inang nagapatuktok sa inyo lawas, ba na? Pinaagi sa pagkawat sang baterya sa selula. Ang ginahimo sang DTX 500, kumuduro ang antioxidant sine gikan sa disugad sugarcane extract, kagdahon amargoso, ginauli anya baterya ang imo selula agud indi magtuktok ang imo lawas. DTX 500.
12: Lorga Vista.
0: Ari sa iluhanta, ang ikaduha nga video, nano ang mga pinaka delikado nga isda nga nadakpan sang television host nga si Jeremy Wade. Kakululbaan mo, tuman kadlag ko, ari lang taon ta.
14: Top 5 biggest freshwater fish Jeremy Wade caught up.
0: Hey!
14: This is the legendary man-eating catfish from India. Jeremy's 161-pound monster was pure dead weight with insane power,
0: Diyos
14: turning
0: ko.
14: The fight into an absolute war.
0: Hello.
14: Number 4 is an Amazon freshwater
0: okay,
14: tank.
0: Okay, ang Jeremy's una, Ultima, mga 300 kilos catfish. Magambal ka catfish kung sa aton pabiti, haluan. Ara-ara, oh. Ay, Diyos ko. Undakpan niya dito sa India. Ara-ara, paano mo bipamalhan nun naman? No? Pilayan ka kilo kamatis ang ilakot mo sina? O bisan luyan na lang? Uy, galing kay lang sana guro, no? Hmm. Ang haluan. Ang, ano gani pa naman? Magambal ka catfish? Inang may bungot, balang nga klase isda? Haluan panawag na sa ito. But kung ano ka lang sana kung amuto ka dako? 300 kilos? Abre, padayo nun ta.
14: Exploded out of the water like a torpedo, and one wrong move could have ended the fight instantly. One of the craziest freshwater battles ever filmed. This river beast looks like a submarine with whiskers. The insane part? It lives in brutal currents, so every second on the rod feels like you're fighting the river itself. This is probably Jeremy Wade's most iconic freshwater catch. This thing is basically a living manhole cover with
0: hello.
14: A tail weapon, and the sheer force
0: uy,
14: almost pulled everyone
0: pagi.
14: Into the river. At number one is white sturgeon. Jeremy himself called this one possibly the biggest fish he'd ever caught at the time. A prehistoric freshwater giant that felt
0: sturgeon.
14: Less like fishing and more like hooking a dinosaur.
0: Ula, amo tong dalag... Ay, ano nga mga... Ang pagi bo, Diyos ko. Kadako-dako nga pagi to ka inaariya sturgeon iniho. Ay, dubuaya kadako nga klase isda, no? Kakululbaan.
12: Lorga Vista.
0: Amuyad to ang aton makihibalo karon nga gabi. Makatalanaga nga mga ibalo diri sa inyo para tuntunan Lorga Vista. Sa aton nga pagpanumbalik, ariya indi ya makatalanaga kululbaan nga mga hitabo sa kalibutan. Istoryahan ko karon nga hinali lang tapos sang gira sa Iran ang ginatutukan karon sang dalagko nga mga nasyon kung paano pabakuron ang ila sine nga mga puwersa sa kadagatan, mga navy nila bala. Paano pabakuron? Abita sang una kung damo ka eroplano, okay na na. Daog ka na, hindi. Subong ya, gapalibog ang Amerika, gapalibog ang China, kung paano padamuon ang ila mga barko. Nga ah, talakayon ta, nagagamo ang aton kalibutan. Istoryan sa aton masunod nga segment, Modern World. Diri lang sa Lorga Vista. Pagkaligad lamang sini.
12: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag
15: DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
16: Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho?
17: Kag-stress adlaw-adlaw?
16: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiulang? Kalaman ang abyan?
15: Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500!
18: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
19: Ako galing si Ariel, nagkantosinitis ang nagligad, sakit-sakit, kaya katama, tiambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C!
18: Mighty C!
20: Mabaka sa mga butika!
18: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
21: Kasi si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa ako, wala kit ko gana magkaon, kagsagay lang ko ubo, hilanan, insulayan ko pa, no, ang Mighty C, tag 1 capsule 3 times after 1 week, nagnamigid ang ako nga pamilya. Salamat sa Mighty C!
18: Mighty C!
20: Mabaka sa mga butika! DTX Coffee Mix!
22: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan, apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati ako ng arthritis wala na magbalik.
18: DTX Coffee Mix!
20: Mabaka sa mga butika!
18: DTX Coffee Mix!
23: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix!
20: Mabaka ang butika!
18: DTX Beauty Soap!
24: Ako si Katrina, gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
18: DTX Beauty Soap!
20: Mabaka sa mga butika!
18: DTX Beauty Soap!
25: Ako si Elaine, ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
18: DTX Beauty Soap!
20: Mabaka sa mga butika!
26: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar o kon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
27: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag perme lang ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa lang kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squadron Capsule.
26: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squadron Capsule.
28: Ako si Danilo Brito. So kung dyan padamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
29: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
28: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
30: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend.
31: Makakal sa malapit na butika.
32: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
33: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
34: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
33: Ka! I-shoot na ga!
35: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
36: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
35: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
36: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
35: Clinica Deo Fresh. Available now.
37: Dry eye, pirmi nga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
38: Let's go.
0: go with the flow.
1: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
0: go with the flow.
1: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
0: Charmy,
2: let's go with the flow.
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift, OT, Breadwinner.
3: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist, kag-receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag syempre, parte sa akong trabaho ang kakapoy, kag palamuypoy sa akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass. This is a mental call for last account for. It's a generic name salon pass. Symptoms persist until recovery. Salon pass. May direct nga pagpanalupsog sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyaw kalikot.
3: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
4: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
3: 1.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa maglawig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbilis. Larga Vista! Larga Vista!
5: Mayong gabi lang kay Merlita Malvas, kay Josephine Cordova, mayong gabi sa inyo. Standby sa report ni K5 Jong Versales. Ariane, kadali. Ang China, may ara bombers na. Diri nagatuhaw ang pamangkot, nagaprepara, nagidbala ang China sa gera nuklear. Nga, tungod effectively, may ara na sila sang triad, nano ining triad. May submarino, nga pwede butangan sang armas nuklear. May ara mga nuclear silos sa duta, mga facilities nga pwede magalindira ang nuclear weapons. Ikatatlo, ang bomber mismo, ari pamatian tabla. Lang taon-tang video, parte sa bomber nga eroplano sang China.
6: Probably saw the missiles, but the real showstopper flew overhead. China's H-6N bombers.
5: Hello?
6: These aren't just any planes. They're nuclear-capable strategic bombers designed to carry weapons like the CHASX-13 air-launched nuclear missile. For the first time, they roared over Beijing's skies during the parade, sending a clear signal of China's growing air leg of the nuclear triad. The H-6N gives Beijing nuclear reach deep into the Pacific. Subscribe now and stay ahead of the hidden stories.
5: All right. Amo to ang bag-o nga bomber sang pungsod China.
3: Larga Vista.
5: Pero ti dasun ta lang na palibugan. Amo na blagi na siling ko every night sa aton segment Modern World. Ang moderno nga kalibutan direta mabalaan nga ang aton gali sibilisasyon nagaatras pakadto sa pinatsyanay sa isa kag isa. As I have said, ang problema ta pila kagatos katuig na kaligad amo man gyapon subong gutom kapigaduhon pagantos balo kamo diin nag-ekspertong tao damo naman kita teknolohiya pero mas nagsagad kita kon paano pauntayon ang sike sang isa kag isa mining kon paano kita mas mangin maayo sa pagpatay sang aton isig katawo.
3: Larga Vista!
5: Galing ti wala man kuya gareklamo amo ng kalibutan eh. we should continue to hope nga at the end of the day, maabot ginang panahon nga mas maayo ang aton sine nga luntaran.
7: Lorga,
5: si pero kada report niya sine, gamayo ang akon nga pananawan nga may ara sang pag-asa pa sa kalibutan. Yari na siya, si K5 Jong Versales. Jong, mayang gabi, please come in.
8: Yes, K5 Julius, ang...
5: Ay, do kaluya hao, siling ko kada report mo, gasaka ang akon paglaom.
8: Yeah. Introduction pa lang to mo.
5: Yeah, de. Slow start ha. Yeah, oh, de. Sige. Ano ang buylo mo da?
8: Anyway, may prediction ka kay Pam Julius nga posible kita magka-experience siya sa Super El Nino.
5: Correct.
8: Ang City Agriculture's Office diri sa San Carlos at naging padulgan sa nagligid ng adlaw. Ano ba lang ilas sining preparasyon?
5: Okay.
8: Kaya dipat sa Super El Nino, ang DENIRAB nagpalambot man sang panumdom sa aton sini mga mangungumang sa katapusan sini nga tuig kay Kimab Julius ini hindi ni maayo nga balita.
5: Correct.
8: Tapos nga may infestation na naman nga magtuhaw.
5: Sang
8: sang mga peste sa humay.
5: Uy, hala. Dira so, nagpabalo sa inyo San Carlos?
8: Hindi, sa Kabilugan actually. Ang DENIR mong nag-release ng information at napoton din sa San Carlos kung
5: okay.
8: Ano mga preparasyon kay Kipab Julius.
5: Ay!
8: Based on historical data, abi nga nakuha sang DENIR halin sa Bureau of Plant Industry, ang aton abi nga mag-amun abi nga timpo nga lawig ang tig-ilinit.
5: Oo! Oh.
8: Tagakuan, medyo may ara kung kis ang mga pag-ulan-ulan. Mm. Amugit ang mga weather conditions ang favorable para sa mga insekto kay Kipab Julius.
5: Apan!
8: O, nga gapang halit sa aton sining mga tanong.
5: Mm-hmm.
8: Una natin din pamangkot kung ano ang preparasyon sa City Agriculture's Office angot sining posible pagtuhaw sang malawig na tag-ilinit. According sa talatapan, may ara na sila ginporma nga daan ngayon ang daw mga board bala kay Kipab Julius.
5: Okay.
8: So, mga committee ba nga pwede or sarang mapalapitan sa aton sining mga local farmers diri sa syudad sa San Carlos kung for ehimplo magtuhaw gid man ang ining tag-ilinit.
5: Mayo.
8: Sa ila sini nga monitoring kay sa nagligad abi nga bulan sa Agosto although prediction pa lang ano nga
5: hindi Jong.
8: Yes.
5: Daw halos definite na gidya ang El Nino. In fact, ang ginadebatehan na lang subong kun ano ang tawag. Amo nang gintalakay ko before sa imo, ang ginatalakay na lang subong o ang ginalalisan kun bala Super ukon Godzilla ang tawag eh.
8: Gani?
5: Oo.
8: According sa Department of Agriculture, City Agriculture's Office diri sa syudad, last naka-experience siya na diri sang prolonged drought.
5: Correct. Almost 2024!
8: Hindi, subo ka tuig.
5: Ha?
8: Oo.
5: Tuod sa sano, din!
8: Diri sa amon lugar, nag-mention ko nagligad gawa, nga wala nagidiri ka ulan. Mayo pa gani.
5: Uy, kay nagkambyo na amihan.
8: Daw amon na siguro.
5: Oo.
8: Ano, may pagod may LPA.
5: Oo. Tigaling kay temporaryo lang ni kay may ara tropical cyclone Queenie.
8: Gani.
5: Okay. Oo.
8: Na.
5: Pero subong nga tuig atong sa ginreport ko nagligad.
8: Hmm.
5: Ang ginapaabot ang amihan mahina eh.
8: Ahay.
5: Oo. Tikon wala husto nga dapya sang amihan, meaning, ti limitado man ang tupa sang ulan.
8: Sang ulan, ho?
5: Oo.
8: Actually, bangod sa tugani nga natabo kay Kipab Julius la, sa nagligad nga bulan, may mga recorded damages na sa mga pananom sa
5: Uy, kaluoy to, odd? Alo.
8: Kung di kita magsala as per mention sa halin sa City Agriculture's Office, ara sa mga 85 hectares.
5: Bow!
8: Oo.
5: Init lang na.
8: Init lang.
5: Ano ang mga barangay da nga rice producing Jongao?
8: Bagunbon, Prosperidad, kag Quezon, amo gidin.
5: Amo ning mga tag-as upland barangays ni.
8: Mm. At the same time, diri man sa may portions of Palampas.
5: Oo.
8: And maybe Barangay Rizal, kay Barangay Rizal lapad ni kayo mo
5: may. Ah. ti kalabanan dito to, yung rain fed ini, salig lang ni sa ulan.
8: Oo.
5: Ah, wala irrigasyon.
8: Why?
5: Ti
8: ang kudkod, amo niyang may dumayara na sila inang water source.
5: Oo. Ti nga yati, maninga sitwasyon, no? May ginkawat nga kwarta para sa flood control dira sa San Carlos, pero hasta subong wala mayad nga irrigasyon. Grabe, do ga init ulo ko jong ah. Di ba? Ay, oo. Grabe jong no?
8: Ang dumduman ko lang ang may irrigasyon ha. Nakita ko physically. Barangay Good.
5: Okay.
8: Barangay Quezon. Kag Barangay Bagunbun.
5: Oh. All the rest wala.
8: Wala pa akong kakanto. Wala okay. Pa akong wala pa nagsitahan. Kaya labi ng mga area kay Fab Julius. Kag medyo panakalayo.
5: Alright.
8: Nagkakita na to every time nga makanda kita balasang data gathering may data sa sample may mga crimes nga kalatabo. Kaya muna pagkabiyan na to.
5: Pero ang panugyan sang City Agri, sino ganing City Agriculturist nyo?
8: Si Juan, Sir Ricardo Panunciar.
5: Ricardo Panunciar. Gusto ko mag-istorya sa iya kay do kasano nga klase opisyal, no?
8: Gani, oo.
5: Siya pa lang niya ang only agriculturist sang syudad nga nakapagwa ng panugyan.
8: Ati, oo. Kay ti importante, Julius, kay
5: Apta
8: Ila Sininga spokesperson, although nga may ara kita ginalauman nga amo ni bala, inang natural phenomenon ining inexpectar nga malawig nga tig-ilinit. Hindi man pwede, abi ka kay Fab Julius, nga untaton sa aton sini nga mga farmers ang pagpananom.
5: Correct. Kay tikon untaton nila ang pamangkot, anong kaunon nila?
8: Gani, kag dako gid ang epekto kay Fab Julius sa socio-economic growth.
5: Correct.
8: Diri sa, particularly diri sa syudad.
5: Why ka mo kalanunda?
8: Why? Kung mauntat ang kwan, ang ining farm production dito sa Babaw.
5: Oo.
8: Subong gani nga may ara pa sang sufficient supply. Mahal na gani.
5: Ay, yala. Ano so, laban nga gina-produce gani da sa inyo nga utan?
8: Kwan? Ining pichay.
5: Pichay. Cabbage. Okay.
8: Ano pa ning iba? Pichay, cabbage, rabanos.
5: Ah. Okay. Ano, ti, subo na jong kay ti kun wala kamukan unda, basi dugay-dugay bala hindi ka naka-report pagtawag sang teknisyan ay waay na si wala na si K5 jong na supay eh ba pero danay purya palayo na jong ha purya palayo na oo kay wala na ko jong sang reporter nga kadtuan nga may self condolence kun mag-amuna oo eh ba? Oo.
8: Amo na gadi nga ang ilas ni nga panumdum kag Ipam Julio sa ato.
5: Hindi, danay. Kag nalipat ka nga kon mag-abot ang panahon nga kinanglan ko i-marinate, ako bla, hindi bla maamot ka pa sa akon? Na. Oo. Oo. Anyway. Ay, oo. Pero very interesting, Jong, ha? Okay. Namuno mo ang piste, insekto. Buwas sa Domingo, istorya ko, mapati ka diyong sa hindi, ang apan kag ang, ano gani, ang grasshopper, tibakla.
8: Amo na siya apan.
5: Amo na siya. Kabalo ka nga aga kahimo apan ang tibakla.
8: Nga.
5: Sa Domingo, istorya ko na.
8: Ati, sige.
5: Balo ka ang tibakla, daw lunar ini mo. Kung green pa siya?
8: Oo.
5: Oo. Pero kung mag-drought, inang magkalamatay ang tanom, ti kundi mainipingay sila, kaya ti gadyutay ang kalanoon mo.
8: Oo.
5: Diyong mapati ka sa hindi, magbag-iranay ang ila tiil sa likod. Gakahimo sila apan?
8: Ay.
5: Oo. Istorya ko na. May ara kuya kilala, nga kung magbag-ira na itiil sa iya tupad, gatigbaliw man siya. Oo, gakaimo manyak. Wipos ka lang. Hindi, pero, tood man, Hindi! Hindi! Ewa! Ewa!
8: Habang iting resulta sa bulubagid bagid.
5: Na! After 9 months, buwang! Wala! Amo na, yeah. Pero seriously, hindi bala ang ginatawag ang swarm? Swarm response. Mm. Inanggapanong bala sila? Mm-hmm. Kung nga, i-discuss ko na sa Domingo, pero seryoso ko, nga ang pagbag-ira na itiil sang tibakla, amo ang ginahalinan, agod ini sila gakahimo apan.
8: Oh.
5: Oo!
8: Why na namon malambutan sa... Siguro na...
5: Diri ka lang na diyong makabati sa Larga Vista. May makihibalo kita eh. Di ba? May makatalanhaga nga ihibalo. Every night na iya. Oo! Mandiri sa Larga Vista, ang akon diri nga moto, dapat magkaon kita kansi kagbatsoy. Na! Diba? Kay abidyong lang tawa, kung may angkurman nga mango, dapat bala pabilin siya sa lugar?
8: Siyempre hindi.
5: Hindi. Kung may reporter nga mango, kagtamad maggamit utok, dapat mag-reporter bala siya? Hindi. Oo. Dapat, he should go home and plant kamote. Na, amo na da. Oo. Pero Danay, seryoso ko to, Jong. Sa Domingo, ipatag ko na. Pero may ara, pagi Jong, ang isa ka dapat balantayan, ining fire ants.
8: Isa man na.
5: Kay nakitaan na sa Mindanao eh.
8: Ang diris apun, ay pa kami ka-resolve sining kung paano ikuan, paano ilikawan ang manog. May fire ant na naman.
5: Oo! You know why? Ang fire ants, kundi imported na, mapati ka sa hindi, ang fire ants, amo ni sila ang bakiro sang RSSI kagtigi.
8: Ay, tuon?
5: Oo. Kay ginagatasan nila ni.
8: Oo.
5: May gagwa bala, kundi ang tigi kag ang RSSI. May aran na ginatawag honeydew, inang puti balang gagwa sa ilalawas.
8: Lawas, sa likod.
5: Sa likod. Ang iba niya nga gapaminsar puti, nga ginasuyop, lain na ya, ha? Hindi yan. Okay. Si Rimuel kag si Adrian gangiret, gido? may ginapinsar, ginisi, may nakita, ginisi lang nga video mo. Adrian, may nakita, kagiday. may gakadumduman sila eh. Hindi, pero, ayo. Ay, ambot, Jong, ah, dumalip. Dumalipong ko kada report mo, ah.
8: Daw gadalom, nga gadalom, atong sigulado.
5: Hindi, pero, seryoso, ang fire ants gali, gabulig lapta sa tigi.
8: Ay, ah.
5: Oo. Ti,
8: ano na?
5: Ti, basi ba lang matake over sa atong Jong insekto?
8: Nanadula.
5: Hindi man ayan, Jong, maabot ang panahon nga ang matake over sa tao, insekto?
8: No, hindi man siguro. Kakipabili.
5: Amo, pwede. Kay may pelikula eh, Planet of the Apes.
8: At mga tsuriya lang mo na siguro, Kipab Julius, na imposible mo na siguro.
5: Di nga, hindi tayo mag-ubra pelikula, Planet of the Ants. Diba? May Ant-Man. May Ant-Man, oo. Galing kagwapa, sang iyan nubya eh. No? Si Wasp. Purti, no? May panahon man kisa gusto ko magsubay po.
8: Da, ako daw gusto ko man, pero pag gusto lang na sulod, maski diin nga buho.
5: Ay, na iyang imo, Jong. Ito tinunto nga istorya na. Ay, oo. Gapakabuot ko subong, kaya nga konti ayon na rin sa tubang ko. Oo, ari siya. Siling ko si Jong nga daan niya. Doon na, ginman niyang kabastos, sinimo. Ayo, may gabi ko no toto Jong ah.
8: May gabi ba ma'am? Dali lang pala, dali lang pala.
5: Nanay pa nga nagkadto na taya sa kay Ant-Man now. Oo, sige. Piste ang preparahan kag init.
8: Init, oo. After siling init kay Ma'am Julius, okay. Ang mga possibilities nga posible nga magtuhaw kay Kipab Julius. Ang paandam sang City Agriculture's Office sa mga farmers, may arat na niya sila gintudlo recently
5: mm-hmm.
8: nga inibitan nga water saving technique nga ginatawag
5: good
8: oo. Mm-hmm. Kay sa subong although nga padulong kita sa tig-ilinit pero mm-hmm. According abi sa forecast sang pag-asa magka-experience man abi kita sa gihapon sa mga malaka nga mga pag-ulan.
5: Correct.
8: May puruhan nga ang aton sini nga mga water sources kagay sa mga sapa or mga suba kay Pam Julius hindi gid man turuli makuan mahubas.
5: Aha, correct.
8: Kung pwede gamiton ini siya efficiently kay Pam Julius.
5: Correct.
8: Kaya pangid inang pahimuslan kun pwede.
5: Matago gid tubig impounding.
8: Yes, sa mga kuan, ang impounding is suggested siya para sa ining vegetable farming.
5: Aha, okay.
8: Impounding according sa explanation sa talatapan sang City Agriculture's office, hindi siya kakuan, hindi siya kapaigo kapin pa kun lapad na kayo kay Kitab Julius.
5: Uy! Hala!
8: Oo.
5: Diyos ta.
8: Oo. Ang water impounding is only ano lang siya, inang tawag sinigan niya. Pwede lang applicable siya para sa mga nagtatanom sang mga utanon.
5: Okay.
8: Nga pang yag kita Julius.
5: Pero kung industrial scale nga iniktarya hindi siya sufficient.
8: Hindi.
5: Oh.
8: Dapat may ara kaya sang kwan, may ara kaya sang dako kaya ng water source.
5: Mm-hmm.
8: So ang example or ang illustration nga ginhatag sa aton paano ba i-apply ang ining water saving technique nga ginatawag. Ang gin-explicar sa ato ni Sir Verdi Briones is sa farming sa rice farming abi kay Pam Julius.
5: Oo.
8: Ida siya sang inabalang tubig.
5: Oo.
8: Ti may atong sa gihapon abi sa subong iban nga mga rice farmers nga nagakuan naga patinir bala tubig sa ila sini nga mga humayan for a long period of time.
5: Okay.
8: At halin sa planting season hasta na lang na mag-harvest hindi pagpahubsan sang iban.
5: Oo. Oh.
8: Kaya sa ilang sini nga pagpante abi nila inang kwan siya effective.
5: Okay.
8: Effective siya papaagi ti hindi siya galipan hindi siya gadi. Actually gadugang siya kwan gadugang siya inabalang decrease sa production sa sini nga tanom nga humay.
5: Oho. Kay madunot ang imo nga ugat root rot abi. Amo na siya. Okay. Oho.
8: Nan. And then ang ikaduwa is atong inatawag kay Pam Julius nga inang water saving technique at the same time ang pag-adjust sang rice cropping calendar.
5: Oh.
8: Sa areas for irrigation.
5: Mm-hmm.
8: Gina-suggest nila nga inang kung pwede kung mapanilagan malang-bala kay Pam Julius mm-hmm. nga inang hindi gin mag-ulan abi for example by this month of October.
5: Mm-hmm.
8: It, ilang danay mag-alang-alang tanom.
5: Oo.
8: Oo.
5: So baki o nagid?
8: Oo. Kung magtanom gid man, mangita sang inang mga variety nga gabato sa kwan, ining mga upland area balahi Rav Julius.
5: Drought resistant, abi?
8: Oo, drought resistant.
5: Oo. Interesting ni Jong, ha? Nanamian ko kay of all offices, ang inyo paya agriculturist dira sa San Carlos ang nakauna pagwa sang sini nga pahayag nalamian ko sini.
8: O tika aton gin kulit man kay
5: Pablo. Siling ko gid daw. Oo.
8: Oo.
5: Kag very interesting na Jong ha.

0: Bisan ano pa ka putok sang butse sang komunista, isa lang ka presidente ang nakaubra irigasyon dire. Si Marcos Senior lang.
1: Ay, tuod.
0: Kapiyar ka? Bago?
1: Da wala. Ay, huuhu. Galing.
0: Bago river irrigation system kay Ferdinand Marcos Senior na. Oo.
1: Na yun, tuod, wala. Ang pinakalapad ay sa, daw sa Mursa o sa Bago? Ang Phil Rice, wala?
0: Oo. Oh, Phil Rice. Marcos man na. Ti ang iya na nga ulo sang dam kay dito sa Mursa sa barangay dam site. Gapaligo ko na to sang gamay pa ko eh. Oo. Wala ko brief. Oo. Gatablog-tablog itlog ko. Tod! Pero ginatulok na ko masakit ni Rimuel kay alas 8:24 na oh. Ti sa Domingo ko liton takaliwat.
1: Ti sige, isugpon ko ni ang about sa kwan.
0: Oo.
1: Prepare pa nila sa mga pesting.
0: Nice. Ano,
1: recommendations.
0: So, oo. Kay istoryanta sila party apa na. Sige, Jong. Thank you, good partner.
1: Sige. So, ang plan ni Danay pa, as of this time, kay Kim Julius, ang madalo na itong mga report. Sige nga gabi para sa Larga Vista program. Madalo sa ito sa D3 Body Text 500 Kag. Mighty si ako naman, si Kim Fab Jong Bersales, para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K-Fab News, FM.
2: Larga Vista!
0: Julius Maraveras, ang alan sa amon Chief Executive Officer with K-Fab Adrian Gantalao and Rimuel Alcantara sa technical side. Good night, good night. Salamat, salamat. Para sa kampiyon nga balita, Kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampiyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
2: Larga Vista! 101.5 K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3, Bio ka na. Ang D3, Bio. Puno sang lauric acid. Naginahimo monolaurin sang aton lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3, Bio. Adlaw-adlaw. D3, Bio. D3, Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3, Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3, Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, mag-ed ako sa akong body odor. Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na-ed ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-putik, ged ako nga panit. Salamat, ged, sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. Moderna Max. Max Effect.
7: Ako galing si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagaan ka mag-ana.
8: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
2: Mapakal sa malapit na butika.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics, nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
10: Pigaw ang performance kay Darling.

0: Food Supplement for Men Extend. Food Supplement for Men. May baka kag lawas ka, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend. Number
1: 1.5 K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani-carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
6: Basta.
2: Ano ba yung interval?
1: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki na itong atagpalabatik, pahuwayi ang inyo atay. Mag-DTX 500, time to detox. Basta gani, nag-bisyo ka, nag-sinful eating ka, nag-inom ka todo, nag-garilyo ka, nag-pulaw ka, dangerous mix na sa imong health. Mag-DTX 500, kag-mighty C, nami ni siya pang tinlo sa lawas nyo. Pang tinlo sa dugo nyo, pang amlig sa atay nyo, kag pang pahubin sa tsura nyo. Mag-DTX 500 kag-mighty C kada adlaw. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga blood clots? Ano ang mga risk factors nga magka-blood clots ka? Kaupod na siya naka-discussion si Dr. Ramil Oy, amon CEO, with Dr. Samin Pedrosa and Sir Boy Zulweta. Dr. Ramil.
7: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan, mga informasyon sa ikaayong lawas.
3: Istoryahan ta ang pila ka mga contributing factors sa pagtuhaw sang delikado nga blood clots. O kun ining nagbilog na dugo nga nagporma sa sulod sang imong ugat, kag may potential nga magbara sa imong utok, kag magagmay nga mga ugat sang imong lungs, kag heart.
7: Tuloy Sir JP, kadamo sa mga risk factor sa pagporma sang blood clots, ini amo ang mga chronic health condition kaangay sang diabetes. Take note ha, may mga diabetes da kag arterial fibrillation o regular nga mga heartbeat. Subong man Sir JP ang pag-inom sang iban nga mabulong kalakip na da ang mag birth control pills, lifestyle factors kag pagpanigarilyo kag sobra nga katambukon o overweight. Kag syempre kun wala kaya gainom sang DTX 500 kag mighty C, nga simple lang ba ang sabat Sir JP? Ang diabetes kag obesity ang masarangan nga tapnaon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag mighty C. Bisan pa ang mga palaw sigarilyo sa kadamo ng mga harmful chemicals ang makuha sa kada stick sang sigarilyo. Pero kung naga-DTX 500 ka, naga-mighty C ka, at least maamligan ang imo selula batok sa gituwag toxicity kag oxidative stress.
3: Isa man sa mga factors, Dr. Ramil, amo ang atherosclerosis sa tiun nga makakas ang plaque or fatty deposits. Nga nagtapik sa walls sa imo coronary arteries, gatuga ini sang mataas nga cholesterol. Ini ang magaresulta sa blood clot, kag magaupod sa dugo, kag posible nga mabara sa mga magagmay nga alagyan sang dugo sa utok o sa kurason.
7: Dira makabulig sang dako Sir JP ang aton power duo, ang DTX 500 kag mighty C or pure C bangod, ginatapna sini ang pagporma sa mga plaque or fatty deposit sa lining sang arteries. Ang oxidation of LDL ang rason kun nga nagaporma ang gituwag mga plaques. Wala sang oxidation nga matabo kun palainom ka DTX 500, kun palainom ka mighty C or pure C, kun palakaon ka gulay kag prutas adlaw-adlaw, kag siyempre, labi na kung adlaw-adlaw ka nagainom, kag hindi lang kung saan o lang gusto mo. Ang iba-iba mo, may damo ka na plaque, amo pa pag-inom. Dapat ya, before pa nga nagka-plaque ka, inom ka na daan.
3: Ang iba, inom subong, dasun hindi naman.
7: Namuna. Ang diabetes or GP, ang nag-apekto sa dugo, gani prone ini sa clotting. Suno sa American Heart Association, 80% sa may mga diabetes ang may mataas nga risgo nga mapatay bangod sa clot-related condition. Kangay sang stroke, kag heart attack. Kun ikaw nga diabetesun, gainom ka DTX 500 kag mighty C kada adlaw, hindi ka gidya pag diabetesun. No? Hindi magtaas yung mga blood sugar. Ginapanubo sang DTX 500 ang imo blood sugar level cells ang DTX 500 ang may charantin nga nagamimik sang function sa insulin. Mm. Ang pagpungko sang malawig, Sir JP, makakos man sang gituag blood pooling sa tiil. Ini ang pwede nga magresulta sa DVT o deep vein thrombosis. Kundi malason kasi ni ang blood clots ang posible nga mag-travel kag magbara sa imo nga baga. Kag ina ang ginatawag nga pulmonary embolism. Mm. Kung lawig nga pungko sa office ang imo trabaho, galia ang pagtindog lakat-lakat every 30 minutes. Agod nga maka-circulate ang imo dugo sang maayo kag maka-relax ang imo kaugatan sa tiil. Pinakadami gid inom gid DTX 500 kag mighty si kay dako gid ang mabulig sini sa imo nga sedentary lifestyle.
3: Ang pagpanigarilyo, Doc, isa man ka sa mga posible nga maguba gali sa lining sang kaugatan ko sing blood clots.
7: Amo na gani permita di ginahambal, may ibakal ka gani sigarilyo nga makapatay sa imo kag makahalit sa tupad mo. Why not nga hindi ka magbakal DTX 500 kag mighty si? Wala ya budget. Mas nami pa, damo pa budget sa sigarilyo. Dari kaya sa DTX 500, kapalawig ka buhay mo, why kaya ka budget? Amo na nga, hindi na maghulat pa nga madamid sa imo kaugatan. Hindi na maghulat nga magka blood clots ka, kaya dako ina nga problema ka, posible nga ikamatay mo. Mag DTX 500, mag MITC, mag purosis, samtang timprano pa, kagkaya pa, nga matap na ang mga fatty deposits sa imo nga mga kaugatan. Samtang wala ka pa diabetes, kag samtang healthy ka pa, tipermi na mo balik-balik. Nga inom gid DTX 500, inom MITC or purosis, para masalbar ang imo kabuhi, kag maglawig ang imo kabuhi.
0: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga ito makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag mighty siya. Bimo, amo lang to. Mm. Ari pa, ang flavonoids, ang isa sa mga super antioxidant nga ara sa disugard sugarcane extract. Nga isa sa mga main ingredients sang DTX 500. Flavonoids ang tawag sa grupo sa mga plant metabolites nga nagahatag sang health benefits. Paagi sa cell signaling pathways kag antioxidant effect. Ang flavonoids amo ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 ka mga carbon atoms kag ini ang water soluble. Gani perfect ini sa ipares sa mighty C nga isa man ka water soluble. That's why power duo sila. Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500 kag alkaline nga vitamin C sang mighty C, indi ka gidya ma stroke, indi ka magkabalatian sa korason, indi ka dali magtigulang, indi ka magka fatty liver, indi ka magka diabetes, healthy ang heart mo, ang kidney mo, ang lungs mo, ang pancreas mo, ang atay mo. So kung gusto mo healthy nga lawas kag lawig nga kabuhi, simple lang mag DTX 500 or Mighty C kag Pure C kada adlaw.
7: Ti kung palainom ka DTX 500 kag Mighty C, layo sa imo ang dysmenorrhea. Actually duha ang dysmenorrhea, primary dysmenorrhea kag secondary dysmenorrhea. Mostly ang primary dysmenorrhea mo ang pagsakit sang puson before or during menstruation. Apan kon ang sakit nagtuo later in life, nablang tag 30 na imo edad, Sir GP, or 28 late 20s or 30 na, even 40s ga sakit pagyapon puson, ang tawag sina is secondary dysmenorrhea, meaning may underlying causes o kon iban pa nga problema sa imo nga pelvic organs. Amo ni bi ang pag-ang nagakatabo kung wala kaya gainom DTX 500 kag Mighty C. Kay kulang ka sa antioxidants, kay permi mo ginakaw na chocolate, kape, inom kape, mga gatas, mga karne, ti kulang ka antioxidants, wala ka gainom DTX 500 kag Mighty C. Nagatuhaw ang gitawag oxidative stress sa uterine cells bag-o pa man mag-abot ang menstruation. Ini ang naga-release ang gitawag prostaglandin hormone nga naga-trigger sang painful contraction sang uterus kag naga-cause man sang gitawag inflammation. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, Dadlaw, Sir GP, maka-correct sa mga abnormalities kaangay sang gitawag painful menstruation sa mga babae. Madamo nga mga research nga nagpamutuod nga ang oxidative stress ang isa sa mga nagatugas ang problema sa reproductive organs sa mga babae, kaangay sa mga premenstrual syndrome o kon PMS, kon may ara ka endometriosis, perti na kasikit-sakit, Sir, Sir GP, fibroids, no, mga mayuma, pelvic inflammatory disease, adenomyosis kag cervical stenosis, indi na mag-anto sa sakit sang puson. subong palang bulnga na inumina sang taas-taas nga antioxidants. Pero may na mo ginabalik-balik. Inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw. Mm.
8: Kag madamo nga mga tao, Sir GP, ang wala na kibalo nga sila ang may high blood pressure.
3: Mm. Oo.
8: Sunod sa mga pagtuon gani, isa sa tatlo ka
3: tersisita,
8: no? Mm. May ara sang high blood pressure nga wala
7: wala kabalo
8: ng mataas ang galing ang presyon sa ilayang dugo, no? Amo na nga bisan wala pa sang may ginabatyag, regular gid nga magkadto sa sentro kag magpa-check up sang inyo blood pressure, no? Sa clinic libreng check up da kadto lang, no? Mm. So mag-detect sa 500 kag Mighty C, no? Ini ang may mataas nga antioxidant, no, nga nagapugong sa pagporma sang fatty deposit sa sulod sang inyo nga mga kaugatan, no. Mag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C kada aga, kada gabi, agud ang stroke, sakit sa kurason kag sakit sa atay ang malikawan.
9: Mm. Do you know that Filipinos have the highest tendency to have high blood pressure compared to other racial or ethnic minority population? Siguro because
7: yeah, sir,
9: of that, because of sa diet tanan, no?
7: Palataon, parat.
9: Palataon, tamis, as in.
7: Oh, parat.
9: Parat, mm. No? Palaugtas, nakaon-kanon. Palaugtas ang stress, no? Mm-hmm. Ha, pero milang may problema. Amuni, tanan-tanan, contributing factors ni. Pero sa bilog ng kalibutan, I think it's the African-Americans gidang pinaka-highest, no? Nearly half of them has hypertension, gid. Mm. Because wala sila antioxidant. Wala sila ga DTX 500.
7: Gaka-high blood, sir, boy, tungod kay pigado.
9: Wala
7: man kay wala ka man iban sudan, gakaw ka kanon, sudan ka tuyo, patis.
9: Patis.
7: Mantika.
9: Mantika.
7: High blood is.
9: So, sabi mo kiway ka kakaon baboy, libre ka na sa high blood. Mm. Gali ang ginakaon mo nga asin.
7: Uga.
9: Precursor man ang uga, ginamos, no? Mm. Ini kung damo ka asin sa lawas, what sodium does in your body is it reabsorbs water. Mm. And if you have more water in your blood volume increases. Gadamo ang dugo mo, magtaas ang blood volume mo, hypertension, of course, gagawa man gapon. So, kalanlan po tiktahan tang aton ugat, ha? Kalanlan maka DTX 500 ka adlaw-adlaw, palayo ka sa high blood, lalo na kung bisyuhan ka. Hmm. Dapat kabalo ka magbawi, mag-DTX 500, kag mag-Mighty C adlaw-adlaw, para layo sa high blood.
0: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na! Ay ang palaya extra, ngabugana sa charity na magkabulig sa pagpanubo o isang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na. DTX 500.
10: Diyan na mag-asok.
11: Ang imong sugar sa una, pila man?
10: 300.
11: Kanus ama ka nag-start og DTX 500?
10: Bagduha pa kasi mana.
11: Yung sa mga pag-inom?
10: Muntag og happy eh.
11: Kapila naman yung sugar ni mo ron?
10: 126 na lang.
0: DTX 500. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
12: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
13: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
14: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
14: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Nami ako to sa ngambal ni Sir Boy, dapat kabalo ka magbawi.
7: Mm-hmm.
3: Bawian na ng mga inadlaw nga baho kailok, mm-hmm, baho ka lawas, Sir Boy. Paano bawion?
7: Maligo, maligo adlaw-adlaw.
3: Maligo adlaw-adlaw.
7: Kung kaya gani, two times a day, pwede gid. Oh. No?
3: Maligo adlaw-adlaw.
7: Maligo adlaw-adlaw. Gamit ang DTX 500 Beauty Soap.
3: Oy, Beauty Soap. Diyos ko, kampiyon.
7: DTX because Beauty DTX 500 Beauty Soap, damo katama ingredients, sir. Ginpadamo, mm-hmm, natin. No? Wala na mito gabaligya sa no sa isa ka no sa isa kabon. Madite X Beauty Shop dami kay syempre lang gid kung upgraded na ya.
9: Oh, may guava extract, may papain, may disugar sugar, anong papang may ampalaya extract. Ini tanan-tanan nga mga natural nga ingrediente amuni ang gapanami, gapa-healthy sa imo skin. Kung healthy ang imo skin, layo ka sa masakit. Because remember, your skin is your body armor. Hindi makasulod mga insekto, hindi makasulod mga infection, intact kag healthy ang imo skin. Mag DTX Beauty Soap ka na. Beauty ka na. Na-detox ka pa.
7: Wow. Kag siyempre, hindi paglipatan. Hindi ganyan magwas balay kung dili maka nos-nos. Nos-nos ganyan.
9: Maka-swipe-swipe.
7: Maka-swipe. Hindi maka-swipe sang. Siyempre, Klinika Diofresh. Ang Klinika Diofresh, manami nga pang swipe sa imong ilok para magputi kag malayo sa baho. Hindi ka mahuya, sir boy. Kag hindi mahuyaan man ang upod mo.
9: Ha? Ang muna importante na. Klinika Diofresh with BCO gives you 48 hours of underarm freshness. Kung ang imo deodorant, Klinika Diofresh. Pero kung aga nami gidya nga mga pika, pero ang kape kung sobra lain, ani ini
7: dapat nga kape, healthy coffee.
9: Healthy coffee dapat. Mm. Dapat DTX coffee mix. Ang kape, nga habang gapataas ang imo metabolismo, may gahugas, may gatinlo sang imo selula. That's why,
7: may antioxidant
9: may
7: ka
9: antioxidant, pa. May antioxidant. Puno sang antioxidant, ga-detox ang imo selula. Kung ang imo kape, DTX coffee mix, Dok Camille.
7: DTX coffee mix, the best na ang mga kape nga inyong gamiton because healthy ang ingredients niya. Imagine lang, may palaya, may disugard sugar cane, kag iban pa, chia seeds, may arada. Pero, kung gusto ka mga pisang nami nga kape, premium nga kape, DTX premium. Nami ni siya may mga degenerative stage, grabe nga diabetes, tungod kay ang iyang sugar is stevia. Aside siya na, damo siya nga mga ingredients, sir boy, nga nami katama, nga may ara siya anti-carcinogenic substances, like Ganoderma mushroom. So, siyempre, DTX Premium, the best na siya. Especially kung ikaw nagainom sang Ditribayo, takaan ka kay di ka gusto sang soft gel sang Ditribayo, pugaa with DTX Premium, may ara ka na bulletproof coffee. Kag, siyempre, nami ang style, sir boy.
9: Correct, no? May nagpamangkot. Ang Ganoderma ni, amo ni ang ara sa inyo, DTX Premium Coffee? Yes!
15: Yes!
9: Ang ambalyo, ay! Tag-shin ang sachet, no? Hindi. Ang amon niya, tag-17 lang niya. 18 lang ang sachet, no? Mag-DTX Premium Coffee ka. Enjoy the benefits of ergotinin, of DSE, and of course, kung pugaan mo pag-git sa duwa ka, D3Bio, protektado ka na sa virus, bacteria, and fungi, protektado ka pa sa free radicals kag oxidative stress, nga gapatigulang kagaguba sa imo selula. Mag-DTX Premium Bulletproof Coffee ka na. Pero kung gusto kaya mamagnami ang imo blood flow, kag magnami man ang blood flow sa partner mo, mag-extend ka na. Sa Sir GP, ang official food supplement ni Engineer Albao. Ha? Kimahilig si Engineer Albao maglibot. Maglibot kag magserbisyo. Kikalanlan buhay ang dugo. Kalanlan naka-extend. Food supplement, may klava, may klavowaska.
7: Ang ginasunod ko kay Engineer Albao, ang kanang gapamasad once a week or twice a week. DTX liniment ang pwede nyo nga gamiton.
9: Gahubin ka kung masayon ka, kag naka-extend ka. No? Muni ka patang kombinasyon.
15: Bantayan ang pag-abot sa inyong mga lugar. Sining DTX soap, beauty soap.
7: DTX liniment.
9: Liniment.
7: Wala na may gabaligya sa isang isa ka, ano namon, ka balanyos, kay ginakopya.
16: Wow. Ginapiki to sa
7: ginapiki. May gagawa nga Jill. Ginagawa nga liniment. Inaano na lang man. Basta dugay-dugay may magawa man nga DTX herbal oil.
15: Hindi ko mong pati magambal sila nga produkto ni Dr. Ramil Oy ha. DTX na gid lang.
7: Oh, DTX na ta subong.
15: DTX na tayo subong.
9: So sa mga suki na mo sa abon kag sa oil, ang abon na mo subong DTX Beauty Soap na. DTX 500 Beauty Soap, ang amon liniment, DTX liniment na. Ha? So, amon man na sa Gapon, ginpakampyon pa gid. So, amon na lang inyong pagbaklon, Sir JP.
15: Alright.
17: D3 Bio.
18: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ang pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
19: Pumakal sa mga butika.
17: D3 Bio.
20: Paano makabulig si D3 Bio sa athlete's foot? Sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
21: Thank you, Sir JP. So, subong adlaw ton anta, paano bala si Klinika D3 Bio makabulig si imo kontra alipunga?
7: Kung may hyperhidrosis ka, nablang gabasa imo TL, Sir Boy, gakuan man mo, gabalhas man TL laton mo, dako chance ni mo nga magkakuan ka, magkalipunga ka, or magbaho imo TL. Ang isa sa mga kabangdanan sa baho TL, ti allergy. Kung may ara ka bacterial infection sa TL, may ara ka ining gituwag occasionally psoriasis, ti ang medium chain fatty acid nga makita mo sa D3 Bio or ining extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ti natural fungicide sa Sir Boy.
9: Anti-fungi.
7: Pero ang suggest naton, labihin man ninyo kung ano inyo sa patos. Sa ano pa nga, inom mo da, pahid mo da sa ano, sa D3 Bio sa imutil, inom D3 Bio, ti way laba-laba imo, ano, imo sa patos.
9: Midjas
7: mo? Painitan mo, labahan mo, kagpainitan, makabulig na siya. Ti ang klinika D3 Bio, Sir Boy, ginagamit na ito na topically. Both ha, inomon mo, kag pwede mo ipahid. Kung may ara ka na athlete's foot, no? Or ginatawag na alupunga. Ining athlete's foot, Sir Boy, siyempre kabalo naman ta, fungal, no? Daw ala ringworm, no? Infection is siya caused by fungi. So, gakatambo lang ni sa mga wala laba nga sapatos, nga nabasa. Ang lain, kung may diabetes kaya eh, lala agad yan. Weak imo immune system. Pero kung nakaditribayo ka, mabakod immune system, dali maumpawan imo athlete's foot. So sa mga ginikanan da, may mga kabataan, adlaw-adlawa pa inumang kabataan sang ditribayo para layo sa athlete's foot. Mas nami pagid kong pahidan ang ilang mga tiil sang ditribayo. Ibutang laas topical ointment, Sir Boy, ang aton nga ditribayo.
16: Yes, so luwas nga ginabulad naton ang aton sapato sa init, Sir Boy, bago tapos naton soksok, no? Kadadlaw ilis kit sang midjas, no? So correct. Ano bala ang ara sa ditribayo, no, nga makabulong sang alipunga, no? Ang ditribayo may ara sang lauric acid kag caprylic acid, no? Isa ka duha ka klase sang medium chain triglyceride nga espesyalista gid Sir Boy sa pagpatay sang fungus o kun fungi nga kabangdanan sang athlete's foot o kun pagbaho sang aton nga tiil, no, kag ang D3 Bio makabulig gid Sir Boy nga magpatay sina nga fungi, no, once nga gina-apply naton topically sa aton nga tiil, no. So a good malikawan naton ina Sir Boy, especially kung nagabalas ang tiil naton at hindi na paghulaton nga magka-athlete's foot ka pa, butangin na sa ang klinika D3 Bio ang imong tiil para malikawan ang athlete's foot, ang ringworm, ang yeast infection. Kag luwas ina Sir Boy ang D3 Bio, klinika D3 Bio, mayroon sa gallic acid, isa ka antioxidant, no, nga makita naton sa extra virgin coconut oil nga amo ginaya ang nagapatay sang fungi, Sir Boy. Sa una, Sir Boy, madre kakao, tapos butangan sang gata sang lubi.
9: Oy, kampiyon.
16: Ginabulong na sa katol, no. So ining D3 Bio, no, natural, no, way kagi init nga nami gidya, Sir Boy, nga makapatay sang ginatawag kagaw kon fungi nga kabagdanan sang athlete's foot.
9: Correct, Doc Sam, no, kadlaw ko asa panahon naman ni Sir JP. Kamahal magbakal midjas, mahal gidya. Subong yang midjas may kabakal kaya limashin. So sunay magbakal ka midjas, do nagbakal ka sapatos, no? That's why
7: ako wala gi ko midjas, Sir Boy, kay way ko inog bakal.
16: Gachinila sa sitok.
9: So subong pindin sa kapatid mong factory sa midjasan. Anyway, amo ni ang ano, proper foot hygiene, no? Tanawon tagit per mi ang aton tiil, lalo na nagkanto sa uba, as nagkanto sa baha, may hydrosis ka, gabi, magpalasin mo tiil, tanawon mo git permi para layo ka sa athlete's foot, no? Kag nugay, panghulam sa patos sa iban, ha? Lalo na sa mga tao nga ginulaman mo, gaubra, adlaw-adlaw, ya galakat sa dalan, kay most likely, base may ara siya sa ginatawag nga athlete's foot, no? Ang nami iya sa klinika D3 Bio, kay kung may athlete's foot ka,
21: ginpatayan ng yeast infection or fungi infection nga kosina, gina-help niya palawas mo repair sang imopilas caused by your alipunga. Paano? Si Clinica D3Bio, ginapadamo ang collagen production sang lawas mo. Ang ginatawag nga pepsin soluble collagen, gadamo ini tungod sang bidyong chain triglycerides nga sa Clinica D3Bio. Ano ang ginaubras ini? Kung nami ang imo collagen production, nami ang pag hilom sang imo sugat sang imo pilas, nami pag-heal sang imo pilas, no, dali magpali ang imo pilas kung damo collagen kiga tumal ka permi sang imo Clinica D3Bio. So kung ikaw may athlete's foot o may mga pilas-pilas nga ala sa imo skin, tilawan nyo, pusa kamo sang isa ka Clinica D3Bio and apply it topically to your wounds, no, after cleaning it, makita nyo kung ano kabaskog sang Clinica D3Bio. Taken orally or applied topically, Clinica D3Bio will help you. Hindi lang sa trangkaso, ubos, sipon, kagilanat, ikaw ginaamblingan, abyan, pati sa imopilas, pati sa bawat diil mo, ara si Clinica D3Bio.
4: D3Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo, ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw, D3Bio, D3Bio with Physio.
19: Ako si Ana, before problema, kugidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3Bio, bow okay, gidang resulta. Subong normal na gin.
4: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagats
22: mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
23: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Indigid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. Ati bugit katama.
4: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
24: Ako si Ricky. Isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C, mapalit sa mga butika.
25: Informasyon sa ikaayong lawas.
20: Rigtata sa dugang ang mga benefits nga mahatag sang D3Bio sa imo pag-inom sini adlaw-adlaw, Dr. Mel.
7: Rhodopsin. Ang rhodopsin isa ka protina nga aras mata nimo nga makakita ka biskan dulom, Sir Boy. Mm-hmm. Ang rhodopsin isa da sa component is vitamin A. So ang vitamin A hindi na iya maabsorb kung hindi ka pala inom D3Bio, Sir Boy.
20: Mm-hmm.
7: So meaning pa kung pala inom ka D3Bio, mas the best nga makabulig ang D3Bio sa absorption sining vitamin A. Kag ato na balaan ngang vitamin A, ga-play ni siya sa crucial role sa imo nga gituwag clear cornea, which is the outside covering sa imo mata. Kag ang nakanami pagid, siyempre ang vitamin A, isa na sa mga kinahanglan para magnami ang imo nga immune system. Hindi na ma-absorb kung di ka pala inom D3Bio. Kag ang vitamin A, kinahanglan na para sa imo mga tulaan. Hindi magnami imo tulaan, hindi magbakod imo tulaan kung wala ang vitamin A. Hindi man ma-absorb ang vitamin A kung hindi ka pala inom D3Bio. Inaana ka nami sang pala inom ka D3Bio. Kaya nga man, hapos ma-absorb ang vitamin A, damo ang mabuligan niya.
20: Sir JP? Abi mo, kung nga ang tao gihikog, damo. Depression, problema, no pa. Kulang tulog, Judith. Ini tanan, Judith. Pwede laman ni gani, Sir Boy, masolusyonan mo. Kung ga-magnesium ka. Pero may ginambali, Dr. Ramil, ang pag-importante sa magnesium, pero abi nyo, ang magnesium kung wala D3Bio, wala pulos. Kaya hindi mo ma-absorb. D3Bio plus magnesium, igbuligan sang D3Bio kung ma-absorb mo ang magnesium sa lawas mo. Anong resulta? Hindi ka manami imo tulog, hindi ka ma-depress, why ka problema, nami ang imo reaction sa exercise, nami imo metabolism, halos tanan-tanan mabuligan ni magnesium if ga D3Bio ka, Sir Boy.
21: Kampiyon, Sir JP, no? Ang D3Bio ga pa nami man sa absorption sang vitamin D3 nga gindala niya na gani. May alat na sa dalang ang vitamin D3, ginapanami niya pang absorption sang vitamin D coming again from the sun naman, no?
20: Good po siling on, Sir Boy, kung D3 kulang gid siya, no?
21: Kung kulang,
20: minano pa
21: kanan lang may ara gid niya, may upod gid siya nga MCTs, nga ara sa Clinica D3Bio. Kung nami ang imo vitamin D3 absorption, kampiyon ang imo mga tulaan. Kung kampiyon ang imo mga tulaan, most likely, kampiyon man ang health sang imo bone marrow nga tagahimo sang imo mga soldado sang imo lawas. That's why, kampiyon ang immune system mo kung ikaw permigo tumasang Clinica D3Bio. Pat ang pinakanami, gidya, Kaya ang klinika D3 Bio, even though ginapakampyon niya ang performance ng imo immune system, wala yan ni ginapaobras ang sakto. Kaya nga siya mismo ang maprotekta na kontra sa imo sa mga pathogens, even internal threats like cancer, metabolic syndromes. Initanan-tanan, protektahan ka ni klinika D3 Bio. So for your 14 pesos a day, or even for your 28 pesos a day, kidoblihon mo adlaw-adlaw, tanan-tanan ini nga benepisyo makuha mo sa klinika D3 Bio. That's why abyan nag-ayo ka sa imo trangkaso, kaghilanat, kag sa imo ubo. This is the reason why klinika D3 Bio has healed, has helped a lot of Filipinos na. So kung ikaw may problema sa trangkaso, ubo, sipon, kaghilanat, magklinika D3 Bio ka na.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyong abalatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
0: ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. So, buong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa nga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga panim. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
7: Moderna Max. Moderna Max. Max Epektibo.
8: Ako gali si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon niko. Tubong nga. Nagainom ko sang Moderna Plus. Kung pamatyagan ka mag-ana.
9: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
10: Mabakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Mayong gabi, mga kapamilya, sa tanan ng mga tagpalamati sa aton nga pratuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon gid ang Diyos, kagdayawon taman siya. Sa sining kagabihon, bangod sa tanan niya nga pagkamaayo kagproteksyon sa bilog ng adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial kagproteksyon. Initagid pagkalipatan, kaya mo lang gid ini ang kalipay sang Diyos na ang matutuod ng Kristohanon magadayaw kag nagadayaw permi kag nagapasalamat sa iya tanan nga pagkamaayo nga yakin bu sa aton kag ang Diyos nagpakamaayo gid sa tanan biskan pagali ang mga malaot kaupod sa mga matarong nagpakamaayo siya suno sa mga pulong ni Kristo mismo na aton mabasa magutoran sa Matthew 5:44 kag 45. So, kumusta kamo tanan? Kabay pa nga sige hapon kamo malipayon biskan nga mga pagtilaw sa atong kabuhi pero hindi tap kalipatan nga ang pagtilaw kaupod man na siya sa atong kabuhi. Kaya nga man, trial is a part of education in the school of Christ. Ang mga pagtilaw gali bali kangay na siya sa exam nga kung ikaw nag-eskwela, hindi ka gin malipay siguro, labi na kung bright ka. Hindi ka malipay nga wala exam. Ang mga hindi na tamad lang magtuon, amo na ang hindi ka malipay kung ma-exam na, hamba lang, maestra, may mga paandam. Sige, so sa sining kagabihon, parayan kita sa aton gyapon nga pagtuon, pero antes sa tanan, ang mga muyo, anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at nabahay sa buong maghapon. Kami po inyong niligtas mula sa lahat ng mapanganib at kapahamakan, mga kaganapan sa mundong ito. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na impilan, K5 News FM, at higit sa lahat, ang CEO Ro Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan, physical, mental, spiritual, financial, and protection. At gayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager, lahat ng mga managers, at lahat ng mga kawani sa impilang pong ito. At magpalaan mo man ang inyong banal na mga salita na kung minsan hindi namin maunawaan, nawa, bigyan mo po kami ng ibayong karunungan, makalangit na kalaman upang maunawaan namin ang inyong banal na mga salita na maging gabay sa aming paglingkod sa inyo. Itong lahat ay sumunod sa dalangin, kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoysos. Amen. Now, ang aton tunan subong mga kulturan, mga kabyanan, ay ang modern revivals. Anong butambalon sang moderno ng mga pagpabuhi? Na pagpabuhi, kaangay bala sa pagkabanhaw? Spiritually. Now, diri, kabalo na kita sa mga pulong ni Kristo nga ginapamulong niya sang nakita niya ang isa sa mga Sanhedrin sa panahon niya diri sa kalibutan. Diri sa kalibutan, dayon may nagapanago nga isa ka tao nga membro gali sa Sanhedrin. Kumaga ang Sanhedrin kung sa aton subong kaangay sa senador o now, bangod kay may pagtuogit siya kay Kristo, ang mga siya nakipagkita. Kung inyo basahon, kung muna naman ang sugilanon, dere sa aton mabasa sa Juan, Kapitulo 3, mga versikulo 1 hasta sa versikulo 8, aton nga basahon. Dere mag-autoran, ang aton mabasa, nagasiling, karon may isa ka tao sang mga Parisyo nga ginhinganlan si Nicodemo. Isa ka manugdumala sang mga Hudyo, siya nagkadto kay Jesus sa kagabihon kag nagsiling sa iya, "Rabi, nahibaloan namon nga ikaw manunudlo gikan sa Dios. Kag walay isa nga makahimo sini nga mga tanda nga imo ginahimo kun indi ang Dios kaupod niya." Jesus nagsabat sa iya, sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, kun ang isa indi mataw liwat, hindi siya makakita sa ngiharian sa Diyos. Sino kundi mo nagasiling sa iya, paano bala ang pagpakatao sang tao kung siya tigulang na? Makasulod bala siya
sa makaduwa, sa tiyan sa iya iloy kag mataw. Isos ng sabat, sa pagkamatuod na kasiling ako sa imo, kung ang isa hindi mataw sa tubig kag sa espiritu, hindi siya makasulod sa ngaharian sa Dios. Ang nataw sa unod, unod. Kag ang nataw sa espiritu, espiritu. Hindi ka matingala nga nagsiling ako sa imo, kinanglan kamo mataw liwat. Ang hangin naguhuyop sa diin nga buot niya, kag mabatian mo ang yatimog, apang hindi mo mahibaluan sa diin siya nagahalin kung sa diin nagakadto. Subong man ang tag sa kataw nga nataw sa espiritu. Kanami, no? Now, kanami diri sa ilustrasyon ni Kristo nga gingamit niya agud nga mahangpan ang simple nga pagpahangop. Karon diri sa moderno nga revival, nga pagpabuhi, mga kuturan, bisan diin ang pulong sang Dios ginbantala sing matutom. Kay ang pulong sang Dios amo na ang sa aton subong, amo ni ang pinakaimportante. Sa ilang nga pagsurihan na ni Kristo, gingamit niya ang ilustrasyon nga mataw liwat. Ang binhi nga kinahanglan mataw o matanom sa aton hunahuna kag tigipusoon amo ang pulong sang Dios. Kun masahon naton ang 1 Pedro 1, sigurado na siya bersikulo 23. Kay amo niya ang gingamit man ni Apostol Pedro sa iya nga pagpahangop nga kinahanglan ang tao mataw siya, pero ang gingamit nga literally is mga pulong sang Dios. Kung basahon ta man ang among bersikulo, pwerte ka nami, kangaman. Kay hambal diri nga nataw ka muliwat, hindi sa madinlunton nga mga binhi, kundi sa di madinlunton, paagi sa buhi, kag nagapadayon nga pulong sang Dios. Na? So, muna nga sa ginisurihan ta nga modern revivals, ang pulong sang Dios bisan diin ginbantala sing matutong. Nagsunod ang mga resulta nga nagapamatuod sang Dios noon nga ginhalinan sini. Ang espiritu sang Dios nagupod sa mensahe sang iyang mga alagad kang ang pulong may gahom. Ang mga makasasala nakabatyag sang ila mga konsensya nga nagdasig. Abaw, manami no? Ang kapawa nga nagaiwag sa tag sa katao, nagakari sa kalibutan, nag-ibag sa tinago nga hulot sang ila mga kalag, kag ang tinago nga mga butang sang kadudurman ginpahayag. Ang madalom nga konviksyon nag-uyat sa ila mga unahuna kag mga tagipusoon. Nakonbinsi sila sang sala, kag sang pagkamatarong, kag sang paghukom nga mag-aabot. May balatyagon sila sang pagkamatarong ni Jehovah, kag nabatyagan nila ang kahadlok sa pagpakita sa ila sala kag kaiguan sa atubang sang manog pangita sang mga tagipusoon. So, ang butang malon nga ang Dios mismo sang ginwaragwag ang iyang maayong balita, ginbantala sa iya tuntuod ng mga mensahero. Gingamit sang Dios ang mga tao agon nga waragwag ang pulong kag sang nabatian. Sigurado makuturan makabiyanan nga ang makabati magdulot sa ila tigipusoon sa ilong nahuna. Nabatian nila ang pagkamantarong, nakonbikto sila, dayon nagdulot sa ila tigipusoon kag amuna kamangdanan. Sa kasakit nagsinggit sila, sino bala ang magaluwas sa akon gikan sa sini nga lawas sa kamatayon? Kay Apostol Pablo ni siya nga singgita, kung basahon ninyo ang Roma Kapitulo 7, versikulo 24. Sang ang krus sang Kalbaryo upod ang iya walay katapusan nga halad para sa mga sala sang mga tao ginpahayag. Nakita nila nga wala sing iban kundi ang mga merito ni Kristo ang makaigo sa pagtumbas sang ila mga kalapasan. Inilamang ang makapasag uli sa tao sa Dios. Kay kabalo na kita nga suno sa Isaias 59, versikulo 2, ang tao nabulag sa Dios bangod sa sala. Upod ang pagtuo kag pagpaubos ginbaton nila ang kordero sang Dios nga nakakuha sang sala sang kalibutan. Juan 1 bersikulo 29. Paagi sa dugo ni Jesus, nakatigayon sila sing pagpatawad sang nagligad nga mga sala. Ambot na balon, sang imo gin kilala si Kristo, ginbaton mo si Kristo bilang imo personal nga manunubos o manuluwas,
ang daan mo nga mga kasalanan bisan ano kad grabe nga sala ginpatawad siya bangod siya pagtuo nga siya lamang ang bugtong nga makaluwas sa imo sa sini nga kabuhi kag sa palabuton. Ining mga kalag nagdala sing bunga nga nagakabagay sa paginulsol Romat or Matthew 3:8. Nagtuo sila kag ginbautisuhan kag nagbangon sa paglakat sa pagbag-os ang kabuhi bag-o nga mga tinuga kay Kristo. Kay amo man ang ginhambal sa 2 Corinto 5:17 nga bisan sino ang ara kay Kristo bag-o na siya nga tinuga. Nagtaliwa na ang mga dumaan subong nangin bag-o na nga tao. Indi sa paghimos ang ilang kagulingon suno sa ilang mga kagulingon nga sang una kundi paagi sa pagtuo sa anak sa Dios sa pagsunod sa mga tikam sa pagpabanaag sang iya kinaiya kag sa pagtinlo sang ila kagulingon subong nga si Kristo putli. Ang mga butang nga ila anay ginakaugtan karon ginahigugma nila kag ang mga butang nga ila anay ginahigugma ginakaugtan nila ang mga bugalon kag mapinalanggaon nangin malulu kag mapinobuson sang tagipusoon. Ang walay pulos nga matinaas-taason nangin seryoso kag indi makahalalit. Ang mga di matinahuron nangin matinahuron. Ang mga hubog nangin matinlo. Ang mga palahubog nangin putli. Ang walay pulos nga mga uso sa kalibutan ginpahigad. Ang mga Kristiyano wala nagtinguha sang nagwa nga puni sang pagsalapid sang buhok kag sang pagpanapot sing bulawan o kun sang panapton kundi ang natago nga tao sang tagipusoon sang sinang di madinulunton bisan ang puni sang mahagup kag mahimong nga espiritu nga sa itululok sang Dios may dako nga bili. Suno sa 1 Pedro 3:3-4. Ang mga revival nagdala sang madalom nga pag-usisa sa tagipusoon kag pagka mapinubuson. Ginkilala sila paagi sa sulimni, hanuot nga mga pangabay sa makasala, paagi sa paghandom sing kaluoy para sa pagbakal sang dugo ni Kristo. Ang mga lalaki kag mga babae, nagapangamuyo kag nagapakig-away upod sa Dios para sa kaluwasan sang mga kalag. Ang mga bunga sang among nga mga pagkabanhaw sa espiritual nakita sa mga kalag, nga wala mag-isol sa pagdumili sang kagulingon kag sa pagsakripisyo kundi nagkalipay nga ginkabig sila sa pagtilaw nga takos sa pagantos sang pagpasipala kag pagtilaw tungod kay Kristo. Ang mga tao nakakita sang isa ka pagbag-o sa makabuhi sa itong mga nag-angkon sa ngalan ni Jesus. Ang komunidad nakabinipisyo sa ila influensya. Nagtipon sila upod kay Kristo kag nagsabog sa Espiritu sa pag-ani sang kabuhi nga walay katapusan. Mahimo isiling nanungod sa ila. Nagkasubo kamo tubtob sa paghinulsol. Kay ang Dios nun nga kasubo, nagatuga sang paghinulsol pakadto sa kaluwasan nga hindi dapat paghinulsulan. Apang ang kasubo sang kalibutan nagtuga sang kamatayon. 2 Corinto 7:10. Kay tanawan ninyo ini mismo nga butang nga nagkasubo kamo suno sa Dios nun masahe kon daw ano nga pagtindo ini sa inyo oo kon daw ano nga kaakig oo kon daw ano nga kahadlok kon ano nga kailiggon kon ano nga kakugi oo daw ano nga pagtimalos 2 Corinto 7:9-11. Amo ini ang resulta sang pagpanghikot sang espiritu sang Dios. Wala sing ebidensya sang matuod-tuod nga paghinulsol luwas kun ini nagapanghikot sang reformasyon or pagpabago. Kung ibalik niya ang prinda, ihatag liwat ang iya ginkawatan, ituad ang iya mga sala, kag higugmaon ang Dios kag ang iya isigatawo, ang makasasala, makahimo nga makasiguro or mahimo nga makasiguro nga nakasapo siya sing paghidait sa Dios. Amo ini ang mga epekto nga sang nagligad nga mga tinuig nagsunod sa mga panahon sang religyoso nga pagpukaw. Kung hukman, paagi sa ila, mga bunga, kilala sila nga ginpakamaayo sang Dios sa kaluwasan sang mga tao kag sa pagbayaw sang katawhan.
Madamong reliyoso nga mga manunodlo nga nagasili nga si Kristo paagi sa kamatayon nagdula sang kasuguan. Kag ang mga tao hilway nagikan sa mga kinanglanon sini. Sa aton nga mga tiempo subong, labi na kay ari na daw kita subugay, damo nga mga manunodlo nga nagasili nga sila or ang tao hilway na hindi na kinanglan nga magtuman pa sang kasuguan sang Dios. Basically, ang napulo kasugo or Ten Commandments. Pero, hindi gidina matuod. Ila na naton rigin liwat sa aton nga programa nga walay kamatuuran halin sa Biblia nga nagasiling nga bangod kay si Kristo na patay na sa cross, gindula na ang iya nga kasuguan. Wala gid kita mabasa sa Biblia bisan isa na lang ka bersikulo. Mananga, may pila ka mga nagrepresentar sini subong isa ka mabugat nga guta. Kag sa kabaliskaran sang pagkaulipon sang kasuguan. Ginapresentar nila ang kahilwayan nga maagom sa idalom sang ebanghelyo. Apang hindi amo sini ang pagtamod sang mga manlagna kag sa mga apostoles sa balaan nga kasuguan sang Dios. Nagsiling si David, magalakat ako nga may kahilwayan kag ginapangita ko ang imo pagsulundan. Salmo 119 bersikulo 45. Si Apostol Santiago nga nagsulat pagkatapos sang kamatayon ni Kristo, nagapatuhoy sa dekalogo or kasuguan, subong ang hari nga kasuguan kag ang himpit nga kasuguan sang kahilwayan. Santiago 2:8 kag Santiago 1:25. Kag ang manog pahayag tunga sa siglo pagkatapos sang paglansang sa cross, nagpahayag sang pagkamaayo sa ila mga nagahimo sa ilang nagahimo sang isa sa iya mga sugo. Agod nga may kinamatarong sila sa kahoy sang kabuhi kag makasulod paagi sa gawang pasulod sa syudad. Kung masahon naton ang 22:14 nga sa English ang ginisiling, blessed are they that do his commandments that they may have right to the tree of life and may enter in to the gates into the city. So muna nga sa katapusan na ng kapitulo sa Biblia sa bago nga katipan. Ang pagsiling nga si Kristo paagi sa kamatayon nagdula sang kasuguan sang yamay, wala sing sadsaran, walay pundasyon. Kung posible nga ang kasuguan ginbag-o o kung ginsikway, niyan si Kristo hindi kinahanglan nga mapatay sa pagluwas sang tao, gikan sa silot sang sala. Ang kamatayon ni Kristo nga malayo gid sa pagdula sang kasuguan, nagapamatuod nga ini hindi mabag-o. Ang anak sang Dios nagkari agod padakuon ang kasuguan, kag himuon ini nga dungganon. Isaias 42:21. Nagsiling siya, hindi ka mo magunahuna nga nagkari ako sa pagdula sang kasuguan. Tubtob nga ang langit kag ang duta magtaliwan ang isa katuldok o kung isa katipik, hindi gid malula gikan sa kasuguan. Mateo 5:17-18. Kag nanungod sa iya kagulingon, nagapahayag siya, nagakalipay ako sa paghimo sang imo kawuton o Diyos. Oo, ang imo kasuguan yara sa sulod sang akon tagipusoon. Salmo 40:8. Ang kasuguan sang Dios gikan sa iya kinaugali indi mabag-o. Isa ini kabugna sang kawuton kag sang kinaiya sang iya tagsulat. Ang Dios gugma kag ang iya kasuguan gugma. Ang duha ka kadalagko nga mga prinsipyo sini amo ang gugma sa Dios kag sa tawo. Ang gugma amo ang pagtuman sang kasuguan. Roma 13:10. Ang kinaiya sang Dios amo ang pagkamatarong kag kamatuoran. Amo ini ang kinaugali sang iya kasuguan. Ang salmista nga si David nga siling, ang imo kasuguan amo ang kamatuoran. Ang tanan mo nga sugo matarong. Salmo 119:122 kag Salmo 119:172. Kag si Apostol Pablo nagpahayag, ang kasugmaan balaan kag ang sugo balaan kag matarong kag maayo. Roma 7:12. Ina nga kasuguan nga isa ka ekspresyon sang unahona kag kawuton sang Dios, dapat mangin mapinadayonon subong sang author sini. Ini ang buluhaton sang pagkonverter kag pagkabalaan sa pagpasaguli sang tao sa Dios paagi sa pagdala sa ila sa mga prinsipyo sang iya kasuguan. Sa ginsuguran ang tao ginto

ang paglaom sang kaluwasan, ginabaton nga wala sing radikal nga pagbag-o sang tigpusoon o kon pagbag-o sang kabuhi. Gani ang mabaw nga mga pagbag-o nagadamo kag ang mga kadam-an nagabuylog sa simbahan nga wala gid nahiusa kay Kristo. Amo ni ang masubo makuturan kay sayang nga experience or aktual mismo nga kahimtangan sa subong nga mga moderno kuno nga pagbabago. Ang sayop nga mga teorya sang pagpakabalaan na naghalin sa pagpabaya o kun pagsikway sa Diyos nun nga kasuguan, may isa ka prominente nga lugar sa religyoso nga mga kalihukan sa panahon. Ini nga mga teorya pareho nga butig sa doktrina kay makatalagam sa praktikal nga mga resulta kag ang kamatuoran nga il nga sila sa kahiguan sa kabilugan nakakita sang kahamuot nagahimo sini nga doble nga kinanglanon nga ang tanan may maathag nga paghangup kung ano ang ginatudlo sang kasulatan sa sini nga punto. Ang matuod nga pagpakabalaan isa ka doktrina sa Biblia si Apostol Pablo sa iya sulat sa Iglesia sa Tesalonica nagapahayag amo ini ang kabuton sang Dios ang inyo pagpakabalaan. Kag nagapangamuyo siya ang Dios mismo sang panghidait magpakabalaan sa inyo sing bugos. Uno Tesalonica 4 versikulo 3 kag Uno Tesalonica 5 versikulo 23. Maathag ang ginatudlo sang Biblia kung ano ang pagpakabalaan kag kung paano ini matigayon. Ang maluluwas nagpakamaayo para sa iya gintutunan kag nagapangamuyo pakabalaan na siya paagi sa imo kamatuoran ang imo pulong amo ang kamatuoran. Magkuturan kabiyanan huwag naman ni katising timpo nga mapadayon pa tapos unta sa nubong pangamuyo. Nakilang Diyos na sakitasan po kayo ng mga langit muli kaming dumunulog sa iyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin muli ang inyong nakilang pag-ibig patawabay at gamay. Maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po ay nagpagbulay-bulay muli sa inyong mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig, pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, at ang CEO, Dr. Mil Oy at pamilya, napatuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, or protection. Kayo din sa lahat ng mga nakikinig, lahat ng mga kawani, at patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga kukulang pagkasala laman sa inyo. Ito'y aming hiniling sa pangitan ng matamis ng pangalan ng Pinisus. Amen.

0: radio ko.
1: Kampyong radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyo na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. Super Kukulitan at Dawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 44 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa mga problema nga gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyo nga balat siyagon kag nagapagumun sa inyo mga paminsaron. Subong nga gabi, text nyo na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263 kag sa ating globe number 0927-748-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton balibot, sa liwat i-text lang o itawag sa aton nga smart number 0928-611-2263. Kag sa liwat sa aton nga globe number 0927-748-940. September 24, 2026. It's a Thursday evening, mga ka-K5. Kagari na siya. Ang ginaulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Diriling.
0: Kumustangin mo nga, lolo?
1: Same as usual. Nothing gonna change my love for you. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa itong tanan, ako naman si J. Lolo. Nainom mo na? Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ati good, mayo. Maayo kagit. Mga ka-K5, ho, hindi ginaton pag pabayan ng aton kayong lawas. Nagahingapos na ang bulan sang September. Nagamat-amat na nagasulod ang bulan sang October kag masunod paging mga binulan. Dugay-dugay Christmas na, Pasko na, New Year na. Aton gid nga ibutang sa mas mataas nga prioridad. Tagad-tagid sa importansya nga hindi kita makaangkon sang samblag sa aton lawas. Makaangkon sa kunano mga sakit kag balatian. Kiman nga una bes ka iwat sang kwarta. Kag kahasol sa pamilya. Siyempre, risgo sa kabuhi kung nagamasakit kag nagabalatian ang isang katao o kung membro siyang panimalay. According sa research ng mga eksperto sa kalibutan, ang kabangdanan o kung ang kadamuon ko no, mas dako nga porsyento sa bilog ng kalibutan nga nagkakapatay ang tao tungod sa masakit kag balatian. Dakong nga porsyento nga nagkakapatay ang tao sa kalibutan tungod sa masakit kag balatian. Kagamay na kuno sa porsyento sa mga tao nga kapatay tungod sa sobra kakatigulangon bla. Tungod sa old age. Napatay na lang sa katigulangon. Kalabanan kuno ang nakoging nga porsyento. Ang gabangdanan kung nga nagkapatay ang tao tungod sa masakit kag balatian, hindi wala takto. So kung mag-amuin na mga ka-K5 ang kamatuoran, kinanglan nagigita nga mag-prekuras ang ato ni kayong lawas king aman. Kung ang salakyan niya may spertel, makanto kasi sa kalugar, maplatan ka sa ruida mo. Mapundong sa lakyan mo. Abrihan mo mula ng likod sa ngimo sa lakyan na kagipagwa mo ang spare termo. Ang reserba mo nga ruida, natawag nilang respeto. Islan mo mula nag-flat yung guma, kag sang imo yung esperta, kag makalakata na yun, niwat, pagkanto sa pagkantoan mo. Ina siya sila kaya na. Sa lawas ang tao, kung may abiryabing, ang imo nga kidney, ang imo atay, ang imo korason, ang imo baga, o kung mabiryabing utok mo. Hindi pariha sa salakyan nga may spirter kita. Ito, no kalain sang utok. Kumo, pag-uadam lang ang isa ko ka-utok. Yaday, kalain sang akon nga tay. Pag-uadam sa ref ang bago kong aging bakal nga tay. Ganang isla na rin daan kong nga tay. Walang ganun. Wala sa nga muna eh. Nag-iisang kabuhi ni kag-iisang lawas ni eh. Nag-iisahanon nga lawas ni mga kag-K5. So gani, no? Kung may ara difference sa sulod sa lawas naton, kung din mga party sa lawas naton, masakit man o kung balatian, isa ina ka risko mga kag-K5 sa kabuhi ta. Tungod, isa lang kabuhi ta mo. So karon ang pamangkod ni Oprah Winfrey sa isa ka eksperto kung nga nagabalatian kag nagamasakit ang tao. Ang sabat sa eksperto siya, no, simple lang, tungod sa toxins kag free radicals. Ang toxins kag free radicals, ang sabat sa eksperto sa kalibutan during sa pag-interview ni Oprah Winfrey, isa ka popular nga TV host. Isa ka popular nga celebrity sa television. Billionaire nga media man, amin ko na celebrity host sa Amerika. Ginarespeto kag ginatanaw siya nga milyon katao sa milog nga kalibutan. Sa pag-interview niya si isa ka eksperto, kung nga rason, anong rason nga nagamasakit ka nagablatian ang tao. Ang dakogig kag major ging rason nga sabat sang eksperto sa iya, kung nga agakapatay ang tao mo, nga nagamasakit kag nagablatian tungod sa nga toxins and free radicals. Duwa ko nung sabat niya, mga toxins. Nga niya ti, okay, toxins din makuha ang toxins. Sa ato ba mga kakipay, mga hilo, bala, toxin. Hilo sa lawas. Hindi niyang hilo yung inumun mong nga mabura ka na yun, kundi hilo siya tungod nga wala siya sang mayong adulot sa ato ni kayong lawas. Gati na lang sa sistema na ton, nga nagahulat lang sa chimpo nga makahalit sa bala. Hindi siya na yun yung mga mapatay ka na yun, ha? Kundi killing me softly. Amatamato niya ka ot-ot, amatamato niya ka patay. Amo ng toxins yung nga nagasulod sa lawas ta. Niya din nagali ng toxins. Niya number one gin sa pagkaon. Tungod ang aton pagkaon, hindi na pareha sa una. Kakilala niya gabuton mo lang yung kagkaunon. Subong niya para magtambo kagbag nami tubo sang imo yung mga pananom. Kinanglan mo sang ano gani? Abono fertilizer, di ba? So kung nagatubo ng imong mga pananom, kag-imune ang mga pagkaon nato. Para hindi niya maperdi, kag hindi niya mapiste. Abikiti, siyempre yung piste, na yung mga insikto. Ginakaon ang mga dahon, ang mga bunga, sa gaton nga mga produkto. Para hindi maguba ang mga utan ng pananom, ang mga humay, kag iban pagay ng mga ginakaon sa tao nga pananom. Anong kinanglan para hindi maguba, abi, no? Ikasugin man at akihon sa insikto. Kinanglan, isprihan mo sang pesticide. Ang pesticide, hilo sa mga insikto. Hilo sa mga insikto. Pesticide. Ang pesticide, ginaspray ta sa mga repolyo, ginaspray ta sa mga pitsay, sa iban pagin yung mga utin, kaginakaon naton mga kakipay, I mean utan, ginasprihan naton sa pesticide. Kag ang siyempre naman, Ang fertilizer during sa proseso sa pagtubo sang tanom. Kinanglan healthy siyang kag parang madamo iya sanga, madamo iyang bunga, mabakot ang iya pagtubo. Pinalambot ang ansang nami-nami ginga fertilizer ang kusog-kusog ibla. Fertilizer is natural nga natural sa kon chemical. Sinyo be? May ara chemical kag may ara man nga natural fertilizer. Pro kalabanan is chemical ang ginagamit ginasabwag na bala ginasulod sako. Di amoy na mga kakivibe, no? Pag di plus, di siyempre ginahugasan man maayo po hindi ta na masipot, abi, no? During sa pagluto, kag pag-proseso, may mga panakot kitang ginabutang, nagagisa kita, gagamit ang mantika, no? Ang mantika, may mga posible man magsulod sa atong sistema, sa digestive system. Kag mag-upod sa atong mga dugo sa pag-circular, upod sa mga vitamins and minerals nga makuha sa ginaproseso nga pagkaos ang atong tiyan sa atong digestive system. Upod na dira siyempre ang mantika nga gingisa mo ito abis sa imo yung sudan. Maupod din na sa dugo, kaya ang dugo isang vehiculos, no? Sa atong mga vitamins and minerals, mga oxygen. Ginakarga niya para i-deliver sa kundiing nga parte sa lawas natong nga kinanglan. Kagdi sa gaging dugo, siyempre sa highway. Sa highway sa natong nga ugat. Kag sa nalayon, siyempre nga agi dira sa dugo mga kakifan. Kaya atong nga biyay sa dugo, iya 24-7 mo. Wala ni siya nga biyang buwas na lang kung mabiyahi sirkulasyon dugo. Samtang nga ginhawag yan, nag-circular ang dugo mo. Bisa nagkakatulog ka, nag-circular ang dugo mo. Nag-pangsyonar ang tanan mong internal organs. Nag-pangsyonar ang korason mo. Nag-pangsyonar ang heart mo. Nag-pangsyonar ang atay mo. Nag-pangsyonar ang kidney mo. Biskan katulog ka, nag-panglaba ka, nag-sakay ka sa jeep. Bisan nagakundiin ka, nagasakay ka sa plano sa barko, nagapungko, nagatindog, gas-circular, gapon ang imo yung dugo, magkakipay. Wala siya pa huway mo. Di sumahon mo sa pagsugod mo kaon sa mga mantikaon ng pagkaon. Hasta subong sa edad mo, pila nakatuwing, gamay-gamay mo lang itong amount, abi, no? Sa nga mantika, but through the years, ang imo yung pagkaon, abi, may mga lining nga nagakatabo o kung may mga plake nga posibleng matabo sa imo yung ugat. Kabangdanan nga malgamay nga pag-agi sa imong dugo. That's why rason kalabanan may high blood pressure. Tungod nga, gamay na ang ginaalagyan nga dugo. Tungod nga napuno na siyang plake o kung na bad cholesterol o kung tugas ang mantika nga nagdugay na nga nagpundo nira kaya naghimo sa plake, naghimo sa bara. So kaya delikado kay makamangdanan sa high blood pressure, posibleng man sa heart attack o kung ining stroke mga kakipay. So amoy na, no, halin sa pagkaon, ano pagin? Mantika, masubrang tamis nga kalang pagkaon no, kung inim nun. Ay may mga artificial flavoring made of chemical siyempre. Imo saburan niya daw amugin. Daw may pineapple, gid ba lang? Saburan mo daw may orange, gid na bing. Saburan mo daw may mais, gid nga sabor. Ang sabaw higupon mo daw chicken, flavor, gid po may manok. Di ba? Sa higupon mong sabaw daw baka yung anilagang sabor mo. Pero sa lumon mong sabaw, wala man baka. Baka wala. Tungod artificial flavoring, gado arak ginang sabor, nga para mahambal ang atong paminsaron, baka namit yung no, baka gin. Nami ang atong kaon, pero gali, isa ina ka marketing strategy. Nga para magbakal ang ilang nga baligya, E kung natutuod yung nga baka, di siyempre yung preservatives kagang pagproseso sa matutuod nga baka. Nga may karni gidabi, medyo nga budlay. Pero doon, trikon talang ni, magikon talang ni. Sabor nga daw baka, pero wala man baka. Baka wala. Ang aton nga paminsaron do masaburan nga daw baka, do gagana ang aton nga kaon. Kaya nagagana man ang kabataan nabi, no? Kay kalabanan sa ginikana. Ang problema sa pagpagkaon sa mga kabataan nila kung isa ang panabor ba lang. So, ang marketing strategy sa mga food manufacturer, mahimo sila sa isang laboratorio. Kag ma-experiment sila, kag ma-design sila sa mga sabor sa mga pagkaon nga daw ang gid-gid sa natural. Pero isa gali siya, isa ka-base na sa chemicals. Ding lawas na to, natural mo. Angay lang gid nga natural ang lawas ta, natural man ang kaunon ta. Pero sa buong mga ka-K5 sa ato nga pagpangabuhi, hindi na to niya madiktahan. Hindi na to maibitar. Nga sa aton panahon, ang pagkaon naton may arasang chemical na gidyan. Di ang lawas naton may mga chemical sa sulod. Nga kinangla sa lawas naton niya is natural, hindi niya chemicals, hindi bala. Di may resistance ang lawas naton nga magbato sina kag magpagarami. Pero hindi kakontento. Tungod hindi magkumpleto everyday ang ginakaon naton because suno sa aton yung ginaganaran. Hindi naton tanan masarangan ang mga complete meal o kung complete ng mga pagkaon na may alas sa mga masustansya ng mga elemento. Eh kung isa kabusang aton yung gamit tungod sa kapigaduhon mga kakipay. Para lang ginya masudlan ang tiyan kang mabusog abi kang magkatrabaho naman, okay na. Pero sa matutuo galing in the long run sa ganugayon, mag-aantos ka mag-sukot yun sa imo sa palaboton. Mag-aangkot ka yun sa sakit kag-balatian tugas sa mga toxins o kung mga chemical base ng mga pagkaon nga nagasulod sa aton nga lawas. So para nga ma-eliminar ang mga toxins according sa mga eksperto, kinalang ma-detoxifying. Detoxifying. Isa ka proseso nga para mapagwa ang mga toxins sa lawas is detoxification. Ang isa na nila is ang pagbabalhas. Ang pagbabalhas mga K5, isa ka natural nga proseso sa atong sistema kung lawas nga para ma-eliminar ang mga toxins sa deposit sa atong sistema. So ano ang pagbabalhas? Isa either nga manglampaso ka na bilong balay. Do hindi ka pagit magbabalhason, lampasuhan mo man ang piyak balay. para malason ka na, tanom ka sa sarisa. Hindi gani iba malasay mo yung uksaran. Kay kada aga, ya aga, ugto gabi, aga, ugto hapon niya mga... Manilhi ka ganyan. The exercise mo na, mas yung malason ka man. Butangan mo palibot ang balay mo sa risa. Natilis mo lang. Ha, sa risa. No? Puno sa risa, itupal mo sa puno sa iba. Pinagduwan niya, birthday niya, magpulak ang mga dahon. Bago mo lang isiligan niya, dugi-dugay, may ara naman na yan. Hindi daw ka mintaha, man kaya may prutas ka ng blokboksiyon, may iba ka lang yung mahimuon mo gamos, ami. Ibutang mo sa grapon, kag-butangan mo sa asin, bla. Kag-isiradhan na lang, kag-ipamation, bla. Kundi may ara ka na isang kot-koton. Ikaso yung wala kay sundan niya, koton mo lang sa garapon mo ang iba mo nga gamos. Pag namin mo na iibutang sa pinaksyo mo lang, pinamalhan. Di bala, di bala, pagana. Ang mga sarisa naman niya, di may mga vitamina man ang dulot sa atong nga lawas. Sabi nga, mabuksi ka dira. O, oh, pero siyempre naman, pagbukta mo sa gaya, siyempre, hindi kaya mahilig kaya mag-jogging o kung mag-walking, abi. O kung magsaot na astahan balason ka, masumbabi. Pandakpon mo yung silhig kang ang daspan niya, eh, siligan mo yung mga dahon sang sarisa kag iba, o. Bilog nga balay mo, tamdam na pulo, o ano, dubang kang likod, ah, kilid ka, dua kakilid kang dubang likod, ah. Palibot, abi, ah. Butangan mo, tanom iba kag sarisa, tinami nga pa nag-exercise, hindi libuton mong balay mo. Sige pa nilhig sa mga dahon ng mga laya, abi, sang sarisa kag ining iba sa Jaguaro, no? Iba naman siyempre nag-gym. Iba naman kung ano ang pamaagi nila nga para malason sila, no? Nag-walking. Iba naman yan nag-treadmill. Kung nag-stationary nga jogging, bala. Iba naman nag-bike, nag-mountain bike. Basta malason sa. Basta may ara nga nag-sweat kung napagwa sa balhas. Nag-upot ang mga toxins na magawa sa lawas ta. Ano pangit ang dahilan o kung naginaupdan sa mga toxins mula labot sa pagkaon? Ang hangin na ginaklo natin. Ang hangin na ginaklo natin, no? Nag-proseso ini sa pagsulod sa aton nga baga. Kag may ara nila siyang tawag natin yung ang baga natin. Nag-mix class sa dugo para tagaan sang oxygen. Nagkaroon isa ka bes, nag-agi ka sa poultry sa manok, no? Perti ka baho sang higo, sang iti sa manok. Pero mga tao dito, ya, daw sa wala na. Pagsakay mo sa tricycle mo na, oh, ang driver, yung kapaniho kay mga pasayro, sige, ya, kutso-kutso. Ikaw yung baguhan ka sa lugar yung nagyan yung may poultry, abi nga nilibong manok. Sus, pwede ka bao-bao. Ano ginimo mo sa nabauan ka gani? Alang lang tabunan mong mata mo? Ano gani ginatabunan? Ang ilong! Ang ilong ginatabunan, itong kabaho sa iti sa nilibong ka mga manok gara sa poultry. Pero how come? Paano? Kang iba niya ang driver, kang iba nga mga pasayro nga taga dira mismo nga ginagyan, abi. Daw sa wala lang sila, ya. So, ginpamangkot kung mga kakipayam, no? Sa to, sa pag-agi kagina sa poultry, kapirti ka maho sa iti sa manok, no? Wala ka ba nabahuan? Ang sabat sa driver sa tricycle, niya sa una, lo, sa magkoko, nabahuan man eh. Pero sa dalayon, no, sa tinuig na ko nilo, kanagi ko na yan, nung pamatsaga ko ang baho, yan doon adubo na. Daw adubo na ko nung baho. Sa kadugayon, nga aman, na, may ginatawa nga, na-immune na sa. Mga na-immune na sabi, no, wala nag-react ng lawas siya kay nga aman. Tungod may ara na sa sang toxin deposit sa lawas niya. May ara na sa sang higko o kumbaho sa manok na kilala na sang iyang sistema. So may toxin deposit na sa. So ikaw naman niya, wala ka pa isang deposito sinang mga toxins nga nag-upon sa hangin tugas ang iti sa manok. Gari akang yung lawas mo naghahambal sa utok mo niya kabaho, panabon ilong. Yung ilaya, wala na sa panabon ilong. Kaya yung tungkol, wala na gariak ang lawas nila. Kaya kilalahay na sila sa baho kang lawas nila. Kaya may pundo na nga baho sa manok. Ah, siyempre, sample lang na. So, bongti siyempre, uso ang modernized jeep, no? Modernized jeep ka na. May pagsakay mo yan. At siyempre, may mga ginapungkuan kagid. Kag komportable kay mabugnaw yang mukha. Mabugnaw yang ano yan? Modernized jeep yan. Pero I don't know kung magbiyahe sila o kung antes magbiyahe. No, kung sa pang-garahin nila. Ginasiligan man nila, ginapagpag man nila, ginasprihan man nila sang sanitizer na kung ano nang sulod sang sa jeep na. Kay bilog adlaw yan, sarado sila, tungkol aircon na siya. Ang tao niya is come and go. Nagagwa sulod, sari-sari nga tao, wenta kabalo kung di sila nagalin. kung din sila nagkanto. Basta pagpaparaya, saka lang yun din sa modernized gym, saradhan naman na yun. Pagkarahi sa mga modernized na ginasanitize na dayon, ginapatay na yun ang mga mikrobyo na. Anong sistema naman? Ginasiligan na siya? Ginasuhugasan? O kung ginasprehan? Ano na kanasan? O na ginaisla na ang kortina na sa mga modernized gym naman? At least magbiyahe, ginawashingan ang salakyan? Ginasanitize? May ara sila sa spray na pamatay sa mga kagaw? Hindi mala. Dama mo na yutay na ito nanotara, no? Di siyempre naman sarado, unlike yan sa mga traditional nga mga jeep. Aberto yan mo, ang ilang bitana yan, may tawag nga may flow sa hangin. Ang hangin nga daan, sanitize mo na mo. Ang hangin nga natural, ginapatayan man ang mga kagaw mo. Deodorizer man na, ginakakasya man ang mga baho-baho labi. Karoon sa modernized jeep, karoon ang question na daan. May somebody, bigga daw galain ang tiyan, B. Galain mo lang tiyan, Blahaw. Pira nyo nang galain ang tiyan, no? Hindi mo lang komportable ang iyang pamungko. Lang ang iyang pagpungko. Blah, na nagatakilid siya. Nagatakilid siya. Ito ko nagkutoy ang iyang tiyan. Karoon, ginapungga niya lang galing nga daw ma... totoo na siya. Daw mapagwa na sa isang malain nga hangin, abi. Malain nga hangin, pasungawon niya. Abi, kitungon nga nagkakutoy ang tiyan niya. Baragoy, ginawa niya kapugong. Ginawa niya kapugong nga hindi gin mabuyan ang malain nga hangin nga magwa sa sirkulasyon niya. Karoon kinaka-aging salakyan sa batsihon. Bausos ng gulpi, batsi, naglagpok ang salakyan. Nabuyan niya. Wala iya mapunggan, mga kagiba. Nabuyan niyang malain ng hangin. Ay! Naghunigin nga daw dinamita ang tunog. Nagsigabungin. Di karoon ang baho din makanto. Haklo sa tanay nga pasayro. Ah! Haklo sa tanang nga masayro. Pag haklo mo, dayon mo katabon mo, ilong mo, gaaman. Para hindi na magwa sa lawas mo eh. Hindi na magsigi sulod pang ibay ka baho sa lawas mo. Nanabon ka man, ganyan puro nakahaklo ka na. Kapulo ka bisis ka na guro sa bilong mo kakabuhi. Kapila ka nakahaklo, kakaklo sina guro no. Imaginable, toxin man ha. Mga damok kami sa mga basura, mga aso. Na, damo pa mga factors, no? May itupad ko, like, may itupad ka nga nagpanigrilyo, naklo mo, abi. So, toxins man ha, mga K5, no? So, ano pagkain? Wala labon sa pagkaon, the hangin, ang ginapasulot sa lawas na itong kung saan inag-aupo ng mga toxins. Kang toxins, among kamangdanan nga, nagamasakit ka, nagamalatian ng tao, hilo mo, no? Ikatatlo, amo ang tubig. Anlaw-anlaw ginom na tubig. Sino walang inom tubig? Halos na nag-inom tubig, no? Kilalanon na ang tubig, eh. Hindi ko sa tubig, may mga importante nila nga mga elemento. Isa nila is oxygen. Sa tubig natin, yung symbol is H2O. Ang H is hydrogen oxygen. Okay. Kilalanon na sa mga sa lawas natin. Ang especially ang oxygen na gaupo ina sa aton dugo kag ang dugo nato nag-supply sa aton utak kag siyempre ang aton utak kinalansang more oxygen hakog ni siya daw dalok-dalok ni aton utok sa oxygen. Why? Kay man mabuhi ka mga K5 siyan sa kabulan guro 2 semana, 3 semana ikaw kaon buhi ka pa. Hindi ka kainom tubig, guro, 2 semana, guro daw, simbuhi ka pa. Pero hindi kaya ka, ano ba? Hindi kaya ka haklo hangin, abi. Kung wala oxygen ang utok mo, minutos lang, dua ka minuto, patay tao. Mayong gabi na gali sa konmigo nga gwapo nga baskugan. Sa buling, ti siyempre, dua ka kamot, hansa lo ginato. Si Mr. Rayboy. Bigota Rayboy, aha. Ang tanda ganyan nga maghaboy bula sa nga pin sa nga bowling. Biskan nga, piyong niya, strike nga pun mo. Ano pagitayhan kung nagamuklat ang mataya, ha? Piyong pa lang nga strike na siya eh. Mr. Pare, Rayboy, mayong gabi na si Moa. Rigas na ko na sa akon nga abyan. Nga wala na siya natong kabalik sa VSM Boutique, ha? Wala na siya kabalik sa VSM Boutique. Damo, nagaboto mag-o. Halin sa US. Mga kakifal, yung tatlo, tubig. Daw ang tubig wala. Nutara ninyo sa subong. Daw hindi na tayo mag-inom niya sa tubig kung hindi yung mineral water. O kung bottled water. Kapadulong ito niya sa tubig yung isawalin sa water station. Kaya because ang tubig, huwag kakabalo. Kung nahiko ina, siyempre, na mapiktuhan man imoy kayong lawas. Oh, sa una yun, tim, saan din ka lang inom, bubun kami, bubun, mabomba. Damo yan sa source sa tubig, limpyo. Pusubong yan yan, kaya tumun na damo na tao, damo na panimalay, damo na puso negro. Ang iba nga kung na nag-inom sa gripo, nga takot mo, abe, basi may leakage ng imoy ang linyada na nga nag-agay sa puso negro, aragay! That's why ang kulor kong iba na yan ng tsokolate, aragay! No kape ang magwas ang gripo nga man, may mga tuktok, may mga lalud throughout the years nga ang aging tubig. Nga, that's why nga cleaning sila ganit itungon nga ang tubig, nagmagnugay, nagalalod, nagatina. That's why safe ang pag-inom kids ang bottled or mineral water. So tatlo ina, gandamong pagiging mga bagang ginasulod natin sa lawas natin everyday. Nga kusidin, source man kaginaupdan man sa mga toxins. Toxins nga nagahalit sa aton sistema. Nagatugas ang pag-uba sa aton healthy cells sa aton nga sistema kag amoy nagkamagdanan sa aton nga pagkaangkon sa masakit kag balatian. Subong wala pa man, pero sa pila kadlaw makaangkon kag gid. Tungod ang toxin deposits mga gagaypay, wala na yang halin sa lawas naton. Kapin pagin kung wala ka nag-exercise. Susubong mga kagaypay, kilala kita magkaon sa mga masustansya ng pagkaon. Ang mga preska nga uti, preska nga utan, yun ah. Ang bagong hugas nga utan. Mga bagong hugas nga mga sustansya nga mga utan, nga mga prutas. Mga healthy nga may limnon ah. Amun yung aton nga kinanglan parang mabuligan ang aton nga nag-aisanon nga lawas. Nga ma-eliminar, importante, detoxification. Mapagwa ang toxins, amoy ina ang aton nga solusyon. So, siyempre, isa paging kabagdanan ko nagkasakit kita, nagkabalatian ng tao tungon higko ang palibot, kinanalimpyuhan, kid, ang aton ugsaran, ang aton na pasulod panimalay, wala sang higko kung mga kaagaw magatiner, kung limpyo per me, no? Na daw kalain man kag kabudlay man na tanawon naton nga miyembro sa aton pamilya nagamasakit, no? Especially ang kabataan. Ang aton nga balatsyago nagahapdik ang nagasakit. Makita at ang bata naton naganay, tay, lain matsyago. Nano ka to? Nano ka, day? nagasakit ang tiyan ko. Damasukha ko nga daw, hindi ko kajindi. Nagaligid ang bata mo. Di ikaw naman, manukuman, manukuman. Mano, ano himuon ko man? Ano yung hampul ko man? Ano ano artamisan, ano man? Alibhon, ano? Ano isa, ano yung himuon ko man? Tawga si Kumari, Marishi, hada mo ni, ho. Kasakit ang dyan, no, masukag lahat matyag, ano, mayo naman. Nga pa'y patagay, ano, big relax. Ano, Mare? Ano mo dyan ang bata? Ano mo dyan ang bata? Dyan ang bata ko ba, boy? Big relax, man. Sorry. Kasabok mo dyan ko, Mare. Nakulbaan ko mo. Nagayamis ako na, ano, namin na bulong namin. Dalas, doktor. Nagapanik na di siyempre yung bata, balaya. Huwag kang kabalo yan. Di siyempre kasakit ang dyan na masuka. Basi mahilo na na. Basi kung may ara sa nga diferensya. May ara gini. Masasakit na bala kag masuka na bala kung wala diferensya. Ang laisin na yan magsaka yan sa utok. Kaya kag sige sa kulasyon ng dugo mo. Saka sa utok yan mahilo bata mo mapatay. Tingin na lang eh. Tawag siya na yun yung bulansya eh. Ikarga sa ambulance, 911, tao giving bagong nga 911, be. Nya wala gabot daw, nya nung kitayal, nya 119. Nya suli! 911! Nya nung kitayal, nya 119. Suli! Nya nga-nervyos ko, abi mo. Kasala ko, lalaing galing ako, nya nga. Ano kayo numero? 191? Nye, nin-wan-wan! 911 ang tawagan para may ambulansya. Lulong si Inday, Stuto, Hospital, Hingagaw, kay Basin, Lain, Matyagi, Kalo, Budlay. Tungon gali, ang mga utensils, mga kutsara, tinidor, pinggan, platito, yahong, baso. Wala gali matabunan sang gabi. Kagkada gabi, doon mo nang aton batasan. Gano'n ginababayaan naton. Kung kagabi gali iya, mga kakayfime, katulog kita, there is somebody nga nagahari gali sa balay ta. Samtang katulog ka, may nagahari sa balay ta. Sino ina, siyempre ang mga nagakamang, number one, gitanga. Ang tanga, ano pag nagakamang? Tiki, toko. Tiki, toko, tanga, ano bagay na ang nakamang na ilaga? Karoon, makanto sila sa kusina mo. Si siyempre, aran ng mga pinggan na mga kutsara na kasamit, ha? Nga makanto sila sa kalabanan sila sa kusina. Kaya nga, mapanimuon nila ang mga mumho. Mga mumho lang, mga tira-tira sa pagkaon naton. Tapos, siyempre, may basurahan. Pinapanimawaan nila kag ginakamangan nila. Karon nga gagawa sila hamtang katulog kita. Itungon nga nahadlok ba na sila kung ara kita. Kapanago sila. Gina-timing nila nga tulog na alam sila, no? Balaan na sa mga tanga. Gali yung tulog ta, no? Hindi na sa tanga, eh. Masikita ng tanga. Malama sa mga ilaga, gali yung tulog na sila. Kantot na sa kusina, may pagkamangita na to. Ang ilang na mabrihan nga, ref, eh. Siyempre, abrihan nila nga wala manunod. Pero seriously, mga mumho, ga-explore sila sa kusina mo. Ang duwa katanga, nagukbo sa platito. Nagpalakpak ang upo nila ng tatlo ka tanga, nagatungtong sa kutsara kag tinidor mo. Ang tiki iya, tatap ang kakadlaw sa ukbos ang duwa ka tanga, nahulog sa sulod sang baso. Daw hayop na kombo ni Guaya. Ang ilaga naman, nag-repare sila samtang nagatungtong sa tungasang inyong platito. Ang tuko naman niya, nga nahambal niya, nga tuko! Watcher siya kag cheerleader siya, nagatongtong sa inyong kutsara kang tinidor. Kung diin na sila nakalabot, yung samtang kapanago sila nga wala na makita, gatiniil sila tanan mo. Ang tike, apat tiil. Ang ining toko, apat mantiil. Ang ilaga, apat mantiil. Ang tanga, guro, pilagane, ano, malo? Ang damang ngiti, walo eh. Naglagko, damang namla. Tanan sila, nagalakad sa mga lugar nga hindi naton malamot mga kakipaib. Hindi naton malimpyuhan, kontaminado, damo sa mikrobyo kag mga kagaw. Karon makamang sila sa aton ng mga pinggan kung

ang ilaga kagatanga. Grabe, no? Sinaswain nga rason, mga kakipay, aton gidlimpyuhan ang aton ugsaran, especially ang aton sulod panimalay. Lason, pagiging nga nagamasakit ang tao tungod sa stress, tungod sa kay Judith, lang. Tungod sa stress, ang aton ng life sa mong grabing stress. Kailan lang kamalo ka lang magbalansi sa kabuhi mo. Kay kabudlayan nga kung naukuton mo yung imo pinsarya sa stress, mabuang kay mo yan. Tungod sa stress, mga K-5, no? Stress ikaw sa balayran, tungod sa kay Judith. Judith sa Corinthe. Judith mo sa balayran sa tubig. Judith sa balayran sa eskwilahan. Judith mo sa utang sa Turko. Judith mo sa utang sa mga paluwagan. Judith mo sa bangko. Damo ka sang Judith, blang. Plus, pagid nga gapasaway ang membro sa panimalay mo. Plus, pagid ang kaupon mo sa opisina, daw ka mga toxic. Daw ka mga hisaan, ka mga gapanglibak. Mas stress ka gid. Pukalma lang, balansihalan, dahil mo lang ka pangamuyo. Tinga aman, mga kakifab, according sa pagtuon sa research, ang ginabasol kag natudlog yung kamagnanan sa kalabanan ng balatian nga seryoso kag delikado, katulad sa cancer, katulad sa stroke, kag heart attack, ang high blood pressure, ang kamagnanan usually amo ang isaman ka stress ang natawag. Stress-related ng mga kasong ng mga kadelikado gin. So, likawan ang mga bagay kung mga butang ang makatag sa itong stress, ha? Kag-ari gin ho, buinas kita. Hindi kita magkalibag sa pang-inom sang DTX 500 everyday. Kung ang toxins kag free radicals ang sabat sa mga eksperto during sa interview kay Oprah Winfrey, gakabangdanan kung nga nagamasakit kag balatian ang tao. Kag according sa research, ang balatian kag masakit amo ang pinakadako ng porsyento kung nga damo patay ng tao sa kalibutan. Ha? Gakapatay ang tao tungod sa masakit kag balatian. Gamay lang ang porsyento ang tao gakapatay tungod sa old age. Uni kalaban ang gid, ang dako ng porsyento gakapatay ang tao tungod sa masakit kag balatian tuga sa mga toxins, tuga sa mga free radicals. So, ang kinala natin is detoxification. So, nambal natin kagina to is mag-exercise, mag-pabalhas. Ang isang pagin mga K-5 tungkol sa mga toxin deposits sa atong lawas para mabuligan ang atong sistema hapos kamadasing mapagwain eh. Kinala natin sa masaligan nga suplemento. Take buinas kita gate kay ari ang DTX 500. Ang DTX, shortcut in the abbreviation, in asang detoxification or detox 500. Nga 500, mga kakifive. Tungod 250 ang ampalaya extract. 250 milligrams man sang tinatawag natin yung antioxidant nga halin sa tubo. That's why 500 siya, no? Subong mo lang natin na balaan na. May ara sa sang DTX 1000, ha? Kung duwahon mo nga pang-inom. Waya, hindi na DTX 500, kundi DTX 1000, duwak milog inom mo. For the more ka damo kainom, the more nga galimpyo dasik ang lawas ni mo, kay ang alin ng DTX 500, ang tuyo sina, usuyo niya, tultulo niya, pangitaon niya ang mga toxin deposits, nga mong inikabagdanan sa pagkaguba sa atong lawas, sa atong sistema, nagatuga sa masakit kagbalatian. Mapisan sa 24 oras siya, wala po ba ang DTX 500? Simple lang panakot siya. Halin sa marguso ng mga elemento, kag siyempre naman, may super antioxidant halin sa tubo. Nga mo nag-amlig sa aton nga sistema, nag-depensa batok sa mga free radicals.
So duwang sabat sa

Experto nga ang masakit ka balatian ng tao tungkol sa toxins and free radicals. Ang DTX 500 is antioxidant, no? Kag ining ampalay extract. Duwa ini ka naga-partner para i-eliminar ang mga toxins kag idepensahan ang lawas batok sa mga free radicals. So adlaw-adlaw mga kakayfaiba, inom kita sang DTX 500. Nainom ng Mighty C. Kinanglan naton subong mag Mighty C. Kay subong mga kakayfaiba, nagsulod na ang ining ginabantayan sa pag-asa nga low pressure area kung magyo na to, no? Bagyo, subong alam niya si Queenie, ah. Si Bagyong Queenie, nagsulod na sa Philippine Area of Responsibility. 3,000 kilometers pa ang iyan distansya before sa maka-landfall. But according sa pag-asa, may dako nga posibilidad nga magabaskog si Queenie, si Bagyong Queenie, samtang nagkapalapit sa aton nga kanotaan. Kaya may chance naman siyempre nga makalandfall, sabi, no? Kag madamo ang posibleng tubig ulan na dala niya. So kinanlan natin sa resistensya at depensa. Katong mo nag-ulan-ulan ang panahon, mahahalong kita sila na trangkaso, sipon, kagubo. Inom kita sa Mighty C, depensa kag resistensya. The best ang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Nainom ng D3 ba yun? Kinalan tagids ang D3 ba yun, mga kakayfaiba? Padayon kita nga maging alerto kitungod ang mga toxins o ang mga tabag nato nga mga virus. Mga virus arat nga po sa balibot nato na. So the best ang D3 ba yun, eksperto kag veterano sa pag-amblig sa lawas ang tao. Basta virus ang pagkabalan, ano mga klase ng virus, ara ang ditribayong nga magadepensa. Inom kita una, ha? Kaya ang lain yung bakterya yan mo. Ang bakterya, miska magsulod sa lawas mo yan, magapag yung may bulong. Ang virus yan, kung magsumulod sa lawas mo yan una, budla kay may bulong. So kinala natin, unahon tayo inom, adlaw-adlaw ang ditribayo. Kaya wala takabulong, kundi yung kag saan o ma-ataki ang virus sa aton mo. Pagi sa paglakat natin sa mga kadamaan ng tao, abi, sa mga lugar-lugar. Huwag nakabalo may mga virus, galina. Kung nakainom ka sa ditribayo, protektado ka. Dasig ka lang yung mampuan. Kay man, dasig man ng virus kung wala ka bisang protection sa lawas mo, just like ditribayo. Dasig sa makaangkon sa infection. Kadasing mag-develop, maglala ang kondisyon sa isang katawo nga may virus ang sistema. Pero kung nakainom ka na isang una sang ditribayo, magkasulod gin man aming kaso ang virus aming. Dasig ka lang yung mampawan niya mga kakipay. Tungod may ara ka sang protection. Ara ang extra virgin coconut oil nga may monolaurin, isa ka may importanteng ingrediente nga mga elemento nga nag-support, ka nag-hapin, ka nag-proteksyon sa aton nga mga selula nga para hindi matakik ang maapektuhan sa mga infeksyon, especially ang paghalit sang virus. Kag may araman sang vitamin D3 nga nag-hatag dugang ang pagkikabakot sa aton immune system na para buligan nga may eliminar ang mga virus nga nagasulod sa lawas na to. So everyday mga kakayfaib, D3 bio kita, inom kita Mighty C, DTX 500. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Uy. Hapos na ni Baklon, kantula ka mo sa tanahan ka Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. Sa mga suki nyo ng mga butika, kag-farmasya sa inyong lugar. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag-TikTok.
Ang para mas barato ang presyo, kanto na kamurikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kag magpakonsulta na na yun ah. Sa aton medical alternative doctors ah. Libre, wala sing bayad. Alas 10:35 na mga K-5. Intro pa lang sa aton program. Wala pa kita kasugod program. Intro pa lang ito. Importante nga ang atong gina-share sa inyo. Makuha na ito. Kaga mapush na ito. Okay, mabalik tayo na yan. Sa pagbalik na ito, surihan tayo mga bagay-bagay ha. Mga hitabo sa aton palibol. Kaga kung ano na mga interesting topic na ito na. We're going to take a break. Don't go away. We'll be right back.

0: bibigay ko be added picture. Dapat beautiful, gud-guda ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Ba, daw may condition ta priyaw?
5: Ah, oo, good pre.
4: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
5: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara ini Squalene, Omega 3,
4: uy,
5: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sang aton tulan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
4: Sige pre, may ngagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
7: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
8: Ako gali si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
9: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan, Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica 4 Biotics.
10: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sininga nga isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
11: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
12: Ah, wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
13: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuhaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
11: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
12: Ah, apat gig kasultada, pre? Biyag si Mrs. E.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Tikasi!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.
18: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
19: Ano ang himuon ko?
18: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotutan eh kung bala paano mag-work ang
0: amon. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Coolita! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: Game 5 News FM, oras natin. We got 9 minutes more to go before 10 o'clock in the evening. Patayin ka muna kapamati sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahay na dulo na sa aton sang DTX Coffee Mix.
5: Ang kampiyon nga kape, ah, DTX Coffee Mix, kada inom ta siya ni mga kakifab, nami ang aton matyagin. Kanami siya pa matyag takon kape na aton DTX Coffee Mix. Kay man sa iyap lang, usbong niya lang pang iyang asobla. Usbong niya sa aton nga mga tasabi. Akloon ko yan ang mga kakifab, ginaklo ko na yun. Kay kahamot mo lang yan. Nagatugas ang pag-relax ang ako ng mga brain cells. Nagakalma yung ako niya ng panguna-una, ang ako paminsaron. Kung ginahaklo ko ang usbong sa DTX Coffee Mix, kahamot mo, nagaparelax para sa ako niya. Itisingan nyo man, ah. Kagtapos kung pag-inom natin mga K-5, masaburan ginaton niya ang first class yung kape yan. Nami yan sa sabor, kananamiyam lang. Wala yan sa aftertaste, tabi. Katapos mo inom niya, daw pait ba mo. Pait niya sa laway mo, hindi yan. DTX Coffee Mix yan, nanamiyam yan. Kagtapos yan, nami yan kay tungod nga may aras sa Ampalaya Extract na naga-limpyo sa aton nga mga selula. Kag may chia seeds ang kapakupos ang ato niya nga buyon, dugay kagutumon mo. Puno sang protina. Kag may super antioxidant ining DTX Coffee Mix. May aras ang super antioxidant nga lin sa tubo mga kakipay. Gagaproteksyon sa aton sa mga hindi kita mahalita sa mga free radicals, ha? DTX Coffee Mix, naming ariya, naming pangihi mo, naming ariya, mas banyo, ha? Di ka pa, the next time magkape kita, tisningan, ha? DTX Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-detox ka pa. Hindi nga bahay na duluman sa aton sa DTX Beauty Soap. Mga kakifiba, subungan lao. Pizza bandikwarto na sa bulan sa September. Dugay-dugay maskara na bulan sa October. Di nasun ti kalalag in November. Di nasun anong matiyan natin after ti kalalag. Di siyempre, di siyempre na. Ara na ang dako ng mga paghiwat sa pagtipon-tipon. Ang alumni homecoming, ang aton yung pagginitanay sa mga upod naton sa una, mga classmates naton, mga schoolmates naton, especially high school, ka-college. Kag-high school, gin, siyempre, high school, dahil nagsugod ang tanan. Sa high school, dahil nagatubo ang tanan. Balatyagon, nagatubo ang paminsaron. Nagatubo ang mga balahibo sa lawas naton. Tanan nagatubo. Da nagasugod sa chimpo sa high school. Siyempre na na may gusto-gusto ka na, may namiad ka na, may crush ka na, may type ka na may naluyagan ka na. Iban gani yan na dali mo pa. Iban yan gani na nubya mo gito. Di karon chance ni kay maginitanay sa Disyembre. Ang mga amigo taman, mga classmate taman nga iba, siyempre, arak man, no? Kasi siyempre, mutaray dayo na yan. Ah, pag ikinitanay nyo, dalang lang magduloko ka mo tanan. Siyempre, hindi ka mo magduloko, hindi mutaray, guya, eh.
4: nataran man yung guyaya. Kunag nipis ang guyaya ko na damol. Nag-tigulang siya kung naghubin siya. Kung ikaw yung nagagamit pala sugod sumong sa DTX Beauty Shop, naku ilan chan siya magwapo tiya. Naku chan siya nga magwapa tatanan. Naku chan siya nga hubin tiya natulukon pag-abot sa Disyembre. Kay man ang DTX Beauty Shop is nagkahabon nga puno sa antioxidant. Ang antioxidant amo ining natural nga nagahatag liwat sa pagkabuhi sa aton nga panit nga mga para younger looking, hubin talukon. Ang DTX Beauty Shop damo sa nga prutas mo. Di ang mga prutas na may mga antioxidant ina nga nag-nourish o kung nagahatag sa nga pagpahubin sa aton panit. Di sugudan ta na sumong gamit sumong bulan sa Setyembre. Pag-abot sa nisang Disyembre, timing ina. Magkinitanay ka mo yan, di siyempre, hubing ang tuloko, no? Hamis na guya mo, ang mga yaya, mga panit, amat-amat, naghugot, matyagan mo ginay. Siyempre, kung nag-edad ka, nag-overstretch ang imo yung panit mo, nag-yaya yung imo yung mga panit sa guya mo, di ba? So, kinanlan mo sa DTX Beauty Show para maghugot-hugot na nag-luwat, maging hubin sa liwat tuloko. Ang mga pikas, ang mga dry skin, abi mga blackheads, ang mga whiteheads, mga pimples, mga buho-buho sa nga guya naton nga nagyan sa nga punggut. Hindi na hilmon nun i-repair kag imoon hamis. Ariglahon kag hipidon sa nga DTX Beauty Soap, ha? Siyempre mag-initanan nyo, simutanay na yun, eh. Imo yung lawas niya, biskan may edad ka na niya, hamot niya po niya. Kay man tanong nga baho, kung nga DTX Beauty Soap ang nagamit mo, madula yun mo. DTX Beauty Soap. Sige, sige, hapos na yung baklo ng DTX Beauty Soap, ha? Ingagaw ka mo, sugudan tanong ni. Aton ini yung kayuhan, kagaton ini yung dugang kalipay. Kung hubin na tulukon, kag naming pamanit na ito, biskan may edad ha. Kag siyempre, nagadugang aton nga kumpiyansa sa kagalingon. Duga taas ang level ang sa aton nga self-confidence, no? Lipay kita sa nga resulta sini. Sugudin yun ang paggamit, ah. Kaya ako niya ginasugudan ko na yan. DTX Beauty Soap available sa tanahan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, sa mga butika kagpharmasyang suki ninyo sa inyong lugar, mga talang, ha? Pwede nyo order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. DTX Beauty Soap available man kag iban pagiging mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakalin nyo sa mas barato nga presyo. Kagalibring konsultasyon da, wala bayad, ah. Pwede ka mo niya ka pagkonsulta dahil abilog yung pamilya sa ang bati bata nyo na. Bata nyo yan nga daw, biskan nung nga kaon niya daw, huwag katambok niya ho. Ang iba naman niya, biskan nung nga diet, huwag ganiwang ho. Dala sa klinik ni Dr. Ramil pagkonsulta na kayo para masolusyonan na. Ang bata mo daw pigaw ang iyang tensyon sa pag-eskwela, abi. Napigaw ang iyang pag-absorb sa mga leksyon niya. Bido hindi niya ma-retain ang sa iyang memorya, ang mga pagtulunan. Ah, gusto niyo yung bata niyo maging alam? Dala sa klinik ni Dr. Mila. Gusto niyo bata niyo maging basketball player magtagas? Ha? Dala niyo sa Dr. Ramil Oy. Basta bata niyo 7 years old, plakaga up to 12 years old, hanggang nagatubo mo lang mga tulaan niya. May aral na sa mga sikreto yung para magtagas ang mga bata mo. Natilong ako niya yung bata niya. Handog mo ganyan mag-basketball player. Ang problema na kaya asawa ko, putot. Ako yung putot man. May matyansa niya. Ah, may tsansa. Dala to. Niya kubla kung siya manguyab kubla. No, matyagan ko tuyo po. Hindi makuyab mga tuyo. Biskan piyong mata ko. Hindi ko tulog. niya hamba sa iba sa edad ko. Makabugtaw ka niya pa itong gabi, pangihiyabod na yan makatulog lo nun ni Loman. Kanto lang sa klinik ni Dr. Milbla. Niya, ako man, nga akong gabi, nga masayang ako niya nga pajama. Duwa na lang katikang kang magbanyo na mangihi ko yan, hindi ko yung kapangihi. Ayan, kito ginapunggay ko. So, kalain mo lang. So, hindi ko na mapunggay, may sagawak niya. Nung gabi, yung ilis niya ako yung pajama. Sumong, why na ko yung pajama? Why naman ko gabi? Why na? Hublas na! Dalala kay Dr. Mil Blanc problema mo ba lahat na, Choy? Hindi na ito ginabusisaw ka kung na gina, hindi mo punggan ihi mo? Delikado na iya ko nara kaya nagabiyahe kaya kabudlay na iya kag-disturbo. Di ba lang? Karoon nga dasing, karoon ng lagas ang series na karoon. Dasing lagas sa salakyan. Mambag ka sa mga upuan mo kung sa konduktor. Pala! Ano man ako, Choy? Mangiinagin ko. Hindi ko na mapunggan. Mayulan ako na arak ka sa lugar lang katubuhan. Okay lang yan kung lalaki ka, kung mabahi kami. Ano na iyak ron? Kabudlay ako mabahi, kaya kung mantingilion mo yan sa alang-alang yung lugar. Alang-alang tabunan mo lang itsura mo. Parang hindi ka makilala. Okay. DTX ya, Beauty Soap, ha? Hindi magkalipat mga kakipay pa. Aga, siyempre ha, ang inigabahin na dulong sa aton sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Ang atong masaligan nga suplemento para sa atong problema sa korason, puno nga agbarado nga mga ugat, mga kakipay.

0: ang stroke, ang high blood pressure, ang heart attack ka delikado. Sa idor nga mga balatian, mga kakipay, no? Isa sa mga bagdanan sina is aton nga lifestyle, kag aton nga mga sistema sa aton lawas. Daw barado na ang mga ugat naton. Hindi na kagi mayo ang dugo abi, no? As well, yung blockage, o kung na barado nga ugat naton, may solusyon. Kinanglan ni pagkonsulta sa doktor o pinahan. O kung inablang ginagulo lang yung gamit sa doktor sumong, kapag yun sa ugat mo, kag kwaon tong barang sa ugat mo, mat din it cost a lot of money. Thousands and thousands o masibla million guro na. Ginang gamay nga ano na siya, pasuhutan ang imuyang nga ugat sa nga ilang mekanismo lang yung monitor sa computer. Kagkwaon to ang mga bara sa ugat mo. Medyo mahal na siya. Now, ato niya yung barato lang niya, kag-epektibo pa iya, amaw. Testingan tani ang Dr. Pinoy's Quelling Capsule. Kung ang nagabara is bad cholesterol, kinalan nato na siyang good cholesterol from Dr. Pinoy's Quelling Capsule. Amo ining nagabara, nagpakwa sa ang bara sa aton ugat, no? Dr. Pinoy's Quelling Capsule, himo ini sa shark liver oil. Alin sa matika sa atay sang bagisa. Nga nag-proteksyon sa aton nga mga problema, especially sa aton nga mga heart ailments. Kag Dr. Pinoy, ginabuangan niya ang mga baradong ugat kung nalaw kita ginom. Especially sa Dr. Pinoy, ginapakwa niya ang mga baradong ng mga bad cholesterol nga nagabara sa aton ugat, mga kakipay. No? Kag nag-supply sa dugang oxygen sa aton nga ugat kag sa aton nga brain. Sumuman, Dr. Pinoy, mayo sa mga babae nga may mayuba. Ginapakupos siyang mayuma sa mga irregular menstruation. Irregular menstruation, bisan mo, busong ka na, no? Permi ka nag-hawa-hawa. Kay man, basi na dutan ka na ni Batman, bla. May irregular menstruation ka mo. Now, ginakorek siyang Dr. Pinoy ang may problema sa irregular menstruation. Dysmenorrhea, pagid. Dysmenorrhea, bauti, grabe. Hindi ang pagbanog sa reproductive area sang babae. Nagabanog nga nagangot-ngot. Ting Dr. Pinoy's Quelling Capsule, may anti-inflammatory effect siya. Ang tanang nga nagabanog, ano, sa sulod sa lawas na ito, ginabulong niya, ginapakupo siya. Ginatap na yung sakit kaya ginakupo siya ang banog, mga kakipay. Nami ang Dr. Pinoy kaya wala siyang side effects, kaya wala siyang overdose. Kaya tungod, inisya is natural health product siya. Aprobado sa BFAD. So okay sa gamiton, mga kakipay. Almost 30 years na sa mga butika kaga farmasya. Kag madamo na ginagagamit kag kamasaligan siya. Subong panahon sa may problema kita sa dengue. Ang dengue, guwag sinanya ko, hindi ka mahingagaw kag lain ang sitwasyon ganyan. Madinggoy ka na. Mapatay ang isang kapasyente sa dengue. Wala yung ginapili, bata, tigulang, hubin, babae, lalaki. May kwartag, wala, iguon ka sa dinghi, budlay, gigatama, no? Kaya dasing manglubo ang imong blood platelets. So, amung inaglantayan, ginabantayan manglubo ang imong blood platelets. Kaya kadelikado. So, usually, nagkakapatay ang mga pasyente. Ang Dr. Pinoy's Quelling Capsule, pinumasa wala. Dua kapsula, tatlo, apat, pagani, wala overdose, wala na, wala na siya isang overdose niya. Biskan, lima pa na kamilong, inumon mo dungan na nami gani. Para dasing yung picture niya, dasing ang iyang pag-recover, no? Two capsules or three capsules every 3 hours, para dasing mag-produce ang red blood cells ang lawas ng tao. painumas ang Dr. Pinoy's Kuling Capsule para nga makasalbar siya, mabuligan, malibyuhan ang iyang sitwasyon nga may biktima sa abisang dengue. Ha? Dr. Pinoy's Kuling Capsule, mayuman sa may mga gout arthritis, nagabanog ng mga tiil, kaga nagangot-ngot, no? Nga nagakoreate ikaw kag misan ang kagwapo o kung kagwapa, madugay, malaway kagin. Kung may arthritis ka, siyempre alala, makadlaw ka.
1: May arthritis ko yan.
0: Alang-alang mapadayaw ka ba yung may arthritis kaya nga nagangot-ngot? Siyempre maagoy ka sakit, agoy. Nagakoreate ikaw, di ba? Tungod sa nga imong pag-antos, grabe. Gapang tanan lang santos gina siya pangamuyuan mo na. Pati si Judy Ann Santos. Kasi si Bilma Santos gintawag mo na. Dr. Pinoy's Kuling Capsule mo lang gali. Dulaon ang ngot-ngot nga ginabatsyag mo. Dulaon ang habok sa tiil mo kung mga joints mo. Kag tunawon niya ang uric acid nga kabagdanan sa imong arthritis sa pag inom mo adlaw-adlaw sa Dr. Pinoy's Kuling Capsule. Naaktuhan ko na mo. Naaktuhan ko gina kung ano ka epektibo sa Dr. Pinoy. Inablang gina-share ko sa inyong migo kung malang nga gwardya. Nga kung mangihi, sana saraan ko nga daw ido. Kay man na gabi sa to, nga best, no? Nakita ko siya nga kiyang-kiyang mangihi sa ginal sa hindi siya katiil. Kaya kung pinatambos mo, doon na ang ido style mo. Hindi, lo. Nang sakit ang arthritis ko, budlay. Di maglakat sa nagkiyang-kiyang isa. Sin kung paano ni Karol, gwardya ka. Agkiyang-kiyang kaya, kabudlay. Nakaroon kami mga emerhensya yan, hindi kayo maglaot. Kung Arabio, inom ka Dr. Pinoy, inuman niya malamang ka K5, no? Sang duwag ka kapsula, sin kung bas magpamahaw ka, inom ka kag panyaga, panyapon, no? Every after meal, duwag ka kapsula sang Dr. Pinoy, skwaling kapsul. Pag alas mga gabi, nag-duty man siya gapon, kita ko siya, ay mayo na yung lakat niya. Yalo, grabe, Dr. Pinoy, no? Dogin pahid lang ang tanan nga pain na pain reliever yung inom ko. Kasi laki niya nga ako niya nga ano ni? Katiyan sang inom sang pain reliever. Doon nag-lain na sang panabor ko sang inom sang pain reliever. Bala? Every time may gout arthritis ko yung mag-ataki, abi. Dr. Pinoy, malagali yung magkakakas. Ganit isingan nyo man ang Dr. Pinoy's Kuling Capsule, mga kakifime, ha? Kantong lang kamusta tanan ng Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, ang mga suki nyo mga butika na sa may Himamaylan. So, man sa bilog ng mga kauturan naton sa sagay, dira sa inyo, damo na mga butika, ha? Nga nagbaligya sa Dr. Pinoy's Kuling Capsule, ha? Magkunta lang, magkunta, ha? Dr. Pinoy's Kuling Capsule, araman sa Cadiz, diri sa may Victoria, sa Ibi Magalona, and diri sa Binalbagan, La Carlota, Murcia, Talisay, all over Negros, ha? At tanan nga mga kabanuhan ang kagasunaran sa Negros kag bilog ng Panay. Available ang Dr. Pinoy's Kuling Capsule. Nakita nyo sa social media, mga kakifab, grabe ho, no? Si Xi Jinping, ang presidente kag leader sa China, nagkadto sa United States of America. Kaginasugata ginsa ni Donald Trump ang presidente sa Amerika, no? Ang duwa ka grabe rival sa ekonomiya subong sa bilong ng kalibutan ang China, Daw na lang pa, wanya nag-anis ni Kanwiya ang, I guess, ang Amerika? Damo nag-anis sanksyon ang China ni, no? Sila ni nga duwa, nag-commit siya, anay sa ekonomiya mo. Ang Amerika ya, ti grabe. Ang sa pag-observe ko lang, mahilig sila yung mangguba yung siyudad. Mahilig sila yung magira mo. Gubo nila yung imo yung nasyon, nabi. Ang China yan naman yung lain. Buligan niya kaya nga patindugang katay-tay. Patindug matunahimu kamusang dahlan. Mabuligan nga sa China yung mapatindog sa mga building para sa mga pumuluyong. Ang Amerika naman niya, birahon, kaniyang birahon niya, gupo niya mga building sa taong ginistara niya. Doon nga sila lain ang ilang strategy, no? Lain ang ilang mga style, bala. Ako lang na yung observasyon, no? Katulad sa Iraq, bala. Katulad sa Afghanistan. Sa mga Middle East nga ginagyan sa Amerika kang nagtugas ang gira, bala. No, ay giyapon nga recover. Ay giyapon nag-rehabilitate. Wala giyapon ang tao maumpawan. No, damo, malnourished, pigado, no, wala mga ubra, guba ang mga pasilidad sa mga tao. Ang Amerika, ang China yalain. Yan ang kulang nyo da. Ya kulang kami di bulldozer kang mga piluder. Dati mahulang mong kwarta, makal ka mo. Yano da mga produkto niya, damo ni siya mo, kapayas siya. Damo, nanti kailan lang kami kapayas, mabaka kami na kapayas, inyo may saging ka mo na wala. Inyo may saging, damo saging eh. Abi mga namit na nga saging, padalali siya na, makal kami ha. Biguhan ta, ha? Ano pag ginayin nyo dyan yung may, ano kami di, may lansunis kami di? Ati, lansunis, ha? Madali kami lansunis, makal kami, ha? China. Ati, ano na kilalan nyo na, bigaw dalan nyo? Utang ka mo, baka utang ka mo? Umurahan na, damayo dalan na. Para magkaagi ang mga salakyan, mayo ang business transaction. Kung mayo dalan, nagpakatumpak rin taon, ni budlay mo, dasig lang ang progress sa isang lugar kung may dalan. Kiti, siyempre, hindi mag-consumo sa dako nga panahon. Kay kung wala niya sa dalan niya, di mangita ka pa dalang imulagyan. Kung may aragin man na, big, mag-uot ka na, di siyempre, mabudlay mo na, no? I-plus na, buldoson na naming dalan na kag-simintohon, kag-butahan, spalto, eh? Para magkaagid ang mga salakyan na magkargahan ang mga salakyan na siyang makakararutom na mara mabaligya sa mga tao, pwede lang na. No, mayo plano na. Ang Amerika, hindi niya kakaimo sa Amerika. Tanahan niyo yung pasilidad. Nga nag-ganar ka mo na, gumpo na mo. Para mag-surrender ka mo. Ang inyo source ang pagkaon nyo, gumpo na mo. Para magutom ka mo, ka mag-surrender ka mo sa mo. Karoon-karoon ining duwa ka ekonomista. Ang China, Xi Jinping, nag-bisita sa kay Donald Trump, abi. Dali lang gid ha, excuse me nai. May caller kita sa linya na to, mas importante ning tawag. Hello, good evening.
2: Hello.
0: Hello. Okay. Medyo no, ano ka daw robot ang imo tingog, pre. Si Ma'am Orlin, ano ni Ma'am Orlin, misahin mo man. May gabi dalo, lain-lain utok ba, ano ni? Lain-lain utok, balaan, ah, oh. Kwarta-kwarta niya sa China. Kontra mo ganyan, Ma'am Orlin, ang China, no? Kontra ni gini Ma'am Orlin na Vergara Hinsoli ang China, goray. Nga wala kakabalo, ma'am, ang relasyon sa Pilipinas kag China. antes pa nag-abot ang katsila ra ga-transaksyon kag may dako nga ano ni nga contribution ang China sa pag-develop sa atong nga sibilisasyon. Antes pa man nag-abot ang mga katsila kag mga ibang nga gapanakop ng mga nasyon. Now, ang galing disiplin ko ang kwarta-kwarta, hindi natural. Kwarta-kwarta ang China. Ano na mini ni mama? Wala pulos ang China, ma'am. Ang China ga-offer sa aton sa una. Ngayon nakita nila di sa aton nga nasyon, madamos ang gas reserve. Gas reserve kag oil reserve sa aton nga mga kapuluan kag dalom sa dagat naton. Nakita sa China may dako nga chance nga ang pwede magamit ang inyong mga resources nga para mampawan ang kabigaduhon sa Pilipinas, no? That's why nag-offer ang China sa aton nga explore ang mga oil tadi kag ang mga natural resources naton sa plastada nga 60-40 60% kuno man makuha makadto sa Pilipinas ang 40% ang makadto sa China do amo nang ilang nga initial nga mga ginahimo nga kontrata no imin sarab lang mga Brunei mga Kuwait ni no magagagmay maning mga nasyon galing may aras na sang oil gamo ang ilang nga produkto ginakuhaan sang dako nga bagay sa ilang ekonomiya. That's why grabe progressive ilang nasyon. Kung Amerika naman no lubgay na kita abyan sa Amerika way back pa antes sa tapos sa katsila nimalaan na Manila yung Amerika sa nga ang Pilipinas mandamos ang oil din mandamos ang natural resources nga pwede makabulig sa ekonomiya sa Pilipinas. Pero sa pag-amiguhay sa Pilipinas kaga Amerika, wala gisang nag-offer nga, hey, mga Pilipino, kami Amerikano, buligay tanga duwa. Nga, kaon tani, explore tani ang mga oil nyo di, kag para nga mabaligya ta sa bilong nga kalibutan nga para mawadan kamo sa, kung mahawasan kamo sa kapigaduhon. Do wala ta kamati sinagandag in a long time nga pag-miguhay sa Amerika kag Pilipinas. Do wala ta kamati sina no? Kundi mga butangan ang Pilipinas sa mga military installation. Butangan ta sa base sa Amerika kang mga armas. Amo niya ang tuyo sa Amerika yang ilalang yung interest. Kita yung mga pigado, di kami aram kita sa natural resources nga mabakal supposedly sa bilong kalibutan. Wala ginasapak sa Amerika nga amo ina yung solusyon sa atong kapigaduhon. Wala labot sa korupsyon.

normal na yung mga orlin niya makamani sila kiti, siyempre, ekonomista sila mo. Ang importante, hindi yung makamani ka man. Hindi mo na pwede yung ikaw lang ka makamani sila, hindi. Natawag bala yung everybody happy, bla? Makamaning tanan, makabinipisyong tanan. Hindi kay himuon talang sila yung explore nyo, da, amo lang tanan. Kundi partidihanay, partidahanay ka mo. 60-40, okay ah. Po ining pagbisita mga kakifab sa China, sa leader sa China sa Amerika, dumayo man ang pagbato ni Xi Jinping. Gisugata yagid sa may pagpanaog sa aeroplano, bla. Ginagaydan, yagid ka ginamuma, mayo ang leader sa China nga ilaman kompetensya sa ekonomiya. Pero I think mayo lang, no? Kung mag-itsindihan na yung dua ka leader para sa pagbalansi sang ekonomiya sa bilong kalibutan. Kay subong mga kakifive, grabe. Grabe subong ang ekonomiya nato. Hindi lang Pilipinas ang nag-aagoniya bilong kalibutan na. Tungod sa economic nila nga wagirab lang. Tani maglinong na. Maghatag na sa ligwa para sa katawayan. Tungod nga, di siyempre, ang Amerika, di may bugal man sila kaga pride nila, no? Nga na hindi sila gusto malapawan. Hindi sila gusto nga munahan sa China. Kuro ng China, ya, do, pati ang paghimo sa salakyan, do, ara na sa China ang atensyon sa tao. Kay man ang China may mga rare earth minerals silang ginagamit. Kagara ang tawag nato nga mga electric vehicles, mga design nga mga kampyon ara sa mga China. Mga advanced technology sa mga transportation ara sa China. So ang ibang nga nasyon na ga-prefer sang mayong salakyan nga gina-offer sa China, subong kay mas parihas ang kalidad kag ang comfort abi. Pero mas advanced ang design kag ang mga

nga katumbasang China nga ang presyo tunga lang. Tunga lang ang presyo, pareha sila kalidad kag luxury nga salakyan. Pero mas baratong China, tunga lang malang presyo blaw. E siyempre kung mag ang depensa naman da is ang quality, no? Low pigaw, barato kay low quality. Di karon kay damo na testing karon nga ang salakyan niya sa China hiya magbaha gali galutaw. Ang Amerika ya wai galutaw. Diyan na iba, blada, tabo ka blada sa may lake, blada, sa may suba, blada. Ya, hindi masudlan niya tubig, yung imo yung salakyan, no? In kaso, mabahaan ka kag-emerhensya, hindi may maguba sa salakyan mo. Imakon mo na, China, ya, bilabol na. Sa Amerika yan, no, miska luxury pa na yan, kung naiguos ang bahay, yan, siyempre, lunod, gindi yan, kaguba, gindi yan. Ikaroon na mo, nagka-testing sa buong kang nagka-curious, abi, sa mga production lines ng China sa mga salakyan. Kag daw lumayo man, daw nami man sakyan, kag durable man. That's why sa buong ang BYD, no, diri sa Pilipinas, no, nag-aagaw na subong sa merkado. Nag-aagaw na sa merkado sa Toyota, Mitsubishi, Nissan, kag ibang pagit Isuzu. Ara na ang BYD, nag-arangka na, no, nag-level up. Kag posible, no, nga sa masunod ng mga 5 years, no, 10 years from now, ang mag-ausugin mga K5, ang mga electric vehicle. Tungod pa na yun nga nagasaka ang presyo ng gasolina, nagasaka ang mga gatong kang mga krudo nato na bin. Kang ginatugong sa salakyan, daw maging popular ang paggamit o kung pagbakal sa salakyan nga di materinim lang. May mga amo sila nga mga konsumidor o kung mga customer nga gusto nila nga mag-electric na lagi kamahal kag wala sa stabilidad ang presyo sa gasolina kag krudo. Every Martes, every Tuesday, nag-hawahawang maginawatag, nag-ahalyat ang atayta kung pila naman ang isa ka. Kagumanaogin man niya yan, no, gamay lang, pero ang saka ay ang bulyadagit. Noong iba naman niya, no, nag-desisyon na nga gamay maldiferin siya, mas marato magani kung sumasumahon mo ang presyos nga salakyan nga baklon mga electric vehicle o kung mga hybrid, no? Kumpara sa mga ining mga Toyota, mga Nissan, mga Mitsubishi, doon gamay diferensya, no? Bukong gani ang mga electric vehicles ang presyo gani, no? Doon damo managanyat, no? Nga mag-try ka mag-gamit o kung magbakal sa mga electric vehicles made in China, mga K5, no? Di kwarta-kwarta, gin ma mga Orlin, eh. Di normal mo lang na kayo, di siyempre na money makes the world go round. Kinalaman na nila nga kag kwarta ni Mala. Sino man yan negosyante, huwag yan ni gusto magkakwarta man. Mas kanini ka ni negosyante, gusto magkakwarta. So ang China, mga K5, no, sa ako lang yung pananawa na bino, may nakot yung relasyon sa China because ever since neighbor kita mo. Neighbor kita, yung ilang nga sibilisasyon niya, nagsugod na sobra 2,000 years na yan. Sobra na yan 2,000 years ang China. Sa mga dinastiya pa yung ano sa una, may mga records nga sa amuto nga chimpo. May nagakanto na din ang mga insek ang nagabarter, abi. Nagabaligya sa mga silk, sa mga tela, kag mga porcelain, kag mga porcelana, kag mga gamit. Bayloyang blawan, kag mga kunano, mandi sa aton di eh. Mga hardwood, abi, kag mga amobla. Sa una, ti siyempre, ang exchange of medium of exchange mga K5, no? Sa mga goods and mga goods sa una is pagi sa natawag nga barter. Kaya wala pagi dyan nag-usoy ang kwarta. Hey, way back ni mga K5, no? May isa ka diring dato, no? Nga ginimitar sa isa ka dinastiya sa China
Wala pa ka

0: Bot ang Katsila. Karon nagbisita doon sa China. Upod ang mga kung sa ato, mabing inturad siya, mi. Isa ka dato, no? Migo, galit siyang isa ka, ano to, ng emperor sa China sa una. Karon kay Miguhay sila. Daw taga Butuan, tabla mo? Daw taga Butuan, to hindi ko magsala, no? Correct me if I'm wrong. Karon na dito siya na pagkatuloy sa China, grabe, dito siya ginano, napatay sa China. Dito naglain, may edad na siya mo. So dito sa ginatake, guro naglain matyag yan, basta na, napatay siya. Ginimuan, gisiyasang insik, isang doululub, ganyan, until subong, makita to sa mga Pilipino, kaibang ka mga tao abi, nga somewhere in time, nga ang Pilipinas, kang China, may close nga relasyon nga duwa. May close sila nga ugnayan, kumbaga ba. May ribulto, may lulubgan itong mga isa ka dato dito sa China mismo. Grabe, no? Makita niya po na, no? I-try ko itong i-revive ang ininga mga dokumentary, no? Nga isa ka Pilipino nga dato, antes pa man nag-abot ang mga Katsila, nag-galyon, nag-travel sila, balangay, travel sila, kasakay sila sa mga baruto, blangamid o balangay. Kaya ang iban gani nga mga, ano ni, ang iban nga membro to sa pamilya sa dato, kagkanto pa to sa China, kaga, so, until now, kag nagbisita dito sa inang lulubga na sang ilang ninuno nga dato sa una. Grabe gali ang history sa relasyon sa China, no? Kadala sa sauna din. Sa una, nag-iban din rin, ginbutong na sila sa Binondo. Sa China naman sa Katsila. Ang China naghimo sa Changi. Sila nag-influensya sa atong nga makaon ta pansit. Makaon ta siu pao. Makaon ta bihan. Makaon ta sang sotang han. Bigla mga Chinese, ha? Oh, ano pag ginabing ilang yung pagkaon na bihan? Hototay. Bachoy. Bachoy ka namin, no? So, sa long, long time ago, may arang ginawa ng relasyon ang China kang Pilipinas. Kaling kasi siyempre may mga hindi natin mapunggan tungkol may mga nag-develop ng mga nasyon ng iba. Kagkamalo sila mag mindset, amino, kung balaan nila kung paano ang mga propaganda kapara himuan na lain ang iban. Para magnami sila, may mga muna na iyang mga klase nga katabo sa ating kalibutan, no? Tungod sa greediness kag envy. Greediness kag envy, no? Kadalo kag kagisa, bla. Nagpaminsa kag kung paano sa lutusol, kung paano sa gumun. Paano sa maging laway sa pananawan sa ibang tao. Tungod kay dalo kag hisaan. Eh, tungod gusto ilang siya lang niyang permi ang center of attraction. Di ba lang? Magkaka-K5, mabalik tayo ng lali, ha? Ay, may problema tayo nga pagkabasahon, ha? We're going to take another break. Don't go away. We'll be right back.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3 Bio.
3: Problema sa pangkaso,
2: hilana, sipon, kagubo,
3: tugasong virus, kagbiklobyo.
2: Ang D3 Bio ka na.
3: Ang D3 Bio,
2: puno sang lauric acid,
3: nagginahimo monolaurin sang atong lamas,
2: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
3: Mag D3 Bio,
2: adlaw-adlaw.
3: D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
5: ang VCO.
6: Yung may D3.
5: Matakas mga butika.
6: DTX 500.
5: Nagandaan mo na ba na ang kulubot sa iyong itsura?
6: Mag DTX 500 na.
5: Masamihin ng kapalatian?
6: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
6: nagatigulang ka.
5: Mag DTX 500.
6: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
5: DTX 500.
7: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
5: Pamakas sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
8: DTX Coffee Mix.
5: Pabaka sa mga butika.
11: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
8: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
12: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
8: Mighty C,
5: mababaka sa mga butika.
13: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
15: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
16: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
17: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
18: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
19: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
18: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
20: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
21: Mabakal sa malapit na butika.
22: Bretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
23: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
22: Di nakabalo man usik?
24: Performance mo bala? Maluya na?
25: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
26: May bakaw kag vabuhas ka.
27: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
22: Di pre, musta po lang agabi pre?
23: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
26: Extend Food Supplement for Men.
28: Tikasin!
29: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
29: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
30: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
29: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
31: What is love meant to you?
32: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
33: Paano kung nabalaw, lusutan lo.
31: Would it be there to comfort you when you need it most?
32: Mangkotan eh, kung bala, paano mag-work ang
31: amunan. Or will you still be there to fall in love again?
33: Hindi kayo nabalaan nila, tiro pa ko lo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
3: Mangkotutan eh, kung bala paano mag-work ang
0: amon. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila, tiro pa ko lo.
4: Ah, oo ah. Magaga K5 no, magkanto ni Xi Jinping sa Amerikano, sugpunta lang. Ginautikan siya ni Donald Trump lang. Ginsugata siya sa may aeroplano, yun mo. Ginautikan siya ni Donald Trump, si Xi Jinping. Kabalo ka mo nung hutik ni Donald Trump? Napre, dala mo. Sa aton, Pabino. Nyambal Xi Jinping niya ko eh. Niya ang isda alin sa ginas o dala ko pinaksyo. Niya ang panuya ang loko sa alin sa ginas dala mo. Niya dala ko man ang sino siya malita. Niya mayo kayong tutugon, tanay kang tutugon dala mo gina. Niya pati kinilaw nga tangigi niya, dala ko gani niya. Niya may itlong nga pula ah. Ba ni Donald niya? Oo, imitlog ang pula. Niya prote ang ilang pula-pula nga sinigang niya. Niya ipa-ano ko lang, ipadulong ko lang, ipasimula siya ba? Niya, okay. Niya tapos di sa airport, marikta ta siya Washington DC. Manyaga ta da yun. Pero ang butter garlic shrimp niya, dala mo. Niya uwi, niya mo na si Danunta. Niya sisling manumbok niya. Ah, kumplito ah. Niya ka dito sa dalawang tanan yung dala mo sa Washington DC, ka dito sa Manyaga. Tanan ina sa Ginas mo yung bakal. Uwi, sunog ko ginangin mo yung atugon eh. Iti simpi yung China ka mo, di lapit ka sa Pilipinas na. Mga kakipay, amun lang ng hutikan ay galing lang na dua. Kamusta na sila niya? Pidala mo? Gano'n na sila? Nagasin niya sana niya? Dala mo, pre? Niya mo, dala ko. Dala ya galing nga mga order niya, ang mga tugo niya from Gina Seafood Restaurant. Niya, pre, ang kasyag, pre, nga may mga aligi, pinaguan sa malita mo. Kaya dito ko na idulong si Nyo Balay. Niya ang mga lukos nagko, yung sugbat ang laguro sa likod sa White House ay. Niya di ano na ito, nang pabaga na itong adangin para karoon magpulit na panyaga ito, ni inisugbat ang lang niya, tawagan niya. Niya, ano na security na siyang White House? Niya, yes sir, niya baka mo ito uling? Niya, uling sir, ano ginala mo? Masugbat ang lukos na ano, maling mo yung... Yan nga gawa nyo kay bisita sa China, rin si Xi Jinping. Iyan na dalahan sa Gina Seafood Restaurant. Yes sir, yes sir, gisakop mo ko sa kinilaw nga tangigi. Yan, sakop ko mo talaga sa kinilaw nga tangigi. May itlog ka ni Kulunga Pula. Di ara, gali, no? Kita mga kakipayb, no? Amo itong ilagaling ang hutikanay ni Xi Jinping, ni Donald Trump. Kung ang iyang gintugon nga mga seafood, nga mga pagkaon sa halin sa Ginas, Gwindalaya. Niya, di miguhay tanga doa, mga kanto sa Amerika di. Mahimok mo lang nga wala ko pa sa lubong. Kagin na tandaan ko ganyan siyang imo, yung ginpamakal ko yung temprano yan. Ang mga pasayang ginalag ko yan sa Gina Seafood Restaurant, ginuna ko ganyan. Niyang mga sinugbay eh, di talang himuon siya, no ah. Di talang subahon sa likod sa White House, oh. Mapatabo ko ito uling. Basta seafood restaurant gani mga kakipayb, no? Isa lang aton katuan, kagwala na sa iba. Dari kita sa number one, Gina Seafood Restaurant. Buka sila everyday, Monday to Sunday. Alas 10 ng aga, tuntum alas 10 ng gabi. Bisitahin lang ang Facebook page para sa dugang informasyon kang mga detalye. I-type lang sa inyong mga Facebook accounts, Gina Seafood Restaurant, ha? Arin ang isa kasulat, good evening Jerry Lee and Jay Lolo. Isa ako ka driver sa Howler Wing Van. Isa sa kuno ka driver sa Howler Wing Van. Nga nagabiyahe sa Bacolod, Rojas, Capiz. Isa ako ka soltero kag may babae nga nakasakay sa akon halin sa Rojas pa Bacolod. Ha, Wing Van ini nga mga salakyan ni ginakargahan sa mga soft drinks kag mga beer abi. Gabiyahe sa Bacolod to Capiz, Rojas. Isa ka bes ko nung may nag-ayo siya nga pwede kasabay. Babahi, soltero ni nga itong letter sender, Wing Van driver master ni. Niya pwede siya ka-upod. Ngayon ka mong kung upod ka sa Wing Van, no? Libre pati ang imong pamasahe, pabakulod. Kag wala ka biyahe, wala ka pliting sa roro, dalagoro na, no? No, karoon na rin. Panayunon na to. Halin sa Rojas, Pabacolod, kag, ano yan? May babayi nakasakay sa akon, halin Rojas, Pabacolod, kag may natabo sa amon, ala! Kag may natabo sa amon, J-Lolo sa truck. Di kalabanan sa mga wing bunny, may hulot ng gamay na sa likod. Sa nga driver, abisay, no? May gamay na yung papag-papag na. May mga gamay na nga katri. Pwede na. I-parking mo na yung wingbag. Kag i-lock mo lang na kag ang kortina dahil sa... ang kortina dahil sa windshield niya. I-sira mo niya. Hindi man na yung mag-uyog ang wingbag kay kargado. Karon mga kag-5, ining mabahi ko nung nag-upod siya from Rojas, Pabacolod, nagsakay siya ng wing van. Ining atong letter sender is naka-driver sa wing van, no? Nagbiyahe Bacolod, Rojas, Bacolod. Karon may natabo sila sa sulod sa truck. Anong ay hanan natabo? Malanyo na na. Kailangan pa bang i-memorize yan? Alams na na. Kag may natabo sa amon sa truck, kag gusto yako nobyuhon, J. Lolo. Yan nobyuhon talaga. Baong kasabay, galing amuning biyahiya. Nga matabuas nga mag-ha... libre nga ano ni nga kalipay sa driver nga nagabiyahe disipli may lang allowance na kami mga dako ni guro allowance guro kung nagatrip na sila layo mo dako guro allowance kag suldo di iba naman yun yung babae kung medyo may ara-ara nga gwapa bi amo nang biyahe gamito niyang iyang charm ang iyang beauty and body. Tapos utukan niya ang driver niya nga nubyuhon na lang ka. Basta konsumuhon mo ko, kag nagano man ko konsumo. Give and take lang. Tagaan na ka siyang kalipay, kunwari ka din nga nagabiyahe. Kung tagaano man ko siyang ako nga kalanon. Tagaano man ko siyang allowance, inyo. Kumbaga pa, siyempre, steady. Steady ang piding, steady ang budget. Pilayhan sila ka-drivers ang wing banning ang amuning ang iaplastada man. Kung maglima, bi sila kada trip na biya sa Rojas na Bacolod. Tag isa kalibo, bi maglima ang iya customer sa resaring schedule. Di may lima sa kalibo eh. Bayla ko ni sa kalibo, imaguro ng 2,000 pa nang hatag siya, hindi uyab sa mo. Karan pa na yun nun ta. Gusto niya ko nobyuhon, J. Lolo, pero may bana na siya. Ay, may bana na galit. Nano pa yung gadgan mo yun, dahil may bana ka na yung sagay pa imo yung biyay man. May bana na siya nga kriminal. Kriminal nga na priso kag Napriso galing ba na? Nagarimidyo hiniral ang babae. Ang ba na kriminal priso galing itagun may krimen kung ano nahimo. Kung ang babae, guro nag-inisyatibo lang bala. Amuning pinakahapos kag pinakamadali kag para maka-survive sabi. Magkakwarta siya. Nagaprangka siya nga may mana na ko galing priso. Nakapatay sa ang tao kung ano na nga krimen na himo. Gato sulod prisuhan, di may pamilya man kami, di wala ko saligan sa nga ako, di servisyuhan na lang ka. Namiun ko nga pag servisyo si mo, tinluan na gina, manicure, pedicure, tanan nga mga dead skin kakas na yako na kuya magmanuber. Grabe nga upir. Di karun ariho, gusto yako nga nubyuhon di lolo pero may nub, may bana na siya nga kriminal nga na priso. Ako may, kagakuya may nubya naman ako. Ay may nubya ka man galiya. May nubya man ako nga ato sa gwa di lolo sa abroad. Kaga lima katuig na kami nga naga nubyahan ay. Kaga magapuli na sa nasun nga tuig. Nga mapakasal na kami galing gusto ka sang taga Rojas nga maging kami man galing hindi ko siya kay kilala nako sang ano ni kilala nako nga daan sang parents sang akon nga miga kag kadalagko sang mga pitoya ka mga utod nga lalaki. Mapuli na galing uyab yung galiya na suntuig yan yan. Para mapakasal na sila yan. Muna ano ka manimong pareman. Ina na yung surbo na yung IUS na yung abroad na yan. Ina ano ka manimong. Kalas ka na daya sa taga-Rojas ng babae na. Pabalaan pa na siyang mana nga criminal. Karoon nga ginakonsumo mo siya. Kaga kikito niya karoon niyang ruha ang Rojas may. Kikito niyang Rojas, may kang mautod, may kang makagawa sa papisawag, kang hantingon, sa kasang bana, yung kriminal. Ay, naglain pa. Likaw ka na da, pasayin ka na lang da, ha? Mga musin na. Huwag na yung chance, mga muna yung klase, yung mga plastada. Na ngimo yung uyab to yung tarong to yung may direksyon, yung may inisyatibo to yung sa pangabuhi. Buyan mo pa na, hindi ka sa uyam mo sa bro, niya tags ako na. Problema, ginap lang. Eh, sige, maging wise ka kag siyempre, paliyon mo itong imong nubya, ilikaw ka na ipangitaan mo na pamaagi, nga para munta na ng imo yung kahibangan din sa babaeng may bana ng priso. Ha? Rikta ka na nakag-tadlongon mo ng imong mga choices kag desisyon sa kabuhi ni mo. Likaw ka na daw posible mapari-assign ikaw kung ma-untag ka na, ma-resign ka na da. Kay mabalaan pa na sa nubya mo karoon nga madiskaril na. Lain pa na karoon kung may age to bla. Kaga papuli sa nubya mo din yung ato sa abroad niya malatnan. Lain pa. Ikaw na hamtang may chimpo pa para hapos ha. Maging wise ha, hindi mo padala sa gamay nga utok. Hindi mo padala sa gamay nga ulo, gamitagin ang dako nga ulo. Good luck sa imo amigo, good luck ha. Magkaka K5, in behalf of Jerry Lee, ako naman si K5J Lolo. Thank you again sa pag-upod sa mga gabi. Kita na kita sa Domingo ha. Kay boss Friday and next day Saturday, day off na mo ni Jerry Lee ha. Magkabalik kami Domingo sa gabi, alas 9:30, top alas 12 sa kagabihon. Di lang sa K5 News FM, ha? Everybody, don't forget to smile. And don't forget to pray always. Bye-bye.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aray gapon ang pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang karot.
6: Oh, hindi lang karot.

0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
1: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
3: Basta.
2: Ano na yung engineer man?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kaginiya mo ang stroke. Kaupod na sila karoon ng diskusyon si Dr. Ramil. Oy, ano bala ining stroke, Dr. Ramil? Kag paano ini malikawan?
4: Mayara sang duha ka klaseng stroke, Sir GP. Ischemic stroke, kag ining gitawag hemorrhagic stroke. But silingon sang ischemic stroke, may bara o nasupnan ang artery. Kag ini ang pinakakumon. Imagine 87%.
1: Dakong incidence yan, no?
4: Sang stroke incidence ang ischemic. Samtang ang hemorrhagic stroke naman ang nag-involve sang bleeding bangod sang naglupok ng ugat. Kag siyempre 13% sang stroke incidence ang gitawag hemorrhagic. Amo na nga dapat inom gagid gani adlaw-adlaw DTX 500, may TC or PureC kay para bakod imo mga kaugatan kag indi ya dali maglupok. Sa imo nga pamangkot, Sir GP, kung paano malikawan ang stroke, sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kung imo ni ihimuon sulod sang pulo ka tuig, Sir GP.
1: Lawig-lawig magaling abusar ma. Number one guro sa listahan sina Dok Ramil nga magka-stroke ka kung wala kay inom DTX 500,
4: laban eh mangkot tabla ng mga na-stroke kung kwan. Kung nagka-inom ba na sila DTX may TC. Mas mapati pa kung adamo na-stroke, amo pa pag-inom sa ano. DTX 500 kag may TC. Inom gin sila DTX 500 kag may TC or PureC kung hindi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number two, kung ikaw ang nagainom sang soft drinks kada adlaw, dakong chance mo nga ano, ma-stroke ka after 10 years, laka mo, no?
1: Kadadlaw,
4: okay lang mag-inom soft drinks, pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada semana. Number 3, kung wala ka maayo ga-inom tubig, dako ang chance nga magka-stroke ka after 10 years. Dapat duha ka litro or pulo ka baso or sobra pas pulo ka baso ka tubig ang imnon mo kadadlaw. Number 4, pungko lang ang obra mo sa bilog nga adlaw, sa sulod pulo ka tuig. Wala exercise ba? Pungko lang, laban nga pungko. Kado na. Dapat exercise gid at least ha, 30 minutes kada adlaw. Ang kulang sa gituag activity ang nagapataas ang imo stored fats kag nagapataas man sa gituag imo nga cholesterol level sa dugo. Siyempre, ugalion ang paglakat-lakat kada 2 ka oras kung pungko sa opisina ang imo nga obra kada adlaw. Kag siyempre, kung pala opisina ka, importante inom giga DTX 500, may TC or PureC para bakod ang mga kaugatan. Agod nga mapunggan ang pagdevelop sining gituag mga plaque sa imo kaugatan kag ang pagtaas ang level sa gituag oxidative stress. Sa mga nagakaon da baboy, o karni kada adlaw, sa sulod sang pulo ka tuig nga kaon mo sini, dako ang chance nga magka cardiovascular disease ka, labi na nga magka stroke ka. Kung hindi gid kaya nga likawan ang pagkaon sa gituag karni, dapat once or twice lang tani kada semana. May kilala ko to sa Luzon, Sir GP. Fish na lang gid iya. No, utan ka na lang bala kag prutas kung hindi mo gusto nga mag-stroke sa sulod sang isa ka dekada, no? Mas manami pagid nga gainom ka DTX 500 may TC or PureC kada adlaw. Agod nga ang mga pundo da nga mga toksin sa lawas matinluan, mapagwa samtang wala pa magbara imo kaugatan. Kag gabakod imo kaugatan layo sa paglupok. Amo na gani, Sir GP, gahatag kita sa ilasang alternatives. Kung daw indi gid kaya sang tutunlan mo tunlo ng utan, kapila na to balik-balik. Kung gainom ka DTX 500, gainom ka may TC or PureC, da pareho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas. Imagine la. So, ari yung pinakasigurado nga mastro ka, Sir GP. Di kaya mag-inom vitamin C kada adlaw sulod sa pulo ka tuig. No, hindi ka mag-inom may TC. Ihanda mo na daan ang imusungkod kag wheelchair kay piho, kandidato ka na sa pag-stroke. Ano ang ara sa gituag vitamin C o ining alkaline nga mga vitamin C? Ining nga mga vitamins ang nagapabakod sang aton kaugatan. Amo na wala mi untat diri hambal nga inom ka may TC, inom ka alkaline nga vitamin C. Kaya nga, nagapreserba ini sang gitu wag elasticity sang imo nga arteries. Agod ini ang hindi mag-brittle or meaning pa, Sir GP, hindi magtapok. Kabangdanan nga ini ang nagalupok or aneurysm. Ang kombinasyon sang DTX 500 kag Vitis or Pure siyang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterials walls. Ganit tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kag idya sa balatian sa stroke. Te, hulaton mo pang napulo ka tuig. Question, pila ka tuig ka mo wala gainom DTX 500 kag Mitis? Gakaon ka karne? Pila na ka tuig ka gapanigarjo? Base 9 years na or sobra na?
1: Isa na lang ko lang.
4: Isa na lang ka tuig, no? So, permi na mo ginasuggest nga inom gid DTX 500 Mitis or Pure si bag-o pa mag-abot nga ma-stroke ka.
3: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extra nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
5: Ilay-ilay di la cross. Taas ang akon nga sugar 375.
6: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500.
6: Di na dala subong imo sugar.
5: Tigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
3: DTX 500.
1: Para sa dugang pa nga mga benepisyo aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mitis, isa sa mga makabulig sang dako sa DTX 500 kag Mitis sa mga babayi amo ang relief nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson na ginatuga sang pag-cramp sang uterus. Kag usually, ini ang nag-radiate sa lower back, sa paa. May dala nga palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mitis ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus. Kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins. Mm-hmm. Kamo ang rason sa nga nag-cramp during ara inyo menstruation. Mm-hmm. Mag DTX 500 kag Mitis ka na.
4: Ang iba niya, Sir GP, padagaan ng lapin reliever.
1: Ayaw ba? Delikado.
4: Ang prostaglandin, Sir GP, amun ang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakosang ito ang uterine contraction. Dako ang kangtanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga, isa sa mga advices sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation, amo ang pag-iway sang stress. Likawan, hambalan doktor, hindi magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis. Kag nagkaikinis na, nagapataas ang gituag free radicals production. No oxidative stress, meaning wala paghubag. And of course, wala sakit nga menstruation. Nagtawag lang babae pala kaon, pala bisyo, pala pulaw, stress, pala kaon tamis, painful menstruation eh. Pero, kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500, adlaw-adlaw ka gainom ITC or pure si kadadlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gituag painful menstruation. Mm-hmm. Sir Boy?
8: Mm-hmm. May nalang kay lalaki tiya, Sir
4: Adok GP. Sam?
1: May lang kay lalaki tiya.
8: Pero bilang tatay, kag bana, dumaluoy ka nalang makita mo ang bata mo nga babae kag imong asawa. No? Nag-antos, no? Isa, tub-tub, tatlo, kaadlaw, kada bulan. No? Amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas no. Utan kag maginom sang DTX sa 500 kag Mitis no, kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan no. Sang DTX sa 500 kag Mitis sa mga babaye no. Maganami na ang tulog mo, maayo pa ang imo nga mood no. Hindi sila buringot kag mainito ng ulo no. Luwas ka pa sa breast lumps no sa mga babaye, cyst kag cancers no. Gani sa mga kababaihan, mag DTX sa 500 kag Mitis sige kada adlaw.
1: Sir Boy,
9: importante kay Doc sa mag DTX 500 kag Mitis. Usually Doc sa may mga painful menstruation, may mga bad blood clots na no, na madlag, mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads, and when symptoms are severe or get progressively worse, and the pain is present at other times, hindi lamang sa around menstruation, pakonsulta na kamo sa klinik. Kato kamo sa amon klinik.
4: Kaya basin secondary, dysmenorrhea.
9: May secondary dysmenorrhea. You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500 and Mitis every day. It's superior. Your antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress causing menstruation, painful menstruation and contraction of your because of the contraction of your uterine muscles. Putik tahan git. Doc?
4: Naman na gani. Hambal ko hindi sagay inong pain relievers. Kagubay na sa kidney niya. Sige lang mo sa ligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kag hindi na instant relief ha, nga inom ka subong di TX 500 gag may TC, maumpawan. No? Maumpawan ka dayo. Kundi, amo nang mag-correct nga mabalik normal, nga wala na ka-pain. So remember, every second, ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang protection nga aton kinanglan. Pero may na balik-balik, DTX 500, may TC, kada adlaw, no? Sa DTX 500 kag may TC, painless and healthy ka na, happy ka pa.
3: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
7: Imong blood sugar test.
6: Ilan itong score ganit?
7: 470.
6: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
7: Ilan na lang imong blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako galing si Abigail Luzer. Sa estudyante. Ga problema gid ko. Kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Nasakit tayo na akong ulo. Ti inom ko Mighty C. Alkaline vitamin C.
11: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
3: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
12: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
3: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
3: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
3: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
3: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
3: Klinika de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
3: And Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Masolusyonan tang pagsakit sang puson, purong pagsakit sang ilong bangon sang baho, sa ilok, sa tupad mo, kag ang hit kay Way Naligo. Paano, Sir Boy?
13: Kanan-lan, maligo, adadlaw. Ang unang solusyon da.
8: Pero Sir Boy, tapos ng paligo, kinanglan, kumplituhon mo ang imong
13: profesyon. Aha, ang routine, no? Ang routine.
8: Kinanglan mo mag Clinica Dio Fresh, no?
4: Para hamot all the time.
13: 48 hours of freshness sa mahilig magbiyahe da. Kanan-lan, naka-Clinica Dio Fresh deodorant kagid. May VCO nga kayang tapnaon ang mikrobyo, patyo ng mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. So, iway lang yung ginahaplasan sang perfume, kundi ginapatay gidya ang source sang kapabaho sa imong ilok. That's why it's effective. Ang mga wala na tsansa, may tsansa na ang iyong ilok sa Clinica Dio Fresh.
1: Pangapi na,
8: pangapi. No? Sang healthy coffee gamiton da. Wala sang iban kundi ang DTX Coffee Mix. Kay kadahigop mo ni Sir Boy, ginahugasan ang imong mga selula tungod sa iya kataasang antayo.
4: Ginadepensahan ang imong mga selula. Hindi magdali tigulang imo selula. Kung nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Nagakapi ka na, ginaamligan mo ang imo selula.
13: Ano na yung kampiyon, no? Doing your daily routine, pero it's healthy. Kignatinloan imo cells kung imo kape, DTX Coffee Mix.
4: Kung si Engineer Albao ang maghatag sa imo kape, especially ang inatagan mga dalaga, halong ka. Pero sa may mga degenerative stages, ma-diabetes, ma-cancer, gusto magpangapi, ang suggest ko, DTX Premium. Ang DTX Premium, especially kung pugaan mo, duha ka ditribayo, dako nga bagay para sa ikaayong lawas. Nakakapi na sa Sir Boy, nakabulong, bulletproof mo.
13: Bulletproof coffee!
4: No? Layo ka sa mga kagaw, layo ka sa virus, layo ka sa bacteria, pati yun yung mga cancer cells. Sa adlaw-adlaw nga inom sa DTX Premium nga may ditribayo.
13: Ay, kampiyon, no? Dula ng mga free radicals, cause oxidative stress, uwa pagid mga virus kag bacteria sa imo lawas. Kung ang imo DTX Premium, may duwa ka DTX.
4: Amo gala na sikreto, Sir Boy, kung medyo na kuan ba, nadakuan ka mag tulon sa no DTX Bio, ipuga mo lang sa kape.
13: Puga. Namit pa akon ara
4: sa magpamasahe sa ta, Sir Boy. Pamasahe. Ang pagpamasahe kada kaisa sa isa ka semana, manami nga paagi para magpahubin, manami nga paagi para magsirkular ang imo nga dugo kag madulong ang mga sustansya sa mga pinakapunta sa imo nga mga kaugatan kag selula gamit ang syempre Santon Plus Herbal Oil. Amo na, Sir Boy, niya. After sina, gusto kaya nga bakod gina yung circulation, daw highway lang ang gaging ang mga salakyan. Siyempre, permi na mo ginagbal nga, inom gina, extend food supplement.
9: ang paborito ni Engineer Albao, ang gapadasig sang tanan, gapadasig sang daloy, sang dugo, no? Nami ang nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sang minerals, vitamin, vitamin sa imo cells, nami man ang paghimo sang mga waste materials including carbon dioxide pagwaon na sang imo dugo sa imo lawas para maging healthy ka and you could perform well and act young. Kung ang imo ginaputumar, ginatawag extend food supplement.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: So, sa mga babae, isa sa mga kululbaan sa inyong part is not only the breast cancer. Prevalent man sa mga babae ang cervical cancer. Hindi ba lang cancer nagatubo sa inyong reproductive organ? Ang akong tiya, napatay si Nino sa cervical cancer at a very young age of 50 plus pa lang. So, let's talk about cervical cancer. Paano ka mabuligan sang D3-bayo kung adlaw-adlaw kagiinom sini, preventing not only cervical cancers, but other forms of cancer. So, talk ni Doc with Sir Boy Solweta.
14: Talk ni Doc!
9: Thank you, Sir JP, no? Ang D3-bayo is already well-known, damo-damo, na hundreds of thousands and even millions have witnessed the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 nga makita mo sa D3-bayo against any kind of viruses, flu viruses, gid no, kisang una COVID, gabi ka epektibo sang D3-bayo kontra flu viruses. But there are also viruses nga ga-apekto sa aton lawas, eh, nga hindi ka ilanat ginatag, pwede man makatag ilanat pulain niya. It basically creates cancer cells sa aton lawas. Subo nga adlaw, malunta kung paano bala si D3-bayo makaprotekta sa mga aton mga babae, aton asawa at mga bata nga babae against the dreaded killer, which is cervical cancer, Doc Ramil.
4: Di mo't pahangop, Sir Boy, nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka. No, sala ginaya.
9: Sala ginaya.
4: Pwedeng ang partner mo ang bigaon.
9: Man.
4: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gito ang HPV virus, human papilloma virus. Papilloma virus, Sir Boy. Imagine ba, Sir Boy, yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, kakatabo ini siya, Sir Boy, ang HPV through sa gito ang skin-to-skin contact, especially kung ga-practice ka mo sa gitawag unhygienic sexual activities.
9: No, no.
4: Mm-hmm. Kung suggest ya, before mo mag-love making, habon niya anay sa ano?
9: Santo Plaza.
4: Oo, mga habon. Amo nang isa sa mga kuan mo, no, Sir Boy? Amo nang siling lang ang kagina. Hindi lang ni sakit sa may mga multiple partners. Pwede nga, loyal ka, magka-cervical cancer. Kaya nga, kaya gali ang imo partner, may multiple partners. Now, ang matabo ni Sir Boy, kuan na mo, nang late na bala.
9: Late na.
4: Nga mabalaan. Amo ning bintaha nga kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano?
9: D3-bayo.
4: Sang D3-bayo. Mm. Ang D3-bayo ga-atake sang HPV virus nga among cause ang gitawag cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin, kaya niya pat yun ina nga kagaw. So meaning pa, regardless man, either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner,
9: sige lang.
4: Inom lang ko.
9: Inom ka lang.
4: Ang nakanami lang, kung pala inom ka D3-bayo adlaw-adlaw, ginaprotektahan. Through lauric acid and monolaurin. Regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante ikaw mismo imo kagalingon.
9: Gin-safety mo.
4: So dipinsay, inom ka adlaw-adlaw D3-bayo. Kaya nga man, ang pag-inom sa adlaw-adlaw D3-bayo, kaya niya ma-disrupt ining mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy. Kag siyempre, layo ang replication. Layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka D3-bayo. Ang mga lalaki naman, pahidi na D3-bayo.
9: Correct. Kag inom D3-bayo.
4: Pahidan mo D3-bayo, inom ka D3-bayo before double sexual activity.
9: Balukan namin sa extra virgin coconut oil nga ada sa D3-bayo, it is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha? Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang biskandiin ang D3-bayo, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe D3-bayo is. Ang kanamigin sa D3-bayo, it protects you. Ang bilog mong alawas, ginaamligan sa D3-bayo, Doc Sam.
8: Para safe, ah, D3-bayo kada adlaw. Kaya may mabagton, Sir Boy, nga ang ginatawag HPV nga virus, no? 15 years ang iyang incubation sina. No?
9: Wow!
8: So, why ka balugali nga may ara ka na sina? No? Labi nang gid kung may ara ka sa ginatawag multiple partner, ikaw abi ko ng partner mo. Pero kung naka D3 Bio ikaw, ang monolaurel nga sa D3 Bio, hindi lang saranga pat yun ang human papilloma virus, kundi ginapatay niya man ang cancer cell nga kabangdanan, sinigatawag it's HPV sir boy. Mm-hmm. Okay nga man. Ang D3 Bio, ang yung medium chain triglycerides na gina-enhance niya ang production sa WBC.
9: Mm-hmm. So kung na white blood cells.
8: Yes, uh-huh. No, ang ato niya T cells nga specialized na sir boy sa pagpatay sang cancer cell, no? To amo na nga hindi kita matubuan sinang ginatawag klaseng virus o kung tapikan sinang klaseng virus.
9: Cervical cancer, no?
8: Oo, uh-huh. Naka D3 Bio ikaw kag isa pa sir boy, ang epektibo sir boy kung may ara ka na sang ginatawag cervical cancer.
9: Uh-huh.
8: Ang isa ka epektibo sina mag-fasting ka.
9: Mm-hmm.
8: No? Uy, gamit ka sang D3 Bio. Kaya kung naka D3 Bio ka kag naka-fasting, nag-provide din na sa aton sang ketones nga energy sa aton nga cellula kag hindi kauyon sina ang cancer cell. No?
9: Uy,
4: ang mm-hmm. Naka namin na, buksam, sir boy, regardless nga ang imo immune system is mahina, kaya niya pat yun ina nga mga klase nga cancer cells, ina nga mga kagaw.
9: Correct. Ang mga kamayuhan sa D3 Bio, Dok Sam.
4: Regardless, ha? Regardless nga weak ang imo immune system, because sa D3 Bio, kaya siya mismo magpatay.
8: Yes, so kagang keton, sir boy, hindi ka uyon ang cancer cells na sir boy. Kung naka D3 Bio, kati nagproduce ang lawas natin sa ginatawag ketones, no? Kag mapatay ang cancer cell tungod nga magutman sila sir boy.
9: Gaanta ka mo proof gabi ang D3 Bio, no? Gaanta ka mo proof nga wala participation ang imo immune system, progin buhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Number one example, the treatment of HIV people with VCO. During HIV, you know, in its late stage, why naginihalos, wala naginihapulos ang immune system. So, sa simple nga kataro, basi mapatay ka sa tungod sa HIV. But research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa wong. That is a testament kung kaano kabakod sang bitum chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Makita mo na tanan sa D3 Bio pong pinakabakod gidya sa akon sang ginaobras ang D3 Bio is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. D3 Bio through its MCTs provides the absorption of essential minerals, vitamins, and kadamo pagid sang salin sa pagkaon nga ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. You need good fats like medium chain triglycerides from D3 Bio para masulod na siya sa imo cellula. Ano pagid? The absorption of the superstar mineral, magnesium. Magnesium is also antiviral in its own way, and magnesium could only be absorbed if you have good fats in your body. So imagine nyo, tumal ka D3 Bio, kaon ka healthy food rich in zinc and magnesium, their double barrel ang kontra sa viruses. It basically helps your body to get all kinds of armaments. Ang balindok

0: Saan pag to Marcos ang D3 Bio ba okay? Gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
1: Yung may D3.
2: Malakas, mga butika.
1: May DC.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
3: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero saan pag to Marcos ang may DC, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Oh, gigid yan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
1: May DC.
2: Mapalit sa mga butika.
4: Para sa libre nga check-up, bisita halan.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Yulo Street. Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Rojas City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Calibo. Refentor Building, Osmeña Avenue.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: San Jose Antique. Wankyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi. National Highway, kilid sang LBC.
5: Clinica de Alternativo Medicina, Kabang Kalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
5: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
6: Let's talk about the other benefits nga matag sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil.
7: Kung palainom ka D3 Bio, tiyo, kabalo naman ta nga perti kataas ang iyang caprylic acid. Masiling ka caprylic acid, specialized niya sa gituag pagpatay sa mga fungi. Usually kung may mga fungal infection ka, like eczema, kaspa pagid. Ang kaspa, sir boy, imula na hindi ng kaspa, patuluan mo na D3 Bio. Patiniron mo na 30 minutes sa imuulo. Kaya na niya matreat. Ang D3 Bio, kaya niya patyon ang mga kagaw nga kamangdanan sa eczema. So, hindi lang nga anti-fungal sa sir boy, may anti-inflammatory man sa properties. Especially para ma-relieve ang mga dry, scaly, and itchy red skin tungod sa gitawag eczema. So, kung may ma-eczema mo, hala, pugai, pahidi, itiner 30 minutos kung diin nga mga portion sa gituag imo nga eksima. Amo na iya kung gagamit ka D3 Bio adlaw-adlaw. Aside nga ginahimo mo topical oil, nami pagid mag-inom ka.
8: Kadamo gid sa benepisyo sang D3 Bio.
7: A pharmacy in a capsule.
8: A pharmacy in a capsule. It even has its own specialized antioxidant, no? May gitawag ferulic acid, gallic acid, picomaric acid, caffeic acid. All of this antioxidant, anong ginaubra sini? It protects your cell in 3 ways. Antioxidant, amo ni ba? Hindi lang DNA ang ginaprotektahan sang antioxidant. Even vital proteins are affected by oxidative stress inside the cell. Pero ang pinakanami gidya nga amlig sang D3 Bio regarding cell protection is the protection of your lipid layer. Ginmayara sa gallic acid, ferulic acid that protects from peroxidation that basically maintains the integrity of your cell membrane para hindi dali-dali masudlan sang kagaw kag sa mga iban nga material. So diin ka pa, ma'am, sir, kung gusto ka mag-ayo, kontat lang kaso, ubos, ipon, kagilanat, mag D3 Bio ka lang. Isang kagat sa D3 Bio, hilanat. Tapat.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Mil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Champion.

0: las 4:34, ¿no?
1: Rita. K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantala at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga!
0: 97 dias na lang! O 91 dias na lang! Pasko na!
2: Bonus na!

0: Hosto.
1: Hosto na na.
2: Si Angay, tiga birada man sa Aliheso ah. Rachel Palabrica, gabirada, Saudi Riyado ah. Tala ang record. Igen parton gawas-was man to ka bahog baboy ako.

0: Pabalhas! Tiguinha!
1: Balitang quem faz a umaga!
2: Quem faz a umaga! Martes kita mga kakipay, Martes nga adlaw kita karon.
3: Uy, birnis na!
2: Ay, Martes, birnis gali!
3: Ano nang imo yan man? Mapahuway na Kuya Buwas, imo yan, padyutiho na pa ko! Joke lang.
2: Palingin sa ulo.
3: Joke lang. Kiga na karoon ni Merigres posisyon. Pinulaw bala ni sa kadaga para maglantaw sa aton.
2: Ay.
3: Daw buwas niya pa pula. Won mo pag-idiyan nga tabado.
2: Si Merigres sa posisyon kag si Aileen. Oh. Si Maylene Fajardo.
3: Oo na.
2: Arada sa kwa na.
3: Pahuway ka mo buwas ha. Hindi ka mo mamati sa balitang K-pop sa umaga. Pagtulog ka mo. Oh. Kay mapahuway man kami.
2: Balik ka mo sa Lunes.
3: Balik lang.
2: Sige! Malulano na panahon mga kakifail sa pila ka mga area diri sa probinsya sa Negros Occidental. Lakip na ang syudad sa Bacolod. Kaya na parte ka baskog sa ulan sa kagaho, no?
3: Oo. Gawin ko matiyag.
2: Mayo kay ang tulog mo, perte.
3: Oo.
2: Ang huragok mo, labot pas balay. Grabe yung huragok. Ari ka lang takuling, pero huragok mo, labot sa banago.
3: Daubudyong gani, daubudyong.
2: Daubudyong ka panawagan ka lang. Amo na mga kaki-five, ha? Namis ang tulog sa iban. Pero... bisa na ano katulog ninyo, lualigmati ka mo sa mga kawatan nyo, basi kung ang inyong mga salaki, ang inyong mga salakyan nyo ay malaksang mayo.
3: Oh.
2: Ha?
3: Kung pati yung mga kawatan nga daan, hindi lang subong propiedad hasta yanon mo, interesahan niya.
2: Ah.
3: Pati kung sa kinaraya, pati sa rakangan mo, dodalay.
2: Gusto na. Eh, kung mag, ang inyong sininga mga kwan, ang inyong sininga mga pertahan, wala yung malaksang mayo, posibleng malabyan sang mga kawatan nga magsulod sa balay nyo basi ko nakabirangka ka mo ay kaga kasi plata ka mo sang kawatan disgrasya pa ka mo mga kakifay insecure ang probinsya sang Negros Occidental nga mayara sang 601 tanan ka mga kabaranggayan 19 ka mga kabanuhanan, kag 13 ka mga kasyudaran. Lakip na ang 6 ka congressional district. Dalasa ang syudad sa Bacolod, ang Lone District. Mga kaki-5 na may 61 tanan ka mga kabaranggayan. Lubos-lubosan ko na kamo nga ginaabi-abi karon nga aga. Ululopod kita nga magpangapi. Gamit ang DTX Coffee Mix.
3: Mayong agaman sa 5 kabanwa sa probinsya sang Guimaras, diri sa Sibunag, Buenavista, and of course San Lorenzo, Kakipe Babes,
2: aha,
3: kag ang Barangay Sibaste.
2: Barangay Sibaste. Mga Kakipe Babes, sige. Diri kita mga Kakipe, sa Gihapon, tiupon sa inyo mga alagad, Kakipe Babes, gantalaon.
3: Barbante aquí para Bobos Pacardo.
2: Sa mga balita lokal mga kaki-five. Salakyan nga nasunog or salakyan nasunog sa siyudad sang Sipalay.
3: Damtang ambulansya nga magadulong kontani sang pasyente sa ospital na tumba mga kaki-five natabo ini sa Negros Oriental.
2: Lima ka sektor sang komunidad mga partisipar sa kapistahan sang Mascara Festival 2026.
3: Samtang duha ka mga mangingisda arestado mangod sa pagpangisda illegal.
2: Price rollback sa Madason ng simana sa Martis na Martis palagpaka.
3: Ya, kung yung 300 ba lagi tugong, huwag kabuta sa tangki sa motor ko.
2: Pila lagi na yan. Duha na lang sobra ng 2 kalitro.
3: Ano ni man daw, pangalimog yung tangki ko. Duha na
2: sobra ng 2 kalitro.
3: Oo.
2: Ang 300 mo.
3: Ay, grabe ka.
2: Di mayo kay ma-rollback naman yan sa Martes, ma-rollback naman yan.
3: Rollback, tapos pila ka saka, pila lang ka rollback.
2: Ang diesel, 8 pesos. 8 pesos man daw ginbawi nyo lang ang ginsaka, bala?
3: Pero at least nakapasaka agad sila.
2: Nakapasaka agad sila.
3: Nakaganit agad sila yung sa kasimana.
2: Nakaganit agad sila.
3: gan itkin sila ma kung mo sa isa kasimana kung mag-utso kada litro sa isa kasimana mga binta pilang gindugang sa binta mo amo nang panggan it na nila sa aton
2: lalaki ginpatay sang kaupod nga scrapper bangod sang ginaligar agaway sa pagkaon
3: gutom sa piyak nga bayin hagna may kang tanan sa barangay and SK election postponement na transmit na sa Malacañang.
2: LTO NIR na deputize na ang tatlo ka personnel sang BTTMD. Good. Pero ibutang na itong sinsaktong perspektibo ha. Ang atong sining pagpanakot, butang tas lugar. Diba si Kunabi nyo kaya deputize na kamo pinagusto lang kamo yung pamara nga pamara. Kaga charge-an sa nga violation ha para lang nga makatipon ayan na gana iluntindihon yung man ng mga motorista
3: okay pa babes sa pagkabalita sa diin mga senador tinawag ni former congressman sa 5th district of Iloilo congressman Junjun Tupas nga ang liwato nila ang threshold sa senado sa pagbutuhay sa impeachment kay hindi man sila mga abogado.
2: Ore karon do kay duay ilustriyahan ta na. Uy si Rambigil Yen Erfiloa.
3: The monitor.
2: Birthday ya subong.
3: Happy birthday.
2: Happy birthday.
3: Oh, tiway gid ta na. Kunway man lang tada. Di lang ko ma-birthday. Matamyaw lang ko. Kaya dapat may ara gid na ya.
2: Si Annalyn Tupan. At yan sa sang poro kay sano sa alis.
3: Mayang agada.
2: Gintamiyaw ni Rambi Gillian Erfeloa.
3: Si Gomer Dahay sa Purok Malipayon. Barangay Malubon na din nga banwani. Majubili Seryo Tumlo sa Adela. Maayong aga gida. Aga monitor sa aton si Gisone Relatos. Naka-DTX coffee mix na siya kuno. Si Ninet Marquez ga saot-saot naman aga pa ho. Saot, birahi!
2: Why kamuti da?
3: Luis Bentalao Jr. nagpakita.
2: Nagpakita masaya nga saot-saot?
3: Nagpakita sa iyang greeting.
2: Sabi ko, anay ko, nag-warawara man sa. Si Don Luis Gantalao. Sina Kuya ang sasaya sa DTX Coffee Mix. Siya balay mo?
3: Ay, gali.
2: Grabe.
3: Dinila damo ni Ma'am Inday Bilyesa sa Busay.
2: Siguro si Inday Bilyesa, damo na ganyan. Damo na ganyan. Sipo kayo, iti nagpila-pila nga dan kabaksang gina-order kada simana.
3: Nanoon mo na ya si si Ma'am Inday Bilyesa.
2: Hindi mayano-yano na eh. Customeria Perme, si Boy Consolacion.
3: Ay, gano'n?
2: Kuyabay sa nga duwa mo. Kuyabay na sila ni Inday Bilyesa. Kag ni Boy Consolacion. Puro pa nga sultero kag dalaga.
3: Gusto! Good Pineda Gaspe! Ang tinapay mo da, basi magkalabatok ha.
2: George Pineda Gaspe, reglahan ng tinapay mo da, ang lop da.
3: Si Boss Daway, gidayas ang tinapay sa... Pabati-bati. Hindi na pabati-bati ha. George Pineda Gaspe, hindi na pabati-bati.
2: Ano to?
3: Ginapabati again! Sige.
2: Mga kaki-five, may tukib makita karon mga kaki-five ha. Dili sa aton sini nga pagpangalagan, may tukib makita. Paano nagdamo kag din nag-originate kag sino ang founder sang Jollibee?
3: Labay lang ako kun 48 na live viewers ta, 8 lang, 8 lang na share. Sino sa 48 ang wala ga share? I-share nyo. Ha? Kayohon nyo ha, kayohon nyo ha.
2: Share nyo, share
3: masakit nyo. Ka mo karon. Para malikawan nga masakit ka mo. I-share nyo, i-share ha.
2: Tisiling mo si former congressman Niel Topaz. Grabe gid ang yung apayag to.
3: Ano ang balya?
2: Siling siling ni-representative niya ito, pas. Nga nga, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang two-third, ang two-third threshold, dapat gid i-round up.
4: Oo.
2: Kung 20 kar senador ang makaboto, hindi pwede ang hindi pwede nga 13 lang. Kinanglan 14.
4: Oo.
2: Oh, sinyang ginapahanom dom niya ang president sang corona impeachment sang 2012.
4: Yes.
2: Nga ginpasiguro nga mas mataas ang boto para magpabilin ang magpabilin sang prosesa ang insakto nga prosesa sa unsto nga proseso mga kakivibe para kay tupas ang ekstrakto nga pagbasa sang konstitusyon amo ang nakasiguro sang matuod nga accountability mga kakifab.
4: Grabe no, nga ato third nga aji si Size Kid kay Kakipe Babes hindi basta-basta ang imo nga desisyonan mo. That is why dako ang kinanglan niya boto para desisyonan mong isa ka tawo nga ginboto sang minilyon ka mga Pilipino. Di karon kay kompleto pa ang senador amhon-amhon nila. May isa ka Kipay Babes ka abogado nagpanawagan nga may ara nagli nga isa ka abogado sumong si Attorney Rodriguez, former executive secretary sa panahon ni Duterte nag-question na sa Supreme Court kahapon sang iyang gina-question ang ining desisyon sang mga senator judges. Oo. Te ang isa di ka abogada nga si Astra Pimentel naghambal man siya Kipay Babes nga dapat ipaagi sa plebisito ang pag-amyenda sang konstitusyon hindi nga sila-sila lang.
2: Kaya muna mga ka-K5 ha? Alas 4.51 na atong sininga pagpangalagad mayo kay ang Pilipinas subong naka-gold na gidman sa kuhan sa gymnast. Si Carlos Iolo naka-gold naman siya.
4: Nakabawi.
2: Nakabawi siya, nakabawi. Mga kakivay. Medyo ara sa 14,600 ang yasiringa kuan mo. And ang score niya, score mga kakivay. Ginpatigayon ang ining Asian Games. Mga kakivay dira sa Nagoya General Gymnasium sa Japan. Men's art artistic gymnastic ang floor exercise mga kakivay nga naangkon ni Carlos Iolo 14.666 difficulty mga kakivay 5.7 execution mga kakivay ang yang kontra sa silver medal si Milad Karime sa Kazakhstan. Ang bronze medal nagkadto sa Kaishuma Chokiyama sa Japan mga KK5. Si kuanya si Carl Eldro Iolo utod ni Kaloy ni Carlos ang biboya ni para lang sa ikapito nga kuan ikapito nga lugar mga KK5. Waisa ka kuan Waisaya ka kwa. So una ining Asian Games gold sang Pilipinas mga kakibab sa 2026. Nga naghatag sang prize sa pungsod kag nagtaas sang medal tally. Kompleto ang koleksyon ni Iolo. May titulo na siya sa SEA Games, Asian Championship, World Championship, Olympics kag Asian Games mga kakibab. Inspirasyon sa mga kabataan. Ining si Iolo mga kakifive nagapakita gid nga ang disiplina kag determinasyon makahatag gid sang dako nga karangalan ubugal kag pangalan sa Pilipinas pa ano kadungganan sa Pilipinas mga kakifive grabe no areglado sige sa isa naman ini kadako nga balita ang naghatag sang kalipay sa Pilipinas si Carlos Iolo mga kakifay ang aton nga ginahingadlan nga golden boy sang gymnastic nagdaog sang unang nga gold medal sa Asian Games sa floor exercise Kagin na lampasan ang Kazakhstan kag Japan. Mga KK5 kompleto ang rikados niya.
4: Gamay ti siguro ni si Kwan, si Carlos Yuloni. Kaya ang may ti si lawas abtik permigid mga kakipay. Muna nga, hindi ka pa balit yan nun kung may mga pa, may mga sports ka nga competition nga kantuan. Dapat naka may ti si kakakipay babes para hindi ka magsiburo. No? Nga daw si Buro bala nga pisip unon nga manok si God.
2: Dahulo ni Ruina Villara na beto.
4: Oo, naging aratay. Kaya mo man ang tao kaki pa babe. Ang masakit pa sinakon kay isa nang isa bala gintrangkaso. Dalahigon ang tanan kay na, viral na mo, virus na siya.
2: Virus,
4: So kinahanglan pag on immune system ta, nakamighty si alkaline vitamin C kita.
2: Na. Amo na mga kaki pa. Sige! Oh, good vibes. Kaya ang tokeb na ton karon, karon lang pagbalik ta. Ang good vibes.
4: Ang aton good vibes ka, Kipe Babes, ining isa ka lalaki, kakomplikado man ni ka, Kipe Babes man. May nag-suicide, may nag-attempt na suicide. Good vibes lang niya. Nagsaka sa sapader, kay malumpat siya. Tatlo katawo ang nag-negosyar sa iya nga hindi maglumpat. Dako-dako galing problema niya kakipay babes. Tatlo. Tandaan nyo mga kakipay ba? Tatlo yung problema. Kung sino karon makasabat, may dako nga premyo sa akon. Dako nga pagpasalamat. Kaya tinasabat mo. Kundi salamat. Yari mga kakipay, ang problemado nga tao nga gusto nga bawion ang iya kabuhi. Pero good vibes lang niya. Sige.
5: Hindi po, tama lumpat ko dahil. Bahala na. Ikaw tisaw, hindi pong puga na.
6: Uy, malusa! May ikaw sa gawin pot yung sa kanula sa sawa, wala sa kwarta. Uy, good ka. Gagor tayo na yung problema. Grabe problema ba? Uy, bibot! Problema na na! Resolusyon, bibot! Hindi pa ko si King kabuhay mo!
7: Stress niya, churo.
6: Uy! Gagor! Uy, ay!
7: Budlay-budlay, manggaling ang problema. Yan
6: pa, no? Siwa siya mapalta, wala sa sawa?
7: Wala pa sa kwarta.
6: Kaya, bibot.
7: Depresyon na ganyan ko dyan.
6: Nagidiyan, puno-puno.
7: Budlay na sabla ko, kay kung mag-desisyon sa gawin, ginahimo niya ganyan.
6: Nagigitap, kapila naman niya mo, no?
7: Bugane.
6: But! Iyo na, agit, but! Ano na,
7: ay, lanom, ribibot, tao ka!
6: Putar. Ay, no, ay labay pa ako. Nagkatuko di kay may emergency man ko. Tutang mo sa akong nga 3 mil.
7: Amo lang ni kwarta ko. Suktun ko na yun niya.
6: Si emergency mo kinanglanong ko na.
7: 3 mil?
6: Oo. Mati o, 3 mil bilhin o. Gano. Ibayad ko man sa utang mo.
7: Utang?
6: Utang eh. May utang mo ibibot.
7: Suktun magiging ko na yung ula. Ano may utang ibibot?
6: Oo, may utang mo siya. May ibibot. Bakit babay?
7: Patay! Gord! Gord!
6: Good! Uy, gago! Mabayad po kasi mo siyang 3 mil, oh!
7: Good! May utang niya sa akong 3 mil, ya!
6: May utang sa Simo?
7: O, bayris, ha!
6: E, paano ko bayad? Patay na nasa, oh!
7: Ay, di! Suktong na siya, mister! Patay na nasa, ya! Ako na kwarta, may bayad! Sige, kwaong ko niyo!
6: Ako, gago! Paano?
7: Ay, hindi na!
6: Madawa yan, okay, patay na na!
7: Hindi, ay, gudago! Pirli, kuya, eh!
6: Ngayon, utang ko si Mo, utang ko si Mo, ah!
7: Ti, may utang ko na si Mo, gibayaran ta ka, may utang na sa si Mo!
6: Oh, may utang sa si Mo!
7: Oh!
6: Ti, may utang ko siya! Oh!
7: Sukto ko!
6: Okay, patay na sa, wala ko sang bayaran! Ikaw, wala ka day, eh!
7: Kuya,
6: eh, ang imo utang, di, araw! Sukto ang patay!
7: Gago, maka!
6: Wala ka day,
4: ah! Okay, Kipe Bitan! Okay na! Komplikadong pangabuhi kay Kipe Babes.
2: Komplikado.
4: May utang, napatay, paano siya kabayad? Ang nag-utang, may sulukton man sa isa. Hindi naman siya kasukot, kaya patay naman siya. Ang problema, ang nag-utang to sa iya, nga napatay na siya, nakakuha to yas ang nakasukot to sa iya. Tinudloanay na sila.
2: Sa totoo lang, may naglibog ang ulo ko sa napatay to mo?
4: Oo.
2: Ang inkalibogan ko, suktan na ito.
4: Dugani, dugani, makalilibog. Maging plus report ko kapon sa Facebook ko. Isa ka lalaki na patay na tumbahan sang poste.
2: Aha.
4: Oh, nabalitaan mo na?
2: Daway ko kakita.
4: Isa ka lalaki na tumbahan sang poste patay. Base sa investigasyon, Kakipay Babes, good vibes mo niya. Base sa investigasyon, naghumok ang pundasyon sang poste.
2: Naghumok ang pundasyon?
4: Nga naghumok. Kay inang poste, adlaw ko, aga hapon niya ginaihian.
2: Why ka-extend ko ron? Ginaihian si Ido?
4: Ihian ng tao, ti. Bulus-bulusan. Hindi mo na mag-ihumok ya.
2: Adlaw-adlaw.
4: Oo.
2: Nagabok ang poste.
4: Naghumok ang lupa. Naghumok lupa. Sige. Hindi nga ba yung ginadulong sa inyo sa DTX 100 ha? Ang inyo na nga sugar, why nyo ginna pa-check-check niya ha?
2: Oo, bala.
4: Oo, hapos bala subong. May arang ang kit lang kakipay ba, babes, na ma-check mo ng sugar mo kung galingin ulo mo da, pirmi, ga-blurred panulukan mo, kagbasi ga-bukal ng imo ihi da,
2: correct.
4: Basi taas na sugar mo, wala ka pag DTX 500. Oo, ti ano na lang nakaroon ng kabuhi mo. Oo, ti ano gusto mo yan, nga mauna kaya sa patyo. Oo.
2: Na, amo na mga kikipatan, tandaan nyo gina.
4: DTX 500 mo.
2: DTX 500.
4: Kagadaaga ang hambalanay di. Huwag hindi mo pumati. DTX 500 siya kay baby.
2: Nagatig agad.
4: Taas sugar mo, ga-control sang blood sugar mo, termina na sulit-sulit di, ga-pasanag sang mata mo, tungod sang vitamin A, ngara sa DTX 500.
2: No, kayo bala ka mo yan, nito bado, bla.
4: Hindi man kami gusto nga mga kikitan. Galing kinong ginatudloan yung gid kami.
2: Sunda niya. Sunda niya bala nga mo nga mga advice.
4: DTX 500. Na. Gin disenyo ini para nga sa mga blood sugar ta ano pagid nami ang digestion ta kag ang sa aton pilas dali mag-ayo bangod sang DTX 500
2: kay mayara saya nga anti-inflammatory mo
4: yes
2: ang inflammatory na amo na lang nagatubo sa alatrasan mga dawol gaubag naga-inflame nagaubag So, pakupuson ina sang DTX pa, DTX 500.
4: Muna sa mga kaki-five. So, ay, pagpamati ka mo.
2: Mati
4: inyo. Ginasulit-sulit natin, di. Kanami ini nga klase sang produkto kay da mo ning pinaka fast moving. Fast moving man ang mighty sikag ang Clinica Detribayo pero pinaka fast moving kay da mo sang testimonya ining DTX 500.
2: Correct. Amo na mga kakipat ang bintaha ida kay man kabalo ka tested and proven na mga kakipat. DTX 500 testing inyo bala. Kita mo ang 3K subong ka order na to. Nadali ko din isa ka may TC kag isa ka DTX 500.
4: Sige. Lihog man ko na sa wala pa na sang DTX 500. Pag-ulorder na kamo. DTX 500 mga kaki-five, ang benefits niya ba? Konsulta gina sa doktor before magamit ang nagabusong ha. Ay ining DTX 500 mga kaki-five, sa nasiling na hindi kita adlaw-adlaw makakaon sang amarguso, pero tungod sang ginbutang na sa kapsula, pwede na naton i-adlaw-adlaw o kung i-aga hapon ang DTX 500. Sa nasiling na, ginatawag niya nga bitter melon o kung ining ampalaya. Grabe sa digest advantages nagabulig kag ang charantin nga makakontrol sang aton nga sugar kag ang vitamin C may impon man sa vitamin C kag ang bisyon tagid kakipe babes ang potassium potassium iron and zinc amo nang kinanglanom sang lawas ta nga nagapasanag sang mata mga kakipaib dugang masanag pagid na kon nakakita ka sang legs pero importante anay nga bisan wala man sang legs sa kakipaib sanag na nga dahan ang mata mo pero kung makakita kaya sang legs nga naka short gamulodlo na na yung mata mo gamulodlo na na di ba so Clinica Detribayo, Ari Pagid.
2: Ang Detribayo, ina balang bata, ibala ang bagong bundag. Kinanglan niya painitan ginasa.
4: Yes. Tungod sang D3.
2: Detribayo.
4: Nga makuha sa UV rays sang ultraviolet rays sa adlaw.
2: Kaya mo na mga kakipab, tige na. Kung ang asawa mo bagong nagbunag, kinanglanon ginay mga kakibab sa bata, ang kolostrum
4: Paano ng bata?
2: Padidion.
4: Painitan pagid. Sa butlak sang adlaw. Pero galing kung bago bata ang asawa, painitan mong bata, Pero ikaw naman niya, ginapainitan sang imo asawa. Kay siya na nga budlay mo. Oo. Siya na nga budlay, imo ya, kalipay ka lang. So, di three importante sa aton nga lawas. Immune system na mo, kapag-on sa immune system.
2: Correct.
4: Tanaw ba lang mga 45 days nga manok kaki pa, babes?
2: Na.
4: Nga wala ginainitan. Testing nga pagwaa sa poultry, pagpainitan, kay mapatay sa layon, maulanan siya, mapatay sa layon. Kay kulang siya sa immune system. That is why ginasagod lang sila sang injection, sang bulong. Amo man na sa tao. Kinanglan ba lang nga mag-inom kita I mean kinanglan pagid ba lang magsagad kita ka pinasilong lang sa balayta
2: na
4: gwa man kita nga magpainit pero kon way ka nagagwa kay wala ka na chimpo adlaw ka nagabugtaw magadlaw-adlaw ka inom sang klinika di Tribayo.
2: Amo na mga kakibay, importante nga may ara kita sa Lord balay mo. O hindi na sa si Side, saan mo pa kamuda? Si Side sa Tangob. Saan mo pa kamuda, be? Mga si taga KCS da?
4: Husto hambal ni Sir Luis Gantalaw. Okay na niya siya. Si Mama Alma Imbang niya daw.
2: Mama Alma Imbang niya. Hindi,
4: yagiran siya muda sa Sir, sabi buhin-buhin ni man. Buhin-buhin ni man. Mag-alawas na karon nung may kamatsudlan din na, di ba?
2: Ayos, sige. Makumersyal kita na yung mga kakifay. Balikay kita matapos ni.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagantin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertogid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
13: Masakit ang dyan? Masabi na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
14: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
15: sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
16: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
15: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
20: K5 News FM.
21: Balitang K5 sa umaga.
2: Water therapy lang
4: katapagong
2: katapat
4: pahuway
2: kaga
4: pahuway sa urat ang magpahuway. Hindi magpahuway sang dayon.
2: Alas 5:11 na mga kaki-5 ng Baydo Alos Akalwan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Bila pa ba ako dyang aton resistensya mga kaki-5 sa sip-on virus kag infection? Inaalikawan niya ganyan mga kaki-5. May alkali glycerols na nagabulig man sa pagpugong sang common cold. Kagiban pa ang mga sakit sa aton sinalawas mga kaki-5. Naga-protector batok sa UV radiation, naga-paganhagan mga kakipay sa psoriasis, dermatitis, kag-acne mga kakipay. Naga-pugong man sa premature aging, pinagi sa antioxidant properties. Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kakipay, din mo ni mabakal. Sa tanan ng mga butika sa Grace Pharmacy, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Lagim na dira sa syudad sang Silay kagtalisay ng mga butika mga kakipay, available man ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Oh, DTX sa premium coffee ha. Permita yun sila tulit-tulit ni. Kunbounder rin ang sugar mo. Ibanda siling niya. Makapi lang kung nga wala kalamay. Bo, pwerte man kapait. Pero ariyo, hindi pag pinitinsyaan ka o galingon mo, DTX premium coffee, mananama, tamis ang pasabor mo. Pero hindi delikado sa diabetes. Kaya nga, ang nagpatamis niya, stevia plant nga safe sa diabetic kakipay babes. Kung taas sugar mo, diabetic ka, DTX premium coffee kay bangod nga may ara sa nga margusto kag may mushroom extract, creamy, mananam, manamit mga kaki-5, 12 ka sachet ang isa ka box. Mga kaki-5, order lang kay kaki-5 babes. Kag sa inyo alagad kag ang Mighty Sea Syrup sa kabataan nyo. Ang Mighty Sea Syrup nami gini kaki-5 babes sa mga bata.
2: Osto. Amo na mga kaki-5. So kinanglanon na to ng Mighty Sea Syrup mga kaki-5.
22: Tukib sa K-Pay! Tukib sa K-Pay! Mga istorya kag kasaysayan nga inyugid makuhaan sang kaalam kag ihibalo. Diri lang sa Balitang K-5 sa umaga. Tukib sa K-Pay! Tukib sa K-Pay!
2: Aton tukibon mga kaki-5, mga kaki-5, ang mga tao nga naghatag sang inspirasyon kag kalipay sa milyon-milyon nga Pilipino. Pilipino mga kakipay, ining si Tony Tan Kakchong. Si Kakchong. Ang founder sang Jollibee mga kakipay. Paano ini nagdamo kag nagsikat ang Jollibee mga kakipay? Ano ang kinahanglan? Ano ang una-una nga business ni Kakchong ni Tony Tan Kakchong mga ka-K5. Mm-hmm. Nagsugod siya bilang isa ka simple nga ice cream parlor sang 1975. Apang nakita niya nga mas nalipay ang mga tawo sa pagkaon sa mga mainit kag mga makabubuso, makabulusog nga mga pagkaon, rason nga nahimo siya, naghimo sa sang hamburger. Kag nag-umpisa ini sang 1978. Ang una nga Jollibee outlet mga ka-K5 ang nagsikat sang ulihi bangod sa iya sing paghimo sang hamburger mga ka-K5 nga nagdalaman sang hamburger amo ni ang fried chicken kag spaghetti nga paborito gid sang tanan mga ka-K5, no? Subong ang Jollibee naglapta na sa bugos nga kalibutan. May libo-libo na nga branches sa 33 kapungsod mga ka-K5. Ang istorya ni Tony Tan Kakchong nagapakita nga sa pagpaninguha kag pagtuo bisan ano nga damgo mahimo matuman.
4: Ah, te. Busog-busog ka mo sa Jollibee. Ang problema lang ka-K5 babes, may isa ka rice cooker nga may kanon nga kinawatan tayo sa pilisaw. Grabe man nga balita.
2: Isa ka rice cooker.
4: Oo, rice cooker na dula.
2: Ginkawat.
4: Pwede man gani nga kanon na dula, dala ang rice cooker.
2: Ay ka grabe.
4: Grabe man yung balita ni Jesus ni Relatos Diyoso. Ihatag tani kay Febred kay Sinyas Inisang Kapigaduhon. Patutukan tani paano nga nadula. Ano tinaban ka kuring? O kung kuring lang ulo. Anyway, thank you so much sa news sa kay Feb o kung si Ma'am Jesus ni Relatos.
2: Sige. Okay. Oh, dire na kita mga kakibay
4: ba? Panahon?
2: Sa balita sang ay sa balita lakat sang panahon galing oh, ito ka hatag no.
4: Balita sang panahon nga wala mo ginauna-una aabi mo. Anyway, ari kita ni sa Feeble samtang ginapreparar mo ang imo balita sa panahon. Mga kakibay, yari ang linog. Galong gid kita pirmi preparado kid kita dapat sa linog kay anytime naga katabo ang mga kakibay. Ari ang latest earthquake bulletin. 4.6 naman, Kaki Pai Babes, ang nag-atake sa Sarangani. Alas 4.05, sinigid lamang kagaon. Buti lingon, batyagan mo ganyan ni Kaki Pai Babes. Ay kung mga 2.1 lang, 2.4, hindi mo na batyagan. Pero kung 4.6, mabatyagan mo ganyan nga nag-tayog Sarangani sa Gyapon. Halos Sarangani, Pangasinan 2.4, mga Kaki Pai Babes, kag almost sa Samar, 2.6 naman mga kaki-5.
2: Grabe, no? Sige, dire kita mga kaki-5 sa atong sininga lakad sa panahon.
0: Ulat panahon.
2: Sa ulat panahon mga kaki-5 sa atong sininga pag-asa, mga advisory sa pag-asa mga kaki-5. Dali lang gid kay naga ang atong siniblang internet to kahinay. Dari lang gid.
4: Sige, sustineron ko di. Indang sarad, mayong aga kay Sir Jonathan Sarad, si Ma'am Maria Luz Rica Plaza kag si Sir Jimmy Rica Plaza, Sir Godofredo Cotijo, kag Ma'am Erlinda Cotijo. Mamusilita pahayay tropiyo sa Tangub. Kag Ma'am Indang okay na. Tapos na ni kag si Chona Kanggo sa City Village Kabug.
2: Si Kwan Araman, si Jingle Tikar, si Alma Imbang, Madam dra sa search mga staff tada, mayong agalan da si Niwa, si Gloria Banaag, si Rilla Tumpang, Gina Purano, si Lida Sigurado dira sa Porokma, sa Porok Mabinuligon, sa Sumag mga Kaki 5, salamat gid sa inyo ha. Si Kwan, Lida Sigurado. Sige. Salamat gid sa mga kaki-5 kag
4: sa kay Lida sigurado ka.
2: Sigurado ka mga kaki-5. Basta kay Lida sigurado.
4: Leonardo Sibilia mayong aga.
2: Sige. Wa gid nga aton sining ako di maghatag update ang aton nga
4: ate wala pag-asa. Wala ang pag-asa kay pag-asa.
2: Why get pag-asa?
4: So sa Norbe Jen Alunsage Parkon, belated happy birthday kay Ma'am, ano ni, Jocelyn Oliverio. Mm-hmm. Happy, happy birthday, ma'am. KSS leader sa Filisa.
2: Aha. So, kinanglano na to ng inyo sining support, ha?
4: Mm.
2: Ang support ninyo, mga kaki-five, sa League of Champion sa October 11, ha? Dira yes. kita sa NGC. Kinanglan ara kita to nata kita to tanan.
4: Oh, supporter para inyo ang inyong nga mga team, no? Uh-huh. Ang mga participants sa uh-huh. supporteran niyo to.
2: Uh-huh.
4: Kung taga Pilisan nakadtuan niyo ka maglantaw. Uh-huh. Dala na lang lag. Okay, uh-huh. Sa amo nang adlaw bala himuan uh-huh. niyo nga bakante
2: uh-huh.
4: nga holiday niyo kag bonding sa pamilya niyo.
2: Uh-huh.
4: Lagaw kamo to sa mall uh-huh. at the same time kay Kipa Babes lantaw na lang kamo dayon para ma-enjoy sang family
2: uh-huh.
4: ang paglagaw niyo.
2: So ginaagda uh-huh. tagid ang tanan nga mga chapters mga kaki five dira sa Hermelinda home sa Kwan sa Leonville. Sa kay Julius Arnado, Ma'am Julie Hinobiel Mugdang, sa kay Gunsaga, dira sa kay May Dagay, sa kay Lida Sigurado, dira sa may Mabinuligon, o lakip man mga kakifive, dira sa may Busay, sa Kabog mga kakifive, sa kay Boy Consolacion, kadto kita to tanan, lantaw kita to sa ato sining K5 League of Champion mga kakifive, ha? Sa October 11.
4: Okay.
2: Dito kita sa NGC, ha?
4: NGC!
2: Para nga damo-damo kita suksukon yung inyo sininga mga uniform to para nga ma-identify ka mo. Ayos?
4: Ayos!
2: Sige. Ariwa!
21: Malitulat panahon!
2: Malitulat panahon mga kaki-five nga way natin ginahoyang bagyong Quino. Subong ara na sa sulod sa Philippine Area of Responsibility pero wala sang direktang epekto man sa Pilipinas. Ang bagyong nagadala sa pag-ulan sa Mindanao kag Negros Island Region mga kaki-five. Ang sentro mga kaki-five ara sa 865 kilometros ang east sang extreme northern Luzon. May kabaskogon nga hangin nga yara sa 75 kilometro per hour. May maximum sustained winds mga kaki-five. Ang gusto niya ara tubtub sa 90 kilometro per hour lang. Northwest ward sa 20 kilometro per hora mga kaki-five nagagiho ini siya kag ang forecast maga kwan ang forecast maga kay magamahimo sa mga magaabot sa typhoon category by Sunday Domingo ng adlaw September 26 o 27
4: expected mo na noon
2: expected
4: no?
2: na mga kaki-five so okay. Kinanglano naton ang inyo sininga ang biso naton diri kinanglano naton ang inyo sininga pagka-alerto. Ayos.
4: Sige.
2: Sige. Amo na mga kaki-five diri na kita sa ato sininga Bantay Merkado update no sa kay kaki-five Vincent Dominic Medina Coralde sa Bantay Merkado update.

0: Spotify, Balantay Mercado.
1: Alhamdulillah, papang.
2: Alhamdulillah, kakipay babes pa, kakipay ba Robert, Biyernes nga daw. Kakipay pa, pauway kita. Boss naman, yung kabado. Bago na ton buyan ang aton mga tag palamati, mga kakipay namon. Ang mga aton isda, kakipay babes. Kampiyon, damo supply. Ang aton gusto mo mag gurayan, kakipay babes.
1: Patayan
2: mo batuan. Pamahaw, kung man tanyaga karon, patangan mo batuan o kung iba, abitra, sinto, kwan, sinto 20 ang kilo sa gurayan.
3: Pwede ito nga, si sinta pesos.
2: Patangan mo, kwan, patangan mo langgaw, langgaw, sibuyas, kaga kamatis, kagibibibs. Ang bombay mo din sa mong
3: hindi, actually, hindi ko na-bet ang gurayan.
1: Oo.
3: Iba ang gusto ko ya. Ano pa gida?
2: Ready mi palmati mi panit. Panit 160 kilo. Ang matan 160 man to 5 babes. 5 Robert. May tinapya kita diri proti gamay-gamay. Muroy-muroy na ba ito kami na? Muroy-muroy 120 ang kilo. Kag ang paraho 180
3: nami ng muroy-muroy kon ibulad mo bala na maguga-uga gid tapos pritohon mo sa mantika
2: sa
3: kampiyon
2: tupad ko kag ipay Robert
3: ti paano na mabakalda
2: diri mo kuno ala lalagay
3: gatras ka gatras ka gatras ka kayohon mo ha ano pagid Bangros Bunles
2: isa ka Paris isang Bangros na Bunles mga kapitay Green Shell yun sa una tag shell na ang protest for tag sin kabaitin ng mga kapitay ba so para mo na nga itong presyo na ito sa Medabat Public Market na ginatulong sa inyo sa Rewat anti-stress mga kapitay ba klinika dito yung bayo kung sa kapitay babes pa hindi ka mo sakit pag stress abi kaya hindi ka niya tigulang ka mo
1: dali
2: sa akin kagatigulang ang kita babes dapat chill lang kung may problema di dalang-dalo lang balansive lang kita babes at ang suplemento ang ginasiling nato niya klinika dito bio matik na naya kung may mga kulokorta kita dahil ito ban kung minabakal mo lang nato sang wala kapuslanan ilim noon ano daw kung na
3: yeah, sa kilid mo na katatlo na magbalik.
2: Kaga mo na
3: ba? Ay, pagka-desisyon.
2: Oo. Libuton naman yung bang, libuton naman mo kasama yung malibot ka na. Ang si Plato.
3: Survey.
2: Survey pa ko na nung mayong lutoon. Igo sa aton nga budget. Ano mga nanay mo?
1: Sige.
2: Paigoy-goon, wala ba lang siya? Kasi may balaklon pa nga panako.
3: Bawal mag-stress!
1: Bawal mag-stress.
2: Bawal stress ang mga kakipay. May mga problema, magkita pero madala lang na yan.
1: Manuel Ramos, bawal lang stress.
2: Bawal ang stress
3: Sino na? Sino na?
2: Kakipay-goy-goon,
1: sino na?
4: Bawal stress.
2: Bawal stress
1: Nara na sa?
2: Ang buti yung pamakal mo? Ano na, isda abang Ros, bang Ros.
3: Juan daw, ang imo ba lang nga kamot daw, dila sang, Juan daw dila sang, daw dila sang paka. Gamagnit na yun.
2: Amo tong siling mo galibot-libot sa ako na no, galupad ang iya paminsaron. Ang mo nakibot sa, kakipay babes, kakipay Robert, bawal stress, klinika di Tribayo mga kakipay.
3: Si ma'am nakayilo, si ma'am nakayilo sa to, ma'am, bawal stress sa likod.
2: Bawal stress, mama. Bukaw ni mama, ito guro ko po sa libertad. Kakipay babes, bawal stress, bawal hindi na malikawan, anti-stress, klinika. Kadi Tribayo kasi kakipay babes ang kapsen ay kampiyon mga kakipay may BCO mga kakipay kampiyon para sa aton nga mga
1: ang balato ni Jennifer ay bawal stress
2: Jennifer bawal stress ha hindi ito malikawan pero ti sa papano mahagal
3: dapat ganito. Dapat sa aton makuturo na sa Libertad Public Market bawal stress aga paldo na
2: nga sa mga katuhan ka namin, kung dami tao kayo, kayo nga itong mga labasiro, doon ay kakipa-babes, kaya ka ito ka, kung sila bla, ka-active sila, kaya tingin damo tao, kakipa-babes. Pianis nga lang mga kakipa ang painomdom naman sa inyo, Permia, Klinika, D3Bio, anti-stress, mga kaki-five. Aradra, mabakal nyo sa Bago City, may araman sa may Barangay Sumaag, Sheila Trading, sa may Jimber Marketing, kag sa may Oliano Store, kag sa Topadra, kaki-five Robert, ang imo na nga suki, dra, sa may Barangay Villamonte, Oliano Store. Pidge Store, ah. Na naraman na mga suplemento, kaya hindi na sila magpa-libertad kay kaki-five babes. Kaki-five Robert, ara sa Norte.
3: Alas 5:28 na, Bish Lechon.
2: Bish Lechon, limang alipat, ang ating mga kautoran, Bish Lechon.
3: Garago mo, garagaak.
2: Araneta, Bish Lechon, Bish Lechon, Bish Lechon. Para Profesional, Barangay 36, ara si Ma'am Rose Gomez, mga kaki-five, pagkitaan nyo, makapangay ka mo.

0: nila, nila. Yung mga limpyon niya, sopat, kaki pa,
1: Kampiyon, kampiyon.
0: Kampiyon na tayo kayo. May mga produkto mo pa.
2: Nanawag ulit ka, kipe babes. Kaya ready ang akong nga special someone.
1: Oh.
2: Siling ko mapakansita ni kami.
1: Te?
0: Oo. Oh.
2: Galing hindi makontakt si Kipe Babes.
1: Think ko
2: sa sunod lang ng kanse.
0: Direct ka lang to. Direct
1: ka lang to na lang to.
2: Okay, okay. Wala mo kasi may Maninoy ka. Na-discount ka pa kung may Maninoy ka mo.
1: Bala lang i-charge kay Gantalaw.
0: Bridko.
1: Mga bisita mo, bla. Dalo mo to sa Bridko. Dala lang pangalan ko. Sino niyan the name yung can trust.
2: Okay. The name you can trust. Do BDO. We find ways.
0: Oy, kaki pa babes ko ta Gitwelson, Boss Manuel Ramos.
1: Boss Manuel.
0: Boss Manuel Ramos, Gitwelson si Modra.
1: Erwin Kapada.
0: Boss Yomel Ramos, Toto Prias,
1: Nick Prias, Nick Farka.
0: Boss Dani Chua, kaki pa babes.
1: Dani Chua. Kampiona.
0: Gaspar Cornel Arada, kaki pa babes. Arada sila ni Kate, sila ni Nimuel, sila ni Jennifer, sila ni Ma'am Rose, sila ni Ma'am Kwandera, Charlene, Jessica, sila ni Tagi, ni Taugi, kaki pa babes. Arada kaki pa babes. Arada
1: tanan.
0: Sa aton niya. Balit ang K5 sa umaga.
2: Isalot ko lang ha. Si Majubi Liserio Tomblos, Engineer Danilo, kag si Ma'am Inday Gamay sa Alihis, kag si Almonicar family, no? Si Sir Gaspar, kag si Mrs. niya, kag si Mayang, Mayang Agada, Maylin Mayang, kag si Ma'am Elnora Siasat sa Bista
0: Libre. Ma'am, Ruin, Orbito, Bilaran, kaki pa babe, sa mga ginapatamiyaw niya na Mayang Agada na sa inyo, sa nagpamonitor nila, mga maisa-isa, kaya wala na kakita, kapos kita sa oras, mga kaki pa babe. Sa liwat, Giovanni Cordero, Ma'am Arlene Canoy, si Ma'am Edith, Tatay Gideon.
2: Ruel Cortez!
0: Sorry, kaki pa babe.

0: μετά.
1: Ρουέλ Κορτές, να ξεκάτσαν 1992.
0: Α.
1: Και πάει Βινσέντ.
0: Αγιός.
1: Μπανάτ. Καμπιούν, καμπιούν, καμπιούν.
2: At sabi sa'yo ang laman ng dibdib.
1: Wow.
2: Na mahal kita. At wala nang
1: iyan.
2: Masyan mo't makikita sa aking mga mata.
1: Sa to'o, sa to'o, sa wala, naka-black ka green. Sa wala, naka-black ka green. Ganyan nga gid siya. O, ara, naka-black.
2: Hindi na kailangan ay tanungin. Hindi na kailangan
0: tiyo-tiyo ka na.
1: Oh, balik danay, balik danay. Oh, balik na. Okay na, okay na. Oh, mangkuta, mangkuta ko no, okay man.
0: Paborito ini.
1: Ara na, ara, ara. Ma'am, ma'am, natin, ma'am. Ara, ara, tubang mo, tubang na, naka-green.
3: Okay, ma'am.
1: Green,
3: green. Okay, ma'am.
1: Nato na dumduman. Oh, nadumduman mo special someone mo sa panahon mo?
3: Nadumduman mo man special someone mo.
1: Tinatulog na yunay ka mo wala? Nagdayunay ka mo wala?
3: Nagdayunay ka mo wala?
1: Ara! Pila ang ginbunga sa pagigugma?
3: Pila ang ginbunga sa pagigugma? Pila? Dua, tatlo, kapataan?
4: Dua,
1: isa lang. Ay, sige. Sige, wait a minute, Mimo.
3: Okay man, sir. Okay man.
4: Ay,
1: okay. Okay,
3: okay.
1: Daw wala mag- daw malagana si Sirao.
0: Malagana. Dua king sa ako.
3: Si Mamo.
1: Ay, ma'am.
3: Okay, ma'am.
4: Okay man, ah.
1: Natan, ma'am.
0: Tahong ni Carla na.
1: Ma'am, tinaton na dumduman mo man ang imo kahagugma sa kanta ko.

0: Damdaman mo man lang yung pag paigog ma, kanta ko.
1: Oo, oh, ah.
2: Sige. Tama na. Nag-believe. Gaka-recall gin nila, Yapang. Gaka-recall gin.
0: Gaka-emote sila kag-i-vibes.
2: Oo, nadumduman gin nila.
0: Gaka-emote sila.
2: Sige. Thank you, gin. Pagpaalam na.
0: Opo sa patrol, kag-i-5 Wilson Belena. Ayun naman si kag-i-5 Vincent Corante. Pero sa kampiyon mga balita, serbisyo publiko kag-Kalingawan. Sinegros, K5 News.
3: K5, Pabalita, Mercado.
2: Kerteng abilite.
4: Madam, okay, salamat kag K5 Vincent Dominic Medina Coralde. I-check na ton mga K5 mga patrol. Naka-standby si K5 Red Salgado. Kaya ang pamilya sangin patay nga lalaki sa guwa sang Manville Subdivision sa Barangay Tangob mga K5, hindi ko na magpasaka sang kaso. Ano na reglo na ni? Ngayon din sa magpasaka kaso mga K5. Nahadlo kung may pamahaw, wala. Ah, basi nagareglo hanay na malang ni sila. K5 Red Salgado.
3: News FM, Kampyon Report.
5: Good morning, K5 Babes and K5 Robert. Kag sa aton sinig mga suki ng mga tagpalamati sa programa ng Balitang K5 sa umaga. Biyernes, umuga adlaw, kag ti buwas sa adlaw sang Sabado. Malipayon na naman ang mga empleyado sa K5 News FM Bacolod. Kag ti maka-exercise naman K5 Babes and K5 Robert. So aton sinig balita, umuga adlaw, update sa madumduman aton sa itong Setyembre 19, may isa dira kalalaki nga ginapatay sa gwa sang Manville Subdivision parte sang Barangay Tangub. So ini siya K5 Babes, K5 Robert, yung kilala nga si Dennis Flores, isa ini siya ka scrapper kag ini siya ginpatay sang iyaman kaupod nga scrapper. Kag ti kagapon nga adlaw hindi na magpasaka sang kaso ining pamilya ni Dennis Flores bangod sa kapigaduhon man balak K5 Babes, K5 Robert, kamanti ining biktima ang residente sang Banwas sang Moises Padilla. Nagpadulong ini siya sa Bacolod suno sa kay Police Captain Patrick Paul Lacandula ang aton sining station commander sa Police Station 8 para mag pangita sang mga scrap kagati para magpangayo kayo man diri sa sudan sa Bacolod sa K5 Babes, sa K5 Robert. Ang masakit lang na diri kamanti ang ila sining rason kung nga nag-away kang nagresulta sa pagkapatay ni Dennis Flores bangod sang agaway sang pagkaon sa K5 Babes, sa K5 Robert. Ang ginggamit sini sa pagpatay sa kay Dennis Flores ining ratan nga stick. Ginlampusan ang iya sini nga ulo kag ginapatihan naging kamandanan sang iya sini nga kamatayon. Ang iya sini nga bangkay subong ara dira sa isa ka punerarya sa Marangihan Dumanan. Until now nagapalibog pa rin pamilya kung paano ano dalon ining bangkay sang ila sining himata dito iya sa Banwa sang Moises Padilla. Ini niga panawagan man niga pangayo sang bulig sa kay Mayor Ella Garcia Yulo sang Moises Padilla agud madala ang bangkay sang ila himata dito iya sa may Moises Padilla. Sa so, morata sining balita sumuga aga dulong sa aton sa Power Trio DTX 500 by TC kay D3 Bio. Kaupod si Patrol kay K5 Vincent Coralde, ako naman sa K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 Balita FM.
4: Maraming kong salamat kay K5 Red Salgado. Ito ang naton mga K5, si K5 Wilson Belina sa patrol. K5 Wilson.
3: K5 News FM. Kampiyon Report.
6: K5 Baines and K5 Robert, good morning. No, kagmuing aga, mga sato, silingatan para matisipated K5 sa umaga. So kagapon, nagpadulong kita sa Bacolod City Government Center, kag-abta na to, no, ang pila ka mga katapo sa PNP, aton silinga CDRMO, aton nga taga Benro, CHO, kagagugma Foundation, K5 and K5 Robert, kung sabihin, nagkapatigayon inyo sila sa inspeksyon sa may carnival no nga dira na hamtang sa likod sang Bacolod City Government Center. So kung patigayon ang ining inspeksyon kay Ferris and kay Robert, akod nga mapasiguro nga ang tanan nga mga tanan nga mga rights ang safe kay Ferris and kay Robert, especially man ang actually di magtubo sa lima ka mga rights ang ara dito subong sa likod sang BCGC. Aside pa sa ni may ara man kita sang carnival no diri naman sa bahin sang Manukan Country malapit sa dira sa may reclamation area Black kay Ferris and kay Robert. So akut malikawan ang anuman nga aksidente nga pareho sa natabo ligad, wala mga minor incidents pa lang. So amo na nga gina-promise sa atin sa Bacolod Gugma Foundation na kinahanglan antes mag-operate ang isang carnival maagi din sa anay sa inspeksyon. Doka nga ay palaki sa Jason Joseph Roberts sa pagproseso sa permit. So kinahanglan may safety din nga ano nga itatahon no, para sa mga tanan nga mga nagkasakay. Dira, but nagsugod naman kagapon after isang inspeksyon ini ang carnival. Nagkakakuha man din sila sa Jason permit kaya nag-offer sila anay isang free ride sa pila ka mga nagpadulong sa ila sinitag sa tag sa mga carnival site na Kifa Wilson, Kifa Robert. Iniangot sa Gyapo, no, sa ato niya panaabuton niya Mascara Festival 2026.
4: Sige.
6: So, Kifa Wilson, Kifa Robert, ano na, ito yung balita, no, ikan sa Bacolod City Government Center, kaya kita doon sa iyo sa Kalwan, sang Mike ECD, Trivara Kagitek, 700, po natin sa patrol, si Kifa Vincent Coralde, na naman si Kifa Wilson Tidiana, para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagkaligawan sa Negros, K5 News, sa
4: K5 Balita. Areglado mga Kakifay, padabog ig salamat Kakifay Wilson Avellina, si Margelo Dabayot mga Kakifay from Hamindan Capiz. Bao dire gid jaga pamatiman sa ato. Salamat gid ha. Na Miss Margelo Dabayot. Johnny Merity tamay nga ga. I-check tara mga Kakifay, bagaga matabi jud kita sa Kalibo sa Siling Mation sa ato nang K5 kamustahan.
7: Tapos mga noy balion ninyo ro 1987 konstitusyon bat. Una na kay friend. Okay sige. Balikan nato noon. Ah, Bacolod, yes, good morning. I-check nato ng Bacolod. Daddy Babe si Robert, good morning.
4: Magandang morning sa aton tanan mga Kakifay Panay Kalibo dira sa Antique. Salamat gid mga Kakifay Champion signal niyo sa amon ya. Why problema maulaulano ng panahon ka kainasang kagahon pero subong makanay kanay.
2: Good morning lang da sa taga Uyaturong ah.
4: Uyaturong.
2: Oh.
4: Naturong kay naginom na sang DTX Coffee Mix. Champion signal mo niya pang Sir Michael back to you.
7: Damo salamat Bacolod, Daddy Babe, si Robert, kampiyon man ang inyong signal diri sa amon sa Banuasang Kalibo, manayanayan, tiyempo di. Nami ang tiyempo, agalom lang gamay, pero nakaditex ko, may mix na kita kayo nakaditex pa. Ah. Balikan talang kanakon ka mo karon ah. Kuha na to ng, i-check na to ng signal ni Sir Rex Sureta sang Iloilo. Sir Rex, kumusta ang signal sang Iloilo? Good morning.
8: Basko gang signal sang Kalibo, may rayad gig nga aga. Kapangapin na kita, detex sa coffee mix. Balik sa imo, Sir Michael.
7: Wow, kampiyon ng signal ni Sir Rex. Hindi ba may nagkalupan yung rotana ng reference? Kuha na doon ang check ito ng signal ni Sir Jobert. Kandaw, Sir Jobert. Sir Jobert, good morning!
9: Good morning, Sir Michael. Sa aton mga kaupdanan, sa Bacolod, Iloilo, Kagantike. Sabing signal sang Kalibo, maathaga. Kapag kami din naka-DTX Coffee Mix, kag naka-Mighty C. Back to you, Sir Michael!
7: Damo salamat Sir Jobert sa Rojas, no, kampiyon man ng signal sa Rojas. I-check na to ng aton ng mga aton sister station, no, tambarang ni Smar kay Sir Nestor kag Sir Milmar. Good morning, kumusta ang signal sa Antique?
10: Good morning Sir Michael, kay Febos Sir Visayas sa Negros Island Region. Karami kang signal, manayanaya man ang chimpo na amon dyan kag medyo maramig-ramig rin sa amon nga probinsya. Nakapuro pa nga, pido kami ka DTX Coffee Mix. Ah. Balik ka rimo Sir Michael.
7: Damo salamat Antiki, kampiyon man ang signal no, kumpleto na kita tanana. Friday morning subong. Wow, untang kampiyon yung mga balita. Mauna kita dito sa siyudad sang Bacolod sa Negros Island Region. Daddy Babe si Robert, good morning. Anong kampiyon yung mga balita?
4: Dere sa amon sa siyudad sang Bacolod mga Kakifive, tuodo preparasyon ng atong sini siyudad bagod sa madason nga bulan na lapit na mga Kakifive, mag-aumpisa na ang atong sininga Mascara Festival. Diri sa siyudad sa Bacolod ha kag lima ka mga sektor karon sang komunidad ang mga partisipar sa kapistahan nga ginapangunahan mga kagibad sa pipila ka mga aktibidad sa selebrasyon sang Mascara 2026 Festival ang nagkalain-lain nga sektor kag grupo sang komunidad sa siyudad sa Bacolod mga kagibad. Nalakip diri ang sektor sa mga visual artist, kababayenhan, kabataan, mga person with disability, pet lovers, kag mga for parents, mga kakibet. Magapakigbahin man ang mga ini sa mga aktibidad, kaangay isang mga mass painting competition, Zumba, PWD Got Talent, si Sunto Fashion Competition, kag madamo pa nga iban. Damo palagwaon ni sa amo na, may mga madalagko nga pa premyo ang nagahulat sa ila.
2: Sa ibang pagnya balita, K5 Western Visayas, isa ka lalaki digin patay, pariho ang suspect, pariho niya man lang manog scrap. Kay ang motibo, mga ka-K5, hindi sa negosyo, kundi sa agaway sang pagkaon. Mm. Kay ining manog scrap, kung kisa may mapuslan pa sila nga pagkaon, dito nag-inagaway ining duha, linampusan niya ang iyang upod na patay, mga ka-K5. Kag natabo ining insidente sa Barangay Tangub, siyudad sang Bacolod sa tong September 19 sang gabi. Kag hindi naman interesado ang pamilya nga magpasaka sang kaso kay manti pigado man sila, no? So ining kaso makabig nga close na kag nagpirma na sang isa ka affidavit nga hindi na interesado ang pamilya o kung ginatawag nga non affidavit of non interest, mga ka-K5. Sa piyak na bahin, nadulaan man diri, tamad na magtigang, nangawat sang rice cooker, dala pa ang tinigang sa Barangay Pilisa. Tumtum subong wala mahibuluan, kundi ina ang rice cooker, mga ka-K5.
4: Amo na mga balita na mo diri sa sudad sa Bacolod, Negros Island Region. Back to you, Kalibo.
7: Grabe pati rice cooker kag tinigang dala ba? Tani gindalan niya tani kung may mga kung may sudan to gindalan na lang. Kampiyon niya balita damo. Salamat Bacolod sa kampiyon niya mga balita. Sa ilo kita sa Iloilo sa kampiyon niya balita. Sir Ray, good morning.
8: Dalawat mayong aga Keep up News FM Western Visayas, Keep up News FM Bacolod sa NIR. Mga dalag ko mabalita dali sa may bayan sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Madumduma nato ang ningin patay nga magkasusyo sa negosyo. No, na-interview ang utod sang suspect kag nagpanindugan nga ang wala nakuha nga share sa negosyo sang iya utod amo ang rason kun nga nga naakig ang suspect nga gintiro patay ang iya ex-living partner kag ang nga partner niya sa negosyo, no, dito sa barangay Tambal sa Banwa sang Haniway. Pero ining suspect ka padayon subong at large ining si alias sa Jerome. Pero gina-preparahan na subong sang Haniway Municipal Police Station ang pasaka sang kasong double murder. Kag sa piyak na bahin, 124 na out sa 180 kamabalanggay sa syudad, drug cleared na! Drug cleared na! Kag drug free na! Pero hambal ko, drug free, anong droga, libre? Pero daw makibot kita kay nga Adlo-adlo, may baybas diri sa amon. Kung sa bagay gani, kung ako duway, kung galagas madrug cleared, kabalo man pumuloyo, kung cleared ang barangay. Di kamay lang barangay sa amon, di drug, ang kwan, ang wife pa ma-clear. Pero adlaw-adlaw, may baybas. Amo na madrug to, balita sa amon, di Kalibo.
7: Damo salamat, Sir Rick, no, sa kampiyon niya mga balita. Hindi ko nimbalan ko na nung drug free mo. Ay, dugay-dugay, may madakpa naman. Anyway, sa atin, hindi na tumbalan kung anong criteria na sila. Anyway, sa atin, pag padayon, damo salamat, Iloilo, sa kampiyon niya mga balita. Masailo kita sa Rojas, no? Kay Sir Jobert. Sir Jobert, anong kampiyon niya balita sa Rojas?
11: Mayoga once again, Sir Michael. Mga nagapangunayanda nga mga balita din isamon sa probinsya sang Capiz, kagsudan sa Rojas. Wala sang klase matapos nga nagkarankaran kahapon sang Kasisidmon. Ang mga estudyante matapos nga nagwa sa social media nga may threat subong adlaw alas 3 karon sa hapon sa isa ka National High School diri sa siyudad sang Rojas. Ini matapos nga may mga kabataan nga may mga conversations mga ka-K5 alin sa grade 12, grade 7 ka grade 11, grade 10 mga ka-K5 diri sa Capiz National High School kun sa din amo ini ang gintutukan sang mga manunudlo kag mga estudyante sa nasambit ka eskwelahan mga K5 gagilayon ginaksyonan sa city government kalakip man sa aton sining Rojas City PNP mga ka-K5 base sa report sa aton sining Rojas City component city sa pagpamuna sa amon sining chief of police police lieutenant colonel Tumagtang Jr. nga ini ang ginpausisa ginpatawag ang principal mga maestra nga involved sa management mga ka-K5 kalakip na ang aton sining DSWD kag CDRRMO kagabi mga ka-K5 tuno sa report ginaksunan sa aton sa mga kapulisan bangod nag sang reklamo sang aton mga ginikanan sa nagalagaw sa social media Gabi, nagdeklarar ang eskwelahan nga wala sang klase sa mga adlaw mga K5 kay nagahinyo sang ila sini nga pag-suporta sa mga ginikanan. At the same time, ang aras sa mga social media nga nag-send sang messages mga K5 ang padulungan karong adlaw sa mga taga City DSWD mga K5 para makitaan gid kung anong senaryo sa sining mga minor di edad mga K5 daw pareho nga ang natabo sa banga daw banga South Cotabato daw himuo nila diri sa isa ka National High School mga K5. Kinaksunan gayon sa mga tapos ng kapulisan ang ining nagalagaw nga report sa social media mga K5. Samtang diri sa amo no ordinaryo lang ang shabu adlaw-adlaw magluwas sa shabu may recovery sang armas mga K5. Tatlo ini kanag nagkalain-lain nga lugar diri sa syudad may 1.4 million nga balor sang druga at the same time tatlo ka mga 38 kalibre nga armas mga K5. Apo mga balita diri sa amon sa Capiz kag syudad San Rojas. Back to you Kalibo.
7: Damo salamat Sir Jobert no. Hindi na ko matingala pila ka adlaw drug free naman ka mura. Pero may dakpan. Kampiyon niya mga balita alin sa Antique. Kuha o natin, Sir Nestor. Ano ang latest, Sir Milmar?
12: Mga talupang doon nga balita dyan sa probinsya kang Antique. Kami dyan, hindi pa guruma, dagpre. Padayon ang bypass operation, galing Ligad Adlaw. Sa natabo nga bypass operation, nakapalagyo ang sospitsado. Ay, namutikan niya siguro ng katransaksyon na pulis nagpalagyo kay 5 Western Visayas. Panaog to sa may motor bangka na sa may barangay sa Nangel San Jose kag nagpalagyo pero na-recover sa nang balay sa nang ginalinan ang diyang worth 700,000 pesos nga balor kang illegal nga droga. Sunod-sunod ang Takaway may piso wifi gintakawan 6,500 tapos may baka manjaga gintakaw kanamon ho daw tigpuraot gidya sa probinsya.
13: Namtang sa dugang pagid nga mga balita, bago sunod-sunod man dyan nga sunog na record sa may banwa kang hamti kahapon kang kasanagan September 24 sa Sityo Gruan, Barangay Piapi, Uno Hamtik. Darawa ka balay, gintupok gid kang kalayo, himo dyan sa light materials, banged kuno sa napabayan nga baga sa dapog ang rason kang sunog. Samtang kang nagligad nga Miyerkules ti adlawon sa may barangay Mapatag Hamtik third floor kang balayman na sunog K5 Western Visayas sa Negros Island Region.
12: Para mga balita naman dyan sa Antique, Sir Michael, balik ka din mo.
7: Damo salamat sa kampiyon yung mga balita dito sa Banua Mansang Kalibo. Isa ka babae, ginlabo sa ulo kahapon mga K5 natabo ni sa barangay Sityo Tagaytay, Barangay Tamalagon sa Banuos ang Tangalan. Ang rason, bangod sa napatay nga ido. Ang suspek, siyang tag-iyas ang ido. Naghambal ang suspek nga linya day, ilubong nala ng abi kay masakit sa dughan kung ako mismo maglubong sa alaga ko. Daw nagkumprontahanay sila. Asang uli, kinlabo niya sa ulo ang babae. Confined subong sa ospital mga ka-K5. Ang suspek, ato na sa paginakop sang aton kapulisan. Kaga, grabe man ang kaakig sang isa kababayi matapos ang hinalay sang iya gumankon. Ginkawat mga ka-K5 ang mga suspect minor di edad. Tapos, ang mga minor di edad, ginsuksok nila pag TikTok nila. Nakita sa social media nga, grabe TikTok nila ha. Ginsuksok nila, kinawatan. Banwas ang Kalibo, nakakuha man sang award bilang a model of excellence and sustainability mga ka-K5. Yeah, ang banwa lang sang Kalibo, ang nakakuha sang award diri sa Western Visayas mga kakibig. Okay, wala na ta oras sa Lunes naman. Damang salamat Bacolod Negros Island
4: Region. Sige.
3: Balita.
4: Wala na ta oras mga kakibig, may oras pa pero din na aton. Ma'am Meraros Lingaya, George Lauso dira sa may Totong Store sa may Barangay Handomanan. Oy, morning na sa mga nagapulo pang apoy, dira nga mga tricycle drivers.
2: Councilor Homer Baez, may mga gaman, kita babes.
4: Kag mga security guards sa Dika Homes. Ay, Councilor, may nga aga, Councilor.
2: Angie Aloy, sa Kapisan, KSS Kapisan, mayong aga.
4: Aloy. Sige! Dito X-Pabandit Morning Newscast, masunod David Kaki 5, Kulin Kobe, Ayin Servan Albay. Sangalan sa amin nga CEO, Dr. Meloy, ako sa Kaki 5 Babes, Gandalaw.
2: Ako naman si Kaki 5 Robert Pacardo.
4: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng kalingawan sa Negros, K5 News 7.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. News FM.
14: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan? Sang matasig na pagtingulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkamurigod, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
15: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit ka katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Okay. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
20: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
21: Let's go! With
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
21: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy!
3: Charmy, let's go with the flow.
23: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
24: Multivitamins and minerals is a generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
25: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
3: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyong kalikot sa salon pass. Salon pass. May direct nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyong kalikot.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City.
4: 101.5 K5 News FM,
3: championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sa ngaga.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
5: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region, nag-apply ng DTX 500 Morning Newscast sa mga adlaw sa Biyernes, Setyembre 25, 2026.
7: Makita kag mabati ang kita live and aware in the world, pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
5: Para sa aton nga mga pangulong dinalan.
8: Regional.
5: Pito ka na Grand Sen, nalakip sa top 10 sa 2026 Psychometrician Licensure Examination.
7: At sobra sa 63,000 ka mga turista nagbisita sa Capiz sa 2025.
5: Tatlo ka mga pasahero arestado sa NAIA, masobra 18 milyon pesos nga balor sang droga na kumpiskar.
7: Hag na tuhoy sa BSKE postponement na transmit na sa Malacanang.
8: Balita International.
7: Anay commander sa mga rebelde sa Central African Republic ginpamatbatan sang ICC.
8: Balita Sports.
5: Alex Ayala na luto sa 2026 Singapore Open.
8: Balita Entertainment.
7: Team Q Gindog Show, ang aligasyon niya siya ang nagabusog.
8: Balita Negosyo.
5: Kag-importasyon sang karne nagsaka sa kapin 8%. Sa detalye sa mga balita.
8: Balitang Regional.
9: Balitang Regional.
5: Duha arestado sa iligal nga pagpangisda sa Sagay City. Dakop ang duha ka mga persona sa ginpatigayon nga Seaborne Patrol sa mga katapos ang Sagay Component City Police Station, kaupod ng Sagay Marine Reserve Law Enforcement Team, bangod sa iligal nga pagpangisda sa Himugaan Area, Sagay Marine Reserve sa siyudad sang Sagay, Negros Occidental, Miyerkules nga adlaw Setyembre 23. Ginkilala mga dakpan nga Sanday Papang, 62 anyos, kag Jegar o Conhegar, lunsay mga residente sang Crossing Sawmill sa Barangay Himugaan Baybay sa among syudad. Nadakpan na nasambit ng mga individual nga nagapangisda gamit ang gill net o konpukot kag palpag tak na alas 9 sang aga sa nasambit nga petsa. Narecover sa mga ini ang isa ka unit sang bangka nga may Yamada engine 12 HP nga nagabalor sang 40,000 pesos, isa ka kilo sang isda kag agak-agak kag isa ka set sang fishing net nga ginabulubanta yara sa 10,000 pesos.
7: Dito ka na Grand Sena lakip sa top 10 sa 2026 Psychometrician Licensure Examination. Nalakip ang pito ka na Grand Sena sa top 10 sa 2026 Psychometrician Licensure Examination. Nagkuha naman ni Chris Aneth Malasibas sa University of St. Lazal ang rank 4 nga may 93.60%. Rank 7 naman si Nina Vianessa Alicante sa Silliman University nga may 93%. Samtang rank 8 naman si Dane Zell Digal sa pareho naman ng eskwelahan nga may 92.80%. Kag rank 9 si Luis Erica Mayo sa USLS nga may 92.60%. Pareho naman nga nakasulod si kanapulong ranking sa Ray Maria Cristina Pauline Alquiza sa Carlos Silado Memorial State University Talisay, James Gonzaga sa USLS, kag Rob Joanne Parinias sa SU nga may 92.40%.
6: DTX 500 Morning Newscast.
5: Sa dugang pa nga balitang regional, makatudlo sa sospek nga nagpatay sa Barangay Kapitan sa La Libertad, Negros Oriental, makabaton sang padya nga 100,000 pesos. May balita si KK5 Rufa De Vero.
6: DTX 500 Morning Newscast.
9: Makabaton 100,000 pesos na pabuya ang congressman ng 1st District sa Negros Oriental na si Emmanuel M. Taichong Iway sa sino mga makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa kinaroonan na ng mga sospek sa maril at pagpatay sang Barangay Kapitan na kansumandiga Libertad noong Miyerkules, Setyembre 23. Ayon kay Congressman Iway, si Honorable Dennis Himpayan ay kanyang matalit na kaibigan at isa sa mga pinakamasipag na mga gawa sa komunidad sa loob ng mahigit 20 taon. Sinabi ni Iway na sa anumang oras, araw man o gabi, si Himpayan ay laging handang tumulong sa manangailangan at ang kanyang buhay ay halimbawa ng serbisyong tunay na nagmumula sa puso. Alinsunod dito, hinimog ng kongresista ang sinumang impormasyon na mapagnayad sa La Libertad Police Station para sa agara nga aksyon. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog halingawan sa Negros, K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast.
7: 210 million pesos nga balor sa suspected drugs na kumpiskar sa Police Regional Office 6 sa sulod sa 4 ka bulan. May balita si K5 Karen Badilla.
6: DTX 500 Morning Newscast.
10: Mga K5 nagdangat sa masobra 210 million pesos nga balor sang suspected drugs ang na-recover sa Police Regional Office 6 o kon PRO 6 sa sulod sang 4 ka bulan siniya nga tuig 2020 sa East.
11: Base sa data sa PRO 6, 671 ka suspect ang naaresto sa 540 ka operasyon na ginpatigayon sa nagkalain-lain nga units sa Western Visayas. 30.87 kilograms ang kabugaton sa suspected shabu ang na-recover, 375.86 grams naman ang suspected marijuana, 3 milliliters ang liquid marijuana at 360 grams ang suspected kush. Samtang ang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO ang may pinakamadako nga na-recover sa suspected shabu nga nagdang at sa 13.5 kilograms. Ginasundan inis ang Iloilo City Police Office o kon ICPO nga may 7.75 kilograms, pag Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDEU6 nga may 7.65 kilograms. Naibaluan nga ang nasambit nga period ang humalin sa nagpungko bilang Regional Director sa Western Visayas si Brigadier General Randolph Tuanyo.
10: Inis si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Inis sa K5, Karen.
6: DTX 500 Morning Newscast.
5: Oras sa K5 News FM Philippines sa 8:08 sa ngaga. Sa dugang pa nga balitang regional suspect sa drug buy bust operation sa San Jose Antique, nakapalagyo sakay sa motorbangka. May balita si KK5 Eileen Magbanwa.
6: DTX 500 Morning Newscast.
7: Nakapalagyo sa ginpatigayon nga drug buy bust operation ka mga otoridad ang subject. Ginabanta alas 8:40 sa gabi Setyembre 23 sa Barangay San Angel, San Jose Antique. Ginkilala ang subject kay alias Ivan, single, wara ti obra, kag residente kang Barangay May Baton North, San Jose. Suno sa San Jose MPS, natukiban kang suspect nga police operative ang ana nga katransaksyon, rason nga nagdali-dali panaog sa anang motor kag nagpadulong sa motorbangka sa baybay. Na-recover kang mga kapulisan ang ginabanta 105 grams kang ginapatihan shabu nga may standard drug price nga 714,000 pesos. Sa talad, nagapadayon pa ang hot pursuit operation kang mga kapulisan sa posible pagkadakip sa suspect. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast.
7: Hello, the City Police Office, ginpabaskog ang accountability sa mga armas ang kapulisan. May balita si kay K5 Eileen Sanchez.
6: DTX 500 Morning Newscast.
12: The City Police Office, OOKPO, ang mga hakbang para matiyak ang wastong pagkakakilanlan, dokumentasyon at pananagutan sa mga issued firearms o baril na ipinagkakaloob sa mga tauhan ng pulisya. Kabilang dito ang pagsasagawa ng stenciling ng mga issued firearms na personal na minonitor ni Police Colonel Junido S. Maniago Jr., ang City Director ng OOKPO. Bilang karagdagang hakbang sa maayos na dokumentasyon, kinunan din ang litrato ang bawat baril habang hawak ito ng nakatalagang police personnel. Layunin itong magkaroon ng visual record ng bawat armas at ng police na itinalaga rito. Ayon sa OOKPO, mahalaga ang naturang hakbang upang matiyak ang tamang pagkakakilanlan, pagdodokumento, at pananagutan sa paggamit at pangangalaga ng mga baril alinsunod sa umiiral na mga patakaran. Binigyang diin naman ang pamunuan ng OOKPO ang kahalagahan ng disiplina, accountability, at responsabling pangangasiwa sa mga kagamitan ng pulisya bilang bahagi ng kanilang tungkulin na to serve and protect. Balita mula sa Olongapo City, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast.
5: Samtang masobra sa 63,000 ka mga turista nagbisita sa Capiz ang 2025. May balita si K5 Myla Fuentes.
6: DTX 500 Morning Newscast.
7: Nagbisita sa masobra 63,000 o kon kabaylos ang 14% ang kabugosan nga numero sa mga turista nga nagbisita sa probinsya sa Capiz sang 2025. Suno ka Mr. Rufin Visorio, Officer in Charge sang Provincial Tourism and Cultural Affairs Office nga mas madamo ang nagpadulong sa probinsya sa nasambit nga tuig kun ipaanggid sa mga nagliligad. Pahayag pa sini, mas madamo nga turista ang nagbisita sa mga binulan sang Marso, Abril, kag Mayo subong man ang last quarter sang tuig. Nahibaluan nga ang nagapanguna nga entry mode sa mga bisita amo ang airport. Pag-abot naman sa akomodasyon, ginpabugal ni Visorio nga napreparahan sa maayos ang probinsya ang pagsugata sa mga bisita. Sa subong, mas ginapasangkad pa sa nasambit nga talatapan ang ilang mga tikang agod mas mapabugal pa ang probinsya sang Capiz sa mga dumuluong. Balita regional, inisi ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast.
7: At katapusan nga balita regional, Masbate City Music Festival ginhanda na para sa 26 Cityhood Anniversary sang Masbate. May balita si K5 Emir Habulin.
6: DTX 500 Morning Newscast.
13: Ihanda na ng City Government of Masbate ang isang malaking music festival na gaganapin sa Masbate Grandstand sa Setyembre 27 taong kasalukuyan bilang bahagi ng selebrasyon ng ika-26 na Cityhood Anniversary ng lungsod na may timang Arangkada Masbate City. Pangungunahan ng mga kilalang OPM artists na sina TJ Monterdi, Adi at Mayonnaise ang star-stud na program programa. Magpapakita rin ang kanilang talento ang mga lokal at regional na performers na No Rest for the Jokers, Amigos at Plan B. Libre ang pagpasok sa nasabing music festival kung saan magsisimula ang programa alas 5 ng hapon at magpapatuloy hanggang gabi. Layunin ang aktibidad na pag-isahin ang mga taga-Masbate at mga bisita sa pamamagitan ng musika kasabay sa pagdiriwang ng 26 na taon ng pagiging lungsod ng Masbate. Balita mula sa 95.9 K5 News FM Masbate. Ito si K5 Emir Habulin para sa kampiyon na balita at serbisyo publiko. K5 News FM.
14: DTX 500 Morning Newscast.
15: Balitang National.
16: Balitang National.
5: Sa Balitang National, tatlo ka mga pasahero arestado sa NAIA. Masobra 18 milyones pesos nga balor sang droga na kumpiskar. Arestado ang tatlo ka mga inbound nga pasahero matapos nga makuhaan sila sang ilegal nga droga sa ilang nga bagay sa Ninoy Aquino International Airport ukon NAIA Terminal 3 kahapon nga adlaw sang Huwebes Setyembre 24. Wala giningadlan sa mga katapos ang Bureau of Customs sa NAIA ukon BOC NAIA ang tatlo apang sa ila impormasyon nga ginhatag. Nagpatigayon sila sang physical examination sa anum ka mga bagahe nga dala sa mga nadakpan nga pasahero. Sa una nasalaan pa nga mga food stuff lang ang unod sang bagahe apang sang ila inigin lantaw. Dito na diskubrihan nga ang ginadala nila amo ang mga bag nga maokon bag sang kush okon high grade marijuana. Ang mga nakuha nga kush ang nagabugat sang 18,679 grams nga nagabalor sang 18.679 million pesos.
7: At natukoy sa BSKE postponement na transmit na sa Malacanang. Ginpangyag ni Senate President Sherwin Gatchalian kahapon nga adlaw Huwebes nga na-transmit na sa Malacanang ang hagna may kaangtanan naman sa postponement sa barangay kang sangguni ang kabataan election second BSKE. Sunod naman kay Gatchalian nga wala pa sila sing impormasyon kung ginpermahan bala o kung i-veto ni President Ferdinand Marcos Jr. ang hagna. Dugang pa niya ang hagna ang dapat permahan sa madali nga panahon bangod ngang filing sa Certificates of Candidacy o kung COC ang magasulgod naman sa maabot nga Lunes sa Tiyamre 28.
5: Sa dugang pa nga balitang National Kongreso ginaduso nga dumilian ang social media kag online gaming para sa mga pamatanon. Ginaduso sang Kongreso nga dumilian ang mga pamatanon nga makausar sang social media kag online gaming kasunod sa mga asod-asod nga kaso sang pagpamaog kag krimen sa mga buluthuan. Ginaprubahan sang House Committee on the Welfare of Children ang isa ka consolidated substitute nga hagna kun sa diin ginadumilian nga maka-access ang social media kag makahampang sa mga online games sa mga bata nga nagaedad sang 12 anyos panubo. Sir kay Congressman Roman Romulo, chairman sang Basic Education Committee sang Kamara Representante, nagdangat na sa 50 ka mga hagna ang ginfile humanin pa sa tinalikdan nga tuig kun sa diin mayara ini sang nagkalain-lain nga mga proposal may kaangtanan sa insakto nga edad agud makausar sang social media. Sa katapusan nga balitang National Transport Strike ipatigayon sa masunod nga semana. Natala na nga magpatigayon sang transport strike ang grupo nga manibela kag piston sa masunod nga semana bangod sa wala pagsaka sang presyo sang petrolyo. Sino kay Manibela Chairman Mar Valbuena, magasunod ang ilang strike sa magasugod ang ilang strike sa Setyembre 28 tubtub 30. Samtang magapartisipar man ang grupo sang piston sumugod sa Setyembre 29 kag 30 kun sa diin magapasakop man ang pila ka mga grupo sa mga mamumugon kag urban poor groups. Sini nga semana madumduman nga nagsaka sa 110 pesos kada litro ang presyo sang gatong kag ginalauman nga mas magsaka pagid sa madasun nga semana. Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:17 sa aga.
15: Balita International. International.
7: Anay commander sa mga rebelde sa Central African Republic ginpamatbatan sang ICC. Ginpamatbatan sa International Criminal Court nga guilty ang anay commander sang Salika Militia sa Central African Republic nga si Mohamed Said Abdel Kani. Nagapangatubang naman si Kani sang apat ka kaso sang crime against humanity na lakip na ang torture kag unlawful imprisonment. Ang Salika mo naman ang isa kaliansa sang rebelde nga mga Muslim kag si Kani ang labing unang nga miyembro sa grupo nga ginpamatbatan sang ICC. Sunod naman sa ICC nga iga-anunsyo ang sentensya sa kaso ni Kani sa masunod nga inadlaw.
15: Balita Sports.
5: Para naman sa aton nga balitang sports, Alex Ayala naluto sa 2026 Singapore Open. Napaslawan si Pinay tennis star Alex Ayala nga maluto si Tatiana Pruzerova sang Russia sa round of 16 sa 2026 WTA 500 Singapore Open. Ginluto sang Russian si Ayala sa nasambit nga hinampang sa scores nga 6-4, 5-7 kag 3-6. Naibaluan nga nakabangon pa gikan sa 3-1 nga pagkabilin si Ayala kag napawan si Pruzerova sa extended 10th game sa score nga 6-4 sa opening set. Apang naluto si Ayala sa ikaduhang set sa scoring of 5-7, rason nga naglabot sila sa deciding set kag wala na nakabawi ang Pinay. Sa karon mag-focus na si Ayala agud manging tiglawas ang Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
16: Balitang Entertainment.
7: Entertainment. Hugin Dog Show ang alegasyon nga siya ang nagabusong. May balita si ka K5 Lori Gamboa.
17: Kiss yung mga kig, ginsa kena lang sa aktres kag host ang It's Showtime nga si Kim Chu ang alegasyon sa mga netizens nga nagabusong ini. Naglunta ng espekulasyon matapos nga napiran sa mga netizens na naglain ang mga porma sa aktres, rason nga naghunahuna man sila nga nagubusong siya sa iyang love team partner nga si Paolo Adelino. Angot dire, nag-upload si Kim sa iyang Instagram account sa Reels. Kung sa diin, mayara ini sa fake baby bump kag nagasuksok sang panlalaki nga bayo samtang nagasaot. Ginkahamutan man ini sa mga fans sa aktres. Para sa balita ang entertainment, ini si ka K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
16: Balitang negosyo.
5: Para naman sa aton nga balitang negosyo, importasyon sang karne nagsaka sa kapin 8%. Nagsaka sa kapin 8% ang importasyon sang karne sa Pilipinas sa sulod sang 8 ka bulan bangod sa padayon nga pagdumili sa pagpasulod sang karne sang baboy kag manok sunod sa Bureau of Animal Industry o kon BAI. Base sa datos sang ahensya, nagsaka sa 7.6% ang meat imports as of August 2026 kun sa diin yara ini sa 1.14 million metric tons halin sa 1.6 million metric tons sa kapareho nga tion sang nagligid nga tuig. Sa piya ka bahin nagdubo naman ang shipment sang karne sang baka. Mga ka K5 amuyado ang dalago ang mga balita ni nabatian sa DDX 500 Morning Newscast. Mga ka K5, 91 days na lang, Pasko na. Ako, si ka K5 Zyro Van Hoya za Albay.
7: Kagako naman si KK5 Kulina Manzanares Cubia.
5: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbangan ang harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend!
10: Extend, the supplement for men.
9: Gawa sa maca,
10: isang herb
9: na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavowaska,
10: epektibong sexual potency herb.
9: Stimulates libido
10: and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
10: Extend! Supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: Let's go. Go with the flow.
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy!
18: Let's go with the flow.
19: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
20: Apil na sa EQ Diapers e-Raffle promo. Palito og at least 150.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang pananakit sa karawasan, ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagapanalakit nga baka. Liog ka likod sa salon pass. This is a mental health lasting campfire. It's generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon pass. May direkta nga pagpanalupsog sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liog ka likod. 101.5 K5
3: News. K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, mag K5 alas 6, imagine us.

0: Mga kakayfibe, sa 91 dias na gidlamang labinin kag Pasko na.
1: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
2: Kaghimay-himayon! Standby!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
1: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
2: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
1: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
2: Supra!
3: Objective and analytical.
1: Aprobado bala hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
2: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
1: Diretso naton kay may baluwa ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
2: Inaiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
1: Grabe! Ang isyo sa pinatyanay kag droga, nagaduging na!
2: Te, ano nang resulta sa kaso?
4: Hulat-hulat lang!
2: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
1: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With KK5, Aljan Castanio. And KK5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos. Isa ka, my day, good morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ng mga tagpalamati. Kamusta ang aton mga palangga ng mga KK5 sa igad sa may bayon? Tuha sa kaumhan. Ibabaw sa kabukiran lakip na sa Binuga Provincia sa Negros Occidental kanak Banwa sa Bacolod. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. And good morning, Negros Island Region. Good morning, world.
5: Good morning, Foro de los Pueblos.
0: Sa pangalan naman sa aton regular partner, ang inyo manuglumpat, kaglanggabang. K5 Eric Tenerife, ako naman, si K5 Eljan Castanio. Kagidiang,
5: Foro de los Pueblos.
0: Ari kita sa aton naman, pagparagad sa Petsa 25 sa bulan naman sa Setyembre tuwing 2026. Adlaw nga Biyerne. Well, ang aton K5 News FM Panay, medyo masako na sa preparasyon. Sabi na ang K5 News FM Iloilo. Bangod magabarigayon sila sa ilan naman nga area round and finals sa live reporting competition. Kung natapos ang aton sa very successful na K5 News FM Radio Broadcasting Competition dito naman sa Panay, may patigayunon nga live radio broadcasting competition. Well, ang aton mga utod, mga palanggap, tanga mga Pinoy abroad, di ba ka mga bayan sa kalibutan, di ba ka mga pagidlawon ko na nung kakalinabo dali sa aton sa Bacolod, kag Negros Occidental, pagi naman sa aton official Facebook page, makita niyo ng Jamox na sumungaga, bo, Jamox gid, ha? Ayho. Medyo kay Sanon ko subong ibayaan ko sa partner ko kami importante siya kuno kilikuton kay man bati ko naman kanto secure mangutkot man siya bulawan.
6: Ala no.
0: Well, may Sanon taray kis kay Five Eric may mga importante ka mga bagay duaga pa siya nagpabalo sa ako siguro mga more or less gabi mga alas 10 nagtext na siya nagpabalo kasi ka sako gid ha may mga kinanglanon kung ikarga sa C-130 aeroplano para nga dalon ma-secure kay makutkot man siya kuno bulawan. Well, by the way, sa ato naman mga utod, ginugupod, ginugadlaw, di man ka mga bayan sa kalibutan, updated ka mo sa mga itabo din sa Bacolod, kag Negros Occidental, pagi naman sa ato official Facebook page, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Araman kita sa K5 News FM YouTube channel, and sa tanan ka may mga cellphone, kung Android ang inyong cellphone, ganto ka mo sa Play Store, i-download lang ninyo ang atong official app, ang K5 News FM Philippines. Kaya man, pag-download nyo sila, pag-click nyo, makita nyo na ang linyada sa tanan ka mga istasyonan sa K5 News FM ni Dr. Ramil Uy.

0: Siyempre, gusto mo ating Foro de los Pueblos, no? Iloiloca? Gusto mo Rojas? Gusto mo Aklan? Gusto mo Cagayan de Oro? O gusto mo nga tanawon nga live broadcast? O kung pamatian nga live broadcast ang iyasang takloban, di pwede kayong kantuda. And then, i-click, mabatian mo, real time, ang ila sa mga programa. On the other hand, sa ato naman yung pagpalagad, kung ari ka rin sa Bacolod, of course, nagasagana nga signal sa 101.5. Ginapamatian sa mga gwardya, sa mga bangko, sa mga subdivision, at the same time, sa mga salakyan, kag sa mga merkado rin sa atong sa Bacolod, kag Negros Occidental. Kung ara ka naman sa Kabangkalan, ara kita sa 102.9. Nga taga-Ilog, mga taga-Chicks area, taga-Kawayan, Hiban, ang nagapalabati sa aton, good morning. Kagwari ka naman sa Northern Negros, 89.7 sa Sagay, Cadiz at the same time, pakadto na sa Escalante area. Ting kamusta ka mo? Ano ba nang ginihimo ninyo karong adlaw sa abroad, mga Pinoy nga ra sa abroad, kami nagatawiyo sa inyo, sang more night, good morning, kaguna.
1: Mainit na isyo at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
0: Bawo si Inday Merlita Malbas, aga pa, no? Upod man ka na Omar Duran, updan ka na. Muna gaisa kung dapat ginara ka mong upod sa aton program sa bungaga, no? And sa aton yung mga tagpalamati, mga pinatakulong DTX Coffee Mix, si Mayugin, kung aga pa, mag-inom kita sa mainit-init ng DTX Coffee Mix. Kay si K5 Eric, samtang ato sa Subukid, may balon pa sa kuno ibus. No, parehos lang ni K5 Jewel Flores. Kaya nag-inom na sa DTX Coffee Mix, may ibus pa yung aman ang ila sining nagpag-inom sa DTX Coffee Mix. Tato ng mga utod, subong adlaw, Biyernes, the last day sa klase para sa mga elementary, kaya manti iba niyang mga high school, ang colleges may NSTP, kaya pagkasabado mo. Sa mga utod, ta subong may klase. May opisina. Di ba, sing iban sa inyo nag-marikotot, nag-manabi, piyatuan-tuan na. Ha? Hindi, Marlita Malbas, Omar Duran, kay Jonelyn Rondes Galila, basing iban nag-marikotot, Pablao. Yan mga nag-marikotot, patara dyan. Pagbarangon, duka mo dyan. Himos, duka mo, kagmagpararigos. Adlawundo dyan. Gabing hapon ang inyo sa ni Power Do every morning, and I'm the lone wolf today. Nag-iisa tayo ngayong araw dahil nagpunta pa ng importanteng mga appointment si K5 Eric. Tagalog yun. Silang gabang way subong, no? So gihapon kami ang inyo sa ni partner K5 Aljan and K5 Eric Tinderem. Eating at law is a wonderful day, a blessing to all of us. Kaya dapat natin pasalamatan. Iring matahong adlaw sa aton nga makaako. As we made the sign of the cross in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Ulabing gamhanan ka makagagahom namon nga may. Lubos ang amon pagpasalamat sa di matahong adlaw. Yay maginhatag sa amon. Ang bugay sang kabuhi. Salamat Ginoo sa imo padayong pagtatap, pagatipan, kapag-ubay sa amon sa bugos nga semana. Salamat sa paghatag sa amon sang amon mga kinahanglanon. Pagproteher sa amon nga mapalayo sa aduman nga mga katalagman. Amon nga ginaampo ang padayon nga kinagamo dito sa Middle East. Ang padayong atensyon sa tunga sang NATO kag sang Russia. Kabay, ikaw magpatunga nga hindi na maglala ang sitwasyon. Amon man ginaampo ang pag-meeting sang presidente sang Amerika kag China. Subong adlaw, maghatag sa Mayo nga resulta ilabi na sa kalinong kagatawhay issue sa West Philippine Sea kag mag-apekto na sa pagdubo sa presyo sang gatong. Amon man ginaampo ang amon mga lideres sa amon pungsod. Ngayon mo pa dayon hatagan sang kaalam, gabay sa pagserbisyo sa ilang mga pobliyo. Kabayunta, ang pagiliw sa kabagupda na ay magapangibabaw. Kag paduyanon mo nga palambuon ang K5 News FM sa papahuna sa amon CEO kag President Dr. Ramil Uy. Tadininiyamon ginaampo sa ngalan ni Kristo, gawaman luluwas. Amen.

0: 85L.
1: Sa pagbukas mo sang radyo.
2: Amon na ni, amon na ni.
1: Ang tingog nga nagalanog.
2: Ang tingog nga nagalanog.

0: Headlines.
1: Ang inyong makita mga KK5 sa ito naman nga video, amoy din pagbisita na ni President Xi Jinping sa China dito sa Estados Unidos. Ang duwa kakilala ng mga leader ang nagkita na sa Amerika, ang pabangkot. Ano ayan ang kayuhan nga dalon sini sa tunga sa tensyon sang gyera, sa tunga sang Russia-NATO, kagpadayon niya kinagubot man dito sa Middle East, ilamina sa Iran, Saudi Arabia, Yemen, kag mga Houthis rebel. Sa ito mga top stories of the day, BSKE, Ukon Barangay, and SK elections this coming November 2. Dako na tiyansa nga daw, hindi naging man na yun. Pero ang report ka ito na baton, until now, wala pa hindi na pirmahan sa presidente. Daw kita gapate, na siguro dugay na ninapasa sa presidente, but based on report, na transmit. Isa sa mga rason nga ang daw ay pahiligin anunsyar, kay Basikon ETR o Pablao. Diba si Butang isa mga, for example, Biyernes, away takbalo ba si Karon sa Antes Magalasays? Magwa ng balita, impirmahan na ni Presidente Bongbong Marcos ang postponement o kung ang postponement sa barangay and SK election sa 2028. Isa ba doon ang pagkagagag Domingo? Di kung may plano ka pa mag-file sa temporary restraining order, hindi ka na kayo nga gawin. So, ano ay yan ang kapalaran? Banggalingin ulo sa mga barangay officials? Ma-file kami si Usina Buno kung hindi. Galang alang sila kay Bangod Man nga wala pa perma ang ining bill nga gipasar sa Senado nga nag-fix ang term from 3 years to 5 years with one re-election per barangay captain and barangay kagawads kag sa SKY na sa isa maka-term 5 years na. So kung 2 ka-term, mga pulo katuig ka ba servisyo bilang barangay official? Di kung mayo ka nga barangay official, of course, pulo katuig manami nga servisyo eh. Pero kung nulugtasan, kag daw labang lang pangautis ka ba ng imong sinubra, tigwa sa limang akat kay 5, pulo mang katuig sa sakripisyo kag kalbaryo pa sa noon eh, sa imong na mga pumuri. Piyag kabahin, morto. Sa kalibutan nga ang tanan masyado nakamoderno. Bisan gani ang chismis mong sa Gmail na, Gmail, sa chat na ginapaagi. May ginaligar morto nga babae, no? Na nagapakita sa bagong dalan sa Bacolod City. Nawong sa babae sa likod na dashcam, wala makitam. Actually, permi kami gagi sa bagong dalan. Ang amon lang yan, permi makita, ha? Ido kang kuring gatabok. Pero ay pa mong kami akagi, kita isang murto nga nagalabay. Pero bano ha, ibalongon tali karon kay may dashcam, abi ka nag-support. Tatutukan ta, no? At the end of the day, ang mga pamulyo, guro nga gapatis murto, tiyan mo na pagkitaan si murto. Pero iba niya kung gapatis murto, hindi pa man yung pagpakitaan ka murto, guro. May duwa ka mga barangay sa siyudad sang Sagay, nagparigayon sila sang kasama mobile service, naman nami, mani, isa ka serbisyo o programa nga mag-deliver dalo ng mga basic services malapit sa mga pamulyo. Programa ini isang congressman sa segundo distrito o sa probinsya sa Negros Occidental nga si Terdis Porte Marañon. On the other hand, mga ka-K5, matas ang K5, tutukan na karoon, ha? May bisitahan kita na poste na daw nagalutaw naman sa kahawaan. Doon namin ka poste galutaw sa kahawaan. The ongoing mamlang underground cabling sa mga more or less guro, bang pilak milyon yung gastoon sa Negros Power para sa underground cabling. At dito karami manturuko, no? Kontanan, pero ti more or less kung mga 6 kilometers palang masarangan nila niya nga sugudan. I don't know kung diin kayo may mga lugar pag Japon nga makita talaga kabit-kabit ang mga kuryente nga matyagan talaga gaway-gaway kag mga patulab lang nagkakabit kung kisa hindi mga panang kuryente. Pero may iba naman na fix na hindi mo ba ni masi-asi considering masyado klaba abisang linyahanay. But in city proper doon dom nila sa una nga ma-underground cabling hindi na tas-tas ni sa piyak kabahin may inspeksyon sa mga karnibal sa Bacolod but may manong sulod. Ang karnibal nga dapat inspeksyonon. Because, tanawunta ko na nung safety sa mga kabataanda, sumakay ang mga taga-Bacolod, di ba enjoy sa maskara, masakay sa karnibal. Di ko nagasakay sila sa karnibal, pagkatapos mga kakipipe ko hindi na safety, delikado, no? Dumduman nyo sa nagligad to. May nagkala-injured, may nagkala-bukla, nagkala-pilasan. Bangod nga nakaproblema ang ilas ng horror train. I don't know kung sino paborito mong sakay sa horror train. Si K5 Jack yati, lahat man yung train ang iyagin ng sakyan. On the other hand, mga ka-K5, dito naman sa Kabangkalan, lugar ni Mayor Benji Miranda kang ni Vice Mayor Miranda, may ara nga lalaki nga marugpinta sa Kabangkalan Kaya hindi lang galing ni Gapaminta, kundi luwas ka Gapaminta, Gapamali Shabu. Tinadakpan ini sa bypass operation sang PDM ano man gani. Ulog sa buong halos tarin nga lugar sa Bacolod do hindi man ta kasaring away sang syudad o Banwa. Nga wala iya sa may galaptang illegal drugs. Aranid. Ah, gabat-abat naman sila supog dito sa Arias Kabangkalan. Di may rikaroon kay ginatutukan kay ginatagaan atensyon sang aton sa ding mga otoridad. On the other hand, may ginadevelop karon ng istoryang kay 527 nga isa ka grade 12 student ang ginaligar ginsakit sang iya sa maestro. Di mga kakipay, hindi ko gusto maglumpat sa konklusyon. Because dumduman ko yung sa una sang eskwela kami sa grade 6, may hampakanay pa ganun sticks mo. Yardstick sa palad. Yung isa sa lawa yun yung kabataan mo. Ilabi na ko tayo hambalon niya may iba assignment. Pagabot sa eskwelaan mo, ibang gapo na assignment. Hambalon ng keep quiet. Sige, pagyapon mo nga. Taistra ka, damo, bang ginapanumdom. Isa may ginatawag kitang modern drone sa aton subong. Sa una yung drone namo niya, racer lang. Kag-chok box, pakichok eh. No? Gatapok niya sa una ulo mo. Di katarong man kabataan. Di bala ko isang inaras-aras. Ara na gina maestro mo. Gaklase na ka mo. Sige ka pa inaras-aras. Kung kaisa ang maestro, makibot man mo. Like example, hinabuyanay ka mo na. Di ka rin pagkaboy, di go ka rin maestro. I don't know. Ganoon tayo init ulok maestro. Basi na patupaan yung bata. But of course, sa pamangkot na ton, noong ikabaskog, hindi pagpatupaan niya, kaya hindi man nato na pwede-tolerate ang mga physical harm. But you know, bakod sang sobrang alagi nga protection sa kabataan subong, iban sila, why ko gasiling? Hindi ito pagproteksyonan ng kabataan ta. Pero hindi man tama, gid nga do, hindi mo na sila matuluan. Isa ganyan, bisa nambalan mo na lang. Masaklaw, dahil maritamo siya manugid, sige yada kay sugid na ka sa DSWD. I-report na ka sa bantay bata. Doon mo nalang napirmin bunga nga sa mga bata, kapil pa ko nirebelde, utok nila. Because na sobrahan man sila proteksyon, may tagasiling hindi sila pagproteksyonan. Pero bangod sa sobrang proteksyon sa ila, tanawag lang kakalinabos kalibutan sa buong. What is happening right now? Kabataan, why na nahadlok? Because kabalo sila nga magsila sang obligasyon. Kag wala sa slabtons kasuhan. Tamo na yung tutukan ta, no? May hibaloon tanong sirkumstansya. In fairness, masaring grade 12 student, hindi man naman namin, doon may mga labhag ang bata, bisa baga, based on the report nga to na baton. Tiguan tari karong nga ma-develop ining istorya kay ara na ina sa itinapangod sang Department of Education kay ginakandak na nila ang nagakaigo sa ring investigasyon na tuhoy sa ring bagay mga kakaipa. Di by the way, sa mga utod ta, gagupod sa mga program, nagpasalamat lang taliwat, no? Sa magulang natapos na ito ng Radio Broadcasting Corporation, would like to thank our major sponsors, Mayor Salvador Bading Escalante of Cady City, si Congressman Javi Benitez, sang 3rd District of Negros Occidental, Mayor Greg Azataya sa Bacolod, kag Mayor 3rd District Porte Marañon sang 2nd District of Negros Occidental. Araman ng suporta sa mga LGU sa nagkalain-laing lugar, would like also to thank Lokfu. No, Lokfu, thank you so much, ha? Ang Cantonese restaurant, yung paborito nyo, basi sining maskara, hagada nyo, amang kilala nyo, magtipon-tipon, may meeting ka mo, kanto ka mo sa Lokfu restaurant. Ara susulod lang sang compound sang paborito tang hotel, lagi natulugan kayo. Ang Acacia Hotel. May bistro 10 man sila na kung gusto nyo maglagaw-lagaw. By the way, pasalamat man kita sa Bulig sang Cabalen, no? Dito ng Panyagang aton yung mga station managers mo, no? And of course, kapasalamat man kita sa mga sponsors sa mga kabanuhanan na nagbulig sa aton. Thank you so much gid sa inyo sa mga support atong Radio Broadcasting Corporation. And ginagda naman kamo kay man naginapit ng Maskara Festival sa Bacolod. October 1 officially, mabukas ng Maskara Festival. Hindi ko mo mabukas sa Maskara. Hindi kinya mahimo ng hindi kabahin ng K5 News FM. So, this coming October 11, dara sa Bacolod City Government Center Grounds. Tagistubangan mo lang sa NGC nga stage sa Bacolod City Government Center. Hiwaton ang ikalima nga season, season 5, sang K5 League of Champions. Unique ni mo, damo man dance competition pro iniya, ang music ang ginagamit ni, retro music, the sound of the 70s, 80s, and the 90s. Di, kita na ito na, no? Alas 7 ni sa gabi, napangagda ng K5 News FM Bacolod City. Para nga magkanto ka muna, para suportahan ang ato naman ng League of Champions. Di, amuning sambol contribution sa K5 News FM. Happy Friday kay Ma'am Gina Borja, na nagpamati sa ating program sa Lingadlaw. And, good morning man kay GN Talasan, gaupod sa atong pagpakaragad, Johnny Mayritita, and of course, kay Romar Duran. Si Bings Delfina, ara naman kung nga taw subunga. Tiburi gantari, we are here. Sini mo naman chuli ko lang to. Ti okay, we are one. In the one, we are one. Ay this coming Sunday. Basi gusto nyo mag-uro exercise, no lipot lang galing blaw, pero walk for a cause man niya. May ara nga global walk kapag himoon ang CFC or Couples for Christ Negros. Dara sa siyudad sang Silay. Ang mga participants di mahalin sa nagkalain-lain ka party sa Negros. Dara sa Silay matipon, ining global walk. Ang purpose ni, amo ang pagtipon sang pondo para ibulig na itong spigado ng mga kabataan, bla? Di ba kapadayon sila nga pag-eskwela? Di ko naman lang kamuya sang awat this coming Sunday, pwede ka mo ito ka online registration sa Silay, no? Public Plaza di masukod. Ang aton sa nga global walk. You are all invited sang CFC Negros Occidental. By the way, si Oliver Alcala, gapabati man sa ito, no? Si Oliver, dapat gali, sir, labhag, hindi labhag. Ang bali ako, no, love bala, nga hakus, love, hug, hindi labhag. Yung bata, may labhag, mga kagipay mo. Di, sa ato, kung pagpapalagay, tingwan ito malabot, actually, nag-contact na ta sa regional office. May ara sila isa ka-division na nag-uuyap sa saling kaso, involving sa mga kabataan. Nga kung sa diing gariklamo again sa ilang manunudlo o may grievance committee niya in charge ang lansang ilan sa diing special department, no? Nagauyat sa diing mga ka-K5. Amo ini ang public affair unit sang Department of Education. Tutukan talaga ron, ha? Ang development sila kung manabota. On the other hand, may special investigation task group ng gintukod nanugod sa pagpatay kay Barangay Captain Dennis Himpayan sang La Libertad sa Negros Oriental.
0: Sa Foro de los Pueblos.
1: And kung makachempo man karon, tingwan ta man ang bote ng ilang spokesperson, no? Pero hindi pa natin kay Guru Masi katulog pa. But nonetheless, pasalamat kita sa spokesperson sang NIR Negros Occidental for giving us the information. Ang mapisan nga si Police Colonel Juem Malong.
0: Foro de los Pueblos.
1: Leonardo Sevilla, gapamati sa ton. Kumari ko, Juji Montipio Batanday. Ara ka na, ma'am. Kamusta? Tiyan, umag napita na DTX Kupimix. Pagbalik na ton, mga ka-K5, aton sila nga paghahatagan sa nagakaigo ng Italapangod. Ining, anong matabo sa barangay kag SK election? Because, you know, importante nga mahibalawan ta kag ibang gakulbaan mo. Ano, hindi ito mag-file kasi kung madayon ang election block. Ano ginayan ang dapat na itong dribantay? On the other hand, kaluluo itong polis, no? Nagin sa lakay sa checkpoint. Makapita na'y DTX Coffee Mix. Ang inigabayin kag ining oras na rinas ang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5, alas 6:54 sa aga.
2: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio.
3: Subong nga adlaw, tun-an ta. Ano pa bala mabulig sang dikratawag nga D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Ramil?
4: Nabalaan natin nga ang D3 Bio. May vitamin D3. Di kung gasigi ulan, wala adlaw. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
3: Wala ma-process, correct.
4: Wala sang ma-process. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3. Nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami, nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium. Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy. Mm-hmm. Ang hormone nga calcitriol. Mm-hmm. Now, ang D3-bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya, gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3-bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas. Limitless. Now, amo ning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magkadinggi, kung kaso magkadinggi gid man ka, ang the best there is ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi na mo na balik-balik nga hindi ko ya mag-inom nga D3 lang nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga inom o ikaw nga tigulang ga inom sang gitawag D3 bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly ga katabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3-bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
5: D3-bio, senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3-bio ka na, sarang makuha ang ketones sa D3-bio, nga isa ka sahi ga brain food, kag gantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3-bio adlaw-adlaw.
3: Ang contagion sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why kung sa lalakit ng lawas ang dengue, why ni ginagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding kung may dengue ka, that's why kanan ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is ang D3-bio mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sang kombinasyon ginambalin ni Dr. Ramil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil, Dr. Ramil.
4: Amo ni ang bintaha mo wadlaw-dlaw kag inom D3-bio, Sir Boy. Nabalaan na to nga ang D3-bio is damo monoglyceride from lauric acid i-turn to monolaurin.
3: Monolaurin,
4: alin na. Which is, ining monolaurin, may abilidad nga kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sang membrane sang gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
3: Saan ka pa mainom? Sa manin ka na?
4: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang nga patyon niya ang kuan virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelets, ginapatay man
3: ginapatay
4: niya,
3: man.
4: That's how powerful ang gitawag monolaurin nga makita mo sa D3-bio. Ang monolaurin hindi na makita sa D3. Na plain. Pero kung D3-bio, may monolaurin ka.
3: May monolaurin ka.
4: Diba? So kaya niya patyon, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ganao.
3: Naog lang.
4: Once nga magnaog, ga-bleeding ang pasyente. So, namigid niya nga, ga-inom ka D3-bio. Kaya nga man, aside nga, ga-patay sang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Di, balaan na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bago nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3-bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Especially pala kaon ka, no? Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka D3-bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
5: D3-bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3-bio ka. Ang D3-bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3

0: bibigay ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtap

0: landas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Ba, daw may kondisyon ta priyaw?
2: Ah, oo, good pre.
1: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
3: Nagamintinance ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
1: uy,
3: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pa bakod sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga lutalutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
1: Sige pre, ah, mahingagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics.
5: Gah, ma-joy ride man tabi, gah.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
7: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tiga, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
5: Sakay ka kidiya.
6: Siyempre, naka-extend ko ya.
5: Basta sagad nga driver, extend lover.
7: Extend Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh, available now.
11: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
12: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon ng mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Cheers sa barkada nating Night Shift,
15: OT, Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
15: Drink responsibly.
14: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Let's go. Go with the flow.
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy.
18: Charmy, let's go with the flow.
19: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Tag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
2: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
7: Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayo nga mga gawi.
6: Mag-usar sang salon pass.
7: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
6: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
7: May long-lasting relief.
6: Tugtog 8 ka oras.
7: Para sa nagpanalakit nga baka.
6: Liyo kalikot sa salon pass.
3: This is a mental cough elastic camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salon pass. May direct nga pagpanalupso sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga.
6: Liyo kalikot.

Ora sa che per due fan Philippines. Alla 7:11 naman sa aga. Pabalik kita sa inyo naman para tuturan mga ka-K-5. By the way, on the break, nag-init na tubig. And of course, nag-inom sang DTX Coffee Mix. Laing ganyang sabor, masagam sa man mong kananamon. Sang DTX Coffee Mix na may ara sang chia seeds. Ang chia seeds nga bulig di para maggamay-gamay ang lawas mo. Di ka lang mag-slim ka maggamay-gamay ang buhion mo. No? Manang bulig kang nami. Pagin ko nag-DTX Coffee Mix ka, kay dokapo sa pagichar, dokahawan sang tiyan mo bla perme mo pa batyag mo. Mo nga kami ni Kipay Merik basta mag-break gani dayon na namon pang api dayon. By the way, good morning and happy birthday sa tanang nga celebrate sa ila birthday karon nga adlaw. And kay Ma'am Julie Hidovia lumugdang ga pabati sa aton Roberto Katid Gaudia. Salamat kay manong Nava, no? Raul Nava, Grab taxi driver kay Nimjan Indang, Toto Nelson, Bilieran, ba kumusta ka na Toto Nelson? Okay ka lang. Mila Rectra Labangam, no? Ang si Rooney Sabit, kipamati sa aton. Estelita Bravo, thank you so much. And Jake, kapamilyar ba? Pero Jake De La Cruz, oh, kapamati si Jake De La Cruz, umog sa aton. Si Estelita Bravo, Mila Rectra, salamat, gid. Si Ma'am Juji, Montipio Bataday, sila ni Sir Clifford Bataday. Kumparin ta mga kuya ta. Kuya Romeo Encarnacion, and Kuya Cesar, good morning. Kuya Cesar Garcia, sang Paglaom Eagles Club. Now, kay kumo, pila naman lang kadlaw, mga more less guro, anong kadlaw, may pitcha 31 Setyembre, tanway. Amiyara, away, lima na lang gid kadlaw. Pitcha 1, officially, pagabuksan na naton ang Mascara Festival diri sa siyudad sa Bacolod. Kag October 11, ang inyong paboritong estasyon, ang K5 News FM Bacolod, may K5 League of Champions. Alas 7 sa gabi sa Bacolod City Government Center. Tisa dyan eh, di ko mo maskara, manggarit-garit kami anay ni K5 Eric. May plano sa inyo, mga kwanta, mas stretching da na yaga pa. Kag pagbalik na karong istoryan, taring update sa SK election, ready mo na natingog di tatay PBBM to ya. So this time around, K5-itan, ready na ta kay si Ramji, oh. Doon na tuyo sa Jake, mga stretching na nga tatlo ni Itan, ha. Ay panahon na ni, parang garit-gariton ta sila, kaya ang maskara, gahilapit na, Itan, tira!

Okay, amo nang 2026, arinang 2025. Damo ni nagagamit, huwag yung gigi na credit sa K5 News FM. Kung gamito nyo ni ganyan, ang balon nyo man, ngayon isang K5 News FM official mascara beat. Ah, though, para at least blama, gina-acknowledge nyo man. Huwag gina problema sa amo na. Acknowledge nyo lang. K5 Eric, kaya suluhon ko na lang niya na isubong mag-stretching. Di kaway ka? O si Councilor Homer Baez, aga pa siya. Homer at your service. Aga

Amigo si Norma Isa Billy, yung kumikabiwaliwal. Amigo na mayo, kamansin eh. Kaparisan ka ni Kao si Norta, di sa ison mo ka muna eh. Mga kumpari, tali nga kunsiyal sa Bacolod, kumpari Humer Baez and Daddy Saison. Kaya hindi pa ako magpuli sa maskara, di puli na kamo!

Hala, si Romar Duran patunuga na na kay si Ma'am Gina Burasubunga. Irsis yun know? Nga ba, mo talaga nga parang aton lang hawak na doon, medyo may exercise naman ako. Wow, soaring to the sky. Dula ko na tuyo ni Ma'am Gina. Hala, that boy Mendoza, hanok! Kapamutos ko na siya sa Sudan, upod ba na ko ah. Si Tudong Marquez, na sige ah. Shout out lang tadi. Si Ryan Patrick da Jola, o maparinti ko ni Brad Ednik ang sister Jola. Sa Cadiz ka pala matigis na subong. Good morning mga kadiston.

0: Okay! Dali na lang mahuman ng Bacolod Public Plaza. Dumadungan gid, no? By the way, this coming Baskara Festival, dra sa intrada pa lang sa SM, gasulod pa lang kamo may lead wall ngay butang ang K5 News FM. Tapagpauna sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center through our President Dr. Emil Oy in collaboration with SM City Bacolod. Gapasulod pa lang kamo, kunihaling kamo sa plaza, maus-us kamo pagkanto sa SM, drop lang sa gate, antes lang entrance sa gate, ara na damay lidwol gabarakang. Anong purpose na? Para nga makita, kung layo kamo, makita niyong live performance dito sa dalom. No? So, muna kakampyon. No? Ang aton sining preparasyon sa maskara. Ti, makita niyo na ang live performance para nga at least makita niyo na yun ang kung nag-perform nga barangay dito sa area sang SM City dra sa Ilablang Bridge, no? Tugay na yung signal sa mong tanaw nung tabo. Daw naghina nga ito na signal. Anong nangyari? Parang patinbitin ang signal natin, ha? Okay. Attention, no? Nagbisyo, titawagan mo na dayon si Kwan, si Inon. Hindi na pagtuguting ang bisyo hasta na karoon matapos program. Takay madulaan ta na karoon listeners. Yung magsigisigi na. Hindi na pagtuguting ang nagabisyo ka, no? So, dapat tawagan mo na dayon para at least magaan na sa nagkakaigo ng italupangon. Palupasensya ka mo, ha? Yung medyo gahina ang aton sa nga signal sa mga matriyon. Basi kung pwede na baka Inon, kung kapamati ka na Chip Inon, kag Chip Solomon. Yung kung anay, detroubleshoot kay tutuitan kay nga mong internet sa mga igod. O, natanablaw, ang akon ng itsura ka, pilit baba ko, do ay pakabuka, asta sa mong. Di ba kita mo, quarantine maybe na lang magic ay ta. O, dyan. Ayo. I-check binatan anong tabo sa aton nga internet kaya nagamuna, no? Okay, good, good. Subong ka problema na ta, no? Back to normal. Anong back to normal, tan? Nagbalik na sa normal ang internet, pero 51 na lang subong nga magic eye. But nonetheless, attention, ha? Sa tanan-tanan-tan ka magkotoran, eyes on the board ka mga naibla. Kiss ama sa ako, tan? Kita mo na kipaybitan ang nagasaang pungko bilang nga babae kakipaybitan sa bangko nga may go, may kariton, inang ano na panawag nila gani, rolling chair. Apo niyo, may lesson learned kita before they discuss ang SK election. Kung kaysa, gakawili-wili kita, bangod sa subrat ng love sa cellphone ta, kita mo na kipabitan, inang babae lang pungko sa bangko, sige cellphone, gaisol nga gaisol. Amo ning delikado sa aton because do halos tanan bisan kisa sa sulod balay tawag dito ga istoryahanay sako na lang masig cellphone ga inatubangay sa sala ga pungko sa prungkuan pero ay istoryahanay bangod ang tanan busy sa cellphone galakat sa dalan ga kahulog sa buho sang kalog kay way nakmalo may buho gali sige lang niya cellphone aryo eyes on the board kamo tanaw kamo kay isa ini collection ga basi mapulutan yun eh. Nga idol, on tani pakita na ikipamitan ha, hindi pagpatiuba na ipapakita lang picture. Amunig pwede matabo sa imo kung wala ka naghahatag atensyon sa imo palibot. Amo man ako nagasakay ka sa jeep, huwag ka nakabalugin na kuot na galing ka pikpakita ng imo sining makahita, ang imo sining gamit, kay ara ka sa jeep, wala ka gahatag atensyon sa imo palibot, ang imo atensyon, ara lang sa imo cellphone. Galakat ka sa dalalan, matabok ka, huwag ka mang ganit ka tanaw sa wala kang to, matabok ka lang, sige pa tanaw cellphone mo, huwag ka malugali, may gabagunos ka motor. Nga ginadala, tainisubong mga kakipa, because we want to tell you, nga kunara ka sa dalan galakat, dapat attentive ka, no? Sa imo sining paglakat, sa dalan, ha? Inablang nakafocus ka sa dalan nun, hindi kay kundindiin ka na, especially kung matamo, ara lang cellphone mo. Ang delikado, hindi ko nag-drive kas lakyan. Tapos sige ka pag-in cellphone. Sino makarelate sa inyo, di? Kung may tipon-tipon, may ara man niyang nami pungko mo, sige cellphone mo, ay kakmalog, ay mahulog ka na. Ining video nga mo, ipakita subong sa inyo, eyes on the board, isa ini ka istorya, ng isa ka babae, nagasakay sa isa ka rolling chair, gapungko gli. While gapungko siya, hala, cellphone dre, cellphone dito. Why na siya gali kabalo, Alma Imbang, kag Kenneth Chongko, sir. Ngag ining ginasak ginapungkuan niya nga bangko ara nagilisag danan. Tigi siya pakadamit guruga tanaw sa duha nang bagay. Gatchat sa iya sining lover, palangga ya, o bata niya, o hindi gani ga pa wili-wili hampang or ya patuyok-tuyok tanaw sang AI movie. AI novela blang ginatanaw na mo ni Itan Termi. Tika delikado. Ano tabo diri mga ka-K5? Sige lang siya hikap na kote sa cellphone niya, isol ga isol, huwag siya maluwag dana ng galing likod niya mga ka-K5. Pari o, eyes on the board ka mo, kay mapulutan tagin deleksyon. Here we go, no? Abi itan, larga mo la, tira da yun, ha? Itan, ari o, tanawan niyo mo lang mga ka-K5, kung ano matabo, kung langa-langa ka, nga sige ka lang niya ka-focus sa cellphone mo, huwag ka naglikbalo, ang imo sining ginalaktan gali buho na skarsada kung ihulog ka either makadasma ka kay kasandad ka or nakuha na gali ang imo sining mga wallet kag iban pang importanteng gamit kay gapungko kaga pawili-wili ka ng cellphone mo. Ang lesson learned mo ni kung kasakay ka sa jeep, focus ka sa palibot mo daw, pon mo sa jeep kay kung ano matabo, kung nagapanguyat ka, panguyat ka. Kung lakat ka sa dalan, hindi magala tulok, cellphone mo lang. Atensyon ka kay basi, halaka tulok cellphone mo, sa biton golpe, cellphone mo na ka mga snatcher. Pwede gani, basi mabungguan ka sa karsada, tapos kagid. So Ario, pakita na montan. Play the video para makita sa nga tomatag panamati. Ayop, may leksyon ka mapulutan, ha? Tanawa, oo. Pause! Oo, tanawa niyo mga kagipaib. Sa, why pa siya gani ka malugi, hapon nga, mahulog na siya galisang danan. Oh, tanawa ho. Bang, kita nyo na pilit. Why pa na sa Japon nag-preparar? Sige pag Japon sa cellphone niya. Why, sakmalog. Di ba, hulog na sa sagdanan? Ibalik sa puno, kay pabitan. Amo ni ang matabo sa imo kung sige ka pa wili-wili cellphone. No, tanawa. Go ahead, kay pabitan. No, ara. Ara, ara. Laga po ka. Oh. Sige, tan. Go. Pag. Dagdag siya. Why na sa idea? Oh, lipong. Barikoto, tos na lumagdanan. Kaya nga, sige lang saya. Sige lang saya ka cellphone. Why siya kabalogali? Nga ang iya siling ginasakya, ginapungkuan nga rolling chair. Ano pa nawag na, Noyman? Rolling chair na? Na hulog sa agdanan. Di ko di tapos, gid. Kaya anong leksyon de? Hindi ka magpawili-wili cellphone mo sa tanan. Office chair. Siling ni Kipay Bitan. Salamat kay Kipay Bitan, ha. Siling ni Kipay Bitan, office chair. Di pa wili-wili ka, tanong habla. Ako ni matabo sa imo. Kay kung nagapungko ka, tarong kapungko, kapin pa kung damo, tawo, sige ka lang na-concentrate sa cellphone mo, why ka glik balo. Iba ganil, lipatan na bata nila. Nga naglaga, naglipagwa sa balay nila, sige lang wili sila tanaw sa cellphone nila. Tanong habla mo ni matabo siya, matabo man ni sa aton, kung sige ka pa orok-orok. Siling ni Merlita Malbas. Jesus, nagano man ang siya man, paurok-urok siya cellphone niya. Lesson learned. Sa tanan nga butang sa kalibutan, may tiyon. May panahon nga pwede lang kita mag-cellphone nga mag-cellphone gid. Pero may panahon man nga dapat ma-focus man ta kung nagatrabaho ta. We should balance everything. Doon mo mana, kung obra ka, focus trabaho mo. Ha? Kung panahon na niya para nga mag-recreation time, recreation ka naman. Amo nang ginambalblan na nga 8 hours para sa pagtrabaho, 8 hours para sa pagtulog, and then splice mong imo nga another 8 hours, 2 hours para sa imo sining pagsimba, another 2 hours or 3 hours for your prayer, 2 hours for your physical fitness, 2 hours for your family. I-divide mo naman ang iban mga 8 oras, kaya 4 oras man kadadlaw. Di man pwede nga hindi mo na divide ba properly. Walo ka oras, husto nga tulog. Walo ka oras nga trabaho. May nabiling ka nga walo ka oras, pwede mo gamiton sa imong pamilya, pwede mo gamiton para mag-exercise ka. And that's the time also para sa imong prayer, sa imong pagsimba. So you have 2 hours of that. Te, why ka man na dapat basulon sa lini numis-numis? She caused harm to herself. Basulon niyo kung galingon niya. Husto! Basta mula na nga ito na. Now, going back sa ito naman, serious topic today. Ari, ang last day, ginpamangkot sa media si President Bongbong Marcos. ano nang kapalaran sang Senate Bill number 2387 nga nag-fix ang 5-year term for barangay and sangguniang kabataan officials and postponing the upcoming election. Anong sabat ni President Marcos sa gipamangkot sa media kay Pamitan? Audio.
1: Have you decided to postpone
0: the BSKE? BSKE?
1: Sir, the barangay SKE elections.
0: Okay, thank you. Ano to? Ano to? Kipamitan? No? Wala iapak ko na baton. Pero subong adlaw, ang report nga ito na baton, ato na ito nagsulod sa opisina sa presidente. Ang kinahanglano na lang perma sa presidente. Pero ano ba ining Senate Bill 2387 para may diya mga tagpalamatita? Kung isubong ang term sa mga barangay officials, tatlo tuig na, pwede ka pa ka re-elect dua ka beses, tatlo ka beses ka, 3 terms for every officials, both SK, barangay chairman ka barangay kagawad. 3 years, but sino total of 9 years. Iling bago nga bill nga ginaprubahan, the Senate Bill number 2387, fixing the 5-year term. Abang tabo, dari, kundi 3 years sila, 2 years, 3 years na sila subong. So, i-fix ina for 5 years, si muon na 5. So, by 2027, 4 year. 2028, 5 year na sila in service. So, that is 1 term already. So, kung first termer ka nga kagawad, pwede ka makapare-elect. Pero kung first termer ka nga barangay kapitan, pwede ka pare-elect, isa na lang. And then, kung second termer mo na, hindi ka na pwede ka pa-elect by 2028 nga barangay kagawad o barangay kapitan. Muna, so, what will happen kay kung muna aprubahan na? Question. Saan o ginaprubahan ang

there are scenarios para may chinihanta ng proseso, no? Paano bla prosesong isa ka layi mangin effective o mangin lubos na nga kasuguan? Ang una sila, ang Senate Bill ipasar ina pinagi sa tatlo ka readings. Ang una, ma-eminate gina sa House of Representatives sa mga congressman ta. Tinatapos na ito nila, naprobahan na nila. Pormiro itong ila postponement. Siyang uling in-revise nila kaya ang Senate version niya fixing the term. So para magparias, mag-coincide, ginliwat nila kaginimo nila fixing of terms. Karoon ko ma-reconcile na nila ang in bicameral conference committee kag aprobado na ang nasambit nga bill in both parties. So sa Senado, third and final reading, approve. Amo na natabo sa Senate Bill number 2387. Aprobado na sa Senado. Anong sunod niya step sina? So, after the third reading, ang final vote, majority nagsugot na nga ti-fix ang term sa 5 years, and then ang sunod niya election will be on the 2028, November 2028. I-transmit ina sa Senado sa House of Representatives for concurrence. Titapos naman, na-concord na to nila. Na-review na ini sa House of Representatives, no? Kagko ng House kagang Senate, may mga konflikto, tina-resolve naman nila, parehas ng version. Ang pinakalast niya tikang or step para manginlayini, amo ang presidential action. But si ganon, ipasa na na sa opisina sa presidente, alin sa Senado. The enrolled bill, pirmahan inasang Senate President, tag House Speaker, kagipadala sa Presidente. In short, si Senate President Win Gatchalian and Speaker Buji D. Yung pirmahan na nila. Tikaroon, 11 kadlaw nang nakarigad. Sa petsa 28, masugod na ang filing sang COC sang tanan nga mga baluyag magpadalagan sa pagka-SK Chairman, kagawad, barangay kagawad, kagbarangay kapitan. Now, di ka wala pa na pirmahan, what will happen? Of course, may arakita rule, ang panawag sina enactment, after the approval sang dua Senate and House of Representatives, i-transmit. Ang ginatawag na transmittal to the President, may dua kasinaryo. Pwede nga pirmahan ka presidente for approval, pwede nga i-veto sa presidente nga buti karon hindi niya gusto, pero ibalik pa na sa Kongreso kag Senado para i-override nila, o kung buti karon balis ka doon ang desisyon sa presidente, magsiling ka veto, hindi pabor ang presidente. Pero sa layi, may ara nga another pila kadlaw, 15 days for the Senate in the House of Representatives to override paagi sa 2/3 nga boto sa bilog ng miyembro sa ila sining Congress. Siling ka Congress, the Senate and the House of Representatives. Now, kung ang presidente hindi makapirma, wala man siya nagveto, wala yung man ginveto, pero wala yung ginpirmahan, hulaton ta pang 30 kadlaw. 30 days after, malapse into law, no? Ining nasambit yung Senate bill. So kung September 14 ginpasar, it gotta be October 14, may isa na siya kabulan. Di kung isa na siya kabulan, kung nag-file ka sang COC mo, kag wala bigi pirmahan ka presidente, hindi naman pag-i-veto, kaya nga itong diging hulat is kung i-veto sa presidente mo. Kung i-veto ka presidente, of course, ibalik Senado, tilaban-laban madayong gining eleksyon. Pero kung hindi pag-i-veto sa presidente, hindi siya magperma, ti karo kayo siya nagpirma until no, September 28. Ti iban siya ni ma-file gid hasta October 5. Wala bi mapirmahan. Ma-file sila si Jose sa kadlo ka ba si Manayon. Pero what will happen kung wala gid pirmahan, kay pag-abot sang October 14, malapse into law ang nasambit nga bill, kay under the rule mga ka-K5 nga makalapse ang 30 days atong Senate bill nga aprobado na wala bang gipirmahan sa presidente, will become in a law. Mangisa na kakasuguan. Automatic na. Tiyan mo na nga dogalibog ang ulo sa mga utod ta. Tisubong, ang siling nila

0: ang BSKE o kon barangay na SK election ang iya kapalaran ara na sa kamot sa presidente. Nga ang until na wala pa ning impirmahan sa presidente. May mga analysis gahambal. Gati number one, hasta pa man sa October 5 ang filing mo. From October 5, may one week lang ang campaign period. Guro, a week before the election. That will be, di ba, campaign period. Kaya ang bang campaign period sa barangay, pitom lang kadlaw, isang semana. Pero galing ting iba niya, ti Prado, pa isang bulan niya, balbala na, ina na. Kung nag-declare guro may election, basi subong plang, nagligad bulan plang, kasugod na sila libot. Hindi ko di, makatipid man yung mga congressman. Kaya nga, kung maglagan ini mga mayor, to be honest, ha, eh nga, to niya, real talk lang na eh. Kung maglagan ang mga barangay kapitan, mga ka-K5, di sila mga ayaw, pundo ako. Kung di kay mayor, kay congressman, mag-iapol sa mga ayaw, sa pundo. Hindi ko ikaw sa mayor, kay congressman, sakit mo na sa bulsay. Di, that's why nga, ti, pwede nga gin-delay-delay. And then, later na lang yung balkon madayon para at least, di, yutay lang glastuan. Isa na ka-senaryo. Second, gamiton ini nga papel kay tiko di madayo ng eleksyon naturally pa yung mga barangay officials kundi hamot naman ang present administration sa mga barangay officials kay ti para sila utang nga kablasla naman niya sa administration mo nga waay sila yung gindayunan sa eleksyon ti kundi magsiling ka gani nga extension hindi lang extension of term extension of loan extension of loan ang bot si ganun si na ma-extend naman ang ilang pangutang. Eh, kung nag-ala utang sa Land Bank of the Philippines, 1% a month, pwede ka naman ka. Sige, pwede na ito. Ito ma-restructure ang loan. Takay, na-extend naman ang another 2 years. So, joke lang ito niya. Basi seryoso ako. Yung iblakin ito. A bill is not signed by the president becomes a law after 30 days. Correct. Kamu na ginadiscuss ta. No. Ang bill niya hindi pagpirmahan sa presidente after 30 days, magiging sa kalay. So, scenario number one, tagi na kunda yun nun, mangid, wala na ginadeklarar timprano, parang at least hindi man gasto. Second, kunda yun nun, kung hindi pagda yun nun, di pagwapon as presidente, para dumayhang time black. Karo kung do why man sang suspense, kaya do why mangid na meet ko na pagpaasa to sa presidente, dayon niya man nga pirmahan, do hindi gin matagaan na tensyon, no? Pero kung pa delay-delay mo gamay nga maitin-itin, nga daw mabitin-bitin, mas lang yutay, pagpirma ko ni plakpak pati ka lang nila sa kalipay nga extend ila termino. Hindi ba? Or, basi, why takabalo, karon alasays, before alasays ka magsira ang opisina sa gobyerno, mapirmahan na sang presidente ang ining barangay and SK fixing of term and postponing of election sa November 2028. Ti, kakipaybel dyan nga kinanglan, gidiyang manugtakop ang opisina para ipagwa nga na permahanaw. Bangod ginatanaw ta, nga basi may pila ka grupo, kabalok naman sa Pilipinas ya, damo na diya sa mga inalamon mo. Ti, karong kung mapirmahan kag mapagwa by 6 p.m., huwag ka na chance, mapal tiyara. Okay, sabado na yan, sirado ng opisina. Sabado, Domingo, you have to wait for Monday para makafile ka TRO dito iya sa korte. Gusto mo punggan ang ining ginduso na pagpa-fix ang term kag pag-postpone sang barangay in SK election. You see? Nakita ninyo mga kakipay? Kay kung ma-file ang TRO, basi kung mapurnada pang postponement. Pero kung ibutang mo siya sa Sabado at Biyernes, butang tabi karong Biyernes gali, no? Ang ato niya, humao mo lang ni. Analysis mo lang ni ato ni Masaya mo gini. Ito na wanda karo niya. Pero ako doon ako ginagkutob ko basi karong Blantis magtako pang adlaw. Mapirmahan ining nasambit nga lagi. Ti, para sa iban, gusto nila dayuno ng eleksyon. Dayuno ng eleksyon kay kalbaryo guro ang ila pagtan-aw sa liderato o panggobyerno sa ila existing na barangay kapitan. But for those nga kampiyon man yung delivery system sa barangay kapitan, ang ila yung pangabuyo namin eh, nga si Cap Gapon kay Pisan kaga-deliver man niya mayo si kapitan sa mga pumuriyo namon. So that's why gusto namon madayon. But of course, kumong ang eleksyon is mandated under the Constitution. Ti obligasyon gini yan aton yung pa-election kita. Kaya para sa aton ng election gini is one way isa ini ka survey kung ikaw naka-deliver tag kun bala na satisfy ang tao sa imo nga performance. Well, of course. O magpa-re-elect ka, natural butuhon ta kaliwat eh, ha? Di ba bang, ha? Bisa nami performance ko kung why ko sa klibo tuhon mo ko. Another story, depende. Wait, takabalo, but this is the reality of life. No? And bantayan ta. Mapermahan na yan sa presidente, pero you know, sa banawan, sa pagtunutan-aw ta, doon ako chance ka, karoon antes maghapon, may balita na ni. Either i-veto o aprobahan ang postponement sa barangay election base before dawn or sunset subungapon o subungadlaw. Pabalaam ta ko na no ang mangin desisyon mga kakipay.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Good morning kay Lucky Bayutas. This time around, din kita sa mata sang K5. May galutaw nga poste mga kakipay. Nagligad may poste dito sa Villamonte nga may problema kita. Gatakilid. Gapasalamat kita kay Engineer Tambanillo. Kagintutukan ini sa Negros Power kag nakayo, no? Ining problema sa kuryente. Tayo nung ibandrio, kapamati si Mercedes nga, correct? Anong correct inday Mercedio? Ang ibandrio siya nga, i-file mo na karong ka-aprobanta tiprano pa kundi damo mag-file to tiyaros korte kundi may kaawayon patas korte ito. Hindi latarta niya. Plus, kung delay man na ito ni Ambal, at least doon ako ikablaslan sa mga barangay official isa'y manamakon mo yung ano, gahabil-habil kung sa atong paghahawat-awat pag-inawa nila. Kung madayon o kung hindi ang eleksyon. Arinas K. Pabelson, para man matagan sa atong mga kauturan, may ara kita special segment. Ining matas ang K-5, gargabantay sa pila ka mga problema, magagmay ka mga problema, nga dapat tatagan tatasyon. The last time around, itong problema to sa may dalan to, natutukan sa City Engineer's Office, kinukuluya man to yung sa iway, gabasa ang dalan ako. Sabalo ka naman kung basa, slippery when wet na ko, ang dalan. Di may man to nagmala-mala na. This time, i-check na si K-5 Wilson, bilyan na para sa mata sang K-5.
1: Foro de los Pueblos.
0: K-5 Wilson, good morning. Okay, no, Todd? Okay, no, Todd, pangyayasin nga lang, balikan ta. Yung party sa galutaw nga pusti, ah. Tukan tali karon. Saling ni Ray Sindico, tani madayo na lang eleksyon, sir. Oh, tiwag takbalo ko, madayo ko hindi. Ninet Marquez, mayo na lang, sir, sa surprise sa tanan nga politiko, ah. Surprise. Purti ko pabisa rin. Muna, may kinyawais lang gasto, eh. Oh. Tiambal mo, taka ready na to. Ambal mo kayo na ready na. That's why, no, Todd, tanang ganit komentary. Takay, pasudlon, takay, ready na. Ikaw, Black K5, itan. Naguba pa nga ito ang diskasyon nga. Anamit sa nga ito ang diskasyon. Now, ang unod sining, balikan ko lang dito tayong Senate Bill 2387. Ang unod sining is the term extension for barangay and SK officials from 4 years to 5 years. From 3 years sala na. 3 years ang original term mo. Ang postponement yung reschedule nila from November 2, 2026 to November 13 of 2028. Subot si ganon, sa 2028, November 13 na ang barangay election. Ang term limit, ang incumbent barangay officials, makumpleto nilang one term nila bangon may extension. So, isa na naka-term. Tikong third term ka, hindi ka nakadlagan liwat. Pero kung first term mo pa lang, pwede ka padlagan liwat for your second term. Tama ni pinaka-latest. Yung talagang ta niya, ako ga patigid niya, ang dugay na ni Guru, aran na sa opisina, ka-mayor, ka-mayor, opisina, ka-presidente, kung may mango float, ang bago nga flavor subong, posti float. Si Jaws Argoncillo, Jaws Argoncillo, tani da yun o ng eleksyon, kay wala naging klaro ang sa barangay din amon, may glikal, tamo naging ginihambal ko, ha? Ang iban gambal nga kung mayo barangay kapitan mo, ni kampiyon ni, ang imo sa ning extension sa barangay nyo, ikalipay sa tanan. Pero kung pigaw ganing performance sa barangay kapitan, ganoon ginaugtasan sa publiko. Asos! Another 2 years of extension sa ila naman nga kalbaryo. Dibla? Si Kuya Romeo, mas mayo na namalayo ng eleksyon. Then, amuna na ang pag-apply sa 5-year term para maislan anay ang mga opisyal nga ano ni, hindi bagay. Ang problem lang kung damo 1K, ang muna ginasiling ko si mo kuya, ang pag-re-elect ni Pamangkot, gapili, wala kita barangay kapitan kay kampiyon ng performance niya. Yung mga barangay, gidman ngang ila kriteriya pagpadawag kapitan naman ni na may performance, may 1,000. Kag, amuna, 2 requirements. Kay damo naman kapitan niya may 1,000, pero pigaw performance why man siya gin buligan. May ara man niya nga nami performance siya why siya na nagtag isa libo perdi seleksyon. Pero may iba niya nga naglagan nga mayong performance why hindi lang isa libo ya mga 300 lang guro kay kung may agi siya siya gapon plangga sang tao pero kung why ka ganiya tag ilabisan singko ha perdi. Better dapat mapili tanan tagid nga may credibility. Actually nami naning proposal nga ang sunod nga mga barangay officials may civil service eligibility kay subong nga katabo mo ni. Under the present situation, kung makumpleto mo ang tatlo ka tuig termino mo bilang barangay kagawad o barangay kapitan, automatic civil service eligible ka na. Level 1 siguro nga civil service eligible. Pero ang ginaduso ni Ombudsman Buying Rimulya or ni DILG Secretary Rimulya na dapat ang tanan nga magdalagan tani apply tanan next year pero kinanglan tagur amindahan ang local government code no nga hindi lang able to read and write kundi dapat civil service eligible na so balikan tanan karon kay para sa matas ang K5 galutaw naman hindi ang kalimutaw ha galutaw naman nga puski ang ator istoryahan subong si Numis Numis nga kalipay si Cap Gibis ni ha yung kalipay siya no. Wow, ang tanang nga sekreto sa kapitan, ubos siya ginabulga. I-check na sa line number 1, si K5, Wilson Villena para sa matas ang K5. Wilson, good morning.
2: Matian kita.
0: Okay, go ahead, K5 Wilson.
2: Yeah, Wilson, good morning. So, aray kita sa muna nag-ati, alang inip, dire sa kong nag-inip lugar, kaya sa Aljan. Pero
0: okay.
2: Ang problema, dire, kung maghangin, dire kita sa Aljan, sa kong nag-inip lugar, madagdagan ko sa nino sa nga posting
0: ari diri. Hindi kita noon, lapit ka lang da sa ging katuan mo manggapon nga basa-basa, dira ka manggapon nagbalik.
2: Yes, kita Eric, ari lang di actually here na street ini siya diri sa may barangay Takuling masagapon. Ay doto kita on kita Eric ang akin sa Eljan. Mga to sini nga posting ari sa Babaw. So ari sa kita Eljan no.
0: Ay, nautod gali ng poste, K5 ba Wilson? Anong nagangot na? Live wire na o kunya sa telco na lang?
2: Ari, ang live wire sa Babaw kasi sa dyan, kung may telco, man at the same time, may tako, man kita nga wire na nakita eh. So
0: pamangkot, so, sinama ba si Tinudluanay naman ang Nepsi kagang telco? Kung sino na ang matataps na?
2: Kaglaw ko sa sitwasyon sa post-Tedric Kitabel.
0: Ang guha niya, doon nakapamanyo sa lana. Ah, kita mo na mga istorya kag mga myth, no? Uh-huh. Nga sinang una ka kumamanyos lana ang mga aswang galupad bilin hawak nila. Subong niya, why na ni hawak niya? Hindi ko rin lana, naging banyo siya kay Pagbilson.
2: Okay, Pagbilson, aside ko mala sa kahoy ni Shaxali, no? Ang posting aritro sa Babaw.
0: Oo. Bangod na nga nga nagalutaw siya. It's because ang mga linya sang kuryente nga muna nagahawidan niya. No? Nga dapat ko tani siya ang maproteksyon sa mga poste sa mga kuryente subong ang natabo dari mga kakipaib siya ya ang ginluwas sa mga kuryente nga nagagaway-gaway kay Pag Wilson.
2: Siya ang nanghawid sa kuryente diyan. So ang problema lang dari mula sa mikrofon al dyan no? Kung mag-ante siyempre sidewalk ini sa ho so ang taho dari nagalabay-labay di kayo sa dyan in kaso kung maghangin or mag-ulan so hindi pa mapaktan kasi do gabok naman ni Ganik Kevin Aljan ini ang kwani ang postes ang kurente nga ini so ti amo na nagapanawagan i try ta di bala interview ang tagiya diri sang kwan ni Aljan no sang rental ni bala ko ti ari gid diri sa yato bang sa may car rental ini di Kevin Aljan tadlong gitila no
0: uh-huh.
2: So ay dito ay familiar kani sa ila.
0: Siling ni Chris Palmao singa gabasa ang karsada kagalutaw ang poste.
2: Masabad ko na. Aga pamati sila. Di galit na siya.
0: Aga pamati sila sa aton.
2: Sinergy na. Sir, good morning. Ngayon daw nakita na mo ang puste. Sir, lawig na lang daw ang galot tao. Lawig na aga.
0: Hindi ko maghangin. Biyan ang sitwasyon niya.
3: Na, para di o, natumba ng puste mo. Tigin, utod na nila. Yakatel ko.
0: Doon ang pilit tao. Video.
3: Kay may mga wire pa na yakatel ko. Tapos kinitindog nila ng isa kapuste niyo. Inaging delay nila, notod nila. Tingin reklamo na ni boss sa telco, why man action?
2: Ito sa God lang sa ila, kagi utod lang ganyan nila, kagi delay na lang nila nga muna sitwasyon sa?
3: Kamagwapo gani.
2: Lawig na mga susano pa
3: na. Lawig, tinuig na. Ay natumba na sa ano, natumba na ang poste, nasangita na siyang ano, siyang container van. Tapos yung kayo, dahil siyang sinikoy na poste, ang telco bilin.
2: Okay. Amo na. Delikado na siya kung nagalabay sa EOT. Magdagdagan ko sa inyo, dati ka nagagawin na sa sagwa.
3: Laban eh. Okay, tamay. Okay, the quality, okay, the safety ang sagwa na kung magwa. Abod lang ako pagwa ba, kung ang laslak yan.
0: Hmm.
3: Sa timingan, tapos may para may tao sulod kang mabusa.
0: Ang delikado sila kung magabok na ginang kahoy ng poste, nga pila kadlaw ang iyang mga bolt niya nagahawin na magkalautod na bla. Kan tapos mag-giveaway ka mga dagdag, what if kung may nagalabay ka bataan daw sino nga tao madagdagan accidentally, amo nang mabudlay. So dapat ani before ang lala nga sitwasyon or emergency situation na matabo, i-aktuhan ta nini samtang wala pa siya nag-voluntaryo biya. Amo nang ginambal nila kang ipabilson, blaser, no? Ah, kahit ano man ang mangyari, ah, hindi kita iiwan. Wala tapos sa hostyo, ting delikado sila kung magbulagay na sila son. Kag mag-desisyon nga maparting part ways na sila black, kag maulog na siya son.
2: Actually, kaya pa dyan na ang kwan man gani, concern na nila ni sir. Kaya ano na di gani, sir, by incel ka mo, sir. Kaya, oh, gabay incel, sila ti ko magwa ba lang sa lakyan, kaya pa dyan, in kaso kay basi ng aksidente, bala mahulog, bala ti another gasto naman eh, para sa ilan naman nga bahin, kaya pa dyan, ano, kung madagdagan timing, magwa ba lang sa lakyan, dire. So, amo naman ang pinaka concern.
0: Iwan ito may mo, kaya ang kanta nga bagay sila, telco do as part mo. Telco do as part. Di wala na utod ko basta kung wala ka nang makakapitan na mo na namo.
2: So may panawagan kita sir sa telco sir, ano panawagan nato?
3: Tita, nami tani ma-clear gid diyan nila eh, para hindi man delikado, para man sa tanan ah. Hindi man lang sa amon di, pero para sa kalabay da. Damo dagli na bay da mo si Jante. Ay wala ton ta pa.
2: May live wire na dai ha sir, telco lang.
3: No, hindi lang ko sigurado kung may upod ng live wire. So, kalimitan na telco lang yun na da.
2: Ay, nga lang, taga na siya. Ayan, okay.
3: Si Jun.
2: Thank you, sir. Kaya na dyan, so naupod ko si Sir Jun, no? Ang tag-iad, ay, ang isad rin ka taot sa may car by
0: sa may sige. So, hindi talaga lang ma-determine sino ang responsible sa sarili, responsable, kay sino ini obligasyon. Ya ka telco, ya sa Negros Power na.
2: Iya, dito na ka-telco kaysa na dyan according kay sir, kaya tingin katuanan ni nila, ginutod lang gani isang telco kaysa na dyan kaginpilin.
0: Hmm.
2: Ginutod, ginawad yun din nila, kaya na dyan nga nautod siya nga asin sa puni.
0: Kung telco ni, sinuning katuan to sa telco ni, basi pwede lang ni niya ma-report sa city engineer's office, para city engineer's office na ang ma-call sa atensyon sang sining problema sa posti K5 Wilson.
2: Hmm. Yes,
0: Jack, sige, ipaliwag lang ko din palabot sa syudad. Basi kung pwede man lang matagal na tensyon, mabuligan ang reklamon la daw.
2: Sige, kaya sa dyan, i-try pa nila ipalabot sa city engineer's office. Ang kong kontak natin sa yakat lang ko sa background mo nga na kung mawawala ka na na, ha?
0: Amo ni gani ang bagay nga timsong sa pusti na gakabit.
2: Amo ni yung pusti, wala pakpak, bro, galupag, kaya sa dyan. So, direkta, dire, sa may Herna Street, Barangay Takuling, yung berita ka na doon sa inyo sa kapat, sa may Mario Kagipek 700 po tato si K5 Vincent Coralde. E naman si K5 Wilson Villana pa sa kampiyon. Gabalita, servisyo publiko kagkalingawa sa Negros, K5 News.
0: Salamat K5 Wilson Villana. Sa imo sini, no? Sa aton sini ka mga tagpalamati, amuning timsong sang gakabit na nga pustio nga ginakapitan niya lang nagalinya nga kuryente. Ari ilang ka timsong, o?
4: Puso ko sa'yo at kung
0: Arin na ang puste. Arin na ang timsong niya.
4: Wala ka ng kakampi.
0: Wala sa kakampi.

Aina, Rina. Hindi na ka bigin chindi, kaya ka natil. Kung wala ka na makapitan kay utod ng imotiel, ha? Pangawid ka lang sa kuryente, abi kaki 5 RAM J. Prakto sa puste, why na sagat lubong kay utod na? So ang kapitan mo lang kuryente, linya ka tilko.

Kita mo? Amo ni Team Song sa posting nga gahabil-habil. Ang gahambal si di sa iyang kuryente, ligisang kuryente, kapit ka sa akin. Kapit ka sa akin. Hindi kita bibitawan. Kita mo? As nasubong mo ni sa ga. Puwerte ka namin sa Team Song. Sling ni Malita, Malbas. O tanawa, Blau. Bagay, gini. Pakita, Blatan, na itong picture kayo napadala ni Wilson kakabit-kabit, Blau. Di ta na itong makuhan. Di ta na itong mabalik. May picture na si Kipa Wilson. O tanawa, Blau, kung anong hambal sa posting nga habil-habil. Amo ni hambal sa nga siling sang kuryente sa posting nga habil-habil. Amo na ang gambali si kuryente. Naan, kapit ka lang sa kuryente.

0: Oh, Jose, hindi kita bibitawan, ha? Amo nang pinakakampyon nga tinaga, Ma'am Gina Bora. Siling sa kuryente, sa nagahabil-habil ka poste, nga utod na ang iya sa DTL. Linga, kung wala ka ng kakapitan, ha? Kapit ka lang sa akin. Kapit ka lang sa akin, hindi kita bibitawan na mabudlay.
1: Puro de los pueblos.
0: Diba, Mang Kutsina, kung base bibitawan sa kuryente ka mahulog. So, kapanawagan ta sa mga telco, sa aton city government, sa city engineer's office, basi makpol yung atensyon nila para samtang way pang trahedya na solve ta ng problema. When we come back, mga ka-K5, anong developments investigation? Narungod sa ni makaluluoy nga barangay kapitan, nagintiro patay, dra sa La Libertad, sa Negros Oriental. Ikaw po nagkaroon ng ila sa ning special investigation task group spokesperson na si Police Major Stephen Policar. No? Nababalaan na pinakalatest lakip na. Ining sino dang wa ipakakwa sa plate sa inyong aslakyan? Basi sa naktuig, wa ipakamagyapon kakwa plakas lakyan nyo. Basi chansan nyo na ni kamiyara naman nga daw mobile ang LTO nga managtag naman sila sa mga plaka nga pending to sa opisina nila. Ang oras sa K5 News FM Philippines, mga K5, alas 7:58 sa aga.
2: This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: TTX 500.
4: Lailay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
5: Saan naginom ka? TTX 500. Kailan nalang subong imo sugar?
4: Pagtigi ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500.
3: TTX 500.
5: Storyahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kon sore throat. Kag kung paano makabulig si TTX 500 kag mighty C. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
6: Ang paghubag sa tutunlan lang sir GP o yung sore throat. Nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
5: Mm-hmm.
6: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
5: Mm-hmm.
6: Pila ka mga sintomas niya mo ang pagsakit. Nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka. Nagahubag, nagapula ang mga tonsils, nagaputi ng mga patsy sa mga tonsils,
5: mm-hmm.
6: nagapaos, the best gida good makuha ang paghubag sang tutunlan permi na mo ginabalik-balik ibagid kung adlaw-adlaw nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
5: Mm. Kung kay isa bla doc may hilanat ining upod sa kalabanan nagasipon kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo
6: bangod ina sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection.
5: Mm-hmm.
6: Kaangay sang trangkaso kining flu kataro common cold ang coronavirus will also cause inflammation of the throat ti need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection.
5: Mm-hmm.
6: Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kag dasig magbalik ang normal ni mga tingog.
5: May ladok if viral kay self-limiting.
6: Oh.
5: Madula lang usually 3 to 5 days. Mm-hmm. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
6: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP.
5: Mm.
6: Especially ang ining mga candida infection.